0: It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. K5. News FM.
1: GTX 500. Ang pag-inog kagpagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag GTX 500. Aga. Udto. Kagabi. GTX 500. Ang pangbawi. Kag Super Detox mo. GTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift! OT! Breadwinner!
11: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo,

0: Kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na

0: sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang nga installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: The Colored. Gen Z's and Gen Z's at heart. In Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live, Bacolod, featuring Cup of Joe and Vixen. Happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelicula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vixen Live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:11 naman sa aga. Balikan tanong to yung report ni K5 Wilson at nanagod din sa competitive Bacolod kamahin sa Soday. Then after that, i-check na to mga ka-K5 Kamalabot at K5 Bertogakit. No? Nanagod din mga ka-K5 sa isa ka-shooting incident. Isa naman patay dito sa bahin sa EB Magalona. And may Amerikano naging sunod sa malayang nila patay man. Tanang tutukan sa ito naman yung pag-inup na rin. I-check ko si K5 Wilson. Balikan tanong to yung report. K5 Wilson, good morning.
12: Good morning, kita sa Jazz. So, continuity kita, nainos sa Soda, naging sa Pigayon. So, nag-untat kita rin sa portion siyang electric vehicle. But ang next time yung topic, sa ang pinakada-isama ni sa highlight, no, sa Soda ni Com Albi, is amoy niya para i-address ang problema sa traffic. Wala, kita sa Jazz, kita sa Eric. So, may problema, pagpahamtang sa additional na mga flyovers sa bahay naman sa Circumferential Road and Burgos Avenue. So maibutang dira na isa ka flyover kaysa sa Jerry kaysa Eric and additional man na flyover naman sa bahin sa Apollo Circumferential Road and Alihis Intersection naman. So amo ini na duha ka mga flyover nga ipahamtang ni Congressman Albi Benitez sa duha ka mga area kaysa sa Jerry kaysa Eric. So makapahamtang man no sa dugang na 1,000 units sa street light sa mga major highways kada
13: Uy, nami na.
12: Tahong. 1,000 street light, no? Para sa development man sa Farm to Market Road, sa may Barangay Granada, Barangay Vista Alegre, Barangay Tangub, kaga Barangay Alangilan, kaya kayo Hagan, kaya sa Eric. So, iya man niya ginatinguan na maduso, no? Mamadami.
13: Sino na, oh?
12: Position, sa major road networks, ngayon sa Banotse, Bacolod, Pass Road, Circumferential Road, kag South Diversion Road, padulong sa airports, kaga seaports, ang purpose ni, para at least access mo sa tanan-tanan pala nga mga nagagawa sulod nga mga bisita man kung bakulod nun sa aton sa mga airport kaga seaports kaysa sa Jami kaysa sa Eric and of course pag man sa nga trading industry economy sa nga syudad sa nga bakulod kaysa sa Jami kaysa sa Eric So sa edukasyon naman, may maluan nga ang Bacolod City ang insufficient subong kakulangan sa mga classroom na may kabugusan nga 389. So amuni ang kulang na classroom sa siyudad sa Bacolod, Quezon, Luzon, and Quezon. So ginalauman na matapos ang 125 na mga classroom sa Bacolod subong na tuig Quezon, Luzon, and Quezon. Pero gisuportahan niya liga dya ang una na 39 classroom sa 2025 ka-construction sini. Kagagintinguhaan man na madugang man sining nga tuig man kita wala ni Kaysa Mary ko kung next year gali ang 89 man ka mga classrooms, no? So 125 plus 89 kaysa wala ni Kaysa Mary ang lauman na mag-abot ka classroom sa siyudad sa Bacolod subong nga tuig 2026 kag 2027 kaysa wala ni Kaysa Mary. So in terms naman sa may CHED scholars, no? Amuni niya subong may ara lang sa 4,500 ka mga continuing CHED scholars na ginusuportahan sa iya sining opisina na kaysa Valdez kaysa Merrick. So subong naman ang plano ni kaysa ni ano ni Kong Alvin naman sa ining mga scholars pasakaon ang ila sining assistant sa 10,000 pesos kaysa Valdez kaysa Merrick tag sa ka semester.
2: Bukod ako ba?
12: Semester tan ng ila sining pagabatunon.
11: Pila-pila so, nang ipasaka from 10 to
12: sa 10,000 ang kabugosan
2: kaysa. Ang ceiling na 10,000. Dako na na.
12: Sa 10,000 to 10,000 ang
2: ipasaka. Dako na nga buling.
12: So sa TESDA naman kay Father Johnny, kay Father Rick, so kung may na 2000, last year, 2025, nakapag-graduate no, ang TESDA sa idalom sa opisina ni Kong Aldi sa 2,400 ka mga estudyante, kaginalauman ni magalambot naman si Nga Tuig sa 3,800 ka mga estudyante ang makagraduate sa TESDA kay Father Johnny, kay Father Rick. So matakaon, halin 2-4, may muna inisya sa 3,800 kay Father John. And in terms naman sa ikayong lawas o kung sa health naman, ginaduso man of course ang zero balance billing paagi naman sa back shift na suportado man sa opisina ni Kong Alvi kasi back shift kay Sir Eric may 15,000 ini nga pwede mo magamit sa check up sa ibang pa nga mga medical services hindi lang sa may public hospitals but of course sa private hospitals man na ano suportado sa Department of Health o kung accredited sa nga Department of Health. So gipasundayag man of course sa ligat to na pagkataman ini ang biodiesel program kung sariin ang mga mantika na ang mga nagamit kay Sir Aljan kag iban pa sa mga resto kag mga dagko man kay Sir Aljan nga mga establishment sa Bacolod ang gina-recycle agud magamit sa mga aton sini nga mga mangingisda kag iban pa nga sektor kita gazan nga nagala sa biodiesel. So kadamo na sa napalambutan sini sa biodiesel kag ongoing ang ini nga programa no kag gadamo nga gadamo ang nakabaton sini. Kag ang lastly kita gazan I know amo gini pinaka highlight sa tanan gid no sa programa ni Kong Albi sang so the last time ang expansion sang passenger terminal sa Bacolod Silay Airport kita gazan kita Derek.
2: Daw dami na.
12: From 500 na passengers subong lauman nga magasaka na iniipon pagadugangan naman ini paagi sa expansion program sa 1,480 ka mga passengers. So from 500 may ini sa 140 paagi sa 418 million expansion project sa passenger terminal sa airport.
2: Wilson?
12: Yes, kita
2: Noy, maghambal ka nga expansion sa aton nga airport, meaning funding nga na siya, palapad-lapad doon tang aton nga airport terminal?
12: Yes.
2: Baka very good.
11: Kagamay, abi, no. Do, hindi bagay sa aton sa Negros, nga kadako sa aton nga lugar, kagamay airport, ha?
2: Do, Burakay lang siya kadako.
11: Oh, gamay. Gamay. Pero namin na.
12: Aripa, dali lang, wala pong katapos.
2: Ano ta?
12: Ang runway sa airport padakuon man. So may ara sa 300 million pesos na budget naman para sa expansion man sa runway sa Bacolod Silay Airport.
2: Oh, kanami ba?
12: Lauman nga magasugot na subong na bulan sa July kaysa Valdana kaysa Merrick.
2: Ang runway expansion?
12: Yes, yeah, so expansion sa
11: kay kabus-kabus na.
2: Gamay, as hindi ka lang, ding ang 737,
11: ang
2: 747.
11: Mga lagko ng aeroplano, hindi pwede.
2: Oo, oo.
11: Kung masugpunan na son, basi maka-international flight na ta.
2: Kung maka-international ta. Basta isa lang ka 747, guro. Or 77 na pwede na guro.
11: Diyo, matsigahan ko si Kikipay Berik. Masakay kin siya direct flight from Bacolod to Dubai.
2: Bacolod to Dubai. Guro.
11: Ang Kabangkalan Airport pero bay ano
2: mo no? Ilang anay na blakay na promisa na to sa nagbigad ng eleksyon ah. Daso lang na.
11: Daso naman.
2: May eleksyon pa man. Oh sige na Wilson. Doon ka naman itan karon.
12: Preparatory, nakita na dyan, kaya pa rin sa possibility man nung ginambal man na ni Kong Albi na international airport man sa nga Bacolod. Kaya pa rin, matulaton ka lang no, kung naara na ini sa Yasmin nga lamis. Nakita na dyan, kaya pa rin, ay ning international airport, pero klaro, na iyagin pa, yan man na preparatory, ini for ina nga handom, kaya pa rin, kaya pa rin sa Bacolod. So, sa Yasmin nga soda, madamo sa mga nag-alattend, no, na mga officials sa gobyerno, and at the same time, mga regional directors, no, sa nga aton sini nga mga sector sa ano aton uniform personnel ato man to nagtambo kaga suportado kita ini nga soda nga gipatigayon sa tinalikdan nga inadlaw kay Father Jose sa may SMS. So kay Father Jose kay Father kamo na nanay nga aton sini nga recap no o kon na update no tuhoy naman sa fate of the district address ni Tong Albi na ginadulong naman sa inyo sa kalwa sa Mighty C B3 by DTX 500. Din nila mga K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko ng Kalingawa sa Negros, K5 News.
2: Okay. Very good.
11: Salamat K5 Wilson Villana at bagong flyover.
2: Bagong flyover.
11: Tapos extension sa airport.
2: Extension sa airport. Runway.
11: Pero may yung mga balita na. May yung direction.
2: Ang nami pag ito, itong mga additional nga 1,000 street lights.
11: Isa na. Para magsanag siyudad ta.
2: Siyudad ta. Kag ang pag-increase from 2,400 to 3,500 ang number of TESDA scholars natin.
11: Very good.
2: Kampiyon na siya.
11: That's very good. Baka binipisyo ang tao
2: siya. Yes, yes.
11: So, tanawon na niya, nagbantay niya. Well, this time around sa ano program, si Bertotto na, ginahulat na mag-usos ang bata sa biktima.
2: Okay.
11: Nakaplastar na sa ilang saling na remote broadcast. Mm. Grabe, bukid ganitong sinaka ni Kipay Bertotto. Hindi lang lahog, no? I-check ko si Kipay Cyril Refenoy. Basi matawagan mo si Cyril na, iparedit na siya. Tutukan tag ka K5 Eric in balita na nungod iya sa gin-report ginpatay nga isa ka American national. For the meantime, ipabati na rin tingog ni Mayor Greg Gasataya. This is a warning. Atensyon sa tarang empleyado sa syudad. And, usisao ni Mayor, kaya ako gapati, kung ikaw empleyado, dumahadlo ka ni magdala nga lang sa syudad mo. Because kabalo ka, it will cost your employment.
2: Mainom kaya ka manginaon. Oh. Tapos yung balbo nga...
11: And basi mo na siling ko, hindi mo lang ni empleyado sa syudad. Nagpulo pa kilala lang empleyado sa syudad.
2: Impostor na.
11: Just to besmirch o gubon ang reputasyon ka administrasyon subong. You know, galing kino, hindi ginami. Ulam kay Pai Eric Pamatian. Mayo na nga very vocal ang mayor. Inaplastar niya nga hindi siya na uyunan sa muna yung mga bagay.
2: Kaklaro at least klaro siya.
11: So ipabati tadi ang tingog ni Mayor Greg Gasataya while ga standby si Kipab Cyril Refe para sa aton eksklusibo nga balita karong matriyon, no? So ipabati tadi tingog ni Mayor Greg, no? Standby Cyril, grabe man sinulod gid sang tatlo ka tawo. Ang balay sang Amerikano,
2: foreigner ha.
11: Di delikado niya Kipab Eric, it will alarm sa international community.
2: Correct. Amo nang pinakadako yung epekto, it will send a wrong signal in the international community.
11: Kad matabo sila, mambal sila, may ara na sila travel advisory nga hindi ka mo magkabtuan na sa Pilipinas, hindi sa'y para sa aton.
2: Correct.
11: Tama nang ginahalungan ta. No? Kuryente madubo tani sir, masaka naman kuno unos tibo na no man kuryente masaka naman unos tinta
2: para
11: dumapilitan naman tani kay Kipay Eric magamuni ng sugid ya
2: dumadayon to
11: mong utang naman tani magamuni ng sugid total ang isa ta kay plano to hindi naman dumadayon
2: ay na to
11: dumadayon na kita ni sir mo magamuni ng sugid masaka naman unos tinta
2: ara siya ara siya
11: ari sa Rizal Solomon bon masaka naman ang kuryente unos tinta no hindi sa kabati monitor sulod i-check ta si Kipay ari ang tingog ni Mayor Greg Gasataya. Pamatian naton.
13: Ito, isensya na. Muna na ang nakonggit na pandem. Pagay di, it's unfair sa mga long as in name of his hours. Muna nung imuun na long ay di illegal yan yung nangyayari. But paliyog lang, kung magkatutukan mo sa kundinda na bar, kundinda na ilan, kundinda na kalanan, hindi lang pagyambal, empleyado ka mo sa syudad sa pagulang. Bayad ka mo, konsokton ka mo, why libre? Kaya tungod, gabayan man na sila buwis, may kapital man na sila negosyo. Ina, mga bay ko lang, pwede nyo lang pagsigihan. E once makumplito ko lang ang dokumento, isensyaan na. Muna na ang nakonggit na pandem. Pagay di, it's unfair sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod. They are paying their taxes, gabayad sila sa ilang empleyado, kapital sila. Hindi nila libre ang ilang ginabalikyan. So dapat we should be maging rasonable man kita. Again, kung mag-relax ka mo inyo na iya, why na iya problema? But hindi kuluya, nag-uniforme ka mo, at nag-ambal ka mo, empleyado ka mo siyudad. Kung after hours, okay man na. Pero kung mag-aantag na gani, sa bill, ang waiter, ano yung mo?
2: Sinunan niya, buds ni?
13: Ano ha? Nag-pandam ako.
11: Okay.
2: Okay.
11: At least straight ah. Klaro ang direksyon kami. Sige, hindi lang yung pagamitan yung syudad ah. Yeah. No? Doon ba na kabagay? Basic, may arang iba nag-practice nga ang ginambal na kamayor or may ibang nagkagulo gamit lang alam ka empleyado ng syudad pagkatapos para magubah yung alam ng mayor. No? Mm-hmm. Pero mayon eh, kay isa hindi ka dako nga paandam sa sino umandang, hindi na kong plano, bras na. Ha? Kay madabat ka mo sa mayor, kung mapabatudan, dulaan ka mo trabaho, sa ultimo, inuminom ka ng giber ka ang kaon, tuwing kinugbayad ba? Kung armin, na suna, buds.
2: No. Nga, buds. Nga, no na. Nga, buds ni.
11: Dasa na isa, ya?
2: Pagkakita, yan mo na. Nga, kaya, no ka, nga, buds ni. Nga, ano kay mo, nga, sparo ni. Hindi to, kuya, to, mabayad, kuya. Yan ang lahog ko lang to yung kaina.
11: Hindi kay armi, ya?
2: Hindi kuya armi, ya. Ang lahog ko lang to yung doon. Hindi kayo malahogan.
11: Ay, kay Sanja.
2: Ay, by the way, kay Pabayan. Birthday subong ni Police Corporal Jane Claire Batadhay.
11: Happy birthday to Police Corporal Jane Claire Batadhay. Alin dari sa kay Ninong Moel dyan.
2: Iyada mo ni?
11: Ha?
2: Iyada mo ni?
11: Ubla mo. Pero yun na, bagay ko sana makita in person. Ang kita ko lang niya si Ma'am Juji Batadhay kag si Sir Clifford Batadhay.
2: Sure, bull ka na ya. So Ma'am, Police Corporal Jane Claire Batadhay, Ma'am, happy birthday. Kag please please lang no, hindi na kami paglahog-lahog eh, nga kadto ka mo di hindi kami paglahog-lahog,
11: hindi paglahog-lahog nga panyagaan ta.
2: Hindi kami paglahog-lahog,
11: check na this time around, naka standby na si Kipem Cyril Repe. Grabe, tatlo ka ginaligar armado ng mga tao ang sunod sa balay sa isa ka Amerikano. Ano ang istorya sa likod sila? Naka standby K5 Cyril Repe, good morning
2: Cyril.
14: Yes sir, Kipem Chad og K5 Eric, pagkatang umaga po.
11: Go ahead, Kipem Cyril. Good morning po sa inyo.
2: What's the story?
11: Ano pong story sa likod dito?
14: Sa ngayon, patuloy pa rin ang ating provincial command ng kapulisan sa manned operations sa tatlong lalaki na pumasok dito sa bahay ng Fire National at yung partner niyang 34 years old na babae, K5 Eric.
2: Mm.
14: At sa ngayon, nandito kami sa area.
2: Mm.
14: Tapos na binatayan ng dalawang polis para hindi pa na makapasok dito sa loob kung sino man ang pumunta dito sa
11: mayroon bahay. Kang ano, naka-messenger ka ba o naka-viber para makita namin naman yung sitwasyon dyan?
14: Okay, naghingi pa tayo ng Google kay Itad K5.
11: Andyan na. Andyan na siguro.
2: Itan the Lone Ranger.
11: Itan, okay na ka? Natawagan mo na tan?
2: Pero confirm ba to K5 by Cyril?
11: Ano talaga nangyari? Bigyan mo kita ng overview yung ating mga tagapakinig. Ano ba ang nangyari? Kasi yung sinabi mo, pinasok yung bahay nila ng 34-year-old, the live-in partner niya, at saka yung Amerikano. What about what happened sa kanyang live-in partner? At anong nangyari sa Amerikano?
14: Sa pulis ng Cebulan na PNP, sa report natin na kuha kahapon K5 Eljan at K5 Eric, ang dalawa ay nasa living room nila, nag-ano sila ng television,
11: nanonood
14: ng television, at pumasok yung tatlong lalaki, hindi kala lalaki, at binaril sa ulo ang yung farmer.
11: Tapos?
14: Tapos yung babae, hindi naman nila binaril at umiska po. Pagkatapos ng pagpusil sa ulo, nagsibat po sila dito at nawala dito.
11: Wala ho bang napaulat na ninakaw o kay ano? No? Nasend na yung link, Cyril? Baka kailangan mo na pumasok sa link para at least makita natin yung sitwasyon dyan.
14: Okay.
11: Babalikan ka namin. Just enter the link, ano? Si Vincent Coralde, okay. Naka-ready naman din. Balikan natin siya mamaya, no? Sige, go ahead ka, K5 Cyril, ha? Pumasok ka na sa link ng Google natin para mabilis.
14: Okay. So, sa ngayon, K5 Eljan, no? May press conference mamaya, pasado 9:30 mamaya, ng update po sa kapulisan ng Province of Negros.
11: Ano daw, itong bahay ng Foreign National, bigyan mo kami ng idea. Meron ho ba itong kalapit na mga bahay? Isa ba itong vacation house o talagang bahay nila? O kaya ay isang rest house lamang ito?
14: bahay, matagal na sila dito, K-5 dyan, at yung bahay nila ay makita yung nasa tapat ng bundok. At makita niyo doon sa dagat, yung ito yung bahay yung pinakauna makita mo kung nandoon ka sa dagat ay K-5 dyan.
2: Saan banda to? Saan banda, sir?
14: Nandito sa Ahong, Sibulan. Yung
2: okay.
14: Sibulan ay K-5 dyan. Oo. Sibulan po ito, area.
2: Okay, okay.
11: Ang Sibulan, so, it's a town before the city of Dumaguete.
14: Mga 7 kilometers from Dumaguete City, K-5 Biljan.
11: Along the road ba ito? Along the road bang bahay na ito?
14: Hindi, malayo sa National Highway. Umangat, magpunta pa ka ng bukid.
11: Okay.
14: 2 kilometers from the highway po.
11: Okay.
14: Yung bahay po, siya lang isang makita mo doon sa
11: wala
14: highway.
11: Siyang mga kapitbahay. Walang kapitbahay ito.
14: May kapitbahay naman pero
11: malayo.
14: Walang tao kasi kibibil dyan yung iba. Ang ano dito, mga farmer ang iba yung...
11: Okay. Parang ano ba to? Subdivision ba to?
14: Hindi ko alam kung subdivision ba ito but marami na dito na
11: yung katira. Bahay na ito, meron ba itong gate? May gate ba ito?
14: May gate po.
11: Okay, so paano po? Ano bang nangyari talaga based sa initial investigation? Ano oras nangyari ito kahapon? Nanonood sila ng TV, mga ano oras o ba?
14: Nangyari ito ala 11:30 ng Sunday evening po. Yung July 12 pa po ito nangyari, K5 Belgian at K5 Eric.
11: Okay. So, ang camera niyo po, okay na? Nakauna kayo, Cyril, para makita natin dyan.
14: Kasi wala-wala yung signal dito.
11: I-open mo lang yung camera mo. Naka-off. Try mo.
14: Check po natin. Ito. Okay. Okay. Balik na rin mo.
11: Ayan na. Nakapasok na.
14: Ayan na, sige dyan.
11: Okay, sige.
14: Ito yung...
11: Nakatagilid yung camera. Ayan. Now, maganda. Ang bahay pala, gated community, up and down.
2: Malaki.
11: Dalawang story ito, tapos yung beranda malaki. So, anong nangyari? Pinasok sila ng tatlong lalaki. Ano bang pakay? Mayroon bang ninakaw na wala sa loob ng bahay? O kaya yung Amerikano lang yung target? Kasi pagpasok, binaril kagad eh. Sa ano ba yung kwarto nila doon sa taas?
14: May ano pa rin dito, K-5 dyan, ipakita po natin yung sa may, wala yung daan dito. Pakita mo yung ano natin, ang dagat, no?
2: Ang ganda. Tapos may loan, ang ganda.
11: So, yun ang parang, parang ano siya, overlooking.
2: Vacation house talaga. Yan ang bahay.
11: So, saan dumaan itong mga suspect dyan sa likod? Kasi mababa yung gate dito sa likod.
14: Dito, nakita po natin dito.
11: Mababa yung gate sa likod, kakipay ba rin?
2: Oo.
14: Sa likod,
2: Lakadabol.
11: Lakadabol.
2: Lakadabol, Ano po? Tikay daw vacation house, katahom. Cyril, ang ganda ng view location.
14: Ganda, ang location dito. So, sa gayon, may dalawang pulis po nagbabantay dito para hindi yun maano natin ang crime scene.
11: Mapasok. Hindi na mapasok. Now, based sa initial report, mga ano oras nangyari itong insidente?
14: Araw ng linggo.
11: Ano oras?
14: July 12.
2: Ano oras?
14: Alas 11:30 ng gabi.
11: So, gabi na.
2: Late na.
11: Dalawa lang gabi sila, na. Wala na silang ibang kasama dito.
14: Wala lang sinabi, but sila lang dawa. Ay yung dalawa, naglantaw sila ng television.
11: Anong relasyon ni Americano sa babaeng kasama niya? Live-in partner, asawa, or whatever?
14: Hindi po nakalagay dito K5 Belgian but matagal na po silang nagsama. So
2: may anak ba sila?
11: May anak sila.
14: Wala naman pong sinabing may anak sila.
11: Pero nasaan na ngayon si babae? Nasaan na ngayon si babae? Nasaan na ngayon si babae?
14: Nandun siguro sa funeral parlor ng Dumaguete area, K5.
11: Okay. Now, anong motibo bakit binaril? Pag nanakaw o nagkaroon ng old grudges? Ano bang tinitignan? Meron bang nawala sa bahay?
14: Wala rin sinabi, K5 Eljan. Ang sinabi lang, pagkatapos ng baril, binaril yung foreigner, umiskapo yung tatlong lalaki.
2: Tatlong lalaki.
11: Okay. So hindi pa natin hindi pa ho natin mapalabas o kaya ay masabi kung anong motibo bakit nangyari ito.
14: Correct, kay Fail dyan. At sa ngayon ay magbigay naman ng update ang police provincial officer.
11: So magkakaroon ng press code.
2: May
11: so,
2: mga bahay, ha?
11: O marami. Bahay, ha? Ibig sabihin nun, mga foreigner lahat
2: mga dyan. Mga foreigners ba mga nakatira dyan?
14: Oo, may foreigners mo itong iba. Yung isa, kapitbahay dito, yung nakatira nasa labas ng bansa, yung na
2: walang tao.
11: Yung, walang tao.
14: Yung parents nila. So wala. Wala silang alam.
11: Itong mga kasi sasakyan na makikita sa labas, kanino to? Sasakyan? Kanino maliban sasakyan? Sa puti, kasi kay Bernie yan eh. Hindi pala kay Bernie. Nagpo-program yun.
2: Kanino sasakyan yan? Ba't ang daming?
14: Din, sa kapila, doon sa malayo, yung kapitbahay Kipapere. Kasi ito lang ang ground na mas malaki.
11: Ibig sabihin nun, alam ng mga tao kung sinong kasama nila. Kung binari lang siya, ibig sabihin ng target lang Amerikano.
2: Amerikano lang.
11: Baka right, nagkaroon siya ng hidwaan, may nakalaban ba siya diyan sa lugar?
14: Wala lang si sinabi yung mga...
11: Sige, ang gagawin natin, Kipap Cheryl, mamaya ganito na lang. Ano? Kasi parang raw information pa hanggang ngayon, hindi pa man naman masyadong clear. Sana kung meron tayong kasama nakapunta doon sa punerarya, baka na-interview natin yung kasamang babae. Ano? Baka mag-dispatch tayo ng tao doon, Cheryl.
2: Kasi malaking story ito eh.
11: Kasi malaking story, kasi lumalabas pa rin dito, wala tayong makukuha, mapapala pang mag-informasyon, makukuha. Except namatay, binaril, wala pa tayong information so far. Kagahapon pa yan kasi nangyari, Kipap Cheryl. Dapat meron na tayong mga... maraming may na-interview na tayo kapag anak ng babae o kaya
2: update
11: yung babae
2: na no? Update na dapat
11: so kailan lang ba yan na paulat? Kailan lang ba yan na paulat? Kahapon lang?
14: Kahapon lang sa ihapon na
2: ganda ng view yan ang bahay
11: yan ang sige bahay.
2: Very good
11: so baka pwede tayong mag-dispatch lang tao sa punerarya and then after that somebody doon sa press con kasi pag ganitong nangyari dapat kahapon napuntahan niyan.
14: Nakapunta na po si K5 Roy doon sa Pinero Parlor.
11: Sige. Baka maka-update para tayo. K5 Cheryl, thank you. At least exclusive you, sa atin ito. Ha? Ibig sabihin na ito.
14: Sabi ka nila dito naka...
11: Wala nga eh. Kaya nga sabi ko exclusive to. Wala tayong kalaban-laban diyan eh. So ang gagawin mo ngayon ay ganito yan. Baka pwede ka mag-interview ng mga tao malapit dyan. Kilala ba nila itong biktima? Ano bang klaseng tao siya? Ano bang kanyang karakter? Baka ko nagkaroon siya ng hidwaan sa mga tao sa paligid dyan. Hindi natin alam, ano? Baka may kaibigan din sa paligid. Check natin yan. So, thank you, Cheryl. Balikan mo kami ng developing yan bukas ng umaga at mamayang tanghali.
14: Okay. So, live po dito sa may Ahong, Sibulan at Bulubundikin area
11: exclusive,
14: ng bahay
11: ha?
14: Ng Fire National. At kasama po natin ang team K5 News FM Patrol. Ito po si K5 Cyril dito, X5 Rebel. Para sa kapitulita, Lita, Servisyo Puliko at Kaligawan ng Negros, Negros Island Radio at K5 News FM.
11: Katahom sa balay, K5 Eric. Now, kung hindi pangawat ka K5 Eric, posible may tawong na nagkakaakig siya. Basit may na-encuentro ng Amerikano, Blan?
2: Basit may na-encuentro o...
11: May nasuya sa iya?
2: Kay kung ginpangawat ato, ginransak tong balay.
11: Wala agad siya eh.
2: Wala agad.
11: Kagtapos ang target siya lang?
2: Siya lang. Kag ang balay, although nga gated, hapusodlon. That's one. Number two, usual nga abilidad sa mga foreigner kay Pabeljan, huwag ka pang lock.
11: Abo gina yung ila.
2: Tikinanan kayo sa guwa nga huwag kang pang lock
11: pa. Oo, kahit yung safe niya sa ila lugar mo.
2: Safe na sa ila mo.
11: Dariyan man lang sa ato. Yung ano ka delikado.
2: Dariyan may lock na may trangka pa. May lata pa ganit ko siya.
11: So, medyo kaluluoy ng foreigner. Babal, ang takag ang babae ito makapanugig guru kung ano ginang natabo.
2: Yes.
11: Isabi siya really dapat sa investigasyon nga ang away siya yung madalahi. And ano ba na madalong nga background sa ni? For the meantime, we check na si Kipay Berto Gakit na sa isa kasyon ng incident man sa EB Magalona. Ato na dito ha. Grabe ang mga reaksyon sa matang paramatita. Good morning kay Kuya Cesar. Yan pa matisa. Ton, ari na. A report ni Berto Gakit, direkta sa EB Magalona.
2: Here we go.
11: With K5 Vincent Coralde. K5 Berto, ano ba na natabo? Kaya report na rin, isa ka tao, ginkantuan man is malay nila sa armado ng mga lalaki kay pinusangan.
2: Uy, no?
11: I don't know na nung istoryo sa likod. Ang apelyedo si ni Certain Solinap.
2: Okay. No?
11: I-check ta sa line number 1, K5 Berto, good morning.
15: Good morning, K5 Eric. Good morning, K5 L. John.
11: Katahom man sa mbiyo mo.
2: Katahom sa mbiyo mo, Berto. Katahom.
11: Parehas kisa well, bayo mo, green.
2: Very good.
15: Yes.
2: Mahalin.
15: Pero teka, budlay ang dalan pa kadto sa bukid nga ini. Diri kita sa may purok o kung sa sityo, Maabo,
2: okay.
15: Barangay San Isidro,
11: San Isidro, Ibi Magalona.
15: Nakakuha kita sang information. Bangod kahapon, alas 9 ng aga, ginpaarakan patay ang 64 nga si Jerry Solinap. Jerry Solinap sa sagwa mismo sang ila sininga balay. Diri sa may bukid, actually ang balay nila, dito sa bukid, hindi lang kita kasulod dito kung kakadto, perte ka budlay sang dalan pinaka tuktok na ni sang bukid diri sa may San Isidro. Kaki Vibe, Eljan, kaki Vibe Eric, amuning natabo sa initial aton nga magkuha sa impormasyon. Sa balay nga ini, dito, duwa ni sila nagatiner sang iya sining asawa. Ang asawa ya, kay namahog sila baboy, pero tiga tiner man diri sila kay tinagapanglabada ining asawa ya. Sang alas 9, nagaluto sila sang sudan, duwa sila sang mag-asawa nga ini. Gilayon nga may nanuktok sa sulod sang balay nila.
11: Alas 9, aga.
15: Alas 9 sang aga.
11: Sige, dayon.
15: May nanuktok duwa ka lalaki. Ang lalaki nga ni suno sa asawa, nakabunit nga itom, nakabutas.
2: Okay.
15: Duwa ka lalaki. Amo ni ang
11: basta natabo. Nakabutas, alams ng kipaberik, ano?
2: Muna ni siya.
15: Pagpanuktok, kagibab Eljad, kagibab Eric, nangayo ini sang tubig.
2: Okay.
15: Nangayo sang baso sang tubig, nagsulod ining duha, pagsulod sang duha, gingaan man tubig, nag-inom, kag naghambal nga gwa ang bana. Okay, gwa ining si Jerry Solinap.
2: Okay.
15: Titigulang man mo, kagibab Eric, kagibab Eljad.
2: Okay.
15: Ang iyang asawa, dito ginilagin dala, dito sa may likod nga bahin sang balay.
2: Okay.
15: Si Jerry, ara sa tubang. Ginpahapa, no? Ginpapungko, doon ako anong sistema, ginpapungko sa lupa, sa kakibay Belgian, kay Beberic, kaga ginsukmaan. Ang sukma, amo ini, nga aga pang kudal ka, sang, nga agi na pabayaan mo, imong mga kasabatan.
11: May nanugid naman
15: ni. Ang ubra si ni Abi, mangunguma, gini si Jerry.
11: Mangunguma, okay.
15: May mga sapat ni, kanding, karbaw, baka, amon yung ila, sini nga pangabuyan.
11: Okay.
15: Wala duwa-duwa, kakivab Eljan, mo pinaarak ka.
11: Giparakan?
15: Pinaarakan sang armas nga dala. May tatlo nga upod pagid sa sagwa ang ining duha ka mga lalaki, lima ni tanan sila kagat
11: patay gid
15: patay.
11: Ang duda ko naman may nanugid guro nga tupad balay da kaya basi inaharab ka kanding ang ilas ni tanom or basi pinakudalan nga basi may dispute sa boundary wala kong kaisa sa bukid ining well namian man ta pero inablang wala ginapagi tapatani o si saon nila kung gusto man ang gina-report. No, I'm not saying ginapinan taning napatay pero inablang inibadi kay kumo pa rin ti o friend mong sila i-report mo sila ipanahugan lang nila kabalbalon.
2: Amo na probably ang problema sa umapirme, one is the boundary dispute sa kuda dal sa kahoy sa muhon
11: gamay nga bagay
2: kag sa irrigasyon sa tubi amo gina perme
11: ti mapinatsyanay ta papatay mo lang ya kagang susmayo.
2: Okay,
15: kagay Belgian,
2: yes,
15: kagay Perek, sa balay sa tubang dito ang lalaki nga patay na kagang babae nga asawa dito nilaging pugos dito sa likod sa balay so gin si Perry para hindi lang ko na makita
11: agin gin kwa nila galing baklid.
15: Kaginhambalan, bago sila maglakat, ginhambalan nga isugid to sa mga tao nga ginpatay namon si Jerry. Amon ni ang ginhambal sang mga armado nga mga lalaki. Makaupo na itong subong diri live. Exclusive ining si Jubilin. Ma'am, diri kita para makita. Diri kita, ma'am. Si Jubilin, ang nag-aisa nun nga bata, no? Sang
11: mangkuto na itong si Jubilin.
15: Ang asawa. Ang asawa nga ni do stepmother yan ni kay ni nanay no kay pinapatay na ni ko ng asawa ni Jerry. Ma'am, good morning. Live kita sa K5 News FM. Upon mo si K5 Eljan ka K5 Eric sa piyak na linya.
2: Mayang aga.
16: Mayang aga sa sa nagapamati no. Nagapangayo kay ko sa inyo bulig subong kay Tigado kay kami si Papa, ginpatay nila nga wala man sin salati tani, nagambal sila ko na nung sala ni Papa. Wala ni si Papa, inusinti, ginisasama, sige na pabangod nila kay Papa.
11: Ano ang anong sala ko no ni Papa mo? Anong ginapasibangod nila?
16: Ambalan nila ko nung katapo ko nung si Papa sa ngintil. Hindi man na yatuod.
2: Nagsuliyaw?
11: So ginaligar nila ng membro kay NPA si Papa mo?
16: Oo. Tapos, hindi pa natood, sir, kay halos nagani na si Papa, hindi kalakas. Yung karbon na lang ginagani, kagbaka ang ginasakdihan niya para makalakas. Ha?
11: Pero sa una nung trabaho ni Papa mo?
16: Amo lang ginaya, sir, eh. Managod lang din kami yung mga baboy.
11: Ano tong aligasyon nga may ginkudalan siya? May mga
16: oo, sa... Sir, may... Naging ko dala na da sa sir nga bakante. Bakante sir, nang naging ko dala na sa sir kay ang balya na dra sir. Yung ko dala niya kay para kuno hindi maglakat ang mga baka.
11: Oh, para hindi maglapaw. Te.
16: Yung pasikto sa kuno sang nagpatay sa iya nga nga ginakudalan si nga ti ginakudalan na namon ang mga baka para kuno nga hindi maka ano sa mga
11: nakahalit sa iban, okay? Dayon.
16: Amo man lang nang ina nga ano sir tapos ginpatay dayon nila si Papa wala man lang sila nagambal nga kun ano
11: okay antes sa tabok insidente may nakontra si Papa mo may nagreklamo siya sa barangay o gipasumon siya parte siya ng pagkudal-kudal da kag iban pa
2: may nagreklamo gid pala
16: no wala man sir pero kay tungod mga kilalanay man lang sa palibot na dala man lang sa mga oro istorya bala nga dumaariglo man lang sa istorya tapos si amo lang na eh.
11: Okay, so anong gidatan-aw mga rason nga agin patay gid kag siya gid patay sa awa amo lang ang mga bagay
2: nga siya gid ang gid patay
11: oo
16: amo lang gid naguro sir ang hindi ko gid sir masabat nga agin patay nila si Papa pero si Papa yan no sinte nga tama
2: oo Jubilin. Dahil nang may pamilya ka na?
16: Oo, sir. May pamilya ko. Ari, sir. Akon ba na, di, sir?
2: Okay. Ang inyo balay, ara ka mo nag-i-star sa amay mo kung may balay ka mo nga separado?
16: Separate kami, sir. Ari kami, sir, sa si Choronel, sir. Barangay San Isidro.
2: Layo ang inyo balay sang sa balay ni tatay mo o kag sang manak mo? Manay?
16: Layo, sir. Layo. 5 kilometers siguro, one, sir, or 1
2: kilometer. Oh, malayo. Nang...
16: Ay, bumiyod na to, sir, mo. Pakad to dito.
2: Okay. Now, sino ang upod?
16: Tama to, sir, oh.
2: As punta?
16: Banda, sa may punta to, banda.
2: Okay, okay. Anyway, sige lang. Sino ang upod nila ni tatay mo sa ilang balay sang natabo ang insidente?
16: Sila lang, sir, nga duwa nga mag-asawa, sir.
2: Sila lang nga duwa. Okay. Oo. Ano ang istorya? Kilala bala sang tatay mo suno sa iya nga asawa ang or sa imo nga stepmother ang mga tao nga duha ka bilog nga nagsulod sa ilabalay?
16: Hindi, sir, hindi niya kilala kay
2: hindi.
16: Hindi niya kilala, sir.
2: Okay. Kung hindi niya kilala mga sa panugid sang imo nga stepmother, mga pilagid ka tawo tanan kay ang nagsulod duha, may mga upod pa siya sa sagwa?
16: Lima sir ang nakita, ayan lima.
2: Lima ka tawo. Ining lima ka tawo nga nakita sang imo nga stepmother, ano ang ila ginasuksok, naga-uniforme sila, naga-jacket maong, ano nga mga armas ang gingamit, malagba, manugbo?
16: Naka ano sila sir ang hambal sang stepmother ko sir naka napulusan nila ila ulo tapos okay. Naka pang jacket sila nakabutas kuno sila green tapos ang ilang dala kuno sir may mga lagba kag nugbo.
2: Okay. Pila ka pilas pila ka lupok ang gintiro sa amay mo?
16: Ang nakita ko sir kagapon sir saya sir sa dughan niya diri sir o duwa.
2: Okay.
16: Tapos diri sa iyang paa, asa iya diri banda sa may tuhod, ya isaman di, tapos sa diri isaman diri ho.
2: Oo.
16: Tatang nakita ko, ang nakita ko lang, ang nag-ikis di ang bala sa may titi, ya.
2: Okay.
16: Wala patutakwa.
2: Oo. Siling mo, ang inyo balay mga isa kilometro, no? So aram lang kamod ng area. Oo. May nabatian ka mga lupok?
16: Hindi namon, sir, mabatian, sir. Kay layo, sir.
2: Layo. Hmm. Sige. Di nasubong ang bangkay sang amay mo?
16: Ato subong, sir, sa, ano, sa, si ter, ano, Catherine, sir, sa Ibi Magaluna. Kamakadto pa kami gamit to subong.
2: Sa Ibi Magaluna. Sige, oh. Sige. Okay lang, day. Now, ano ang imo kay subong bation ikaw sa mikropono sang K5 News FM? Mm-hmm. Ano ang imo mensahe sa mga tawo nga nagpatay sa imo amay? Tagaan ka gid namon ligwa para makapautwa sang imo mensahe sa nagpatay sa imo amay, Inday Jubilin.
16: Sa nagpatay gali sa akon nga amay, no? Si Papa, inosente nga tawo. Nga wala nyo gid si Papa gin istorya nga kun ano nga agi patay nyo lang gid para makambal man sa kun ano nga kuan sa inyo nga agin patay nyo gid sa
2: okay
16: sani okay. Naluoy man kamo sabon kami lang gid ako lang gid isa nga bata amo ikaw na lang kami na lang gid nga duwa wala gid kamo nagambal nga aw. Nga muna si Papa ka, kapangabuhi kami si Papa, inusinte, mabinuligon nga tao.
17: Grabe, subo.
2: Ay. Pila ka mo ka mag-utod, Jubilin?
16: Ako lang si Risa, sir. Bugtong lang ko nga bata.
2: Bugtong nga bata. Sige, okay. So, ilo ka naman sa Iloy. Anong plano mo subong sa imo amay? Dalon mo na balik sa inyo, kag draian na ihaya, o kondito na lang sa ubos, kag ilubong na lang diretso?
16: Ang plano ko, sir, dito ko na sa sir ibutang sa akon mga pakaisahan, sir, sa Santa Ana, sir, kay wala gid sir, wala gid ko di sir matimbang, sir.
17: Santa
16: kay,
17: Ana sa Victor Yasman?
16: Sa Santa Ana, sir.
2: Victor Yasna?
16: Oo, sakop sa Victor Yasna. Ay, Sarabia, Gyapon.
2: Ah, Sarabia.
17: Okay, sige.
2: Dito mo lang ibutang, tapos ilubog na lang ang amay mo, hindi na napagpapulion sa inyong abalay. Ang imo step-sister, step-mother mo subong din na?
16: Ato to sir, subong sir sa Sarabia, sa Catherine. Kaging pauna ko to sila kay Hambal ko, mapabilin ko. Ano, kaya ariglaron man din amon mga kasapatan. Hmm. Kaya ining, ano, makuha kami barangay certification, sir, sa San Isidro, kay mga kadto, mga kami to sa Sente Teren, kay Papa.
2: Di sige, subo.
15: Kagibay, Jan, kay Weberick, ang ginatindukan, tabla, may mga tiyang-tiyanggi, di mong sa Dalom. Mga ano kumakot, yun ang katupad ko no, ang mga armado, ang mga lalaki.
16: Wala na ko, sir, kabalo,
15: okay,
16: sir.
15: Okay. Baka mga tao di rin, doon sa dulhog ni, ining mga armado.
2: After?
17: Sabi no, wala, lokido, dyan siguro militar mo, no?
2: Oo.
16: Naulihi kami abi sir mo pagpauli sir na kay pagdala di kay Papa wala gani ko sir kaupod kay nagsakit ang sulok-sulok ko sila lang din nagadoti wala ko kakilala wala ko kita nagkadto pa di sir
17: sige
15: Berg? Ma'am Jubilin salamat gid thank you so much si Ma'am Jubilin sulinap
17: salamat gid sa pagatag ng ligwa no so kabay pa no tiga pangayo sa tabang kung sino ba daw kabulig sa din pamilya no you can just extend support to the family. Okay,
15: subo man. Dulong diri upod naton diri dulong ta sa patrol, gapangayo man sila bulid.
17: Kasi pwede na pasakyon para may hapit dito sa punerarya.
2: Oh, anyway, makadto ka man Gapon Bird sa punerarya, no? Matanaw ka man dito sang
17: victim. Dala lang sila Bert. Okay.
2: So, sakyan na lang.
17: Sige Bert.
15: Ang dugang sining impormasyon bantayan sa aton sining pag amen sa ibang public affairs program sang K5 News FM Bacolod. Balita naton direkta.
17: Job well done Berto. Job well done ha. Aga pa. Salamat. Very good Berto. Salamat.
15: Ibi Magalona. Dulong sa aton sang D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Upod sa patrol dire si K5 Vincent Coralde, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa Negros K5 News FM.
17: Salamat kay Berto Gakit mga kag K5 pa more update bantayan karon sa utos sa 11 Mbps. Kadu alang-alang na kami panahon ni K5 Eric Tenerefe. And thank you for being with us. More update man ining Amerikano grabe ni gali bugulo tanga pinatay ni Blacky Paverick do dalo mao
2: do sensya lang
17: para na ako may gadumot
2: do sa nang lugar do ka nami kid do convocation home
17: di sa mga home so, do nami brang vacation home no retirement place para sila no
2: do kanami man ni
17: why data tempo mga kay
11: live sa pangalan naman sa men and women of K5 News FM Philippines, ang panguna sa aton CEO and President, Dr. Ramil Uy. Ako si K5, Eljan Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
11: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko gagalingawan sa Negros,
2: K5 News FM. Bye-bye.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako ubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butik.
19: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5
0: K5 News FM Calipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Loja City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ko na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posibleng nga magtuhaw sa lawas mo. All because

0: Andrea, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas, ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sa aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga, ang mitochondria ang wala sa gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
1: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
0: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
1: ay damo na,
0: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
1: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow.
0: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag naga-damage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
1: Ang lawas.
0: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitins oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permitins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
1: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 DTX 500
3: Informasyon sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa
3: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawa.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga-prolapse sa vaginal canal or kinatawas ang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito, mga

0: significant health issues, kaya nga isang gitawag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh.
1: Mm.
0: Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto, like sa mga kautura nato nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita dito X500, inom tamay ito sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya DTX. Maamang,
1: hindi chocolate.
0: Misis, inom ka DTX 500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabala na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
2: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima no?
1: Aha.
2: So sunod sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo nang kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang nga daily supplementation ang DTX 500 kag MyTC, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
3: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, kahit it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-MyTC adlaw-adlaw.
0: Namigid kun adlaw-adlaw kaga DTX 500 jag mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
3: O kampiyon.
0: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw kaga inom DTX 500 jag mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, MyTC or PureC ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta. Kung adlaw-adlaw tanong, mag DTX 500, mag MyTC. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa tadi bla sa isil.
1: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, MyTC, kag PureC.
4: DTX 500! Ulang sa pagkaon, samputan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Arjen. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tigong na. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
1: Pagpapalit sa mga butika.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
11: Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City.
11: Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Refentor Building,
10: Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique,
10: Juan Tiong Building,
11: Barangay 8, Bagumbayan,
10: fronting kay San Mall.
11: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
10: Kulasi,
11: National Highway,
10: kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina,
11: Kabangkalan Branch,
9: located at ACM Building,
11: Texas Street,
9: Corner Bread Box,
11: Kabangkalan Public Market.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City,
10: Radyo Bandera Compound,
11: likod sang Pag-ibig Office,
9: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City,
10: Ernai Street,
11: fronting Paglaum Sports Complex.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
14: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
13: Maligo ka, adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
2: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
13: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
0: Oo,
13: beauty.
2: Kung pa-beauty.
0: Gindugangan ang ingredients.
14: Oh. Iba ingredients. Nga beauty.
13: Kaya kakulang. Abi kung santon lang, no?
14: Kung natinloan mayo ang imo skin. Kung na-detoxify mayo
0: ang imo skin. Kung bahawin beauty yan.
14: Beauty.
0: DTX 500 Beauty Soap. Ako na natong bagong gamiton. In-upgrade. Ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. At syempre, Sir Boy. Pero na nga ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
13: Clinica Dio Fresh.
0: Clinica Dio Fresh.
13: Para VCO.
0: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
13: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya taknaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
14: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh? Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkape, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
14: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
14: Oh, ang bali. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
14: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sang duha ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya kape. Magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX kape. Premium
14: butang
0: kay sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
13: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
14: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 liniment. Bantayan nyo ha. Kay
2: upgrade nga liniment.
0: So sa mga soki naton, bailo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
13: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
14: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen.
13: origin, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling yang.
0: Mm. Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na.
0: Ha?
1: Ginakadlokan o ginapangita.
13: Kasabat na.
0: Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ah, ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
13: Ma-extend food supplement. O, kampiyon.
1: Monster manoy. Monster manoy.
13: Feeling yang. Performing yang. Kasi extend.
0: Feeling yang. Performing yang.
1: Alright.
0: Wow, grabe.
12: Informasyon sa ikaayong.
1: Amo ka na gali, General.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, ala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. So kung adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
0: Mm. Te, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
13: Mm-hmm.
0: Nga kung palainom ka D3 Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
13: Mm-hmm.
0: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
13: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
13: Kung makasulod?
0: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
13: Kaya ga.
0: Halimbawa, naulahis monolaurin.
1: Oo, oh, okay. Why ka na tumar D3 Bayo?
0: O kayo'y nalipatan mo yung tumar D3 Bayo. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
13: Patay ka.
0: So, amo na ka permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang ya virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
0: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
13: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang BCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang namigid sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
13: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bayo ginapanami ang imo atay. Why? Because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay. Ginapagwa niya. Ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubo sipon kagilanat, ga klinika D3 Bayo ka. Pero,
14: Inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sa klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica Ditribayo.
16: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3 may Physio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
18: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
16: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto!
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 sag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
14: Kamu na kakampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
2: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Mm-hmm. Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
1: binder
0: mo dyan.
14: Ha? Oo, tuwi na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
0: Oo.
14: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
0: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
2: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tungkol yun napadamo niyang leptin.
0: Ay, mo dyan?
1: Hindi, ah. Para dasipan mabusog, di kong tulok sa iban.
2: Kakining PYY hormone gali Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kung naka-klinika D3 Bio ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
14: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites ang cause na kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
20: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong buhi? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming imong buhi. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Babakal sa mga butik.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan!
2: What?
1: Problema mo nagdululungan! Nagtambak na ang tanan! Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo! Kag magkakatabo sa susyudad! Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay Stasyon.

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nagkuha ko sang bato kagin pokpok sa ulo ko.
2: Kagaman, boss.
1: Natuwa pala. Kadako na iyasang bil mo, ho. Mas dako pa yung bil mo sang sa akon.
2: Te, ipisan pila lang tani, boss. Pisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
1: Nah, hindi lang ko magpasalig. Tanawon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa ibo.
2: Amo ni kini nga istorya daw. Wala gyud kini chance nga makakuha ko diri sa ospital eh.
1: Ah, do amo ginaguro ang matabo.
2: Sa desa jay no.

0: Boy Ramon!
1: Ano naman, Boss Rocket?
0: May pamangkot naman ko blasimo ah.
1: Pamangkot lang ah. Kaya wala mo na bayad mamangkot ah.
0: Kag kung may bayad, hindi man ko mamangkot. Muna gani nga sige man ko pamangkot, kahit wala man bayad mong.
1: Sige na, Boss ah. Ipamangkot na sa ako na gusto mo ipamangkot ah.
0: Sino gidayhan ang matuntood nga Senate President?
1: Amo na pamangkot mo, Boss?
0: Oh, sino gidayhan man? Kinugatalang ang tao kung sinugid.
1: Isa lang masabat ko, Boss.
0: Kagano man ina.
1: Kung sino nag-uyat sang malita, amo nang Senate President, ah. Kung sino ang uyat sang damong malita, dira na damo po ang iban ng mga senador yan, Boss, yan.
0: Amo nang lahi.
1: Oh, Boss. Kay pares na sa kanta. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan.
0: Amo na gali, Boy Ramon.
1: Oh, Boss. Kag kun may kwarta ka naman, damo ka naman migo, hindi bla?
0: Sa bagay do may punto ka man. Pero kun sino tong paldo, di tumaw po ng kalabanan.
1: Ah, natural, Boss eh. Kabalo ka nagida nga gutom na da, dira ka pa? Dapat, Boss, kung diin ang abunan siya, dito ka maupod.
0: Tikon ikaw, sino ang gusto mo nga Senate President?
1: Ah, di wala eh.
0: Kaga wala haw.
1: Kaya di wala man ko kabaton sang ila malitang mo. Kung sino makatag sang malita, tidira ako eh. Kung wala sang malita, wala buto.
0: Ama, ayaw man na kay siguro haya.
1: Oo, Boss eh. Sus, kanugun lang sang imo suporta kung wala ka malita.
0: O ti, ano lang niya, sila lang niya maginan siya,
1: di ba? Boss, dapat id lang. Amo na dapat ang mindset, ha? Kwarta-kwarta lang. Kaysa lagani nga mga leader, kwarta-kwarta man eh.
0: Ati, sadya-sadya, no?

0: Balik naman tadi anay tambaya. Base ari naman didugay-dugay si Pastor kag si Tokmol.
1: Eh, Pastor!
2: Oy, Tokmol! Ikaw naman!
0: Dumasangit pang tingin ni Pastor. Ari naman sila, oh. Ano naman ayahan ng ila tupiko man?
1: Pastor!
2: Oh!
1: Kanami ginagalis ang tingog mo, no? Isan magambal ka lang hilo, no?
0: Aba, daw bula-bula siya pa, wa.
2: Tuod ka, Tukmol. Nalamihan ka sa tingog ko.
1: Okay! Amo pala na ganin na ambal mo, pero kanami na babatian.
0: Bilang ka pa niya.
2: Paano mo nahambal ng nanamian ka, Gidaw?
1: Kita matulugan ko sa tingog mo.
0: Hanimbal ang Tukmol.
1: Ano ba kitayahan kung mag-attend ko sa sermon mo, Pastor? Sus, maumuo pa kikulong tulog ko sa imamaw.
2: Hala, grabe ka man, Tukmol ba?
0: Hanimbal ka, Tukmol, ho? Mamati lang sa ilisang tigog sang pastor kay matulog sa. Kula labot niya pang into ng obraya, pang suta pagid. Sadya-sadya, no?

0: Meg, ginpatawag mo naman ko.
1: Yes. Mr. Bong Sansaw, ang kampiyon na surveyor.
0: Salamat, Meg.
1: O gali. Belated happy birthday, gali Bong Sansaw.
0: Salamat, Gid. Ti wala kita da.
1: Kulang pa itong atago si Muhaw. Ano, dugangan ko pa?
0: Ay, hindi man, Miga. Pero kung may ara, mas okay man ah.
1: Sige lang ah. Tapos ang task mo, may ara dugang ah.
0: Inaiyakas.
1: Ay, abaw kas!
0: May sugo ka naman sa akon, Haw.
1: May ara eh. Surbe ka nga ang tao na namian sa gakatabo sa Senado. Nga nagkalapriso ang mga involved kuno sa flood control project. Tapos, magpasurbe nga hindi gusto ang majority nga mga Pinoy nga madala sa kaso si Cas Aco Mart Mart Romualdo.
0: Bao, daw kabudlay na daw himuon Cas ba?
1: Ah, hindi ba nagurubudlay kung may malita lang ah.
0: Ate, sige, tilawan ko ah.
1: Hindi lang pagtilawe, himua ah.
0: Sige, Meg, sige.
1: Amo ginanamian ko sa imubong sansaw. Kay daw miguay lang tano?
0: Daw kalaw ay man nga bus tanagid ka. Dapat daw miguhay lang ta. Ayos man, Meg.
1: Ulo mo! Sa-sa-sa-day no!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
11: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatyan. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
13: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
0: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang nga installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Te, ano malagot ko sa inyo, migo ko, mga sutab?
1: Ipakilala ko lang sa imo ang akon amigo, ah.
0: Si Tugan, mingalan niya, Meg?
1: Si Toto na ko, ah.
0: Ano?
2: Kadlaw ka gidaw?
0: Kay ka namin sa imo nga ngalan, ah. Kay dak, kay ka dako?
1: Migo, sugod sa bong. Migo, hainat na nga tatlaw, ha?
0: Depende kay Toto dako, ah. Basi di ako gusto.
2: Ikaw ya, ikaw ya. Basi ikaw yang hindi gusto sa akon.
1: Hindi, ah. Gusto ya ka na ya? Hindi pala tantan?
0: Kung mag-kiss siya, pwede kita.
2: Antiman, doon pa rin yugid ka mo ya plano ni Erjan Labaw?
0: Sus! Kasimple lang gid na ya. Sa imo mo na gid daw?
2: Hapos man lang tane, galing inagi man be.
1: Amo ginamig ya? Nasig lagi na. Pero...
2: Nyugs, ikaw lang da. Magamun ang plano mo.
0: Bahala ka. Wala kamigo eh.
2: Okay lang ah. Okay lang yung wala kamigo. Basta, hindi lang kuya magpakis sa imo na sutab ka.
0: Ikaw gani, sutab ka man gani eh.
2: Mas sutab ka gini.
1: Tama na nang away ah. Kay nga man, wala rin yung malang ka mga sutab ah.
2: Sadya-sadya, you know?

0: ay dugang ka pa, Jupiter, my son.
1: Oo, dade. Kadamo pa.
0: Kaya gano'n naman, ina.
1: Ang mga swildo pa kagalidad sa mga tanod kag BHW, dad. Delayed permi. Pero on time ako nung pagwa sa bangko.
0: Ti alams mo na, eh.
1: Ti okay lang na sa'yo mo, dad, eh.
0: Natural okay lang, eh.
1: Gagaman?
0: Darating din ako dyan.
1: Ano, daddy?
0: Kanami lang kay daw ginatudloan mo ko nga daan sang himuon ko sa pila ka adlaw.
1: Amo gid sa nang himuon mo galaya da?
0: Natural basta makwartahan. Go ko dayon. Makasupot kita sini sa madamo. Kun makapungko na ako bilang barangay kagawad sa barangay.
1: Pero dad, dapat subo ang plano ta. Kung paano to danay magdaog sa eleksyon?
0: Basta mag-upod ka sa administrasyon. Consider nga tapos na ang eleksyon.
1: Kagaaman, dad?
0: Humanay na iyang resulta. Ang eleksyon niya, formalidad na lang na iya.
1: Hala, sadasadya eh, no?

0: Da masubo ka dyan, gwara mo school, ha?
1: Hi!
0: Ay, ha! O, inaano ka?
1: Kuwana, daw lagi tsansa.
0: Agway! Ay, tsansa nga anuman.
1: Lagi tsansa nga makagawa ko di.
0: O, tiba to na nalangadri ka na ng guru hasta mabugtuan sa ginhawa. Ay, amo ginagurong imo kapalaran, Jaguar Muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbing. Galit kay, wala man ni Piho.
0: Ay, hindi na palita. Masakitan ka lang, Jaguar Muskwan. Ang importante, ang acceptance, ay.
1: Ano nang acceptance man?
0: Nga, dali ka lang itkutob, eh. Diri ka lang hasta ang imo kabuhi.
1: Nye, sa desubo-subo, eh, no?

0: sunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang ang butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadip.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una, magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako.
0: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa butik.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyat.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
10: Kusan tabuyan. Kasang wala ka patay ng sang gluten na ga labo akong tanawan kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sang gluten na napasalamat di ko kay na dulatanan kada ko bisang magulid sa aking halawatan.
11: Nuternamax Nuternamax Capsule and Nuternamax Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
12: Nuternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa gluten na capsule kaya nga akong ginabatya daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
1: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
17: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
19: Charmy. Let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamoy-poy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog, kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga, kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang nga installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: John Reed. FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.
2: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Ini nga kanta, ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya, kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Mas kapoy ang ubras ang sa aton di. Isipa bala, problema sa tubig, kuryente, sudan, kagong ano-ano pa.
1: Tigil na provide kung manatanan, day.
0: Oo, gani, ikaw ga-provide. Pero sa pag-budget, amo na yung budlay, day. Kung paano mo pangitaon ang tanan. Bilib ko yung gani kay George, eh, kay... Nga, ah, do prinsesa, kaya wala ka nagaluto, wala ka nagapanglaba. Makaon ka na lang yung gani, iya?

0: Hey, naano ka?
1: Ay, wala. Stress lang ko.
0: About ba sa pag-upod niyo ni George?
1: Yes. Ay, ambot. Doon na dula ang love ko sa iya.
0: Imposible. Gidpakaslan mo. Meaning, palangga mo siya.
1: Ay, ambot. Doon na takana ko bala.
0: O ti ano? Hangout ka karon? Para madula ang stress mo? Ha? Huh?

0: And then, pagkatapos kasal nyo, nadulaan mo siya dahil sa obra. Tapos, base kung kulang kapagid sa amunyo, di ba labal?
1: Bal.
0: Bal.
1: Jovie?

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty

0: Flex Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BPX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
14: Mal, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog, kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga, kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Love, dali na. Mamaw na kita.
1: Ay, kasakit sa ulo ka.
0: Ano, Abike? Grabe, ganda nang saluloka mo kagabi. Abi love, sa dason, hindi ka na magpatama inom. Kag kung mag-inom ka gidman, kamusang office mates mo, pabalo ka sa akon. Para hindi man ako magkabala ka.
1: Oo na. Kadamo balaya sa imo sang wakal, George. Ah,
0: nagapanumdum lang ko. Basi ko na nung matabo sa imo.
1: Okay lang ko ah. Anad naman kuya sa pangamudlay eh.
0: Oh. Ati, sige. Ay, oh, gali love. Buwas, ma-duty na ko.
1: Ba? Ha?
0: Oh. Nga doon nakibot ka gidaw. O wala ka ba na nalipay nga may ubran ako?
1: Kuan, maayo man gani ko magsubong sina.
0: Love, kung swertehon ko sa obra ko, pwede ka na makapahuway. Kag ako naman na maobra, okay?
1: George!

0: pagod na si George. Daw ginakapoy kasi sa obra niya. Si Jovi? Maayo lang kay tulog na si George. Sabdon ko. Hello? Jovi?
1: Val. Ari ko rin sa gawas ang house niyo.
0: Ba? Ano? Anong ginabuhat mo dira sa gawa?
1: Basta. Gawa lang na bala. Kabalo ko tulog na si George. Hulaton ta ka ha?

0: Jovi, wala ka mahadlok magkadto diri sa balay nga aring pana ko?
1: Wala man siguro sang malain, di bala? Kung makita niya nga aring kita sa guha, kabalo ko nga malutsan mo siya sa mga rason mo.
0: Anong kinahanglan mo, ha?
1: Val, nag-away kami sa asawa ko.
0: O di ano? Ano man ang labot, kuya?
1: May labot ka tungod ikaw ang ginalinan sang away namon nga duha.
0: Ay, Jovi, hindi nyo kuya pagdala higon sa problema ninyo.
1: Val, nakahibalo siya sa natabo sa aton nga duha.
0: Jovi, one night stand lang ato. Hubog ka! Kag-hubog man ko.
1: Val, please. Buligi ako rason sa wife ko. Gusto kong maistorya mo siya. Dako nga problema yun ni Val. Please, buligi ako.

0: punta ni. Ginpasulod mong lalaki nga to.
1: Love? Bugtaw kagali?
0: Nabatian ko tanan ang ginistorya ninyo. May problema ka mugalingan doon.
1: George, I can explain.
0: Love, may kulang pa bala?
1: George,
0: tanan ginhimo ko na. Nangin sunod-sunuran ako si mga daw ito. Isa mo lang kasugo arada yun. Pero amo pa rin nabuhat mo sa ako.
1: George, please. Pamatiyan ay ko.
0: Abi mo samtang nag-istorya ka mo sang lalaki nga to. Nabatian ko ang tanan.
1: Diyos ko.
0: Dong gusto ta ka mga daw patsun. Ugaling palangga ta kay.
1: Love.
0: Palangkat ta ka.
1: Love, please. Please, please. Pamatiyan ay ako. Please.
0: Valere. Kung masitol mo ng problema mo, tawagin ako.

0: George, love, nasitol ko ng problema ko kay Joffy. Pero, nagbulagay gid sila sang asawa niya.
1: Kung amo, good for you.
0: Oh.
1: Ari, permahin eh.
0: Mga dokumento?
1: Annulment papers sila. Permahin.
0: George, anong buot silingon sini?
1: Hindi ka magkabalaka. Kay balo ko nga dakong gastuhon sila. Pero ako ma-shoulder sang tanan.
0: George, anong kabuangan ini man? Siling mo kung mas itol ko ang problema. Mabalik ako sa imo.
1: Oo. Mabalik ka sa akon. Agud na pirmahan mo ina. Valerie, isa lang ang mambal ko sa imo. Wala ka sang pulos klase asawa!
0: George, please! Please!

daw hindi ako makahibalo sang buhaton ko. Daw mahibi ako nga doon na shock sa mga ginpanghambal ni George sa ako. Huod ako katama ang sala nga nahimo ko sa iya. Pero ginhinulsulan ko ato. Sang ginpapermahan niya sa ako ng annulment papers, wala ako nagperma tungod nag-assume ako nga mapatawad niya ako. Sa subong, bulagay gid kami ni George, kag wala ako makahibalo kon sa diin siya subong. Ako naman naghalin sa obra ko, kag nagsugod sa bag-o naman niya kabuhi. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Valerie.

himo ina sa sodium ascorbate amo ng iyang formulation. No, thank you gid sa mga suki naton dira sa Kalong-Kalong Airport nga nagamonitor, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. May mga bagay nga kon madula hindi na mabalik pa. Bisan anuhon mo pa na, no, isa na nadira ang ginatawag nga pagsali. So sa tanan nga klase sang relasyon, isa ka bagay lang gid ang dapat gid nga tipigan kag indi dapat madula ang ginatawag naton nga trust, ang ginatawag naton nga pagsali. Kaupod naton sa gihapon si Nanay Elena. Salamat gid kay Sir Boom Granada. Kaina ginasikaso niya gid no, nga ma check kung bala ang number nga ginsulat diri sa 1/4 nga yellow pad or 1/8 nga yellow pad. Bala amo ini ang GCash numbers ang anak ni Nanay Elena. Sa ginbuligan, ginkontak, ginkaina ni Sir Boom, kay hindi man ni naton mahatag sa inyo nga number kung hindi ini ang GCash number. So na-confirm nga number ini ni Ryan or GCash number ini ni Ryan Kalansingin. So diri ihatag ko ni sa inyo para nga sila na lang ni Nanay Elena ang matipon sang bulig ninyo. So ano man ang inyo nga bulig, ang gugma nga ihatag ninyo kay Nanay Elena para sa iya husband subong ara pa sa ospital. Direkta na lang ni sa ila, no? Dito na lang ni sa ila nga number madiretso, hindi na ni mag-agi sa K5. Kagusto lang namon pa pasalamatan kamutanan. Nung kamutanan-tanan nga magabulig kay Nanay Elena sininghapon. Any amount nga gusto ninyo i-share, no? Mabulubudlay abi kay Nanay Elena because she is already 66 years old. Ang iya bana nga naotdan sang kamot is 75 years old na nanay, no? 72 years old na ti siling ko gani nagabulig kita gani sa hindi tagpalamati sang K5 News FM si Nanay Elena pa nga tagpalamati sang K5 News FM dira sa Kalong-Kalong Airport. So ginatingwaan namon nga mabuligan gid si Nanay sa iya sining nga problema. Ginistorya man namon siya kaina kay didto sila gali nagkadto sa Corazon Locsin. Galing kay Tina, 50-50 si tatay, so dito gindala sa Riverside. Ti, sa ila pagpaningwa nga makatipon sang bulig. No, sa ginpangkadtuan manilang ahensya sa gobyerno, nabayran nila ang mga gingasto, mga galastuhon or mga balayran dito sa ospital. O galing kay ang problema ang doctor's fee. No, kinahanglan bayaran gid cash ang doctor's fee para ini sa tatlo ka mga doktor. I think nanay ginpaayo kananay nila sa doctor's fee nga 85,000. Tatlo ni sila ang matunga sini nanay. Ang nag-opera ang surgeon, ang anesthesiologist, kag ang isa pa gid nga cardio, no? Doktor sa korason, no? Kay ti may edad-edad na si tatay. So tatlo ni sila ang nag-opera. And tatlo man ni sila, I think, ang matunga sa sining doctor's fee na kinahanglan ninyo lagson. Tiara lang sila sa ward. O galing kay ti, adlaw-adlaw, nagapatak gihapon ang balayran. Kay ti, wala pagid sila makagwa. So, si Nanay Elena, nagakaurungan na. Di na sa kabalo, kundi na sa makadto, no? Ang iyang mga kabataan, nagabulig man sa iya. Ugaling kay ti budlay gid, no, nabudlayan gid sila. Mga ka K5, basi kun may solo sobra ka modera, bisan na ang waki sa inyo nga GCash, basi may unod, bisan pila lang. Abi mo nanay diri sa amon halin sa piso. Ginatipo na namon nanay. Kun pila ang ilagugma nga ihatag sa aton, pag-ihatag sa mga nagapangayo sa bulig. Ang number is 0927-8822-619. Again, ang number 0927-8822-619.

0922-619. Now, amo ng number, no? GCash number. Ang ngalan is Ryan Kalansingin. Ryan Kalansingin. Again, nagapasalamat kita sa tanan-tanan nga nag-send, nga nagaplanong mag-send, kag sa mga gusto mag-send, sa mga nagahuna-huna nga mag-send sang buli. Ang number once again is 0927-88-22-619. No, 619. Amo ng tatlo ka digits, last three digits nga number. 0927-88-22-619. Ryan Kalansingin, amo ng ang ngalan ha sa GCash. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. Salamat sa kay Ma'am Teresita Gayapa Gatanela. Salamat sa kay Indang Hilado Sarad. Sa ilan ni Sir Jonathan Sarad, sa kay Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, Sir Nonoy Gonzales, sa ilan ni Ma'am Carlita Banay, sa kay Ma'am Irene Mavida, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa kay Ma'am Bings Delphine, nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine every afternoon, ara na siya nag-support. Salamat gid sa imo, Ma'am Bings. Sa kay Sir Leonardo Rilos, good afternoon. Sa misis niya kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon. Sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga, sa akon nga kumari, maayong hapon. Sa kay Sir Rico Hanoy, good afternoon. Sa kay Ma'am Christine De La Cruz, maayong hapon. Sa kay Sir Dadboy Mendoza, good afternoon.

0: Nanay, hindi ko na ikaw pag-iholdery, no? Kay ti kabaluman ko nga may obrahon ka pa man, kag may dapat ka si kasuhon pa. Hulat-hulaton mo na lang dito sa GCash number ni Ryan ang mga nagsulod nga bulig. No, nanay, this time, tagaan ta ka tsansa nga makapasalamat sa aton nga mga tagpalamati. Go ahead, nanay, sa mga nagbulig sa imo.
1: Sa tanan nga pasensya ha, sa tanan nga nagapamati sa K5FM, nagapasalamat kita ko sa inyo, hamili nga bulig. Mabuligan ninyo ako sa problema ko sa akon ba na subong. Nga na-detain kami subong sa Riverside, hindi kami pagpagawaon. Bangon may mga balayaran pa kami sa doctors ki. Sa liwat, ginapasalamatan ko kamo. Madam, huwag yung salamat. Ilarin na din sa atin nga Ginoo nga ara sa babaw nga nagatanaw sa atin kag nagapamati. Lakag kay Ma'am Shine, sa mga staff dari sa K5FM, napasalamatan ko sila kay hindi ko kabalo ka ng imuun ko subong. Madam, huwag yung salamat. Ma'am Shine, thank you, kid.
0: Sige lang, nanay, kay sa edad mo nga ina, siguro naman kadamo ka na sang na-experience sa pagpangabuhi. Kagkadamo ka naman sa mga pagdilaw nga nalampasan, nanay. Ang tanan man, ginsalig taman sang Ginoo. Kag ang Ginoo, wala man nagapabaya sa tanan-tanan ng mga ginalukdo naton ng mga problema sa aton ng mga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Basta nagasalig ka, nagatuo ka, ang tanan-tanan ng mga problema, malampasan gid. May solusyon gid, nanay. Salamat gid sa imo, nanay Maria Elena Kalansingin. Thank you gid sa imo nga support.
1: Salamat gid sa inyo, Ma'am Shine, kag sa mga tagpalamati.

0: time.
1: Once again, sa mga gusto magbully, kabudlay gidaawi kong senior citizen na kita. Ako, ti Jutay naman lang ni nga tiklod-tiklod mo. Dara naman lang kumakadto. Dali naman lang kumag senior citizen. Sabi kong senior citizen na ikaw, ang ginasaligan mo na lang pension. Why ka naman sang trabaho? Ang pension, igo-igo naman ang nasa bugas kag sud-an. Kung ka isa gani, kulang pa. Di maabot pa bisay imo ang problema, tapos ang problema pa cancer. Utdan ka sang kamot. Dako gid nga galastuhan. No? Kay ti gusto mo pa man nga mabuhi. Sa mga gusto magbulig once again, sa kay nanay Maria Elena Kalansingin, 66 years old. May GCash number siya, the GCash number sang anak niya nga si Ryan. Palihog, kung gusto ninyo magbulig, diri na lang naton i-send no, sa GCash number ni Ryan Kalansingin. Ang number once again is 0927-88-22-619. Salamat gid sa inyo tanan, sa inyo nga padayon nga pagsuporta, padayon nga pagbulig sa aton nga mga utod nga nagadangop diri sa K5 News FM. Nga walang wala, wala na gid kadtuan kun kaisa nagakadulaan na sang pag-asa. Diri sila nagadangop, nagapangayo sa aton sang bulig. Kag-ara kamo nga nagabulig sa ila. Thank you very much. Salamat gid sa inyong tanan. May God bless you more. Kabay pangahatagan lang kamo sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi, maayong alawas para mas madamo pagid kamo sang mabuligan. Salamat sa aton nga mga followers kay Ma'am Suset Rosquillo. Mayong hapon, no? Shout out dira kay Ma'am Suset Rosquillo sa mga nagapamati sa aton sa Zoom R. Good afternoon gid sa inyo. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Alas 2:45 ang aton oras, mga ka-K5. Please take your supplements. Hindi nyo ginpagpabayaan nga magsigi-sigi sa ka ang inyong nga blood sugar level. Budlay na kung mapilas kita kag hindi na mag-ayo. Pwede kita nga maudan sang tiil. Pwede kita nga maudan sang kamot. Pwede kita nga mabulag. Take your DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Isa ini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5 dito sa probinsya sang Masbate. Kahapon, Monday, July 13. No, mga 49 gitanan ka mga estudyante kalabanan sa ilang mga babae. Mga high school students ini sila. Gindala sila sa ospital. Kay nagbatsag sila sang kakulba, pagkalingin sang ulo, inang naglaing gid jabalang ilang abamatsag. Kay kahapon mga alas 8:53 sang aga, no, ining mga estudyante sa duha ka mga high school nga ESO bulutuan dito sa probinsya sang Masbate. Ara na sila sa eskwelahan, gulpi lang gid nga nagluntad ang isa ka mabaskog nga linog sa ilang lugar. It was a 5.4 magnitude nga linog. Kagbangod ang kadalumunya is only 7 kilometers. Mabatsagan mo gidya sa duta nga kabaskog gids ang pagdayog. So siguro ini mga estudyante nagpanik, kinulbaan nga daw wala makahibalo sang ilang himuon. Ang iban siguro di maisog man pero kay di na pierde sang ila nabatsagan nga kakulba. So ang iban sa ila nagkalalipong, ang iban sa ila naglain gidya ang pamatsag. Pinang dala na lang sila sa ospital. Mga 49 ni sila tanan ka mga estudyante kagkalabanan sa ila mga babae. Sa datos from Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIVOX, nagluntad ang linog kahapon. It was 5.4 magnitude alas 8:53 ang aga. Sa kalayuon nga 40 kilometros gikan sa southwest nga bahin sa nga Claveria Masbate. Amo ni ang sentro sang linog. And as I've said, 7 kilometers lang ang kadalumon, so nabaw lang gid siya katama. So mabatsagan ta gid ang mabaskog nga pagdayog. In fact, na batsagan gani hasta sa Malinaw, Aklan, no, intensity 1 nga pagdayog. Nabatsagan or na-record sang FIVOX dito sa Malinaw, Aklan. Ano bala ang mga dapat naton himuon kon maglino? May ara kita sang earthquake drill nga ginapatigayon sa mga bulutuan, sa mga ano ni mga establishmento. Importante diri nga ma-secure ninyo ang inyo nga ulo kag liog. Amon isa ang gintandaan ko gid, no? Ang pinaka siguro dapat gin nga buhaton is pakalmahon ang imo kaugalingon. Galing kay ti pagtayog amo na natural makabatsag ka gid sang kakibot bala, makibot ka. And then kung masyado ka baskog sang tayog, malingin gid ang ulo mo. Pero isulod mo gid niya permi sa pinsar mo. Adlaw-adlaw, oras-oras, kabalo naman kita ang linog. Pwede ina nga matabo anuman nga oras. Hindi kita makapakot kung ano nga adlaw, ano nga oras, ano nga bulan, kag ano nga tuig. Basta gani, magtayog na ang imo nga ginatindugan. Pangita kagid sang lugar, nga dira kamasuhot kag manago. E-secure mo ang imo nga ulo kag ang imo nga liog amo nang pinaka-importante gid nga parte sang lawas mo nga dapat mo i-secure. No? Kon may lamesa, panago ka sa idalom sang lamesa. Tub-tub nga maguntat ang pagtayog. Ina kon ara ikaw sa sulod sang building, ina kon ara ikaw sa sulod sang balay. Kung nagapong ko ikaw, stay there. Dira ka lang, hindi ka na magtindog. Basta maproteksyonan mo ang imo nga ulo. Kung ara ka sa mall, dapat hindi ka magpanik kag magsakay sa elevator. Hindi ka gin magsakay sa elevator, ha? Kay kung magluntad ang isa ka mabaskog nga pagdayog sa isa ka lugar, posible nga madula man ang supply sang kuryente. Kunara ikaw sa sulod sang elevator, pwede nga hindi na na siya maggana, hindi na siya magpanaog kag matrap ikaw sa sulod sang elevator. Last 2:51 ang aton oras mga ka K5 and ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ginaduluman sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang Mighty C capsule kag DTX coffee mix. Ini nga mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mabakal man sa Shopee. Sa mga taga-syudad sang La Carlota, kanto ka mo sa E&R Herbal Center sa La Carlota City, pwede ka mo makabakal sa mga Klinika products dira. Inquire ka mo kung nagapatigayon sila sang free consultation para hindi na ka mo magbayad sa doktor. check our clinical products also sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Ari nang aton kapalaran for the day. Cancer, June 22 to July 22. Ikaw ang mapilian bilang leader sa isa ka grupo. Basta maipatigayon ng mga activities kag ikaw ang ila mapilian bilang leader. Hindi ka lang basta-basta nga magsalig sa tao nga bago mo lang nga nakilala, ha? Leo, July 23 to August 22. Pangayo kagid ko nung sang advice sa pagpili sang mangin partner mo sa kabuhi. Virgo, August 23 to September 23. Ma-surprise ikaw. May isa ka ka-furniture nga mabakal. Kag masorpresa kagid sa imo mabakhal nga furniture nga ina. Libra, September 24 to October 23. Makarelax gid kuno ang magkulukanta. So kon hindi ka relax, magkulukanta ka lang kay makabulig ina sa imo nga ginabatsan. Scorpio, October 24 to November 22. Mag-move on ka. Hindi ka magpabilin sa imo nga problema or sa imo nga sitwasyon. Pangita ka ginsang paagi nga makahalin ikaw sa sina nga sitwasyon. Sagittarius, November 23 to December 21. Kung gusto mo nga mag-lose weight, kung gusto mo nga magpamag-an, hindi mo pagulpihon ang lawas mo. Himua ang insakto nga proseso sa pag-diet. Capricorn, December 22 to January 19. Ini na pagsapaka ang mga chismis kay imo mabatian. Kinahanglan ko no maghipos ka na lang.

0: Salamat gid sa kay Sir Leo Digario Kadusali. Good afternoon sa inyo. Thank you gid sir. Sa mga taga St. Benilde Home sa Mansilingan. Good afternoon. Gapamati gid ko. Okay, signal CP. Thank you gid sir. Sir Leo, salamat gid. Good afternoon sa imo. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nagabreak down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo kun ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok ra mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles pag-fold sa imo guya.
4: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation labi na sa imo nga mata. Mag-glaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Good maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
5: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs ang lawas nga pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
4: mga
5: no?
4: Dysmenorrhea.
5: Correct. So hindi ka magka diabetes, hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
2: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
2: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alib
1: DTX 500.
7: To those who have problems with their thyroid, thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
4: Mahipo kag mahiper, sir boy.
7: DTX 500 and Mighty C could help you. Nga ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland to do amo ning gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, tam-an ka hyper o tam-an ka hypo, no, galuya ka. Ini nga organ because per mi ginausar prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usar sa DTX 500 kag Mighty C.
4: Gusto sir boy, dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga cellula. Gani, hindi na amuna nga types ang cellula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga cellula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga cellula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga cellula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX DTX 500 kag mighty si gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitwag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag mighty si or pure si.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kang di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News. K5 News FM.

Fox, this is your number one FM radio station, 101.5 K5 News FM. Good afternoon, Agent Jack here. The Big Mix, makakasama na po rin yung ako hanggang alas 4 ng hapon. Sama-sama po tayo, 307 ho! At ang oras na ito, sa inyo ang ating Super Trail DTX L500, ang ating Mighty C at ang ating D3 Bio sa mga super ating butika, mabibili ho yan nationwide. So make sure ha, kompleto ho tayo nito para may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan.

13:14 morga po ng oras na yan. Hello sa inyo, nakating ang TTX sa Coffee Bakes. Kape muna ho tayo mga chong at chang. I'm pretty sure medyo naging busy ho kayo sa araw na to. Sa araw ho ng Martes. Oy, 14 na ho tayo ha. Isang tulog na lang at siguradong magkakapera na naman ho tayo. Pansumantala. Hang in there, folks. Makakasurvive din ho tayo.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa

0: iadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinikas for Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift, OT, Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: ibang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number 1.5 K5 News.

Fox, we got 43 minutes after 3. Ang oras na yan, mga K5, matito sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Sa mga coffee lovers, DTX Coffee Mix to tayo always. Sa mga sugyo natin yung butika, magbibilihuy at nationwide. At huwag natin kakaligtaan ang ating Super Trio, ha? Para proteksyon sa ating, para proteksyon para sa buong pamilya. DTX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio. Maraming salamat sa pagtutukor nyo. Kita-kitsu tayo bukas. Adios for now.

0: News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!

0: Beauty Soap, makaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap,
0: dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap,
0: puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh, available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops Adwa-adlaw.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikulan. Pagpatay, panglubos. Pangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunog natin sumong sa pagsipan-sipan ang matahom nga sumpon sa ato drama sa kahanginan. Ngayogit bakuhan sang leksyon, gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobra nga sa alig!

0: Ano pa ginahulat mo, Rosie?
1: Rosie, kaya? Guwapa ka ngalan ba?
0: It's playtime! Sakto man English ka? Di ba laki na? Kami ang nagbayad sang whiskey ni tiyoon mo.
1: Nan?
0: Subong, manukot kami. Luhod!
2: Ha?
1: Hindi pa siya, oh?
2: Maluhod ako? Kagmaano?
0: Nukay na pala pala uno yung sindi-inusindi? Huy, Rosindo? Do, papatihong mo po kuya nga. Do, wala ka pa kagi, Tobleron?
2: Hala? Wala, pagin ko na yung wala kagi sa ginatawag nga Tobleron. Wala, gani ko na makaibalo ko na ano na eh.
1: Wala pa?
2: Abawa!
1: Kita ginigali yung dua packs ang makawasak sang lababo ni Rosie.
0: Wow, excited?
1: Nami ni! Oh, sugdan ka na! Oh, gigil na ako kay Napar. Luhod na, luhod!
0: Sigluhod na, Rosie! Kagbulos-bulose kami ni Hapon, ha? Sige na!
2: Hapon boy!
1: Ano man?
2: Hapon! Ikaw pa yung agito yung kilala ko yung nagapakipot, yaw?
1: Abi ang ulo mo, ha? Pina! Ara, oh! Lubuyan na, oh!

0: animal. Ay, ay, animal ka lagi, ho. Nagdalagan po.
1: Animal! Balik tre! Rosita! Balik tre! Okay. Gingagat sa animal ng agi ng akong pon?
2: Wala man nagdugo ah. Ano abi kay sobra naman ni Muya nga dusok butong mo. Sakit na to yung buhok yung ginagunitan mo eh. Sakitan guro.
1: Mabalos gid ako sa animal nga to. Mabalos gid ako. Mawagay gid ang tinaya sa akong pro. Mawagay gid ang...
2: Kalma lang bala pa. Kalma lang bala. Di gina siya makadto. Isa man lang tadi ka lugar ah. Wala man siya sa ibang nga agyan di. Tuis gini siya sa aton, bro. Sa dasun ta bala nga pagkita ay? Sige lang bala. Sige lang bala, kay kalma lang ah. Kay may itsura ka.

0: Ginpahalin nyo nang wala pulos na timbang?
1: Yes, ma'am.
2: Mangita kita sang bag-o nga timbang. Inang hindi butigon kag hindi lang cellphone ng pisyo.
0: Ay, ambot kung makakita pa ka mo sang amusin na nga klase timbang. Testingan ta naman biang agi.
2: Ha?
0: Kung kisya, nami pa ang agi eh. Kay masadya up doon. Ang mga babae, daw mga kiat-kiat na iya. Ay, abi, pangitain niyo ako siyang inang agi nga yaya. Ang sadya, hindi ang bighalan, ha?
2: Oo, mami. Pangitaan ka ginamon sang agi nga caregiver. Pangitaan ka namon.
1: Sis Belen, sa parlor pala nga sukita sa kay Benjo. Basi may ma-recommend siya nga pwede magbantay kay mommy.
2: Ay, huutuod no. Ate, sige. Taugan ko subunggid si Benjo. Taugan ko siya subunggid.

0: Ano din nga kape?
1: DTX coffee mix na tito ah.
0: Ba.
1: Kinhatag na sang tagiasang parlo sa bangga nga gin paninloan ko kaina bala.
0: Ating bayo. O ti ano wala kita da?
1: Ari tito oh. 150 pesos lang kay na nilihig ba na ako sa iya parlor kag nagpanipon sa mga buhok eh.
0: Ati una sang problema. Ang importante may katupa. Pero mas maigid akong dasun. Dako-dako na. Para mayuhay tablang aduha ako. Ganugon sa pangabudlay ko padako sa imo nga. Sus! Ganugon lang sa pangabudlay ko padako sa mga pusog-pusogan mo. Kung hindi ka man lang mapuslan.
1: Oo, tito. Tito, Bobby, ah.
0: Okay,
2: ah. Rosendo! Ba? Rose! Rose! Pwede ba nanay? Rose!
1: Ba? Tito? Si Madam Benjo inang nagapanawag, ah.
0: Ah, gwa ito, ah. Dasiga kay base kung makwarta ng transaksyon niya. Dasiga na Rosendo, ah.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Aiman, amu ini si Rosi, okun Rosendo, Madam Gina.
1: Rosi? Sige, Rosi na lang itawag ko sa imo. Well, gusto mo mag-ubra? 4,000 ang sweldo mo kada bulan. Pero may salary increase ka after a month kung magustuhan ka sang akon nga Eloy kag mayong imong serbisyo.
2: Ano ang obrahon ko, ma'am?
1: Magbantay lang kay mommy ko. Kay may labandera man kami. May kusinera man. Kay gusto ni mommy, agi ko nung magyaya sa iya.
2: Ma'am. Okay, gid ako ah. Bawo malipay gid ako kon makaobra ako sa inyo. Sano ako masugod? Ha, ma'am?

0: Tito?
1: Rosindo, padalaan mo gigko sang kwarta sa Jay ka sa. Advance ka sa ama mo, isa ka bulan mo nga sweldo. Okay?
0: Ha? Ala, Tito? Isagit ka bulan nga sweldo?
1: Be.
0: Paano na lang, kuya?
1: Nareklamo ka? Puti ka karoon na. Basi ka, ha?
0: Tito, basi hindi magsugot ang obrahan ko nga. I-advance ko ang 1 month ko nga sweldo.
1: Be. Hindi siya magsugot? Tanawon tayo eh. Kaya hindi taman ka pagpabrahon sa iya. Pili sila. Abihan bala sila?

0: Ano? Makash advance ang agi isang 1 month niya nga sweldo?
1: Oo. Kaya ibilin ko na niya sa tiyo niya. Kag hindi ko na siya pagpasugtan niya mag-obra kung hindi maka cash advance. Nagpasuper mga buisit nila.
0: Busar na iya?
1: Man gani.
2: Ano ay, shosh! A house a quattro mil. Baisa niyo pa ina?
1: Mami?
2: Inyo kwartang ibayad how? Kay akon man. Itagain niyo. Release niyo.
1: Gina.
2: Ano? Ha?
1: Okay,
0: mami. Sige.
1: Hindi naman kuntas mi, ha? Okay na.
2: Ay, nasiga niyo na. Kay gusto ko na makita ang agi ko nga caregiver. Kamanga oyaya.

0: Kal, bakal sigarilyo kag whiskey.
1: Yan. Sa mami.
0: Ah, ba.
1: Ciao.
0: Oh.
1: Do, wala ko na nakita si Rosindo, aw.
2: Hmm. Oo, man. Ano, naglayas siya?
0: Si Rosindo? Ay, may obra na to saya. Dako, swildo ya to ya.
2: Bakbaw. Di ba yun eh? Ano obra yao sa parlor?
0: Ah, hindi ah. Kergeber siya ya. Kagtigulang ang inamantayan niyo kuno. Big time ka tama.
1: Baw.
0: Kagabi niyo, ginpa-advance ko siya gani sa kabulan ng swildo ya eh. At isa naglakat. At isugot na yun eh. Kagang ang bayas hakon, bakla to sa kuno bakong silpon.
1: Baw.
0: Oo.
1: Di ba inas ba? Diba sige pang hita pa to driver o hardinero, tsaw?
0: Hmm?
1: Irito man kami to, be?
0: Ate, sige lang, ayan, balong ko siya. Kag ang hambal niya sa akon, buod ko nung amoy ang atigulang.
1: Hmm.
0: Kag aluan ko nung katama.
1: Mayo ba?
0: Wow. Hmm?
1: Hisa ko ba? Sadiin siya ka, obra?
0: Ah.
1: Atsoy? Kay, mamashare kami to ni hapon, ha?
2: Oo, man. Mashare namon to siya. Kaga basi palang maka-cellphone na siya, mangayo kami number niya, ha? Pwede, Choy?
0: Ah, atin siya!

0: Ara na, Lola Clara. Natapos ko na Q-tex ang kamot mo, kagdiil.
1: Ay, wow! Katahom! Kasagad sa imo, Roshi. Ay, sa tuod lang bala, ang suki ko, amugid na iyang nagauyat siyang kamot ko, kagdiil. Ay, kung kaisa, kabugat siyang kamot, kakapilas ako. Ay, kung kisagi na akigan ko, ah. Pero, sa imo ya, kamag-an sa imo kamot, kag-uho, kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best, kagid Roshi.
0: At thank you, kid Lola Clara. The best ka man gani kay kabuot kid sa imo.
1: Ay, shush. Ako yung atawo, Roshi. Hindi ko yadalok. Basta, hindi lang ako pagpaagyan. Ang mga kontra ko, Gidya. Ang tawo nga butigon, kagawatan.
0: Ako la? Hindi ko ya butigon. Kag labi sa tanahin, hindi ako kawatan.
1: Ati, maayo kung subong sina. Sige na. Itulod ang wheelchair ko sa atubang siyang akon vault. Kay may ipakita ako sa imo.
0: Oo, Lola, ari na. Ari, diri lang, Lola. Ari sa atubang na siyang vault.
1: Ari, 0, 7, 2, 6, 1, 9, 5, 2, 9. Ara. Ara na. Nakita mo, ina? Ha, Roshi? Nakita mo?
0: Kaya!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pabamati ang makahalawat-hawat kagasugpon sa aton drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan kaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sobra nga salig! Ginsulat kaus direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Damaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Proteña. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

kangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra-

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News sa Febalas 4:30 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Bahay pa ni Tugan Kakpiyak Sipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kabutanan? At sa 14 katakaroon sa bulan naman sang Hulyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon. Hantod lang kita alas 6 siniman nga gabi. Maramo kita nga mga balita gabaga tutukan sining palatuntunan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Kaginaup na ako sa akong sigamahangkilan ng mas paring part sa technical side. Opod sa kay K5 Rimwald, the master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ocho! Ako naman yung si Kubos Galagan, si K5. Kumusta nga aton singa mga suki nga tagpalapati sa sining oras sa aton singa mga tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers, ka mga POJ drivers naton. And of course sa aton singa mga suki nga tagpalapati, anyway, may bisita kita karon dugay-dugay. Ang sikat man nga nagalibot sa bilog nga Pilipinas, ang ginatawag naton nga the Philippine Looper. Nagyan kun sa gina sa NGC. Pungko daw. Kwantang aton si nga bisita. Pungko da kay interviewon ta ka. Sa aton si nga mga utod, live kita sa aton si nga Facebook pages. Sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag malantaw man kita via YouTube channel at K5 News FM Philippines. And K5 News FM Bacolod 101.5 sa ating TikTok account. Alas 4:35. Pulo pa huway-huway na pa istorya na siya kay ano ba kay K5 Marv. After ni K5 Marv ba sulod siya. Sige. Oh, pa ano lang sana dito lang kuranay kay K5 Marv. Para mailo interview sana kadali lang aton bisita kay Paolo papahuway-huway yon ta nay dali lang. Balik ka lang di karon sir ha. Sa aton sing palatuntunan. Kay kuwaon ko na yung mga dalagko ng mabalita gikataban sa aton sing news center production. Opo sa kay K5 Shine Lacson. Grabe, sumungadaan, nagkapalayan pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya ginatutukan naman si kadamaan, iti mangin isa ini kadako nga balita mga K5, ano gibalang resulta sa sining impeachment. Magdaog ayan ang prosecution nga ma-impeach si Sara, Vice President Sara Duterte nga hindi na magkadalagan sa ining government position. And of course, aton sing mga suki, ha. Tulat-tulat lang kamutugay kay si Philippine Looper, Arishamon. Aras ka, K5 Shine. Grabe nga tan subong kay ti ang aton sining ang impeachment prosecution kay nangawiya nga si Attorney Jeremy Lutok. Madumduman sa nga ton sing mga suki, iti may mga threat nga daan mo. Kaya ginakabig naman sa prosecution nga capable si Vice President Sara Duterte. Pag ining isa pa ho, ining ginbuya naman nga mga pagpamahog sa to ni Mayor si Bastian Baste Duterte. Ining ginatawag nila nga Operation Romanov. Sigabalog ka naman, Russia niya mo. Well, anyway, check ko kayo si K5 Shine. Hey, after ni K5 Shine, aton nga abi-abihon ang aton singa bisita, halin pa din sa din singa lugar man. Galibot sa Pilipinas, may upod lang ido. No, si Philippine Looper. Ginahalin to sa may San Carlos kay Ma'am Barbie Perolino. K5 Shine! K5.
2: News FM Live Report.
1: Kumusta nung mga dalagkong mabalita naton sumong hapon kag Give 5 Shine na ibalita mo?
3: Sir Rods, nag-monitor kita sa gihapon sa day 5 na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagkaina doon na notice na to na medyo nagainit na ang pag-isa sa kay Jeremy Lotok sa National Bureau of Investigation. Hindi kainang natabo abi si Rods, no, sa isa sa proceedings, no. Ginakusahan sang abogado ni Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation nga bias sa pagpatigayon sang investigasyon sa mga ining mga ginaaligar pagpamahog batok sa mga opisyal sang gobyerno because may ara man gali sang pagpamahog sa kabuhi ni Vice President Sara Duterte and ang pamahog allegedly naghalin sa kay House Speaker Martin Romualdez.
1: Uy.
3: Sa pangintindi ko si Rods nga daw may mga threat nga daw ipapatay niya si Vice President Sara Duterte. Kag ina mismo ang aligasyon ina no sang BC presidente sa Pilipinas. So ang siling sang abogado ni Vice President Duterte nga si Attorney Mark Riluan, siling niya one-sided ni ang investigasyon sang
1: NBI.
3: One-sided niyang ginahimo sang NBI kay di ang siling ni NBI Regional Director Jeremy Luto, nagpadala sila sang duha ka mga subpoena kay Vice President Sara Duterte nga allegedly nagpamahog, nagpagwa sang death threat, pero wala sila nagpadala sang subpoena sa anay House Speaker na si Martin Romualdez.
1: Uy.
3: So dere ginpalayag ni Jeremy Luto sang NBI nga sila niya wala man kami abi sang nakita nga krimen gihimo ang anay House Speaker angot sa mga aligasyon sang DC presidente nga luyag siya ipapatay sa
1: okay.
3: anay House Speaker amo to gani siling ko si Rods ano bi specifically abi ang ginpagwa ni House Speaker siling ni ka K5 Marb siling niya siguro mami wala gyud siling nga kaging direkta gijabala unlike the vice president na may mga videos na may direkta gyud siya naghambal nga ipapatay niya daw amo na abi no ka K5 Rod and ang siling gani ni NBI regional director Jeremy Lutok siling niya wala abi sang validated information na nakuha ang NBI angot sa aligasyon sang Vice Presidente nga luyag siya ipapatay sang anay House Speaker. Doon mo na bala si Rod sang ako nga pag-insindi no, sa proceedings kaina. Now, ginpalayag manilutok na siling niya actually nagpadalaman sang sulat ang NBI sa Vice President para kuhaon tani ang mga detalye angot sa sining mga aligasyon no, kung pagpamahog. Pero wala nagpakita si Vice President Sara Duterte sa NBI. So, wala kami sang naumpisahan. This is the reason kung nga wala gid sang naumpisahan nga investigasyon angot sa aligasyon sang Vice Presidente na ipapatay siya sang House Speaker.
1: Okay.
3: So, dire bala, do ang kwan bala, ang nag do nakita mo ang medyo masiling naton abi hindi na maayong aktuasyon sang isa ka abogado kay ang siling gani sang prosecution siling niya kun mag cross examine ang defense panel or ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa witness ikayuhot ikwan man bala nang ipakita nila nga do ano bala pareos na abi nagsiling si Lutok na ti amo na ang nakita na ebidensya may mabakod nga ebidensya ginsabat man sa abogado nga ebidensya para sa imo bakod nga ebidensya para sa imo or do kwan bala ti hindi sa manami na
1: ang gagwa subong ka K5 Shine ang gagwa subong ti siyempre presidente versus vice president mo ti ang NBI is the direct nga naga nasa idalom sa executive branch which is the president of the Republic of the Philippines. So ti impunto diri ang punton ang depensa ni isang Vice President yan ni Tani Fair, no? Kung ginbisigaran ang threat ni Vice President Bato kay President, dapat ginbisigaran man ang threat ni Martin Romualdez batok sa Vice President, which is supposedly ang pagpati sa depensa mo ni mo. Nga kung wa ito naguna-una si Martin Romualdez threat sa kay Vice President Duterte, why man ito nagbalo sambal si Vice Sara mo? Nga nagambal nga ti, kung ipapatay ko nila ti. Patyon ko, may mapatay man sila. So something like that, kagipem siya. So, meaning, may ara gidyang ginhalinan nga ang nagpalayag si Vice President Sara Duterte sa nga mo sa ito nga mga tinaga. Or, may ara pagid iban nga way nato may baluan, kagipem siya?
3: Sige lang.
1: Kaya kung pamangkot ton, tabi, kung ipamangkot si Vice President Sara nga mga abogado, ti capable bala si Vice President. Nga ti 120% capable eh nga makapatay isang presidente kag House Speaker and nang si First Lady. Capable gid. Question, if pamangkuton man at bisa kay Martin, capable? Capable man eh kag G5 siya, hindi bla? Amo na yung depensa. Depensa.
3: But, you know, ang iya abi punto sa NBI si Rods nga wala, no, there was no video, there was no statement. In fact, gin-invite man nila punta ni si Vice President para nga maghatag sang kunano nga mga informations para maumpisa ng investigation. Pero wala nagpakita ang Vice Presidente. May statement di abi nga ginbuyan si Lutok. Siling niya, the evidence is clear, sir. Amo na ang sabat niya sa abogado ni nga naga-cross-examine sa iya, no, from the defense team, abogado abi ni Vice President Sara Duterte. Ginsabat niya nga, the evidence is clear, sir. E ginsabat na siya sa abogado ni VP Sara nga, according to you. Tama, amo na lang nga natabo.
1: Sadya. Kasadya sila, no? Dire ka ginuwa, mga damang-damang ka mga abogado, kag-give up sa God gidya sa amoni klaseng, at siyempre, abogado ni mo.
3: Hindi isa gali manami na amo nang isabat mo. No? Though, kwan bala, kumbaga, din remind niya sila. Nag-ayo man ang to. You remind the court should remind abi the defense team na hindi amo sila ang
1: di sometimes part na sang ano kag Kevin Shine parts part na bisang kumbaga do saywar bla nila kabalo ka mga abogado ni pasindak-sindak man kung gisa mo
3: di pagsabat sang isang abogado sang defense team na according to you no na ito ang object man ang defense prosecution na dapat i-remind ang mga abogado sa ilang mga unprofessional remarks na on the national television. So dito din hambalan ni Senator Chiz Escudero, the presiding officer, ang pareho ng mga abogado from the prosecution and from the defense team na ikawan ang aside remarks, ang mga unprofessional remarks na. So dito amo to kaina no, ang medyo mainit-init man na kuan na tabo kaina sa proceedings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang dire kay din palayag man sang NBI nga they are still open or they are open for the Vice President kung gusto man sang Vice Presidente na maghatag sang information angot sa mga threats para sa iyang safety abi. The NBI is open for her. That's the statement from Jeremy Lotok, the NBI regional director. Salamat gid si Rod's report gikan sa News Center. Ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: News FM live report.
1: Maraming salamat kay Kipeb Shine Lacson sa gihapon. Parayon kita nga nagabantay, kita nagatutok sa nagaparayon ngay kalima ng adlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte regarding first palang ni damo pa itong mga isyo. So, asta san o gini matapos man. Kay kon lang taon naton mga kakipeb, why pa ni naglabots punto nga ang main gidya nga dapat nilang pagabantayan kay pagatutukan gid. It's just only ikaduhang witnesses naging present naman sang prosecution sa impeachment court, which is the Senate. Ang atong mahurado ang mga bakod ng mga senador. Ang paborito ko dabi si Senate President Sherwin Gatchalian. Siya na ang pinaka-nanamian ko nga senador sa Pilipinas. Kay ti siya ning nagapabilin sang malinong kagkatawhay sa Senado. Ara siya nagalantaw siya, ako lang yung masupervise niya. Di lang ako magambal, malantaw lang ko sinyo, malantaw ko sino nung nagpamati. Oy, pamati da!
4: Alright!
1: Ti siya ni ang aton nga pinalangga nga Senate President Sherwin Gatchalian. Sige. Alas 4:48, sumaboy ko na itimprano komersyal. Kaya pagbalik ko, may bisita kami di. Si Philippine Looper. Lang taon takon pila na kasyudad kagabanduhan na ng nalibot niya. Okay, nagpalapit gin siya sa K5 News FM Bacolod ti sinugi tabi nga mangindi. Why siya namo niya gintawag ha? Siya ang gusto nga magkagdugid kuno sa K5 kasi niya amuning pinaka number 1 nga radio station sa Bacolod kag Negros Island region. Ayo, salamat gid Philippine Looper niya. Ang K5 News FM Bacolod sandiin lang ko, sa natupak ko sa ibang nga lugar, makita ko na nga ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Maboy ko na yung commercial, mga picos ang DTX sa Coffee Mix. Balik ako dugi-dugay pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nagabreak down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo kun ikaw lagi inom sang DTX 500 kay mighty sa kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag-fold sa imuguya.
8: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag mighty bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan. Kundi tanan nga organs ang lawas nga pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
8: mga
9: no?
8: Dysmenorrhea.
9: Correct. So hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw,
10: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko, sir, may alib
10: yung kaya namit na gitsa akong nga mat.
2: TTX 500.
4: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. Mm-hmm. DTX 500 kag Mighty C.
8: Mahay po kag mahay pera sa mm-hmm. boy.
4: DTX 500 and Mighty C could help you. Nga ano ni blan thyroid gland, to do amo ning gasolinador. Kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, tam-an ka hyper o tam-an ka hypo no, galuya ka. Ini nga organ because per mi ginausar, prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ang DTX 500 kag Mighty C.
8: Gusto sir boy, dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Gahugoti mo panit, mm-hmm. dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500.
10: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw.
10: Two times ko tagdua-dua ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
10: kay namit na gitsa akon nga mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagat
15: sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
19: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako galing si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift, OT, Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: lamangyaw po sa suporta at gabay po sa thank you po sa kung wala po kayo isa siguro wala na din ako ngayon dahil kayo po ang tumulong sa akin sa kung paano po i-handle si Dugi at pagbigay po ng totoong ano kay Dugi ngayon sa paggabay po.
1: Sir Bonnie, ano po ba yung purpose ninyo na kayo po ay nagluloop no sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Ano po yung goal natin?
0: Maging goal ko talaga is maging ano po talaga na magaya din ang mga looper na sumikat sa with advocacy po ako na talagang itutulong ko na maging successful looper sa asahan niyo po na babaguhin po natin ang naging henerasyon ng looper at kung mabigyan man talaga ako na maging matulad ng isang looper talaga is gawin kong charity vlog po ang isang ang paglulup ko kung mabigyan tayo ng magandang pagkakataon sa buong Pilipinas na pag-iikot natin. At yun lang din ang ano ko na we respect sa lahat natin kahit maging rejection, maging humble pa rin tayo. Yun po ang ano ko sa paglulupo.
1: Ano po yung advocacy natin, Sir Bonnie?
0: Maging advocacy ko po na yun po na maging, kung maging success po na maging ano ko, isa gawin kong charity po. Dahil isa po akong matulungin pa, bata pa lang ako at gusto kong mag-ikot lang sa buong Pilipinas dahil bata pa lang ako dahil yan na talaga advocacy ko.
1: Yung advocacy mo, yung ito'y para sa aso kasi may dala-dala kang aso. Ano po yung pangalan ng aso po ninyo?
0: Yung aso ko po is Banhaw. Andito po
1: sa Banhaw. Sa amin po yung natawag na Banhaw, yung nabuhay.
0: Yes po.
1: Yun yung namatay na nabuhay.
0: Yes po.
1: Banhaw po sa amin yan. So, ilang taon ka nang nagluloop, Sir Bonnie?
0: Bago pa lang po ako nagluloop. Starting po ako nagloop in April 2 po. Mahal na araw po talaga ako nag-start dahil sinabay ko po sa mismong ano ko talaga na pagkabuhay po.
1: Sige, Sir Bonnie, at anong lugar na yung napuntahan po ninyo?
0: Isa galing po ako ng San Mateo Rizal po in Luzon, Antipolo Rizal, in To Laguna, in Quezon Province, Bicol, Samar-Samarliti, in Mindanao, in Surigao, Butuan, Tagum, in Digos, Davao, to papuntang Cotabato na po, in Barnes, Ambatuan, in Zamboanga, in Las in po ng Mindanao tapos
1: wow.
0: Nagdapitan na po ako to balik ng dito po sa Dumaguete Aningros po.
1: Ano po yung mga hardship, ano po yung mga difficulties po na bilang isang looper, wala kang matutulugan, hindi mo kakilala yung pinupuntahan po ninyo, ano po yung mga kahirapan po na naranasan po ninyo?
0: Danas po namin na naging rejection pero kahit kailan di ko po kinukunti na naging rejection na
2: rejection sa ano po yung sense hindi po kayo pinapatuloy.
0: Oh yes po. Di po ako napatuloy sa isang lugar and mismong ano po in Barm Muslim Country po in Mindanao isa rejection in my dog pero naiintindihan ko po yon dahil ano po namin kusa po
1: so,
0: namin.
1: So bawal yung aso sa kanila?
0: Yes po, bawal po yung aso sa Mindanao.
1: So sa, pagkakita nila sa inyo yung sa barn, yung nakita lang yung aso is pinapaalis kaagad kayo.
0: Kaya nakikiusap ako sa ibang ano na pwede naman ako matulog pero malayo sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Pumapayag naman sila dahil naawa sila sa dahil inaabot na ako ng gabi pero kaya nga we respect pa rin na magpagkubaba tayo wag natin na tayo na nga nakiusap tayo pa yung maging matapang.
1: Kailangan talaga yung magpakumbaba ka no sa lahat ng bagay kasi po kayo po ay pumunta sa iba't ibang lugar. At dito po sa Negros Island region, Negros Oriental, Negros Occidental, mga anong lugar na po pinupuntahan niyo dito sa amin?
0: And galing po ako ng Dumaguete and all the north in Negros po and south na po tayo ngayon. In galing po ako ng Dumaguete, Amlan, San Jose. Into
1: ilang oras ba sabi nating looper naglalakad ka lang ba wala ka, hindi ka sumasakay
0: hindi
1: ng
0: po, sir.
1: Kahit na truck diyan na bus magchichit ka hindi ka magchichit ng sumakay ng kahit anong ano sasakyan hindi motorsiklo hindi ito, lakad talaga
0: ito po pag kanina dahil nandito na po ako kanina dahil inaabot na ako ng kinapos ng oras sumakay po ako ng tricycle papasok dito dahil kinapos ako pero diyan na po ako sa ano kanina in 1 p.m. andiyan na po ako kanina dahil bumalik nga ako dahil

0: kailangan ko ng pahinga, bumigay talaga yung katawan ko. Tapos parang naubusan ako ng lakas yung sa ano na lang, naging issue ko natin. Pero di ko pa rin yun ano, na we always humble pa rin tayo sa naging nangyari.
1: Okay. Sa ganitong advocacy po, Sir Bunny, how about po yung pagkain po ninyo, yung budget po ninyo, saan kayo kumukuha yan?
0: Sa pagkain po namin, yung una talaga na paglook ko is gusto ko lang na magpanata ako, pero meron pong nag-ano sa akin na mag-loop. Kaya yung nahirapan kami sa budget. And mayroon pong naawa sa amin sa kalsada. And pasalamat din ako in Mindanao, in Negros, na na-discover tayo dito. And sa mga tumutulong po sa akin na nagbibigay po sa kalsada and municipal po, maraming salamat po. Kung wala po sa inyo, wala din po ako. Dahil utang na loob ko po sa inyo. At magpapasalamat din ako sa inyo at balik-balikan ko po yung lugar ninyo.
2: Sir Bunny, alam ko mayroon pa pang iba't-ibang ano.
1: Sir Bunny, mayroon ka pang ibang pupuntahan. Ano po yung mensahe mo po sa lahat po yung nanonood sa aming Facebook page na mayroon na po kaming 1.3 million followers? Ano po yung gusto mong sabihin sa lahat na nanonood, Sir Bunny?
0: Sa akin naman po na sana kung makamadaan man ako sa lugar nyo, na magpapasalamat din ako sa inyo. At sana kung andyan man ako, we respect pa rin. Na kung may dog po akong kasama na... Kung mag, ano po ako, is a personal na lang po, wag na lang po social media. Ikaw, pag dahil kung magdumaan po ako sa inyo na ano, is hindi po ako maging ano, na we always gentle pa rin, may pag-uusap ako sa inyo na harapin ko lahat kung maging anong issue, wag naman po sa mismong social media na yung masasakit na salita, dahil tao po tayo, na saktan po tayo.
1: So alam mo po, kapag ganito po yung trabaho po ninyo, yung advocacy niyo, maraming talaga yung mga tao na hindi makakaintindi, no? Minsan yung hindi maganda yung sinasabi, yung komento, but anyway, given yan sa buhay, Sir Bunny, ano? Kailangan po nating tanggapin yan. Hindi lahat ng tao ay mapi-please natin, no? Meron talagang tao na pangiwi sa ginagawaan po ninyo, but patuloy lang, ano?
0: Yes,
1: ano po yung page ninyo, Sir Bunny, para ma-follow ka ng mga nakikinig sa ngayon?
0: Bunny Dalida Dibikais po, as mas kikilala po akong dog loper. Sa yung nagsasabi po na ginagamit ko yung doggy po, hindi po. That's true story po ng doggy ko, isa my three brothers po yan. And nag-start po ako in panata, kaya napilitan po ako na dalhin yung ano ko, yung aso, dahil nialason po yan ng kapitbahay ko.
1: Ooh.
0: At saka at yung torture po nila yan, dahil pag makita nila yan, pinapalo nila. Kaya sa akin,
1: gusto mo i-save.
0: Napagsapalara na lang ako dalhin ng alaga ko. Isa may issue po 'yan, kaya kaya yun na lang naging ano ko, tapos bantay po.
1: Kasi 'yan yung alam mo naman yung PETA, no? Alam mo naman yung mga tao, sinasabi tinutorture mo yung ano 'yan, kasi nadala mo, pinapagutom, hindi naman nagugutom yung ano, mayroon ka namang talagang dalang pagkain para sa aso. Okay. So sige, at sa huli, no, welcome sa K5. Kami po dito ay ginagalak po ng aming team na nandito po kayo. At salamat po sa iyong serbisyo. Kami po ay patuloy na sumusuporta sa inyo. At kung sa bandang huli na maging sikat po kayo, huwag mong kalimutan yung mga taong tumulong sa iyo pag nung taon na walang-wala ka. Tama. Yun yung talaga yung... ano mo sa sarili mo, Sir Bunny. Last message po sa ating mga kababayan, Sir Bunny.
0: Sa lahat po na nang ano po na Luzon, Visayas, Mindanao na walang sawang sumusuporta sa akin. Sana tuloy-tuloy pa rin tayong magsuporta, na andito pa rin ako. Andito po sa media, na ano man natin, di man natin nagmamayabang tayo, na kung darating man sa isang araw na maging success looper ako, isang pangarap ko lang, maging charity. Yun lang maging ano ko, charity, at always humble po sa lahat. Di pa ako magbabago. Yun po ang pinapangako ko sa inyo balang araw.
1: Maraming salamat po, Sir Bunny. And yung K5 News FM po, andito po ngayon yung aking assistant station manager, Sir Mar Baranuez, no? Mayroon po kaming ibibigay sa inyo, kasi sabi po ko kanina na kami po dito sa K5 with Doc Ramil Uy. Ina-appreciate po namin yung ginagawa po ninyo. Mas maganda po yung ganito sa makita po namin kayo na gumagawa ng krimen. So isa pong napakagandang modelo para sa amin. At meron lang po kaming ibibigay sa inyo. Babasahin ko lang po. K5 News FM Bacolod 101.5 Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mr. Bani Dalida Divica Isa, Philippine Dog Loper, for his dedication to travel around the Philippines on foot with his Aspin. K5 News FM Bacolod extends its supports and best wishes on this journey. Given on the 14th day of July 2026 at the K5 News FM Broadcast Complex in Barangay Takuling, Bacolod City, signed Rod Spalma, Station Manager of K5 News FM Bacolod 101.5. Sir, bibigay po ni Sir Marv. O sige, dito na lang po. Isa pong
0: magpapasalamat muna ako.
1: Sige, go ahead, Sir Bunny.
0: Maraming salamat po kay
1: Barbie. Opo ka muna. Palapit na lang yung mic, yung ano.
0: Yes, maraming salamat po kay Ma'am Barbie, pero Rolino po, sa mismong K5 and lahat po ng staff ng K5 sa pagtanggap niyo po sa akin dito. Sana lumaki pa yon and be success pa at madami kayong matulungan sa serbisyo po. Kaya yun lang po, maraming salamat and all the Negros na sumusuporta sa akin and yours and all the staff of the government. Maraming salamat po.
1: Thank you, Sir Bunny, ano. Sige.

0: Marcos,
1: mai pani tugan kak pia.
2: In a way, mga kakipay, balik kita sa itong pala tuntunan. And there you have it, mga kakipay. Si Sir Bunny Dalida Divica Isa, the Philippine Dog Looper. Siya ang naglibot sa bilog ng Pilipinas. Dala niya sining Pinoy, Aspin. And disclaimer, wala inigina torture ang niya sining ido. Ginapalangga ini. That's why ginahalungan niya gid, may mga pagkaon, may mga bulong si Sir Bunny, ano. God bless sa imo, Sir Bunny, sa imo sa pagpanglakaton. And we're praying and hoping someday nga maging successful ikaw sa imo sining advocacy. Alas 5:20, kagto na kita sa ato sing balita. Check na ton ang balita gikan naman sa ton sing mga hangkilan ng mga field reporters. Si Kagipem Kalara na. Check tabi si Kagipem Kalara sa line number 1.
3: News FM Live Report.
2: Kagipem Kalara, ibalita mo.
4: Yes, sir, Kikifer Rods, mayong hapon kayo sa atong sili Kikifer. Kung madumduman natin, Kikifer Rods, nga mayara sa nag-viral nga video sa may kangkanan ini sa drug race sa Banua sa kawayan na Kikifer Rods. So, ginpayag din ni Police Captain Jody Sestabalubo, spokesperson sa NOCPO Kikifer Rods, nga igapatawag sa kapulisan ang mga imbulbado sa drug race. So, based sa viral video, ilan ni i-communicate no, kung sakanday sino ining mga persona, pagila sining ipatawag gat sa Kikifer Rods, agud ko nga maistorya ang mahatagan sa aksyon no ang gakatabo dira sa area sa nga kawayan na Kikifer Rods. Isunod diri kay kadulogo nga ang aksyon nga diri nga ginhimo temporary sa apon sa kapulisan, ginbantayan na ni nila ang lugar agud hindi na maliwat ang ginahiwat nga drug race dito sa lugar sa Kikifer Rods. Tagtigi na dumilian niya sang ahensya sang kapulisan ang drug race kay madamo na ang record nila nga nagkalamatay bangod sa drug race sa Kikifer Rods. Kasi si Panayagman din ni Katalubo nga dapat maging responsable ang mga ginikanan. Wala, no? Nga kumabala nila nga nag-drug race ang ila sining mga kabataan. Kung pwede nga punggan ini nila, hindi nila pag-i-allow ila sining mga kabataan nga mag-engage sa drug race sa Kikifer Rods. So Kikifer Rods, may ari din isang pahayag nga nagikan kay Police Captain Judices Katalubo aton nga pamatian.
5: Hindi nga anang insult din ipi tungkol sa tumanang viral ng mga videos on track race at sa may municipalidad sa Kawayan then especially sa area sa Masaling. Yan ang action taken sa ating chipumpus dito personnel na para implement ng permiso. Every, usually, ang ilang Sunday. So, ginano na, ginabantayan na sa natin na makapulisan dito and coordinated naman. So one of the action tickets sa ating populace is to patawag yung mga ano mga persons involved na gina-identify na sa mga based on the information that we have na patawag ang mga tao na involved sa pagsulisan na to that race. All we can implement is a Recovery Act 46 for this particular race is diving and possible ko na ng mga modification o illegal modification na po tayo sa ilang motosiklo. But at first place, ato rin yung ginanong, yung business carries sa atin because ang drug case, ang likado ay na-depends rin kamay lang kasi at accident ko rin na taan-pasad na panamayan sa mga driver. Long before, dapat nakita siya na investigaran sa na-driver niya. Ang masumbo sa end of the day, na malamaki yung mga driver. So, kasi hindi ka mag-quarta lang na kamay pa na ng ilang na pinatawag na ang ilang gina-sacrifice ko na yung nakabuhi.
6: Paano nyo? Mali lang sa mga kabataan, sir, kito makita na sa drug race?
5: Based on criminal justice law, all civil liability will be shouldered by the family or ginikanan mismo when they are involved in this particular. So kung nag-involve sa aksidente, kaya nag-resulta sa pag-damage or injury sa ibang tao, that will be liable ang ginikanan sa minor.
4: So, Tika Kiss Abroad, amoy na, no, ang pahayag na nagikan kay Police Captain Jurisis Catalogo, may kaangkanan dali sa Dog Race nga ginapatigayo na sa area sa Kawayan na sa K5 Road. So, madamo, naging isang beses nga natabo ining Dog Race. Pero the race naman ini sa atin ng mga kapulisan, at may ara naman sang advice to atong sili kapulisan kay ginabantayan naman ini nila ang lugar kung sariin ginapatigayon ang Dog Race sa K5 Road.
2: Oh, tiyan mo nang dapat gidi ka K5 Carla kay dapat ang mga barangay man no bulig sa pulis na kay hindi tanan mabantayan sa pulis ka K5 Carla mo. May mga times gisa sa mga drug racers da ining time na nila kung gisa balubantayan na kagahon hindi gani gabi no kag delikado sa dalanon kag basi makadisgrasya man sila sa mga motorista man kay hindi man ila dalan na mo. Unless otherwise kung mapaubra sila sa ila sing race track nga ilagi ya dalan. Ara pag gusto da sila ya binaliskad da pag gusto sa pinalumba sa ila sa mga motorsiklo para hindi yan sa national highway. Inoy salamat gid ka kay Fab Carla.
4: Yes, sa KK Abroad report gikan sa Rock Point nga balita na dulong sa inyo sang Lirex provided by PC kag D3 Bio. Hindi si KK Fab Carla do sir pero sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Alonga sa imo sining balita. Oh, this time check naton si K5 sino naka standby, abi check ko din dalag ko ang balita ni K5 Red Salgado. Naka standby karon si K5 Red sa line number 1.
3: K5 News FM live report.
2: K5 Red, ibalita mo.
0: Yes, maayong gahapon na kita Franz kasi ato sila mga tagpalabati sa programa ng El Castigador na nagpagulong kita kagina sa may Negros Occidental Police Provincial Office kag nalabot ba natin inig a spokesperson wala sa liwan ko ni si Police Captain Jonas Catalogo ini siya may kangtanan sa paglutang patay dirasang isa ka magunguma sa may banwa iya sa ibibagalona kag kita Franz kag inig kita Franz inig magunguma kikilala nga si Jerry Sulinapa ini siya nag-edad sa 64 anyo sa KF Rods kagati sa informasyon ka na po ba natin sa kay Police Captain Carlo Mania ini siya pang police dira sa Ibi Magalona matian actually KF Rods sa gabang himata na including siniya sa asawa ang kamangdanan kung nga agin patay ining biktima. Kimantiyag iya sininya kasapata nagapangayaw dira sa pagpangaon bala sa mga pananom kay Kate Rhodes. Tag-isa darang natubod ining mais. Pero galing kibati suno sa kay Police Captain Julius Catalogo nga tindo ka nabaw bala Kate Rhodes kung ang manging kamangdanan sa pagpatay sini sa iya among pagkaon iya sang kasapatan niya bala sang mais Kate Rhodes. Pero diriya, nagapadayon pa sa investigasyon ng aton sining kapulisan agud may waloan gidya ang matutuod nga motibo kay Rods kay manti other than this tido wala pa ba niya sa do background wala man actually sang record sa kapulisan ining si Jerry Sulinap dira iya kay Rods sa barangay San Isidro banwa iya sa Ibi Magalona including galing iya sining asawa sa nalabot magdinasang aga ni Kifeberto Gakit na inigiling mag-asawa trabaho lang gid ni galing iya is magpangumang kay Fibrotse kag di wala man dira iyang masinig natin kito dira kay ilinaway dira sa duta no po nang inisya ang pamasyon na nakuha natin iya sa kapulisan natin sa Negros Occidental Police Provincial Office pero dira kay Fibrotse ginaimbestigaran pa karon sa kapulisan kung posibili ba lang kami kayang nan ini sa pagkapatay man sa gadwa dito kalalaki sa may sitio gawahon parte sa barangay 11 sudat sa Victorias kay kun tarawo na kun dira ang mapa or pictures dira gid padala nato hindi man maglayo kay Febronce kay sigit padulungan gina pero makot man ato sa K5 Vincent Curralde doara sila sa isa ka resort bala sang gawahon no lapit-lapit lang eh although nga tibig kabudlayan dira ka pagsaka sa patrol kay tigi na bulubanta nga ti 5 pa kilometrong lakton mo
2: agud ay aryo San Isidro plus ang gawahon Eco Park
0: Lapit-lapit lagi kay Sir Rod, say, alagyan lang kag makita mo gid dati taas na siya kabahin sa gilid Magalon ha. Kag kun usuyon mo gid ya kag hungod ya kag tuod ra puloy an sa pamilya Sulinap, mga 5 kilometro kag Dubay kabudlayan pagganing dalan kay Sir Rod, say. Amo na pagpatag si aton ni Kisenderto kag gid sa lakadto ini sila plus ginkonfirmar ba sa aton sining kapulisan.
2: Pero why pamabalaan ko sino ang nagpatay ni kag Kipay Brad?
0: Wala pagini. Hindi familiar ang asawa kag mga himata sa ginpatay ining si Jerry Solinap na kay Febrods. Wala pagini. Biskan pagani ka wala siyang tabon ining ila sining mga atsura. Hindi din familiar kag posible pangayaw ining 5 ka mga armado ka mga persona kay Febrods. Ti amo na gigamit sini long firearm. Kaya amo na recover dira kay isa ka masiyo sa M16.
2: Uy.
0: Ti long firearm din gigamit sini kiti tatlo ni kapilas ang impormasyon ka nakuha naton. Isa sa tangkugo, isa sa dughan kag may ara man sa iya sinig batiis kay Febrod sa murig pila sinig sa gabiktima eh. Ang nakuha mo natin kay Police Captain Gian Carlo Mania ining chief of police sa EB Magalona. Pero karon ti magpadayon sila sa investigasyon kag ti may ari ni sa coordination sumug kay Febrod sa ang kapulisan sa Victorias kag kapulisan naman sa EB Magalona agud to ti makakuha sang mamakod nga impormasyon kagkon matumod gidman nga tikon parehas gibanding mga suspetsado o kon hindi kay Kitevrods. So yaring bait sa payag di Police Captain Julius Catalogo nga to sining spokesperson sa Nokpo. Yari.
5: Mga suspetsado is that may hampered kuno ang mga ginahuptan niya nga mga baka sa palibot, but it is very minimal pag nantaw naton, maharap man na niya kating material, manakagtapos ng establishment tong biktima naton sa mga kural sa palibot para at least masecure man ang mga gamit nga o mga tanong ng mais. At least na nabing mga mais sa mga valuable crops dito nga na nabutang dito sa may bukid. And we understand that also the effort and value of this particular crops sa mga tao dito. But kung nataw nimo, ang fact ang kantanan kag ang value do kalayo ikayo sa compare mo sa mais kontra sa kaboy sa tao. Kaya tiyan mo ng allegation nila nga may ara nga complain about sa pagdamage sa mga crops dito. But it's very hindi ka kaangay kag i-value mo sa kaboy sa tao. Di mo also looking for firearms. Iwala man ihatag, ano, kay wala man armas. Ang pagdaan ang medyo disadvantage lang because the areas wala toon mo pa may katuon ka pa nga i-guess dito somewhere sa gawang 2 km, after which paglabot dito sa may areas dito may lakton kapag nga 5 km ang upside down pasaka gang padulhog. That also for us na coordinate kita sa mga allied friendly forces naton kay ang area dito wala magid sang ibang tao ang katot kundi pag-abot mismo sa sofa mo pag-travel sa crime scene. There are pieces of evidence na nakuha and that will be subject also for our forensic examination.
0: Okay, sabihan, thank you very much, sabayan, the Police Captain Catalogo, tibiskan mismo siya gani, hindi gani magpating ahaw sa
2: okay, tiginisap, minsan, ito ang value to, di kong tanong mo lang, kinanglan mo gito yung bipatsyon.
0: Ano mo mangani kay Febrods eh, kag ti pon sa mga bukid ti pilagi man nabi maubos ang baka bikaon nga puno sa mais
2: kag isa and isa pa ti ang way of pagpatay kag kay Febrods hindi asling balos lang da nga kwan di M16 high caliber 5.56 bala gamiton mo para sa isang tao gid sin pamangkot sin obey mga tao nga maka-afford sa M16 now. Diba? Pati pa kuguro ko mga sulpak da, mga pinggan, mga danaw ng mga armas da, kaya pa natin sa taga bukid, pero kung M16 daw si Ringkong nagabit-bit ni Ting, babawi. But wala ta nag-husga nga sila gid, kaya may masagapagwa statement, kaya kung ilaagi, mapagwa man sa isang official statement mo, diba?
0: Yes, correct. Kasi Rod, actually, personal tabo ito sa duha ka mga lalaki dito sa may sitio gawahon, Maragina, sa Victoria, sa nagpagwa siya sa statement, but up to now, ining pagpatay sa kay Jerry Surinapa, wala pa until now, Kasi Rod, eh.
2: Kaga mo man na ginaulata kay kon hindi sa kung magpagwa sa statement, kung sila gin man ang nagtira, pagwaan lang ako niya na. Pero kung hindi ila, pagwaan na nila, Japon nga, ginakundinar namon something like that. Kaya mo nang ila permi mo pagwasa sa official statement nila kay Kipebred. But so far, why pagid?
0: Wala pagid so far. Kipebred, gina-trace man natin. But ting wala pa man kita binakuha. Direk mga informasyon or even sa ilan sinigati Facebook page. Wala pagid Kipebred. Pero ang mga nakuha ng mga ebidensya ka nga isang masiyo sa M16 tiposibli inay siya nga ti ikumparar dito sa mga na-recover man sa Victorias. Kanti inikot sa maluan natin ti nagkapanayon pa nagkarang investigasyon ti may ara man sila sa crime lab Kipebred. Agod magkumparar kung pariyos kumaniki ba si bala may mga ebidensya dira
2: natin ti ballistic na nila kay Kipebred just to compare kon same Japan. But anyway, itugyan talaga sa aton nga mga otoridad kay Kipebred pangamuyo naton nga kabay kunta ni kung matag anong stisya man ni ang natabo sa biktima kay Kipebred.
0: Sa panawagan galing sa pamilya, so yun up Kipebred din sa interview tini K5 Dr. Gakit tini pagpanawagan kay Mayor Malacon sa Ibi Magalona. Gusto na natin ti kumatad, i-comment natin kagamanti ang manasig action sa servisyo Malacon ara na yun. Ginpadalaan niya sa staff or masiguro si Mayor gito nagpadulong sa St. Catherine General sa Manwa sa Sarabia.
2: Oy, wow.
0: Para magbulig kay problema dito ang balayran sa lungon, guru Kipebred.
2: Hindi ito pagpabayaan ni Mayor Mateo kag ni Vice Mayor Malacon. Kay mabinuligon na, bisan kita ganing aris bakulod, ginabuligan ta ganing ni Mayor Malacon, iya pang constituents. Never niyang pabayaan gid ni Mayor Malacon kag Vice Mayor Malacon, tiba gamay ginangadaanda.
0: Yes, kagkadasin yung programa, galing ka sa mga pagado, libre ni ang lungon, kaglubong sinisila, Kipebred, sa magiging ni Mayor Malacon, pagti ko na buligan, iling pagkiya, ti ba buligan man sa team building, Kipebred, sa K5?
2: Ati, oo, tiga paningwa kita, actually, gima-raise kita funds para makabulig kita, dra, ginagmay sa, ano, sa pamilya. Kaya, you know what, not just only nga tiga balita kita, Kipebred,
0: yes,
2: nabatsyagan tabi ang natabo sila, sakit na ng madulaan ka ban na mo, sakit na madulaan ka sang amay. So nga tundri, bisan miski pa paano, bisan gamay lang, kita mo nagligad to sa nalumos tubla, naghatag man kita sa gamay natin nga bulig, hindi niya padako-dako kaki Kipebred, gugma niya. Kag mapunggan mo bala kaki Kipebred nga ang mga utod natin, nagpamati sa aton subong, nagahipos lang, may gugma kag pagkabalaka, ti maduhol na, titingbun ta eh, di ba?
0: Yes, correct ka. Ang mga nagkali kay Rod, sa kibantik kung manabo, actually, yung mga amount na ginatag natin, gikan sa atong mga followers, mga tagpalabati natin sa K5 News FM.
2: Kasi sa empleyado, nagabulig kita, kay kita mismo, gainamutay, kay you know what, bisang amo ni ganyang balko, bisang gamay lang, dako na para sa ila.
0: Yes, correct ka. Ang mga nagkali kay Rod, so, nagpasalamat kita sa ato sining mga tagpalamati kag ti amo man panawagan sa pamilya hustisya sa kamatayan.
2: Ti kita mo subong pa lang o si Richie Puden nasang Bacolod Carceller kag si GR Train Town ni mabulig man. Salamat gisin yung mga papang nga nagpamati sa subong sa Bacolod Carceller ol nga maamot man kabib sang ginagmay lang ti isipa bla kag Kipebred. Butang tabi sa 100 lang nga tao. Makatag kada iya tagduak pisos, 200 pesos na dako na iya. Ti mapunggan mabing pagpakamayo sing Ginoo sila ko nang iatag niya tag 1,000, 500, 200 yen, di bla?
0: Ang karaseller ya, tiko mainit-init sila ya, sa lakyan ay dulay tila kay Febrons eh. Pero galing ito, budlay
2: na ito. Wait, karusa ito, bigyan sa kyan nila. But in a way, kay Kipebred, ang sa nasiling ko natin buhas, mag-launch na sa Foro de los Pueblos. May plano man si Vice President for Operations, Sir Aljan Castaño, para man bulig sa mga nahulaan kay Kipebred, especially sa mga pigado. Pigado, B, kay Kipebred mo. Kaya kung may kwarta na, hindi na mag-tiner na. Di ba?
0: Yes, correct ka. Mamanagali kay Kipebred, eh. sa buto nito, gina sa interview ni Kevin Bertugakit, do natandog, buto nga puso o, na ito nga do nga talangison gito, kung ina, do mo matsagan, kung do, magay, hindi kini mamaton eh. Kag do, nabaw nga rason, miskin ganing nok po, do, makasilig natin nga do, kabahol, kag do, hindi kini yan nagkakaangay nga rason sa pagkakuha sa kabuhi, Kevin Rods.
2: Sige.
0: Okay. Sa mga Kevin Rods, sa ato sinimadulong ang balita para sa programa nga El Castigador, ginadulog sa ato sa Power Trio, natin sininga DTX 500, Mighty Seek, kag D3 Bio, hanggang atin man sininga DTX, DT Soap, kag DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron, kay K5 Martin di Maisip, ako naman si K5 Brad Salgado para sa kapiring balita, serbisyo publiko kay Karigawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
2: Madaming salamat kay K5 Brad Salgado. This time, check na si K5 Wilson Villan. Kay madumduman nyo, amuning hambal ni Mayor Greg mo, andaman nyo lang. Kay ang lalaking empleyado, sa syudad, pagkapapanaugan na sa syukos ordero, bangod sa pag... hindi pagbayad sa ilim nanti, medyo may ranggo panigali. Ahay, ti tapat kagid, gingamit mo posisyon mo bilang empleyado sa syudad. Kay K5 Wilson, please stand by.
3: K5 News FM, live report.
2: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
7: Ara na sa opisina ni Bacolod City Mayor Greg Asataya.
2: Agoy.
7: Show post order upon ang draft, no? Sa nga show post order kay Five Rods, no, nga inatala na ang ihatag natala na ang ihatag kay Five Jules sa ining lalaki nga regular employee sa ang Bacolod City local government
2: unit. Oo.
7: Tingin ulit ni Richard Jules.
2: Oo, tingin na lang. Huwag mo ka kay Five Jules na lang.
7: Oo. Yes, kay Five Rods, ako na ang good luck na lagit ni, no, sa regular employee. Ini kay Five Rods, hindi ini GO, hindi ini casual, hindi
2: ini
7: matiya regular employee.
2: Sus, my goodness.
7: Nga lalaki nga wala nagabayad sang iya sining ilim noon kag nagagamit sang pangalan sa Bacolod City Government Center. Abot ko ka familiar kay isang lugar kay K5 Rods kay sa may Golden Fields ini.
2: Dira na dampi sa kwan sa may bata.
7: Oo, hindi barangay Singkang Airport K5.
2: Barangay ano gani? Barangay Singkang.
7: Singkang Airport.
2: Sa Kalong-Kalong dampi.
7: Oo, na, andra kay Kevin Rods. So, dira niya, kinakomiter ang pag-inom, kaga mag 1, 2, 3, kay Kevin Rods. Akong sa jeep pa pala, masakay ka, 1, 2, 3 lang.
2: Wala ba? Ti, permi yan yung ginahimo, aw?
7: Kay Kevin Rods, ang problema, sindi kay permi, sindi kay
2: Kevin Rods. Okay lang na kung gisang isa ka beses, wala nalipatan, wala si empleyado, ay, sorry, gid, nalipatan ko, bangod naman sa tuman kong kahulog bon, nalipatan ko magbayad. Or pwede man maraso nila, oy sorry, good, kay excited ko, malakat na kami mo. May upod ko, ti malakat na kami dayon, ti excited na ko, ti nalipat ko. Pero confirmi, permi, Lunes, Martes, or dason semana, amo man Japon, and then gamiton ang ngalan sa syudad, hindi niya mayo.
7: Yes, kay Kipa Rose, amo na gani, nga ti nagpaandam, kasi mayor gaga sa taya, no, balya gani, nga pa si Chanay lang kita, kung matura, tiara, na kompleto na ang papeles, Kipa Rose, kompleto na ang ebidensya, that's why gin-draft na, no, ang Shokos Order Batok sini. Kagagi pamangkot na tun, kung paano nakalabot sa Ikalopangot, no, sa City Legal Office, at the same time, sa kay Mayor Gaga sa taya, ang nagreklamo kay Kipa Rose, ang staff gin mismo, sang ilimnan,
2: agoy,
7: no, ang nagpadangat, sang ila, sining reklamo sa opisina, no, ni Mayor Gaga sa taya. Nagkaroon ari kay Five Rods ang sadyani, nung sadyagi sa ni kay Five Rods, wait, nakabalon eh. May isa pa kit ka kay Five Rods.
2: Ha?
7: May isa pa kit ka, isa man kay Piyado, man kay Five Rods, no, na kaangay man sa amo man yung buluhak doon, kay Five Rods, ang ginobraban sa pipila ka mga ilimnan sa Bacolod, kay Five Rods. Ini naman niya, ini isa ni, ginatipot man ang nga papeles sa gibidensya man kay Five Rods, kasi pasakaan man nino, kung papanaugan man nino, sa nga Shokos Order, once niya makompleto na ang nagkaigo ng ebidensya ng dokumento kay Kipa Bros. Pati ko na mapamatutan ini, nagambal, gani si Mayor Giga sa tayo, kapasensyahan na ilang, tinarangin sa aksyon nga pagkabuhaton ang LGU sa Bacolod kay Kipa Bros. So, hulton na lang ni ko sa nung inimadagdag kay Kipa Bros ng Shokos Order, kay Tiara na mas opisina ni Mayor Greg, and i-check ko na lang tomorrow.
2: Si Pablo ka Kipa Wilson, bilang isa ka regular employee sa syudad, hindi basta-basta nga magsulod sa syudad mo, no? Abi mo ka katatlo ko ka try gida ka kipay buso, giyak pasar da. No? Puro lang ko diyan GO. Oh, una ko nga GO, that was late Mayor Oscar Verdeflor. Tapos kay Mayor Bing. So, Mayor Bing iwat. Ti wala kalusot mo. Kay nga man ti siyempre kita ya GO lang yan ngayon, way matiklalas mabaw. Budlay mag plantilya ka and then mag regular ka meaning pang budlayan mo gid. So ilan tawag lang maguba ang iyang ubra mo, guba ngalan mo, guba pilyado mo, guba trabaho mo. What if kung amo lang na ang ginasaligan mo bilang ano nang palangabuyan ninyo pa eskwelas kabataan nyo or nano man di kundi why gid. Oh, dapat pa minsaro nila kag Gibay Bulson mga muna mga bagay.
7: Iyo ang guwa sa kay Febros ibay lo sa ilimnon ang palangabuhian kay Febros
2: ni. Lo grabe ha. Pero nga ano kaya maginom no? Dira no, believe ko no. May amo pa nang mabagay ako gading kalalain ko inog bayad skurinti ko. Paano ko nimpigo man? Oh. Nugay na sugpon ha. Nugay na sugpon. Oh.
7: Ha? Sir, dugamo na inyo na inom, sir.
2: Oh.
7: Pwede na po kakuha sa
2: bayad.
7: Sa ilimnon, sir.
2: Oh.
7: Ano ang
2: bal
7: mo, sir?
2: Charge lang kay Mayor Greg. Oh. Oy, bawal ha. Bisas din sa K5 ha. Ako makabalo ko being magbayad. Charge lang ang K5 kay Doc Ramil. Tapat. Lagi dyan po sa agaw. Ito, bro. Yes, yes, exactly. Kay na no man kami niya gamiton niya posisyon niya gamiton niya yung ang syudad para di magbayad. But I don't know kundi may ara pa nagro investigation gid ah. Ibaloon gid na nami to may baloan ta to ma-interview ta tong staff la sang ilimnan pila gid ang utang niya kag kapila ka beses da inibala kada Sabado kakagtuda siya o kada out niya para mabalaan tagid basi damo-damo ni kwartaya isipab lang kung di mo bayran ni I don't know kung nang inom niya pila lang ka butilya na what if kung nagadala pa sa mga amigo da di ba tultulad sa sing sa din galing alagan singkang di ko bikabisado sa nga lugar kay K5 Wilson mo Drikawagi sa ano no circumferential Lupuas East Burgos. Sige lang nga ikaw na bala, ikaw reporter, ako ba yung pabudlayan mo yung paminsar? No. Golden. Dali lang. Daw ay okay lapit sa provincial capital. Sige. Salamat kay Kiba Wilson.
7: Kay Kiba Wilson mo na natanay kay basi kundi naman ni Karol
2: Matagal. Amo man. Oo.
7: So, nakabalita na ginatulong sa inyo kay Kiba Wilson sa Kalwan sa Mighty City 3 Records District 700, no? Balita, gikan sa Bacolod City New Government Center ni kay Kiba Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Ayo, halungan yung trabaho nyo at hindi nyo yung pag-abot. Inyo niya, kwan mo, personal nyo na yung usage, personal nyo na yung lakad, tapos gamiton nyo yung syudad. Kuluyan sa inyo, gamiton nyo yung syudad. Wait na ka mo nagbayad, gamiton nyo pang syudad. O, tigot ako mayor, pang latiguhon naman ka mo. O, ti ilang taon tanikon, hasta gindi ang disciplinary action ngay hatag sa syudad. And for sure, hindi niyang pasugot si Mayor Greg. Oh, tayo. Alas 5:47, last na lang guro nga magbalita ka K5 ano ni ka K5 Rimwell. Sino ka standby? Si Aubrey. Ah, sige. Check ta mga ka K5 ang oy, nagapamati gali subong si Papang ano ni Papang Eduardo Jojo Galuna kag si Papang Erning Poderoso kag si Mamang Maricris Navarro.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Rovic Mungkal, ibalita mo.
0: K5
8: K5 Rods, maayong hapon no, sa ating mga tansakapagtala natin. Karon, sa ating paglibot-libot, diribala sa ating Kabangalan City Public Plaza or sa football field sa K5 Rods. Kasi diin, diri ipahamtang ang inintrantaydo sa mga booth sa, or ginatawag natin nga agro-booth, siyang kada barangay, kasi diin amat-amat na, no, plus star, siyang mga opisyalis natin. Bangod ini sa pagsaulog man sa 29th Charter Anniversary natin sa Sudan, sa Kabangalan, nga magasugod sa July 27, tugtog Agosto 2. No, purpose ni Asus Walker K5 Rods, siyang sining agro-booth natin nga makita sa plaza is pag-displayan ini sang mga produkto, no, nga ara makitaan sa kada barangay sang syudad, no. Kag dili mo makita ang mga nasari-sari nga mga kanaruton, mga produkto nga sa ila mo lang bala barangay nga makita, kag unique, no, para sa tanan, kay ti mabakal mo man ini, no, sa mga nagalagaw kag sa mga luyag maglagaw, mabakal ini kay Fredros dira man mismo, no, sa kasarangan nga presyo kag mismo, no, ang aton nga mga pumuluyo nga magalagaw sa sining palabuto naton nga charter is hindi na mabudlayan nga magpadulong pa mismo sa mga kabarangayan sa syudad, bangod din na mismo nila makita ang ila gusto nga baklon ka kay Fredros. So sa karon, namat-amat na, no, ara na kag doon medyo magutok na gani ang area naton Dress Plaza, bangod sa madamo na sa mga stall, sa mga pagkaon, bayo, kag kung iban pa, no, kaangay sa mga souvenirs nga naka-display na, kag na-preparar na para sa sining palabuton nga charter kay tikot na naton almost 2 weeks na lang or 3 weeks ang nabilin para sa pag-umpisa naman sa sining isa sa pinakadako nga selebrasyon kada tuig sa siyudad sa Kabangkalan kay Kikagod.
2: Oh, sige. Ti kabalo ka naman ang siyudad sa Kabangkalan niya, isa sa mabaskog kag manami nga kwanda nga siyudad sa sur nga bayan sang Negros. Kabalo ka naman ti kuya ko na ding mayor. Oh. Kuya, oh kuya, kunaig si Kuya Mayor Benji Miranda kasi Ate Divine. Oh. Eh, ibligil lang ko da, no? Kuya Mayor Benji, may hapon da, ha? Ma, oh, sling niya, ma, kubala si mo, niya, si Rubik bala di. Alright! Oh? Talagsa lang si Kuya mo, Rods, mag, kwanda mo, magludugsing kay Kuya Mayor Benji, da. Oh, may hapon si taga-kabaluka ka, Kipem Rubik, hindi naman manigar si nyo, taga-kabangkalan ko, bay. Kabalo ka naman mga pamilya ko, yara da, nakamansi da.
8: Oh. Kamansihan, oh. Nun ikaw nga daan.
2: Yes, ah.
8: Oo.
2: Dira ko yung nabunag mo. Dira ko yung ginhimo, kaging bunag ni nanay ko. Oo, ito. Oy, family Palmada, ha. Nagapamati subong da, family Dokto, family Gatillas. Nagapamati da subong sa, dira mismo sa may barangay Kamansi. Salamat ka, Kipem Rubik.
8: Maka-swing ka man, kag maka-enjoy, maka-join ka, maka-witness ka man diyan.
2: So, oo. Malagaw ko na ang importante kay Mayor Benji ang...
9: Alright!
8: Huwag pa mati.
2: May napon da. Salamat, good kay Kipem Rubik.
8: So far, kag K5 Rods, mula natin na dulong update, dili sa aton nga sa ulog sa 29, no, preparation, no, para sa 29th Charter Anniversary sang syudad sa Kabangay. And hopefully, kita mangin sa Gyapon, no, ang mangin media partner sining celebration ng K5 Rods para sa pagdulong natin worldwide, no, sa ilang nga celebration. Report gikan sa patrol, ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM, live report!
2: Salamat gid kag K5 Rubik Mungkal, dira mismo sa maiya siyudad sang Kabangkalan. Gusto ko na maglagaw liwat mo. Magbulubisita sa mga kapartidusan ko na kag kaparintihan. O si Kasa Kulunita Suyod da sa may ilog na kapamati gid. Oh, kumusta na ka sa mga saging das kilid subaway mabahaan? Bigyan na kagto ka dito. Nunahan kami harvest ni kag K5 Arf Tugalon. Ang mga kalamunding ko niya, ubos din yung kaki 5R. Ngayon, binlan. Ah, nagpamati sila sa akon singa mga kapartidusan. Tatay Rudy, may hapon na Tatay Rudy, ano? Payo-ayo, ah. Why tagaling panahon, mga kaki 5, bantayan na masunod na programa ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM, sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Remuel, ka K5 Adrian, ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM.
9: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago sa tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh, available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali si C. Sang una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 310. After one week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay 5, isang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Ayla Sininga Investigasyon.
1: Sa balita, international production sang Quezon sa Italia apektado na bangod sa mga heat wave.
0: At sa balitang sports, sa Alex Ayala ginpasidunggan sa Balacanang sa pagpanguna sang presidente.
1: Kag sa ato naman balita, entertainment, Ilongga beauty queen nga si Rabia Mateo enrolled na sa med school. Lasay's 8.
2: Ulat Panahon.
1: Sa atong Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Mangin isa na lang ka low pressure area ang Anay Bagyo, Josie, matapos ang makadalik sininga pagtiner sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang LPA ang ulihin nakita 1,095 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Kagwala na inisubong sang posibilidad nga mag-develop liwat sa isa ka bagyo. Maghinay naman ang southwest monsoon o kunabagat kag nagaapekto na lang inisubong sa norte nga bahin sang Luzon. Apisar sini ang nabili naman nga mga lugar sa pungsod na makaeksperyensya naman sa mga lapta-lapta nga mga pagulan bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental makaeksperyensya kita sa partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga may posibilidad sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni Saka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan, sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Sa mga detalye na ukon sa mga balita lokal. Driver sang motorsiklo patay matapos nagkambod ang iya ginasuksok na jacket sa kadena. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
5: Patay ang driver sa motorsiklo nga gikilala nga si Leo Hintiloso ligal ang pag-idaron matapos gumuot ang ginasuksok na jacket sa kadena sa motor samtang nagadalagan sa Murcia Road parte sa Puro Katilingban sa Barangay Mansilingan pasado alas 5 sang aga. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit gagikan si Leo sa ilang puluyan sa Puro Buanson sa nasambit nga barangay hagpadulong sa Barangay Singkag Airport para magtrabaho sa nagluntad ang aksidente. Sinupa sa kay Bonilla ang sandig sa inisyal ng impormasyon nga ilan nakuha sa rescue team sa Barangay Mansilingan, ini ang nakaangkon sang pila sa ulo kag iban pa nga parte sang lawas na ginatanaw nga nagikamangdanan sang iya kamatayon.
6: So it's happened nga self-inflicted galing na siyang insidente kay sunok pa sa itong pagpungsisa nga ining biktima is traveling from sa iyang balay pagkatod rin sa may singkang kaya rin siya nagatrabaho. Initially, nakita nga yung jacket daw ginlamon sa kadina sa likod. Which is why ang rason nga daw ginbutong ginbutong yung jacket sa kadina kagamon siyang ginhalinan sa aksidente.
5: Sa pag-responder sa rescue team sa Barangay Mansilingan, dugoon ang biktima. Agini ang gideklara nga wala na sang pulso kag wala naman nagaginhawa. Sa D3 Bio Evening Newscast at sa K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: 45 ka mga individual arrestado bangod sa illegal nga droga sa sulod sa isa ka semana. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
7: May kabubusan nga 45 ka mga individual ang arestado sa Police Regional Office Negros Island Region o kung PRONAR bagod sa iligang nga droga sa sulod sa isa kasimana sumugod Hulyo 6 tubtob Hulyo 12, 2026. Sandig sa weekly accomplishment report sa PRONAR, may aras ang kabugusan nga 1,303.206 kagramos sang shabu kung sa diin nagabalo rin isang 2,185,840 pesos ang nakumpiskar sa 43 ka mga operasyon nga ginpatigayon. Mayara sang 72 ka mga individual ang naaresto bangod sa illegal nga pagpanahor samtang 73 naman ka mga wanted person ang nadakpan sang otoridad. Magluwas diri, mayara naman sang 18 ka mga armas ang ginsurrender sa ahensya. May kabugusan naman nga 5,938 ka mga individual ang naglapas sa local ordinance, 1,569 diri ang ginpabayad sang multa samtang 4,489 naman ka mga individual ang ginpaandam. Ini nga balita.

0: gunung sa Yusol DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Cast, hindi si KK5 Carla de Fasor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Lasay stress sa iban pang balita lokal. Anay Gobernador Coscoluela nagkakabalaka angod ukon angot sa aerial spraying sang RSSI. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
2: Ayag ni Anay Gobernador Lito Coscoluela nga nagkakabalaka ini sa paggamit sang eroplano sa on-ground spraying sang chemical pesticides kontra sa red stripe softscale insect. Suno kay Coscoluela, hindi praktikal ang aerial spraying kag posible mangintunaan sa makatalagam nga epekto sa komunidad, kasapatan kag beneficial insects nga mahimo mangin unintended victims kun maigo sang igasabwag nga chemical. Dugang pa, ginasuportahan naman na sang Anay Gobernador ang paggamit sang drone kag mano-mano na lang ang pag-apply sang pesticides nga mahimo naman sa pila ka mga lugar sa probinsya. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang isa ka 47 anyos nga amay dakop sa ginpanigon naman nga drug bypass operation sa siyudad sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre. Suspension.
4: Nadakpan sang kapulisan isa ka amay matapos nga makuhan sa ilegal nga droga sa Purok 2, Barangay Linaw, Kabankalan City, ilas 2:05 sang hapon, Hulyo 14. Kinkirala ang nadakpan kay Elias Totong, 47 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha siya pag ginako pangulo ka heat seal transparent plastic sa chase, nakip na ang isa ka buy-bust item, nagabugat sang ginabuluban tayo sa kagramo kag may balor sang 6,800 pesos. Dugang pa, nakuha man sa iyang 1,500 na cash, lakip na ang buy-bust money, duha ka plastic canisters nga ginagamit bilang sulodlan sang illegal nga droga. Sa karon ang nadakpan ng yara na sa kustodiya sang Kabankalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Arby Suspenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, Regional Highway Patrol Unit NIR nagapaandam sa mga individual nga involbado sa drug racing sa Banwa sang Kawayan. May kampiyon nga balita ukon balita si K5 Wilson Villena.
5: Nakakuha na sa karon sa atensyon sa Regional Highway Patrol Unit ang ilegal nga drug racing sa Barangay Masaling, Banwa sang Kawayan. Gani nagpaandam ini sa mga imbulbado nga individual sa among pagpalumba kag nagpasiguro man ini nga magahimo sa nagakaigo nga tikang ang ila talatapan agud matap na ang tinuig nga problema sa lugar.
6: Ay, agad natin to ibinaba sa ating provincial highway patrol team na nakakasakop doon sa south ng ating Negros Occidental para ito'y kanilang tingnan at magawa ng tugon kung ano ang nararapat at matigil na itong ganitong mga gawain kung saan ay ito ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating mga kapwa motorista.
5: Matandaan nga nag-viral sa karon sa social media ang video sa mga nagapalumba ng motorsiklo sa tadlong nga dalan sakop sa Barangay Masaling sa nasambit nga Banwa kag suno sa mga otoridad tuman ini kadelikado. Makita sa ini nga video ang tatlo ka motorsiklo nga nagapalumba sa lugar magluwas sa madasig na ang padalagan wala pa ini isang suksok nga helmet kag may audience pa sa palibot nga posible masalakay sa mga motorsiklo in kaso madulaan ini sang kontrol kag maaksidente.
6: Huwag nila lang antayin na mahuli namin sila. At kami tuloy-tuloy ang aming pagbabantay sa kakalsadahan para maging ligtas yung ating kalsada sa ating mga motorista na gumagamit sa national highway natin.
5: May patrolman sa kapulisan nga nagpadulong sa lugar apang gilayon nga nagparalagyo ang mga motorsiklo kag makita man sa ini nga video nga nanago pa sa kasagingan ng isa ka lalaki upod ang motor sini matapos ini ang wala nag-andar. Ipatawag na sa otoridad ang mga na-identify nga mga individual sa video.
7: Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay's Jesse Shetek ang sumuha detalye na sa aton mga balita national. gindepensahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang Romanov nga tinaga ni Davao City Mayor Sebastian Duterte batok sa mga Marcos mga Lunes sa ikalimang adlaw ukon Martes sa ikalimang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
3: Unang naging kumpirmar ni Senator Judge Rafi Tulfo nga si Mayor Duterte ang unang nagpagwa sang tinaga nga Romanov nga nagkumpirma naman sa mga pahayag ni NBI MARM Regional Director Jeremy Lutok.
1: Pahayag ni Cayetano wala dapat nag-draw sa konklusyon nga ginapahog ni Mayor Basti ang First Family.
3: Dugang pa ni Cayetano nga ang mga tinaga nga Romanov ang ginpagwa ni Mayor Duterte ang mahimo nga lain sa sa ginaligar Operations Romanov batok naman sa pamilya ni Vice President Sara Duterte.
1: Samtang gin-anonsyo sa Malacanang nga mayaran asang bago nga Secretary ng Department of Health matapos naog sa pwesto si Anay Health Secretary Ted Herbosa bangod sa iya problema sa ikaayong lawas.
3: Ginbusta ni nini Philippine Orthopedic Center Medical Center Chief Dr. Jose Puhalte Jr.
1: Si Puhalte ang isa ka veteranong orthopedic surgeon nga ginpangunahan o kung ginpangunahan ang POC sang pila ka dekada.
3: Nagserbi naman si Anay si Puhalte sa tung tuig 2009 bilang presidente sang Philippine Orthopedic Association nga nag-endorso man sa iya bilang health chief sa tung tuig 2022.
1: Samtang nag-issue na sang warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court para sa abogado nga si Levito Baligod.
3: Ang warrant of arrest nga gin-release naman sang korte nga nagugat sa kaso nga gitpasaka ni Laurel Chu.
1: Si Chu among secretary sa Department of Agriculture kun DA nga gintumod ni Baligod nga nagbaton man sang kwarta sa maleta.
3: Base sa allegasyon, nagbaton sang kwarta nga ginsulod sa maleta ang mga opisyal sang gobyerno kalakip na si Laurel nga gin-deliver sa puloy-an ni Laurel sa Ford Park, Makati.
1: Pero kay Laurel wala sang kamatuoran ang ginpahayag ni Baligod.
3: Kasunod sini, nagpasaka sang cyber libel case ang DA Secretary sang Marso 19 sa tungkatlikdan nga asesining tuig 2026.
1: Si Baligod ang kaubod nga abogado sang Jesse Ocho nga anay AD former Congressman Zaldico nga nagpalayag nga sila mismo ang nag-deliver sa mga government officials sa mga maleta nga may unod nga kwarta.
3: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginakusahan sang abogado ni Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation nga bias sa ginpatigayon nga investigasyon sa mga pagpamahog batok naman sa opisyal sang gobyerno.
1: Sunog kay Attorney Mark Binluan, one-sided ang ukon investigasyon sang NBI matapos nga ginpalayag sang witness nga si NBI Regional Director Jeremy Lotok nga duha ka mga sampina ang ginpadala sang bureau kay Vice President Sara Duterte ukon apang wala nagpadala sang sampina sa anay House Speaker nga si Martin Romualdez.
3: Ginpalayag naman ni Lotok nga wala man sang may nakita nga krimen nga mahimo ang anay speaker. Angot sa mga aligasyon sang Vice Presidente nga luyag siya nga igapapatay sang anay House Speaker.
1: Isunong kay Lotok, wala pa sang validated o convalidated information nga nakuha ang NBI angot sa aligasyon sang Vice Presidente.
3: Ginpalayag man ni Lotok nga nagapadalaman siya sa sulat sa ang NBI sa Vice Presidente agud kuwaon ang mga detalye angot sa aligasyon o kung pagpamahog apang wala nagpakita si Vice President Sara.
1: Suno kay Lotok ini ang rason kun nga wala sila na sang naumpisahan imbestigasyon angot sa aligasyon sang Vice Presidente.
8: D3Bio Evening Newscast. Balita International. International. Ang D3Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, nagapangatubang subong sang dako nga pagpanghangkat ang mga nagahimo sang Quezon sa rehiyon sang Emilia Romana sa pungsod sang Italia kasunod sa mga asod-asod nga heat waves nga naeksperyensyahan sa rehiyon sa nagliligad nga mga semana.
3: Sunod sa pahayag ni Nicola Bertinelli, presidente sang Parmigiano-Reggiano Consortium sa nagligad nga 50 katuig ang mga mangunguma sa rehiyon ang masaming nga ginabukas ang bintana sa ilang mga kamalig kada summer agod nga magpabilin ang mabugnaw ang ilang nga mga baka.
1: Apang sumbong asod-asod ang mga heat waves kag masabi nga tuman kataas ang temperatura sa rehiyon, dapat nga abri na perme ang ilang mga bintana sa mga kamalig agod nga maprotektahan ang ilang mga baka kag ang ila ginaproduce nga gatas.
3: Pahayag niya nga ang tuman nga kainit sa panahon ay nagapikto sa kadamoon sang kag quality sang gatas nga ginaproduce sang ilasing nga mga baka.
1: Bangod nga nagadangat sa masobra 40 degrees Celsius ang temperatura, ang mga baka ang masabi nga nagahigda na lang kag mas jutay ang ila ginakaon.
3: Bangod sini, ang produksyon sang gatas ang nagdubo naman sa 10%.
1: Dugang pa ni Bertilini kung na magpadayon pa ang init kag wala sa ulan, wala naman sa magatubo ng mga hilabon kag mangin imposible na sa ilang makakuha sa pasang gatas agud nga maghimo sang Quezon.
3: Magluwas sa mga baka, problema naman sa mga managers sa mga warehouses ang nagataas ng mga balairan sa kuryente.
1: Kinahanglan sa mga warehouse ang kuryente agad nga magpadalagan ng ilang cooling systems nga mapabiling mapabugnaw ang ginaimbak ng mga cheese kung saliin ang ibang mga ini ang kinahanglan pa nga ipa-age sang isa tubtub tatlo katuig.
3: Pahayag pa ni Magazine Generali Deli Tagliate, MGT Director Giancarlo Ravaniti, mayara sila sa masobra sa 500,000 ka mga wheels ang Parmigiano Reggiano o con Parmesan cheese nga nagabalor sa masobra 300 milyones euros kag nabutang naman sa duha nila ka mga warehouses.
1: Agod nga mapabilin nga efficient ang ilang mga pasilidad, nag-invest ang dugang o cooling systems kag boilers, nagpatugad o kon nagpatukod sa building insulation kag indugangan ang ilang renewable energy protection. Lasays 23.
8: Balitang Sports.
3: Alex Ayala ginpasidunggan sa Malacañang sa pagpanguna naman ni President Bongbong Marcos. May kampiyon nga balita si KG5, Siena Sualo.
9: Nanong pa ang Pinay Tennis Star na si Alex Ayala nga padayon niya nga igapresentar ang pungsod Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Ginpahayag niya ini sang Lunes, Hulyo 14, sa iya pagbisita sa Malacañang matapos ang iya maragtason nga panglakaton sa Wimbledon. Si Ayala, labing una nga Pinoy singles player nga nakasulod sa 4th round sa Wimbledon sa amateur kag open era. Natala naman nga magapadayon si Ayala sa iya panglakaton sa WTA Tour campaign sa palaabuton nga Hulyo 27 tugtog Agosto 2 sa Mubadala DC Open. Para sa Balitang Sports, ini si KK5 Chineswelo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. San Negros, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton balita entertainment, Ilonga beauty queen nga si Rebia Mateo enrolled na sa med school. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
10: Malipayon nga ginpakigbahin sang beauty queen kag actress nga si Rebia Mateo nga officially enrolled na ini sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery USTFMS kahapon Lunes, Hulyo 13, 2026 sa iya nga social media. Nagraduar nga cum laude si Rebia sa kurso nga Bachelor of Science and Physical Therapy sa Iloilo Doctors College duwa ka tuig bago niya makuha ang Miss Universe title sa tung tuig 2020. Madumduman nga ginpost man ni Rebia ang iya nga 741 General Performance Score sa National Medical Admission Test o kun NMAT sa iya nga social media sa tung bulan sang Marso. Ginpabutyag naman sang nobyo ni Rebia nga si Jay Cuenca kung ano ini ka proud sa iya nga nobya. Sa karon, gina-enjoy pa ni Rebia ang mga inadlaw nga wala pa nagasugod ang iya pag-eskwela sa med school kaupod sa iya mga pinalangga sa kabuhi. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Mga ka-K5, amoyan itong dalako ng mga balita subong ng Martes, Hulyo 14, 2026.
3: Bantay man, boss, ngadlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
1: Magasunod ng Largavi sa program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Kami ang inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
3: At naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pa. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspal nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: health.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Number 101.5 K5 News.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Fisto.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Fisto.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorgo Fisto.
1: Nagapanugyan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa sa natungdan nga mga lugar nga gin-identify sang MGB nga mayara sa posible magaluntad flash floods o kun landslides pagkatiphag sang kilid sang bukid kag iban pagid nga mga kadutaan bangod sang ginapaabot nga pag-inuran ulan tuga sang localized thunderstorms diri sa Negros Island region kag iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ina bangod nga mayara kita sa magalumon tubtob magulugalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagoob.
0: Lorgo Fisto.
1: Localized thunderstorms ini but silingon tagsa-tagsa ka mga lugar lain-lain ang panahon nga mabatsyagan karon nga mga tinion.
0: Lorgo Fisto.
1: Angot sinigin panugyan man sang pag-asa nga ang tropical cyclone nga yara sa gwa sang par as of 3 p.m. today yara na karon sa ginatawag pinakapunta sang northern Luzon halos matabok na dito sa Guangdong Pungsod, China. Ang maximum sustained winds nagalabot sa 55 km per hora kag ang pagmulumadlos mahimo magalabot man sa tubtob 70 kilometro per hora.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Fisto. Lorgo Fisto. Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorgo Fisto. Lorgo Fisto. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorgo Fisto. Lorgo Fisto.
1: Ini ang inyong bago nga tinimanan sa balita, ihibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorgo Fish. Katulad sa kinanda ng inyo alagad sa kanginan, wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban magluwas ang kamaturan, wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi ang akon katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: Norga Vista.
1: Ang isa sa dako nga balita karon sa Bacolod City Hall, amo ini ang isa ka regular employee nga allegedly naggamit sa ngalan sang City Hall sa isa ka ilimnan. Ano exactly ang buot silingon sini? Is this a case of Tonga Baylo Obra kiti karon na nabutang na sa ital-ital ang iya sininga palangakuan bilang regular employee pero pakaronan ta ina. Una nga istorya tonight. Kahapon or kagabi to be exact, nagbubo ang mabunok kapag ulan diri sa Dakbanwa, labi na gidiri sa sur nga bahin sang Bacolod. May pilak ka mga flooded area na no karon ang panugyan kag ang mando sang alkalde sang Dakbanwa, and at the end of the day ang ini nga hitabo would also serve as an assessment sa tikang nga ginpatigayon sang City Hall kun bala nangin madinalagon ang paglimpyo sang mga kalog, kanal, dredging sang mga suba kag iban pa. Let's have the report first. Gikan kay K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
2: Ino nga nagbubo ang mabaskog na ulan bisiral sa Bacolod kay Sir Jose Gine ang nagresulta sa pagbaha sa pila ka mga lugar bisiral sa Bacolod, to be specific do sa mga south ng mga barangay sa Bacolod kay Sir Jose Gine. Hindi lang nagresulta sa pag-evacuate sa pila ka mga residente, but at the same time naghamper manukon ng kalit man tundo ang lakas ng trapiko kay Sir Jose Julius, no? Especially sa bahid sa barangay Panukoy. So, base sa record niya din pagwa, no, sa City Disaster Risk Action and Management Office, ang record kagabi ng mga pagbaha ito dito ng Akifayva Julius nagluntad sa may Kasilingan 1 and 2, sa may Barangay Masilingan, sa may Banga Cory, Hermaes Conferential Intersection, Kabalagnan Creek, purok na dinalagon sa may Barangay Kabug, Barangay 39, kagsabahin naman sa Angkwan, Barangay Pahanukoy, Kifay Julius. Kasi actually, ang baha dito Kifay Julius, especially dito sa may Pahanukoy, ang tumod no, sa pag-awas ng suba. Kagang awas ng dito, hindi lang nag-awas sa creek, ha? Bak ng saka, hindi siya mismo sa Taytay, Kifay Julius ang tubig. Rason kung wala na nag-disiter ang pinaka mga motorista nga magtabok pa sa inaakadalan kay Fayva Julius kasi taas ng tubig, and at the same time magbaskog man ang daludo sa tubig. So tumod si ni Fayva Julius no, nagresulta ini sa pag-evacuate sa 15 kanan ka mga pamilya kukon 5 ka mga individual. So patato natin kung din ini ng mga barangay ang nag-evacuate kay Fayva Julius. So sa may barangay Silingan, may 9 kita ka pamilya na nag-evacuate o kung 45 ka mga individual. Sa may barangay Kabug, may 3 ka pamilya, kung sabihin 10 man ka individual. Sa may barangay Pahanukoy, 2 ka pamilya o kung 9 ka individual. Kaya sa barangay Sumag naman, may 1 ka pamilya o kung 6 ka individual ang gin-evacuate. Kagadugang panini sa atong silingan pag-istorya kay na kay Dr. Fornan, ang mayor generasyon na kay Fay Julius, no? Kung nagaluntag ang pinaka mga baha man sa may sur na porsyon sa mga Bacolod, is tumod sa pagbara ng basura kay Kipa Julius.
1: Na naman!
2: Inlet na tawag kay Kipa Julius sa drainage. Inlet na ang tawag.
1: Oo. Diin nga drainage systems inikuno, Wilson?
2: Sa may Pahanukoy, nga raman dira kay Kipa Julius. Ko lang ma-specific. Sa mga drainage systems sa inang area, sa Sumag, nga raman kay Kipa Julius.
1: No? Okay.
2: May Kabug, but galing kasi bilang immediate response man o responde man kay Fayva sa ining problema, nagpadala man sa mga personnel kay Fayva na amuni ang nag-bitlag, no, o kung nagapangkuha sa mga basura kay Fayva na nagbara sa inlet sang kuhan sang mga drainage system sa nabaha ng area. But one thing lang na noticeable man sa natabo na pag-ulan ng gabi kay Fayva is ang north na portion, dalaman ninyo sa report, no, sa CDRMO Bacolod, especially din sa bahin siya na puro karbit sa mga barangay Manggagan, wala isang nagluntad na pagbaha sa Jules. kasi hambal pa ni Dr. Man, ilaban sa pagpulok sa ulan sa gabi na puso, kisara sa sur. So although may pag-ulan man din sa kwal sa may north portion, no, sa may Bata, Mandalagan, Panago, eh Panago, ganyan, sulit yung expectar, pag naman baha, batula man sa baha na naglunta dito kay Pajos. So diri naman sa may puro carbic naman niya, o ay panimamala ni kung naging na madinalat ko, hindi man bala kung maayong resulta sa pagpasaka into half meter sa ikapika kay Kita Diyos do, sa dra sa may puro carbic at pagtabon sa mga portion sa creek nga nagkarabuka. So, muna ipaloon naman ng Kita Diyos na yung kaso, ginman niya magbubo naman ang ulan niya mapastol sa portion naman dira sa may north, o gaman niya na pangayon na no. So, dira na may baluan kung na maayo ang resulta sa repair and rehabilitation sa sang creek dira sa may puro carbic at gamay na ulan before the fire. If I do, matandaan natin, hindi lang siya ordinaryo. Saka paha, nagdala, di siya sa niya mabaskog at doon naglapad ang suba. Dalang even kala, nahingo suba.
1: Correct.
2: And dira man dyan ang tubig na nagalap tamang sa may Lacson at dali sa bahay sa niya tupad sa isa ka mall man dira sa may barangay Mandalagan, if I do. So, duwan sa mga area, Lacson, dira sa may left side sa Lacson and right side sa may Carbic, ko ay masambaha na may naglunta kay Pedro. So, kundi na, nag-conduct sa damage assessment, no, paagi sa City Engineering Office, sa mando mo ni City Mayor Greg Casataya, and ihulat doon talaga kay Pedro, wala pa sila ka-forward sa update kung kamusta ang resulta sa ila sining na damage assessment sa mga patigayo nila ng mga inspeksyon sa mga lugar kay Pedro. Patikin pa kapatid nila yung ining mga area kung City Engineering kinagluntan ang mga baha, agot may baluan kung ano ang pwede pa kung numahimo kay Diyos, agot mamitigate o kung mapahaganhagan ang baha sa area aside nyo sa problema bida pagbaha kakitas ang basura na nagtatapon sa mga drainage system kay Kipay Diyos.
1: Pero ang based sa report sang CDRRMO, wala baha sa Barangay 10 kag wala tanto nagtaas ang tubig sa SM City area, Wilson.
2: Yes, wala kasi
1: po. Good. Does it mean nga nagbukas na ang outfall sang diversion channel ka DPWH?
2: Okay, so good, sorry.
1: Ang kundi may diversion channel sa gwa sang SNR kag sang SM City nabuksan ng iya outfall o ang guluwaan sang tubig dito sa reclamation area, wala pa?
2: Actually, kasi for those, no, in that as a question, mga ina, why pa na ma-ask din kay Doc Bornan?
1: Kag DPWH na, well, say, DPWH matter na.
2: Sorry, sir, kay Pajol.
1: Siling ko DPWH nga matter, ina.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung ano po, sir, kay
1: Pajol, oo.
2: Kasi na, in engineering office, kabalo man sila.
1: Na.
2: I-ask ko lang. Pero ang highlight din ni Doc Bornan ng Deputy Sodius, yan naawa ay isang pagbaha dito sa pagbawa ng porsyon sa Bacolod. Isang mabaskog na ulan, dinigid na tanan yung buo kay Sodius sa may
1: doon.
2: Oh. Salod, tanan niya ang ikapaha na tanan na dito sa may kwan, sa may sur na porsyon ng mga barangay sa Bacolod. Kasi may number, manato siya, actually, hindi yung pamakot naman siya galing na aligad yan doon. Sa time na may bagyo ay makisaging baha. Pero maatubong isa lang ka ang cloud o grabe, isa ang pagbaha. So kung paragli ni Kipay Diyos, may isa kasimana, may galing po na 5 days na ulan, kaya yung bimubo kagapon, Kipay Diyos, no, rason kung nga nagbaha,
1: magkanagpapan ang... Danay, Wells, interesting ina, sa sulod sang pila ka oras lang.
2: Nagsugod ang ulan ni Kipay Diyos, alas 5, mga 6, tutub alas sa GIF, may report na kita sa mga pagbaha sa Kipay Diyos sa mga major area.
1: So sa 4 ka oras, ang nagbubo nga ulan is good for 5 days?
2: Oh, yes.
1: Oh, interesting. But this time, kay based sa forecast ang pag-asa, Wilson, ang muning problem, localized thunderstorms. But silingon, nga amu ining rason nga akis a gabiyahi kahalin talisay pa Bacolod, gabubo ulan sa talisay, pag abot mo Bacolod, wala. Oo. So, amo nang ginatawag localized thunderstorm. Ari karon. So, ang kahapon, daw dito nagkonsentrar ang ulan sa sur lang sang Bacolod.
2: Yes,
1: Yes, uy, Diyos ko. Aha.
2: Among ginaanap ko, ginaanap ko, sa may sorgin na bahay, that's why na ang pagbaha, alos na nandito, nandumtag, yung kipag doon sa inyo, ang mga barangay na na-mention na sa Mina.
1: Galing ang basura, ara gapon.
2: Ayos ka, Diyos?
1: Ang basura, ara gapon, nagabara gapon sa kalog.
2: Diyos, galagi na sa report sa CDRRMO, ang mga basura nga aragi dyan sa may inlet sa drainage system sa mga balapakan na nabalamalabyan at ito dyan sa bara. But kaya for this sila once na nakukas malang ang basura dabig malang na magsulot ang tubig sa may kanal si produce, no?
1: And, Wells! Wells, interesting na ang tawag sina may mga grill na eh. Diba? May mga salsalon na nga may giha-giha dira gabara ang basura.
2: Yes, si produce dira na gabara ang
1: basura. Oh.
2: Amo man ang ginalugyuhan kasi produce
1: so meaning let's try to break this down, Wilson. Bali ang gwa, ang sulod lang sang tubig baha, actually ang term na rain runoff, ang tubig ang ulan nga hindi na magsalupsop gilayon sa duta kaya siminto nang iya ginaagyan kundi gausoy siya sa dalan ang ulan, hindi ba? Kaiti laban siminto na ang bakulod mo kaiti highly urbanized city ti kuntani amo ini ang purpose sang kanal. Ang problema ang sulod lang tubig pakadto sa kanal barado sang basura. Ano ka barado kuno Wilson?
2: Ang magagawa si Pedro sa mga sudlan sila sa mga tubig sa mga dalan si Pedro sa
1: mga baso
2: sa mga ginaihan na kabarahan.
1: Grill ina, di ba? Grill ina panawag. Ang pa, kundi kita ka na salsalon, dasun may giha-giha. Na, ina, grill. Oo. Ah, ang terms na grill gate ina eh. Anyway, ang pamangkot amun eh. Ano kadamo ang basura nga indigid makasalupsop, makasulod ang tubig?
2: Kasi pa Diyos, bakit sa mga nalagway nga gina-serve sa aton, magdramatan aton, kasi pa Diyos, drasubong, kung napaplay na aton.
1: Sige ba?
2: Ito na portion, kasi pa Diyos, mga one-fourth or one-half, nga nag-cover, gin, ba't may ari?
1: May ari din, may video ka din or photo?
2: Photo na, kasi pa
1: Diyos. Sige. I-display ta na yung paliyogbi ang ginpadala nga litrato ni Wilson para maintindihan ta kung ano kabarado ang grill gates sang mga kanal. Okay, sige. Ara ang iyang photo, ang litrato. O, sige. Kindly hold on, Wilson. Sige, proceed lang sa imo report.
2: Ara ka ni Kita Diyos, mostly man sa makita na doon na nagkakatabunan na Kita Diyos is ang gatabon, mga plastic, mga plywood. Ang nagkakasitaan kay Kipa Diyos nga nagkatabon sa mga drainage system. Imaginab ng plywood, Kipa Diyos, kung ano kalapat.
1: Oo! Tigasanaw, gidya, practically nahimo, gidya, sapa ang dalan, Wilson. Ay, may ari ka di ginapakita, di ini ginkuha.
2: Mara, kay Kipa Diyos, sa may pahanukoy area, ini sa may, sa may kapitidra, agitan ko sa agit niya paha.
1: Kaya, ay, grabe, galutaw sa sabaw ang kuano ang basura. Ay grabe. Yes. Sige lang ah. Ay grabe. Grabe ho. Wilson may nakita ko plastic sang basura meaning ang basura ginhaboy sa dalan hungod na noon eh.
2: Naglalaktan ang kipa Diyos sa mga kaya kapalo na makita kayo sa Diyos, wala to man na makita na ako na mga
1: ginapakan
2: sa rin na yung dip na sang ulan man kan sang hangin man kasi
1: sa Oo.
2: Amo na nga dira di Japon ang resulta sa ni kipa Diyos, makatog siya ni Japon sa mga drainage.
1: Di hindi, man ni Wilson masunod sang gobyerno, tanan mo. Ang pamangkot di anuya ang papel sang tawo nga hindi maglapta iya basura.
2: Amo na kasi
1: na
2: sila nga no community amo man amiskin pa
1: tanan. Correct.
2: Baka ano man ina hito o panahimos man ang mga basura bati nabok ka sa kadamo sang tao sa kalibutan hindi mo naman disiplina.
1: Gani. Ay grabe. Tabu.
2: At least miskin pa paano kita Diyos, miskin amon yung problema, nakita man rin may personnel man yan na nagasunod man dira sa area, no?
1: Ahay.
2: Na matuwa sinin sa mga basura, agod mangin na pwede functional.
1: Wells, sa ano nga personnel ko nun eh?
2: Iyan, yung City Engineer's Office, kikipwede sa mga personnel ang ginapadala.
1: Oh,
2: ipat lang po ang specific nga tawag sila, pero may ngalan, hindi sila kikipwede Diyos nga ginhimo para lang kita do team ini ginis la kita Dios grupo ini sila nga amo ni nagapangkuan
1: hindi man Wilson Wells hindi man hindi man luglog canal brigade ang ngalan nila sine
2: hindi lain
1: okay now palihog basi mapangita mo ang mga gaubog yun know why Wilson tungod sang katamad sang tawo magaboy na gidlang basura may tawo nga masunod pa. Balo ka nga agadayaw kukunsin o man ni sila?
2: Yes, if I just had...
1: Tiyamak mo maubog ka sa baha? Ang peligro ni sang leptospirosis, Wilson, ara eh. Diba?
2: Yes, if I just had...
1: Tiyamak mo, amuna yung trabaho mo, dasun mang luog ka sang basura? Dalayawon nga mga tao na?
2: Are-are nagalit ni Sir Diyos, magulang din na pagwa, no? Ang Sulod City Communications Office sa resulta sa ila sining pag-inspeksyon sa ini sa may Kasilingan 1, Kasilingan 2, Barangay Masilingan. Kung sa din i-highlight ko na lang kay Sir Diyos na tatlo ni Kabilog ang ila sininakita na barahan ng drainage channel bangod sa madabo, ma-vegetation, kaga presensya sa informal structure sa palipot ng kanal. That's number one, kay Fred Jules.
1: Okay.
2: Number two, pag-awas ang existing kanal kung sa dahil nakita na kulang ang kapasidad para sa volume sa tubig sa piol sa mabaskog na pag-ulan. And lastly, hindi ko na-coincidence ni kay Fred Jules, so yan na lang kayo doon, hindi ko familiar sa word. Silt action.
1: Silt.
2: S-I-L-T accumulation nga nagapagamay pa sa alagyan kagapugong.
1: Ati sa simple nga istorya Wilson daw kwan eh duta kag lunang. Oo. Oo, balas. 'Di ba?
2: Yes, si Fred Jones amo na siya. Oy. Amo na siya. Sa ila sining assessment kagina pag lang gid nagpublish sila 10 minutes ago, mayo lang kanina naka-swing to sa ila nga Facebook.
1: Gani.
2: Update kita. So, amo na ang resulta kay Fred Jones, no? Kung nga may pagbaha man kagabi. So, ang plano nila tere, are naman kay Fred Jones ni bilang dugang na flood mitigation measure, kinatanaw pagtukod sa dugang na drainage system sa piyak na bahin sa apektado ng lugar agot na patasig ang pag-ilig sa tubig kag mapanubo ang resgo sa pagbaha ng kay Fred Jones.
1: Pero ang worst affected last night, Mansilingan, gid.
2: Mansilingan, pahano ko eh.
1: Okay. And I think very important man Wilson if you come to think of it ang kapitan sang Mansilingan bata sang mayor. So kun indi iya matungdan ang problema sang baha that would not look good sa iya amay.
2: Yes, amo na da. Duwag kita mga lugar niya, apurok ni Goro Kasilingan 1, yung Kasilingan 2, kikipedyos, sa barangay Mansilingan, ang apitado.
1: Ang Kasilingan, kung hindi ko magsala, amo ni ang pakadto dito, pasulod handumanan, hindi ba?
2: Hindi lang po familiar sa geometrical niya na lugar.
1: Oo.
2: Kasi si Fred Jones, ibigang ko na lang sa mga apektado, presidente naman gila yun naman ini sila yung nagitagaanos ng nagkakaigo na bulig sa paagi naman niya sa DSSD. So may mga assistance man nga i-provide din sa ila pagkagabi. Isa ito nga gin-evacuate sila at the same time sa pagbalik naman sa ila sinipag sa tagsakapuloyan sa si Fred Jones. So we'll try to collect naman si Fred Jones tomorrow kung ano naman ang makuha natin ni update sa resilience naman sa Bacolod yung portion naman dala in terms naman sa flood mitigation sa pinakamang lugar din sa Bacolod si Kikay Diyos. And at the same time, kung update sa kita tomorrow, ipaalintod naman sa publiko kay Kikay Diyos.
1: Sige. Ayos! Ang parte sa... Adanay pa, ang pamangkot ko, Wilson, naman eh. Atong empleyado sang City Hall nga regular, ang nag-ano siya sa ilimnan?
2: Okay, Fred Jones, base, i-full ko na lang, eh.
1: Hindi pa. Gailang kuan ay padamil lang bla pa kun sa kuan pa pasaburi lang ko anay gamay abe.
2: Kipag Diyos, bakit sa pahayag din ni Mayor Gekas sa Taya, nagpapakilala, ini siya kita Diyos,
1: sa
2: empleyado, sa gobyerno, kung empleyado sa Makulo City Government Center, kita Diyos. Buti, wala sa mahibaluan kung paano ni Mia, bin 1-2-3 ang isa kailinan,
1: kita
2: Diyos, pero ako ini sa Junta.
1: Pero tuod nga gin 1-2-3 agad, wala agad gin bayran?
2: Yes, confirmado.
1: Uy, hala! Nagmaoy siya wala, naginubog wala.
2: Wala
1: man
2: kasi sige.
1: Balikan ta ka karon duga-duga ya sa second half sang Larga Vista.
2: Yes, si Kipa Joe. So, nakami ginagulong at nakabalita na ginagulong nato sa kaalwan sa Mighty City, Tribacon Detex 100. Kaya inang balita, no, gika naman sa Bakuro City New Government Center, hindi naman si Kipa Wilson, hindi na para sa kampiyon na balita. So, hindi siya publiko, hagaling awal sa Negros, Kipa News.
0: Larga Vista!
1: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight, ginadala sa inyo sa Gyapon, sa kaalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga mga tagdalas ang balita kag ibaro diri sa Larga Vista Nightly, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa balatian.
0: Larga
1: Vista. Sa aton nga pagpanabalik ang nagabantay sang pagpangawat CCTV. Amunaya ang ginakawat dito sa Dakbanwa sang San Carlos kag iban pa gid nga mga updates parte sa pagbaha. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kasang wala pa ka kainom sa Glutena, galabo ako. And now one, kagang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nakasalamat di ko kay na dulatanan, kaya ako bisa magulid sa aking halawasan.
2: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: At exactly 2 minutes past 7 in the evening, let's have Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang chief spokesperson sang PNP sa Negros Island Region. Colonel, good evening. Hello, Colonel. And let's have Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang PNP NIR. Ara siya, partner, ara siya. Colonel? Hello, Colonel? Alright, balikan tadugudugay si Lieutenant Colonel Joe M. Malong sang PNP NIR. Hello, Colonel? Hello? Alright, balikan ta na karon dugudugay.
8: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Inlarga Vista.
7: And let's have Lieutenant Colonel Joe M. Malong sang PNP NIR. Colonel, good evening.
9: Hello, Sir Julius. Good evening. Sa tanan niyo, tagpalamati isang K5 News FM. Bacolod, mayong gabi git.
7: Ma'am, salamat git sa tiyempo. First of all, damo ko i-discuss sa imon. Number one git, ang pinakadako nga balita for today would be ang kaso ni Mr. Kent Edward Carpenter dito sa Negros Oriental. Ang report nga ginpagwa niyo, may SITG na. What do we know so far, parte sa natabo sa iya?
9: Come again, sir. Hindi klaro ang mga...
7: Siling ko, ano ang nabalaan ta so far parte sa kamatayon sa sining a foreigner, ma'am?
9: Actually, sir, we already established an SITG or Special Investigation Task Group regarding the death of a 73-year-old American national pag ang pagka-injure sa iyang living partner na 34-year-old Filipina. So, as of now, sir, undergoing sang autopsy ang aton nga ang bangkay sang foreigner and uh-huh. Of course ang iya nga partner naman, sir, undergo sa medical forensic examination.
7: Uy.
9: So, on our sa aton nga pagtumangkot sa aton nga investigator, as of now, ongoing nang aton mga forensic, pati ang partner niya, sir, nag-undergo man sang paraffin test, which is she willingly underwent, as well as fingerprint documentation. Ang bangkay, gina-autopsy na subong, sir. ang aton regional anti-cybercrime unit makadto na dito buwas sa Negros Oriental man, specifically sa Cebulan, dito sa may crime scene para sa mag-extract no sang CCTV footage. Yes. So, as I said earlier, activate na naton ang SIPG Carpenter, which is magatutok no sa aton nga pag conduct sang investigation. So, ang aton nga SIPG sir gin-create ni siya para nga mamobilize naton ang tanan nga pwede naton immobilize nga law enforcement units no kag other support units naton para mas mapadali ang pag-solve sang crime man.
7: Yes, so inter-unit na ning task group gali anong composition ni Colonel?
9: This is headed by the provincial director sir sang Negros Oriental PPO Police Colonel Alam alongside with the CIDG RACU. Also the legal office, they also assigned a spokesperson for this, Captain Polinar sang Negros Oriental PPO, and of course the investigator and the station sir. So amo na sa sir ang ginpang ang composition sang aton ni SIP.
7: Yes, of course ang inyo panugod would be the investigation report, ang initial investigation report sang local station. Ano ang ilan na report so far? Nanong basics parte sa sininga insidente ma'am?
9: Well, ang initial investigation natin, sir, at around 11:30 p.m. sa July 12, 2026, may tatlo ka na identified male suspects nga nagsulod sa balay sang biktima. So, ang biktima natin during that time, according sa iyang partner, nagalantaw ni siya sang television. Then, isa sa mga suspects natin, nagkuha ni siya sang pusil, no? Kagin tiro sa ulo ining ato niya 73 years old na American national. Instantly napatay ni siyang aton nga 73 year old na American national nga

0: Balik-balik na na di siya, sir, ang professor nga ni. So he is a part-time professor at the Silliman University. He is a marine biologist by profession. So on the course of investigation, na-find out man siya nga may wife di siya, sir.
1: Oh.
0: Ang kaupod niya dito, siyang napatay sa is ang partner niya lang or ang living partner niya for 7 years naman na, dugay naman na sila. So, amo na sir, no, ang background sa ato nga victim, nga 73-year-old.
1: So, legally married siya, pero dito sa Amerika?
0: Ang paghambal ka gina, sir, I think diri lang man. Sa Philippines, I'm not sure lang, hindi pa ni siya confirmed. Kay, yeah, as of now, amo pa ni siyang gina-confirm natin kung diin din ang wife, pero initially na istorya naman na sang aton nga investigator.
1: Ining iya nga partner nga upod niya kagabi sang natabo o sa tong gabi sang insidente sang natabo ini mga pila ka tuig sila nag ino gaup danay kag taga diin iniya, ma'am.
0: Accordingly, sir, ini siyang partner niya is taga dira lang man sa Negros Oriental, and they've been together for 7 years. Amo lang na ang
1: ato niya na kuha ng information. Definitely, hindi sila married.
0: Yes, sir. Hindi, sir.
1: And is there anything more that we know parte sa partner niya that could be included sa inyong investigation?
0: Well, as of now, amo pa man lang ni ang nagwa, sir, no? This is the latest update coming from our investigator. So we're waiting for the result of the forensics kaya para may ibang pagkikita nga lead. Pero initially, ang ginalantaw natin yung possible motive is robbery. Kaya initially nadula ang backpack, ang laptop, kag ang kwarta sa victim.
1: Sa ila sininga balay, is it a rented property o kung ila gidya ginapanagiyahan?
0: Ang according sa investigator, kagina sir, they've been living there. Kaya ang balay na in-construct na siya. Since naging construct, upod yan na ang partner niya, kumbaga dara.
1: So, sila lang nga duwa, ma'am?
0: Siguro property.
1: Sila lang nga duwa? Wala sang iban nga upod sa balay?
0: I'm not sure with that information, sir. Pero yes, on sang base sa initial na report natin, sila lang nga duwa.
1: Interesting. Paano nakasulod ang tatlo ka mga attackers nila sini?
0: Wala pa na sa sir naton na kita pa sa reports. Kaya initial report lang, may ara kita dere.
1: Okay. But tomorrow, as you have said, ang RACU NIR na gid niya.
0: Yes, sir. The Regional Anti-Cybercrime Unit naton, sir.
1: Ah, may ari na ta. At least may ari na gid yang NIR.
0: Yes, sir.
1: Oh, nice.
0: Ara, sir. Ang medyo limitations lang siguro sa movement sang aton nga Regional Anti-Cybercrime Unit is that may mga equipment kita, sir, nga ginahulam pa naton sa PRO, hindi gani sa PRO7 just in case no may kinanlanon kita bala, sir, sang highly technical
1: yes.
0: Nga mga examination.
1: Pero at least, Colonel, ang importante may competent police unit na gidya nga maga-handle kag maga-take charge sang retrieval sang digital data nga magamit nyo like ang CCTV footage.
0: Yes, sir. Actually ang aton diri nga Regional Anti-Cybercrime Unit highly trained man sila for magkuha sang mga evidence, no? Kay sila lang gid ang maka-identify man. Sila ang gatag kag sila ang nag-assist sa mga evidence na pwede natin gamiton in a crime.
1: Yeah, at least it's nice to know, no, nga amo na nagali ka equipped ang aton nga PNP NIR. Now, one thing more, Colonel. Anong natabo pag sulod rikta tiro sa kay Mr. Carpenter?
0: Well, that's amo na siya ang nagagawa sa initial report, sir. Pero this would be further investigated pa. So we're waiting for the progress reports. Kaya as of now, wala pa man kita may na-receive kids, sir, nga progress reports.
1: And I mean, it's strange, no? Nga pagsulod tiro dayon. So could it be a case gidya of targeted killing kag ginpagwa lang nga daw robbery? What do you think, Colonel?
0: Well, hindi kita, sir, conclude for now. Not until siguro nga ma-complete na ton ang investigation. kay kabudlay man sir mag haum-haum
1: kita
0: diri
1: yes.
0: Kung anong

0: nakatabo, but there are so many possibilities nga tanaw man lang ato ni investigator. So we're not limiting it to the possible motive, which is robbery. Kaya may nagula. Amo na sir nga nagpakuha man kita sa paraffin sang partner, paraffin sang victim mismo, fingerprint data nila, as well as ang ibang pagid nga examination. Kay amo ni siya ang gina-explore pagid ang tanan nga possible nga motive nga pwede dire sa aton nga case.
1: Colonel, nag-mention ka nga ang partner nga babae, 26 years old, was also assaulted sang mga kriminal. When we say assaulted, na no ang ginabot siling yun, siniging kastigo?
0: Well, there is this claim of alleged sexual abuse test. That's why ginpa undergo to siya sa medical examination.
1: Okay.
0: So, amo na sa sir ang gina-explore pagid naton nga iban. So, we do not take the partner as one of the POIs, but syempre protocol should be followed, and tanan man sir dapat nga angulo, kumbaga dapat i-explore naton plus i-examine gid naton sir.
1: Okay, and that is something new for tonight, no, nga may ara paraffin test nga ginpatigayon siya. Pero karunan ko na, when you say, ma'am, nga may sexual assault, ano ang initial report? I understand nga may ara pakamukin ang nan nga swab nga patigayunon sa iya, and what else nga mga investigation, you have to come up with a rape kit. Can we say nga she was raped? May ara sang initial information nga muna?
0: There is a claim, sir, pero amo na gani, we are still subjecting the other victim to medical examination.
1: Yes,
0: so
1: yes.
0: So, ito ka-conclude for now.
1: Ma'am, when you say may nag-claim, sino ang nag-claim?
0: Ano, sir?
1: When you say may nag-claim, sino ang nag-claim nga may sexual assault nga natabo?
0: The victim, sir.
1: Ah, okay. So siya mismo. But then again, that is a claim that you have to verify.
0: Yes, sir.
1: I understand. No? Now, I understand, ma'am, sa mga kaso nga amuni, ang protocol sang PNP is to investigate from the inside. And ang mga tao nga ara, even ang members of the family, are considered suspects technically, no? Can we say nga ang babae technically is also a POI or a suspect sa sining natabo?
0: Until now, wala pa na ton siya, sir, gina-consider as POI or suspect. Kay we would still, as I have said, ongoing pang aton examination, and wala pa kita, sir, sang na-find out yet so far.
1: But can we say, as of now,
0: na POI siya or it was clarified earlier.
1: Yes.
0: It was very early to say kung POI
1: siya
0: or suspect. Correct. Because we're waiting for the result of the examination.
1: Yes. Understood. But as of now, wala pa siya gin-exclude.
0: She is not included.
1: Okay.
0: Wala man
1: siya gin-exclude.
0: So, as of now, we're waiting for, as I have said, we're waiting for the results.
1: Yes. Paraffin test.
0: Hindi ko gusto mag kumbaga mag-contemplate lang diri sa hambalon ko because wala kita sang results pa ginakaptan.
1: I understand, Colonel, ka given the fact nga tiara man siya sa moment sang kasubo. Subo nga, I really understand. Ma'am, when you say paraffin test, para sa aton mga tagpanamati, this would confirm the presence of gunpowder burns, no?
0: Gunpowder residue.
1: Which could indicate kung nagpalupok sa sang armas o kung wala.
0: Hindi man siya conclusive, sir, or indicative kung nagpalupok siya sa... Kay... It could also mean na lapit siya sa nagagawa.
1: Ay, or, correct. Gusto, no?
0: Ay, kung kaisa, sir, even pag ikaw pa ang kakapot ng firearm, may possibility man ganyan mag-negative ka, depende on the elements naman surrounding. I'm not the expert.
1: Yes.
0: Kaya dapat expert lang na siya naman ang nag-explain, especially sa crime lab naman. Pero the result of the gunpowder residue test is not conclusive, sir. It could just aid in the conduct of investigation.
1: Salamat, Colonel, for educating me about that. No? Now, Ari, gin-mention mo nga tikumo kay malapit siya. When you say malapit siya, ma'am, to para gid sila pag pagtiro sa biktima?
0: Wala ko, sir, gambas na amasina.
1: Okay. Ay, grabe, no? Pero what I mean, gina-imagine ko lang bala ang horror sa partner nga amo nang natabo sa imo nga pinalangga sa kabuhi, no? Diin gani, ma'am, ang pilas sang biktima?
0: Sa ulo, sir, initially. Pero wala pa kita may nabaton.
1: Uy, yala.
0: Na result sang test, I mean the autopsy from Negros Oriental. Wala pa kita may nabaton yung result sang autopsy on the exact location sang iyang injury.
1: Understood, Colonel, ano? Pero ma'am, may indication, may ara possibility nga gintiro siya at point blank range or gindatul lang ang barrel sang pusil?
0: Hindi ko, sir, ma'am, ba na subong kay wala kita indicators gani.
1: Wai pagid ya. Wai pagid. All right. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Now, iban pagid nga mga bagay halinto sa Dumaguete kadto kita karon. So far, ma'am, ari last na lang about sang Oriental kay Mr. Carpenter, nano so far ang mga motives o ang mga angulo nga ginalantaw ninyo?
0: Well, as I have said earlier, man, ang ginalantaw ginaton nga possible motive is robbery. Amo na siyang lead subong motive nga gina-explore sang aton nga investigator. Considering gani nga nadula ang iyang backpack, may laptop nga nadula, and may money nga nadula. So, we're exploring into the robbery case. However, amon to gani, we're waiting for the results of the forensics kay para makita pagid naton or may iban pagid kita nga lead. Kay we could not just settle sa isa lang gid sa amonisya. Considering
1: yes,
0: nga damo, kita ang nakita nga mga angles man nga pwede explore pa.
1: Yes, kay sindigid ko kay pila pa man lang kaadlaw ang naglipas eh. So wala pa kamo sa mga investigation reports as of now, no? Now, I'll shift, ma'am, sa gawahon before ko magkadto sa EB Magalona. Ano ang nabalanta so far sa gawahon and EB Magalona related ni nga mga insidente, hindi?
0: As of now, sir, kay kahapon, nag-istorya man kita sa aton nga chief of police sa EB Magalona. Hindi niya pa, sir, ma-confirm kung connected niya siya ang duwa ka incident na ton.
1: Okay. Pero geographically, lapitay ni ang gawahon kag ang ginluntaran to sang insidente sa EB Magalona?
0: Personally, wala ko na nakakadto sa area, sir, but on the description sang aton nga investigator, sang personnel man aton nga kadto dito, may very close lang sir ang proximity.
1: Wow. I don't know kung nano ang papel sina, no? But let's go sa gawahon, ma'am. Nano ang latest update so far sa gawahon? May filing na sang murder charges?
0: Ang sa gawahon, sir, ginahulat na lang sang family. Ginahulat na lang sa investigator na to ng family, no? Nga ma-settle ang ilang mga patay. Then, after that, they will proceed with the investigation.
1: So, both nga patay na-claim na?
0: Sir?
1: Both ang si Kunanan kag si Sibalyos na-claim na sang ila respective families?
0: Yes, sir.
1: I think good.
0: As of now, amo na lang to. Ginahulat na lang nila ang family members na mag-okay na. Kaya syempre, ikutar pa nila ilang mga patay na mag-okay na. Then, they will proceed with the taking of the statement and the filing of the case.
1: Interesting. This would be one of those first incidents nga may ara gid sang murder case nga ginfile, no? And nanamian ko sa statement mo yesterday nga even if may admission sa CTG, still ang PNP mapursu gid ya sang investigation.
0: Yes, sir. Kay una on our end, B, hindi man enough nga ginako lang nila kay wala ta kabalo kasi patalang lang to siya. Siyempre ang una gid is to show fear gid ya mga pumuluyo dito sa palibot. So, ang isa gid naton kag ginalantaw ya on the part of investigation is to identify gid kung sino gid ya ang suspect, of course.
1: Correct.
0: So, number one, gid na siya. Kay sa aton naman, we couldn't just rely on the statements, no, nga ginapagwa nila kay it might be misleading or amo na gani, the first impression is to show fear gani sa general public and to say na they still have the control sa mga areas sa Nabukid nga bahin sa aton nga province.
1: Kag amo nang so, namian ko Colonel no nga at least yeah. Ang imo ya statement gapakita ka nga ang authority ya on investigation hindi ya ang CTG, hindi ang NPA, kundi ang PNP, ang gobyerno.
0: Yes, sir. I agree, sir.
1: Diba?
0: Amo na nga dapat, the community should only, kumbaga, mapati, no? So, kung anong ginobras ang ato nga, sakto nga authorities yet. So, we are scientifically based, no? Ang ato nga mga ginakanda ka investigation, evidence-based man kita, no? So, amo na, nga wala kita yagapagwa sang, kumbaga, reckless ng mga statements. Although, gina-consider naton yes, nga ginako na siya nila, but still, no? Kung ano ang mag-gather naton ng information, and kung ano ang result video sa investigation naton, then that's it, no? Amo na siya ang file naton ng kaso.
1: Kiti kabudlay man na, ma'am, nga bisan sinulang ako sa ron nga ahente, kag that would be reason enough nga patyon ka. Aba, yes, I mean, kabudlay.
0: And it will become an excuse na lang term nga spy or hindi ginagamit sang government or kung ano pa dira. So, hindi siya, kumbaga, it's very unlikely, no, para sa isa ka tao, no, para patyon lang natin because of those things. And just in case,
1: correct.
0: Kung may salagi man, there is only one government sa kung may reklamo ka or crime na ginubra sa imo, anytime pwede ka gidya ka file sang kaso kay we have already this mechanism na mapanishman ang tao and may layi kita sir pwede nga ibutang ta lang na sa mga kamot ta.
1: And that is the most definite statement nga nabatian ko subong sa isa ka police official ha nga even if may reklamo ka ang the only way to go is the courts sang Pilipinas.
0: Yes.
1: Oh, very very interesting. Kakabudlay na ma'am tigin interview ta kakaron nga gabi. Pwede na ko itudlo nga ahinti ka pulis. Kung di mo patay, pwede na ko nila patyon. But book by fine di lang ma'am, no? Anyway, Colonel, seriously this time, nanuya what, ang subo, diri kay ang natabo sa EB Magalona, pariho sa Oriental, senior citizen man. Nanong nabalantaya so far, parte sa EB Magalona ng case ma'am?
0: Well, on EB Magalona case in Italy, nagstorya man kita di sa COP regarding the updates, no? Sang ginsulod ni sa kunasir sa balay nila, yung pagwa ang iyang partner, which is amun isang witness man naton, ginambalan daw siya nga ang iyang mga sapat o iyang mga baka nga alaga alit daw sa palibot, no? So, amo lang na daw ang statement na nabatian man sang wife niya. Now, accordingly, according sa wife, kay wala man ni bonnets, wala man ni siya shield, wala man tanan ang mga sura ni sa mga personalities niya. They are new sa area.
1: Ooh.
0: So, amo na isang, it's also a challenge on the part of our investigators, no? Sa identity naman ni sang aton nga, sa mga perpetrators sang sa EB Magalona ni naton nga, ano, nga case. Nevertheless, no, ginatutukan naman ni naton. We already have kung anong mga recoveries naton, yung pa-forensics naman to naton. And of course, ang aton yung mga personal ubraman sa ilaman nga kaugalingon nga backtracking man and of course, ang interviews, no, especially sa mga tao sa palibot. So hopefully, may makuha kita diri sir nga lead and maka-file man kita sang Chaktovic na case.
1: Pero wala information so far nga ang victim is a former member sang CTG or may labot sa military.
0: Well, initially sir though the same spy tagging man sir, I think ginakuha man siyang ginarecruit. I'm not sure lang kung sakto siya, ginarecruit siya as asset do mo na siya pero hindi pa ni siya naton sir confirmed ng mga ano ng mga information so I think it's not proper ng balo naton dire pero do halos the same lang ang aton nga nga na-find out man nga, uy, amo na, the usual spy tagging sa CPP-NPA.
1: Ay, Diyos. Although, of course, wala pa sang definite nga declaration kung CPP-NPA man ang nagimo sini.
0: Wala pa, sir. And on their end, wala man sang admission pa, no? Kaya usually, pag amo na ganyan ba na ton, pag silang gaubra, ginako nila. Ang ilagid nga intention is to, siyempre, to show the people that they still have the control sa area, gani.
1: Yes,
0: pero
1: yes.
0: Amo lang naton, we're condemning it because it's not the right way, no? Bisa nabalon pa naton nga may sala na sa sila or may kay may ginapato man sila, sir, nga sala mo. And aside from that, nagiging asset sang government, gani.
1: Mm-hmm.
0: It's not the right way, no? Kay kung may sala man gid nang taho, dapat siya, he has go through the process. Kaya may layid gani kita.
1: And amo nang gusto ko man i-clarify, Colonel, even if you cooperate or you help the police or the military, is that a crime if you're helping legally constituted authorities?
0: Of course not, sir.
1: Nah, that's why.
0: Hindi ang pagbulig sa government naton. And providing information is not a crime. Eh, what if hindi ka man niya gusto sang ilang nga manay?
1: Correct.
0: Diba nga pang...
1: Oh.
0: And how they deal with things.
1: Kag basically, you're helping... You're helping the government in its anti-criminality campaign. Kay mga kriminal man ni sila.
0: True, sir. At the very core nila is criminal na gid ni sila. Mm-hmm. It's no longer an organization driven by ang ilang mga belief or ang ilang mga ideals. No, it's pure banditry na lang gid ni sila, sir. Yeah, kay more on ano na lang gid extortion activities na lang, and of course having control over the areas. Doon mo na lang ginang nakita naton nga gusto nila matabo.
1: And although ang masubo diri, Colonel, kay nakita ko ang statement ka asawa bala ang da, ang very similar to other cases, no, ginsulod sa balay.
0: Yeah.
1: Ginpagwa lang ang asawa, ginpatay sa sulod sang balay ang bana. Kag Diyos ko, makita mo guro ang video sang asawa, masintak ang dughan mo kay nabatian niya pa ang katapusan nga singgit sang bana, ga nagapangayo pabulig sa iya, bo Diyos ko. Tisining ko, well, anyway, Colonel, medyo damo kaso subong nga ginaatubang nyo, no? Tanan halos murder cases o tanan murder cases, gid. But anyway, Colonel, in the meantime, diri lang ko anay kutob, say hi to the Colonel for me, kagkamusta lang nato na. Sa imo ya, Colonel, thank you gid sa tiempo, ha. First time ko ni mag-interview sa imo, kabay pa hindi last, ha.
0: Yeah, oo, sir.
1: Colonel, salamat gid. Good night, ma'am.
0: Thank you gid, sir. Thank you gid. Kag sa time ang ginhatag mo sa amon sa Police Regional Office 6, Police Regional Office Negros Island Region. Salamat gid kag mayong gabi liwat sa tagpalamati sang K5 News. Salamat gid, sir.
1: Good night. Good luck, ma'am. Lorgo Vista. Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang chief spokesperson sang Negros Island Region Police Office. Live and exclusive diri sa Larga Vista.
2: K5 News FM Flash Report.
1: Sa mga wala nakahingagaw sa interview sa kay Colonel Lieutenant Colonel Joe M. Malong, may mga bagay siya nga ginbuy-an una diri sa Larga Vista. Una, may ara sang paraffin test nga ginpatigayon sa partner sining ginpatay nga Amerikano dito sa Negros Oriental. Paraffin test para magdetermine o maghibalo sang gunpowder residue, meaning pulbura, sa baye nga 26 anyos nga partner, hindi ani asawa, partner sa kabuhi sining biktima nga si Kent Edward Carpenter nga ginsulod sa ila panimalay kag gintiro sang isa sa tatlo ka mga kriminal. Robbery ang mayor nga anggulo nga ginatulok as of now. Pila pa lang kaadlaw after sang insidente. Pero ti samtang nga nagasigi ang investigasyon, suno kay Lieutenant Colonel Malong, may ara posible sang iban nga mga anggulo nga magatuhaw. Depende na ini sa pag-uyat sang SITG, o kung Special Investigation Task Group composite ini. When you say composite, lain-lain ina nga mga talatapan sang PNP. As of now, ang hambal ni Colonel Malong ang katapo amusini, Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, ginakabig ini nga Premier Investigative Arm sang PNP. Sa aton pa, ali-ali nga tagpang-usisa sang kapulisan. Ikadua, may ara man sang Regional Anti-Cybercrime Unit o kung RACU nga magapatigayon sang pag-retrieve kag pagkuha o pagtago sang ginatawag nga mga digital evidence katulad sang CCTV footage, closed circuit television footage nga posible makabulig sa paglubad sang sininga kalakasan.
2: Lorga Vista.
1: Amo ina banwa ang mga significant development sa pila ka mga kaso diri sa isla sang Negros. Remember, we are now under the Negros Island Region Police Office. Amo tong ginday-day. Very, very detailed. Hindi paginman madalom kay ti siyempre pila pa man lang kaadlaw ang natabo o ang naglipas after natabo ang pagpatay kay Edward Carpenter dito sa Negros Oriental. Gintalakay taman upod kay Colonel Malong ang parte sa kalakasan nga natabo sa Victorias kag banwa sang EB Magalona.
2: Lorga Vista.
1: Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang gitawag D3 Bio. Ari ang mga dugang nga mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3 Bio, especially kung ginakagat mabla, sir boy, no? Tanan niya kagaw sa imong nga tutunlan, patay sir boy mo.
5: Patay.
4: Mm. Kaya mostly ang kagaw, nag-acause ang kagaw sa tutunlan is viruses such as cold or flu virus. Then ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat and mononucleosis. Kung palainom ka D3 Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na nga mga problema sir boy mo. Palainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio gina-transform niya ang kuan monoglycerides into monolaurin, monocaprilin kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So din kabe, nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na sir boy kung naka D3 Bio ka.
5: Sang kadamo sang almas ang D3 Bio ag kontra sa kagaw sa bakterya kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gidya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
6: Yes, ang nami pagka si D3 Bio sir boy kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalati ang kasa kurason. Kaya nga man ginapataas ang
4: ang imong good cholesterol.
6: Good cholesterol, no? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
4: Kaya kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
6: Oo, magbara.
4: Mahimo na nga bara.
6: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3 Bio nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
4: ga-eight lanes ang kuan.
6: Oo, nagalapad ang aton nga
4: alagyan blood sa dugo. Cells. Ang circulation, ganami.
6: Oo, so muna nga ma-prevent agadya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason.
4: Wow. Kaya na akong naka D3 Bio ka.
5: Na ako naka D3 Bio katuwad.
2: D3 Bio!
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga buti ka. Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3 Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3 Bio daily, kadako sang bulig sa imong paginawa, sir boy.
2: D3 Bio.
5: ang air exchange sa imo sini nga lungs kampyon. Madula tong mga mucus ang constriction sa imo nga ano ni nga lungs ma-improve no ang imo nga air passage. So kung ginaasma ka mag D3bio ka sir boy.
8: Sa mga athletes na no lalo na sa mga mahilig magbike, magabiyahe ka mo bala magbike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink kung gusto niyo, kung kapuyon ka mo, may ilim noon ka mo dahil nga mabalik ang persa niyo. Hindi na kanlan kung dala niyo ang D3bio niyo. You just need to pop up around 3 capsules of D3bio of soft gel capsule tumaron mo, then you have that instant energy. True MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3bio, then you go on your way. Tapusang imo basketball practice, tapusang imo bike ride, tapusang imo hiking with D3bio.
2: D3bio!
5: Alright? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3bio, Sir Boy, ano?
8: Correct, no? Depende sa pag-usar mo. Usually, ang aton kaya first and foremost, yung ginausahan ng D3bio, is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
2: D3bio!
8: Damo, pagili nga health benefits ang mahatag sang D3bio.
4: So, damo, imagine lang, na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
6: hindi ka magmalipaton,
4: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka D3bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag MyTC ang D3bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
2: D3bio!
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio.
2: D3bio! Ang D3bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3bio!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editure. Mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako and my blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
19: OT,
17: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
23: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
22: May long-lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagkapanalakit nga baka.
23: Liyaw kalikot salon pass.
21: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga. Kitang

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart, in Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live, Bacolod, featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH. 101.5 K5 News. Larga Vista.
8: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. 51 minutos na kaligat sa takna nga alas 7.
7: Larga Vista.
8: Standby sa report ni K5 Wilson Villena. May nagkitanay kami gali kay ina ni Manang Josephine Dangdang. Ang paborito niya kuno nga pamalhanon, marot, galunggong, actually marot kun sa aton pa. Ti sining kong ako niya salmonete, labi na gid kun pamalhanon mo balang nga may batuan, bow. Kananam dasun. May ara ka panang sang laswa nga upod, bow, Diyos ko. Anyway, mayong gab-iman sa aton mga security guards on duty, ha. Sa ilan nanday Sir Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, Aria Isa Kabarangay, Tando Ay Boys, kay paring Norman Black Balinsoy, sa ilan nanday SG Pilar, Aguilar, Villas, Villarma, Harke, Abilida, kag Mendoza, mayong gabi sa inyo tanan. Sa Vista Alegre Barkada, sa kay Kumaring Joyce, sa kay Aming, kay Pastora Ging, kay Robert, kag kay Pando, mayong gabi. Mayong gabi man kay Yoli Orquia, Estela Bilonio, Ofelia Garibay, kag sa Purok Officials, sang Purok Yan Sundos, sa ila Purok President, Joden Gatuslao, kag sa mga kagawad Elena Publico, sinang Elena, Mariano Maravilla, Cesar Bilonio, Jovic Gaperio, Rosana Casiano, Rusty Garibay, Kagani, Estanid. Mayong gabi man kay Nong Edmund Diaz and family sa iya mga kapartidusan dira sa Barangay Kabug, Pamilya Mati, kag Pamilya na siya. Dalasa na sa iya mga paryente sa Barangay Maaw kag Barangay Malingin tanan sa Dakbanwa sang Bago.
7: Larga Vista.
8: Kay nung boy lumawag sa inigaran kay paring Alan Takapan kag kay amigo ko Unyot Badahos Jr. Salamat gid sa inyo pag-upod sa Larga Vista.
3: Norga Vista.
8: Te, pero amo na bala, siling ko, gadali, kuya puli, permi, pila na lang oh, manug tapos na ang first half. Gadali ko puli, kay matimpla pa kuya, DTX Premium Coffee. Amo ning ginatikal ko sa inyo, but believe you me, hindi nitikal, yes. Gapangapi ko, bisan gabi nga ah. Tungod ang DTX Premium Coffee, hindi ini kape di gulpi. Husto lang ang iya sangkap nga kape. Kag, syempre may lakot. Kun anong ara sa DTX 500, ara sa DTX Premium Coffee. Ang iya ni Patam is stevia, plant-based sweetener, gani pwede sa imo bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. Ang pinakanami pagid, may panguntra kagaw ang DTX Premium Coffee. Amo ini ang gano derma, ang milagrosong uhong nga kontra mikrobyo. Diri lang ni makita sa DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpi, makapatawhay ng ulo mo, makapabakod pa ang lawas mo.
3: Norga Vista.
8: Ang ginapares ko ni D3 Bio. Amo ini ang John Wick sang lawas, may extra virgin coconut oil ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka. Sa John Wick sang lawas, ang D3 Bio.
3: Norga Vista.
8: May DTX 500 pagit, pero pakarunan ko na eh. Kay Ari Anay ang balita with K5 Wilson Villena. Second period niya. Kun sa klase pa. Nano ini? Ang balita nagasiling nga may isa karegular nga empleyado, hindi JO, hindi contractual, hindi consultant, regular nga empleyado, I would suppose eligible sa Civil Service Commission o kon CSC. Karon ang problema amo ni. Ang report nagasiling nga nagkadto ini sa isa ka ilimnan sa Golden Fields Commercial Complex. Wala exact detail so far kung nag-ano to siya, kung nagmaoy City Hall ne, wait ka balo kung hubog kung ano nga plastada. Pero ang balita, gingamit niya ang iya pagka empleyado sang gobyerno, agod makapalagyo sa iya sine bayran sa inom.
3: Norga,
8: is this practically a case of Tonga versus Obra? Ari lang taon ta. Wilson, good evening. Please come in.
9: Those nagkape, no? Kag may kape, liwan sa atin. Ano kayo nag-aabiyan?
8: No problem.
9: Kasi pag those, no? Kung hindi nga pag ito matandaan natin, sa nalunes, nag-aabiyan, hindi ako makulong si Premier Greg sa ay din magbahag na isang nag-aabiyan sa Diyos mo sa nag-aabiyan sa ceremony sa nag-aabiyan sa nag-aabiyan sa
8: oy.
9: Ang iya sinitinom sa inotas na ilimdo sa Kipedos. That's why nag-decide ini ang staff na mag-reclamo. Karon, ang problema sa Kipedos na nag-decide sa regular employee, may isa pag-ibig na kakaangay man ng insidente na Kipedos sa local government unit ng sa
8: Wills? Wilson? Wills? I mean, would it be better kung maagi ta sa data connection, kung ma-messenger ta or ma-viber?
9: Yes, Aga,
8: utod-utod ka, oo. Oh. Ga-feed ang imo signal. Okay, okay na, okay na. Very good, very good. Proceed. Sige, sige. No problem.
9: Balik kita sa topic. So, among tugani ka kay sa Diyos ang nakompleto na nagkaigo ng mga requisitos kag mga dokumento in ebidensya. That's why ara na ang show-host order sa opisina ni Mayor Greg. Kag ini naman yang isa naman niya kaempleyado man kay sa Diyos ang ginatipon pa man ang iya sini nga mga ano mga papel kag ebidensya man kay sa Diyos, no. Kag ini pasakaan man sa show-host order kag in kaso di pa nga mapatud-an ya amo maning akto nila kay Kipa Diyos. Ang punto man lang ni Greg Kipa Diyos, no, kay imagine na pala ang negosyante nagapayad sang tax ka Kipa Diyos, no, nagapayad sang insakto, nagkapital sa insakto ka Kipa Diyos. So insulto man lang ni Kipa Diyos, no, nga ang empleyado sa gobyerno hindi niya mahimo mapayad sang ila sa mga negosyo. Kumpara naman yan na nag-obligar yung negosyante niya magbayad niya kasi sa Diyos sa tanan man niya ano matang ang mga papeles, ano matang ang mga requirements sa gobyerno, nag-iniyaya mo, nag-atingwa yung negosyante niya magbayad sini. So tiyan mo na nga nag-apaanda man si Mayor Greg ang bayan pasensyahan dahil lang kita kumabalaan kag mapapatutaan yung ginaobra niya ini, di madira, yan may arang tigil sa sanction o kung may pag-aobrahan, ganyan nga si Pag Diyos ng action si Pakulon, si Premier Director mm-hmm. Kasaya against ni sa empleyado nga nagagamit ng pangalan sa LGU kay Pag Diyos sa mga amo sini. Kaga nagahinyo, magyari ini siya na kung arang sa ilim na si Pag Diyos, hindi kita magpakilala o hindi kita magamit sa pangalan sa LGU kay Pag Diyos. Kasi ano pala ang image niya pagkatalon si Pag Diyos na arang ka din mo kung din niya beer house, kung din madanakwan, nga gagamit ka pa yan sa ngalan sa LGU kay Pag Diyos. That's why ako na confirm man nga isa ka ilimnan kay Pag Diyos sa may Golden Field sa kapsa parang resikang natyuntat ang ining wala pagbayad sa gipiyado sa kay Pag Diyos.
8: Pero practically, Wilson, ang gwa sini istafa ini mo. Nag-inom ka pagkatapos ginrason mo ya nga empleyado ka sang City Hall. Dasun gin 1-2-3 mo ang ilimnan. Oo. Pero wala pata kabalo sa specifics, Wilson. Ano oras siya? Ano oras siya sa ilimnan?
9: Actually, kung Kipa Diyos, base magbisato ng information, hindi lang siya kaisa. Kung Kipa Diyos, si Kete nag-abot na ganun sa punto ng nag-desisyon na ini ang staff na mag-report, hindi nag-idaan mo kung Kipa Diyos.
8: Hindi, what I mean, ano oras siya ara sa ilimnan? Was it during office hours or after?
9: Gabi.
8: Ah, okay. Although ay patas ang specifics party sini, no?
9: Kung ano, kung paano, specific, kung paano niya gin-commit ang ina kay Kipa Diyos.
8: Gasido, sido bala siya, Wilson?
9: Oo.
8: Gasido, sido, yan, nag-asitiol na eh. Eba? Why, takabalo? Regular, ne! Regular! City Hall! Mayor Greg, ne! Diba?
9: Ano lang ko sa City Hall.
8: Dason may buyayo pa, Valen!
9: Sige lang, Kipa Diyos. Tutulon naman.
8: Wilson! Wilson! Diba? Uy, zaway, man, way, man. Hindi tangayan, no? Hindi pati yan. Sang ubin ta pwede. Sang ubin ta pwede eh. Pero subong hindi tangayan na. Hindi na ko angayan. Ikaw ba? Say, pwede pa.
9: Yan si Kipa Diyos. Kaya itugang na lang Kipa Diyos. Hindi nga ugata ni makompormiso. Kitang posisyon ng LGU Kipa Diyos. Kabudlay. Kaya kayo nga maging regular. Physical.
8: Uubala.
9: So, tigibotang mo lang sa uyang bala ka Kipa Diyos ang ibogin na pangabudlayan. Kati, amo pa ning obrahon kay Kipa Diyos, no? So, ti, hulton ta kung ano ang desisyon ni Mayor Greg Sine, kung may sanksyon, may suspensyon, o kung ano ang sistema kay Kipa Diyos ang ihatag ni sa iya, whatever.
8: Kagtigaan taman due process ang empleyado, ah. I mean, of course, why patakabatis ang iya nga bahin, eh. Kung ano na, eh. Oo.
9: Pero tingwaan ta Kipa Diyos, no? Kung pulikid niya, kabay, kid niya makuha.
8: Pero danay may blatter ni sa pulis, wala?
9: Wala ka kay Father Diyos. Sige lang. Bukas kay Father Diyos, ang ilim na kundi anime, nagbabasit dito pala makakuha kita sa interview kag sa pahayag.
8: Gani?
9: Sa angon sinihin.
8: Sige, abe.
9: Pero kaya ang alarming natin sa liwat kay Father Diyos, ha? May isa pa ka mo ba sa incidente?
8: So din?
9: Excuse me, puro bantayan man. Na wala man na specific, kundi yung mga lugar ang isa ka-incidente, pero may isa man ka-empleyado.
8: Ha?
9: Ang help na kulod ng CEO ang nag-aubra man sa amusin. Aside pa niya,
8: uy.
9: Why
8: labot so, niya sa incidente so to sa the fourth?
9: Oh, ah, wala. Lain pa ginaya
8: ka-incidente.
9: Ito yung separate incident. So siya, concern na ito yung isang pagkakilala. Inilain mali yung ka-incidente nga anong incidente man. Basta sa inyapon, gagamit sa nalas, LGO,
8: ay, tagabayad. hindi amuhaw? Ano ni pattern ni hungod ini?
9: Abot lang ang kita Diyos.
8: Diba?
9: Empleyado kasi lang ang kita Diyos.
8: Uy.
9: All information na link niya sa Bacolod City LGO. Kung sila ko kumpirmado na ano na niya empleyado sila kay kung hindi kinmanin ni sila empleyado kay Father Diyos nga nagpakilala lalo siya papagwa na sa statement ang LGO na hindi ina nila
8: empleyado. Pero Wilson, ang talalupang doon diya kung magduwa na kabilo gungod sa buot ni nga gubon ang alkalde na naman.
9: Ambot ka kita
8: diba?
9: Na makasamat sila sa ilang itiapon sa daon ay taloon sa
8: gani
9: pamangkot na basta sige lang kay Father Diyos muna na siguro na ay matulong na doon ng update sa liwat no sa aton sining update kag ginakabalita gala dulo sa inyo sa kalwa sa my PCP 3500 ang balita naman gikan sa Bacolod City Government Center ni naman si Kay Five Wilson diyan na para sa kampyon na balita sa tiso publiko sa silingawa sa Necros Kay Five News sa pen
3: Lorga Vista.
8: Mayong gabi lang kay Roda Angeles Knight kay Merly Longno Toto Araneta Kim Arizoni Flora dala na kay Shira Echo watching live sa Purok Bigonya Maao. May low pressure. Yes, may low pressure area actually. Pero as I have reported earlier, ang ginabatsyag taya localized thunderstorms. Meaning, Negros Occidental, magamba ka localized thunderstorms, ulan nga nagapurma sa isa ka particular nga lugar. It could be kung dira sa Maaa, dira sa Bago, may ulan nga nagapurma dira. May ara man sa Bacolod, may ara man sa Talisay, and so on and so on. Lain na subong eh. Ang weather pattern may ara na localized weather systems nga ginatawag.
3: Lorga,
8: hindi ka makambal nga kung ara ka sa Bago gaulan, hindi ka makambal nga Bacolod gaulan man no. Sang unay kung gaulan Bago, posible Bacolod gaulan kiti isa lang ka probinsya subong eh, lain na. Amo ning ginatawag nga localized weather systems. Joel Escaner, maayong gabi. Moises Padilla, Leo Edgan, monitor lang kami sa Barangay San Antonio, Himamaylan City. Mayanggap ilang kuno kay Catherine Pilyora sang San Antonio National High School kag sa kay Allen Garth Fernandez ang principal sang San Antonio Elementary School. Leo, salamat kid. Jake De La Cruz, mayanggap. Ernesto Nipange watching live from Ervias Dos. Sir Ernesto, mayang gabigid. Mayang gabilang sa pamilya Hereos. Asa kay Mr. and Mrs. Hereos sa Bakyas, Barangay Mansilingan.
3: Lorga Vista.
8: Alright. Ari pagid, katapusan ng mga pagtamyaw. Leonardo Relos, Rosen Rosini, ini o Rosen, De Jesus, Granville 1, Mansilingan. Leonardo Relos once again. Dan Kasugod, Barangay San Juan, Binalbagan. Ariel Ligada, Barangay Kunsing, EB Magalona. Uy, kay Bay, kay Juan Gale, kay Ana May Monterde, kag Bea Regole, mayong gabi man, dira sa Banwa, sang EB Magalona. Kay Paring Fred, mayong gabi, samtang gabiyahe ka mo. Jonaline Galila, sa kay Rocky Infante Gale, sa kay amigo ko, Nikki Doria, kag kay paring Kidoy, tahan langit. Edna Kuntapay, mayong gabi. Okay. Jordan Poole, Melinda Gayoba, Eric Fernandez, Gina Purano Caloy Hironggano, mayong gabi man sa Vilmapi Boys from VCY abad.
3: Lorga Vista.
8: Salamat, salamat, kid. Sa iluhan ko na si Kay

0: hapon, duwa na naman no, kamay north ang involved sa isa ka insidente nga natabo diriya sa may syudad sang Bago, kasi 5 June.
1: Bago naman.
0: Ining mga yes sir, mga minor de edad lunsay yes, sa East Anyos kay K5 Jules ang biktima ang reportedly no based sa initial investigation sa mga kapulisan ang victim amunit sa K5 Jules ang out of school youth, kumbaga wala na siya naga-eskwela.
1: Oo.
0: Ang aton nga respondent amunit siya ya ang naga-eskwela sa isa ka eskwelahan diriya sa may syudad sang Bago.
1: Uy.
0: Now allegedly base sa mga kapulisan ang ining pag-inaway nga nagresulta sa pagbuno sa biktima,
1: mm-hmm,
0: ang nag-ugat git lamang sa K5 Jules sa simple nga tulukay. Inabalang daw ginatabisan sa K5 Jules.
1: Sa aton nga panahon, Michelle, pila ka na gani subong inday?
0: 37.
1: Mahambalang ko sa amon panahon na. Kay ti ang abansi ko sa imo mga 14 anyos eh.
0: Manog 13 na lang ka anyos si K5 Jules, kay manog 38 na ta this coming 29.
1: Hindi galing kay ti Michelle, hindi pa man niya balanon, ma'am, salaan man ko 37 mo.
0: Correct.
1: Diba?
0: Edad lang kita.
1: Nah, sa buot. Anyway, sang una nga chimpo sa amon chel ang panawag sina Tabisay.
0: Nah, no.
1: Tabis mo! Dibla?
0: Yes.
1: Kung namo galik, Kwani, may nagbaligya isog, may nagbakal isog.
0: Correct it, K5 Jules. Well, allegedly, ang nagtulok, amo ni ang atong respondent, which is the estudyante, and then ang biktima, amo ni ang nagsita, K5 Jules, sa
1: uy,
0: ila. So, bali, ang plastada, ang, ang biktima, ang bago lang gigwa sa eskwelahan, kiti buhi na, alating
1: okay
0: ko. Ang ato ni respondent ang ara nagaulo istambay sa gwa sang eskwelahan bangod niya ti ato sa iya na idulong siya kuno nga motor, wala lang
1: okay
0: kay karo kun single ini nga motor kay sa Jose kun tricycle.
1: Mm-hmm.
0: Ti ara sila nagaulo istambay sa gwa, then pag gwa no sang biktima did asang respondent rather kay siyang estudyante ang biktima, ginsita niya ini kay ti suno sa iya sakit kuno manulok ining respondent kay K5 Jules.
1: Okay.
0: So ginhambalan niya lain tulok mo haw, mm-hmm, kay K5 Jules. Nagsabat ang respondent nga why talang gid kada ginaano do something amo na bala kay K5
1: ang
0: Jules.
1: Nabun-an ang ga eskwela o kun ang wala na ga eskwela?
0: Ang wala na ga eskwela.
1: Ang wala na ga eskwela. Ang nagbuno yes, sa iya ang naga eskwela.
0: Yes sir.
1: Amo ning suspect.
0: Yes sir.
1: Oh.
0: Una bali sita ining tima sa iya. Kasi amo tula lain tulok mo haw.
1: Okay.
0: Nagsabat ang respondent nga wala talang gid kada ginaano do something.
1: Para ma-simplify tang istorya, chel ang gwa ni tambay kontra estudyante.
0: Correct. Okay, sir.
1: Oh.
0: So nag
1: bali sino una na nita ang estudyante?
0: Ang tambay.
1: Ang tambay. Pero ang sakit manulok ko no ang estudyante.
0: Yes sir. Amo na.
1: Pilang mga pangidaron nila sini ka mga isogaw?
0: Yes sir, sa East Anyos kay K5 Jules pareho sila.
1: Ti ipadala ta ni sa Mindanao para mangitaon tong Abu Sayyaf kag ISIS.
0: Oo,
1: damo
0: isog gali.
1: Damo isog di bunano na ginaya. Hindi gani ikarga ta sila sa bangka patubangon sang inchik sa West Philippine Sea.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Oo. Oo, kay sino ka isog sa ila mo.
1: Ibala
0: to sila sa mga Chinese.
1: Pwede.
0: Pero amo ni mga henerasyon na bigay kay K5 Jules nga tuman kay isog, pero hindi gusto sang ROTC.
1: Tuod no?
0: Yes.
1: Tuod no?
0: Pareko.
1: Oh.
0: Malabag nila nga ibalik ang ROTC kay hindi ko no nami sa ila henerasyon.
1: Pero may NTA sila.
0: Amo lang na. Kumaintuan.
1: Diba? Diba? Ay, Ginoo nga world ni. Sige, anyway, balik sa report mo.
0: Yes. So, amo to ko kay Sir Jules, ang nagsabat ining estudyante nga wala man siya kuno ginaano da, sinubag, sining istambay ang estudyante, which is the respondent.
1: Okay.
0: Pagkatapos sa to, dito na kuno kag nagpinukutay kay Sir Jules.
1: So, okay.
0: Minito tayo nag-intra nga iban.
1: Oh.
0: Hindi lang sila nga duha.
1: Kung namo gali, rambol ang gwa.
0: Yes, do amo na, no? Hindi na ma-identify sang biktima sa iya kung kanday sinuto, kung upo.

0: niya at ang nagbuno sa iya o kung hindi.
1: But sinong napilasan?
0: Ang estudyante.
1: Ay.
0: Which is ang ay sorry, ang ano gali, ang istambay sa kay Sir Jules.
1: Ah. Ang biktima. Tika, hindi ka man makambal, chel nga kun tambay ka nga wala kagid wala kagidya puturo sa kalibutan. Kay ti atong duwa ka namatay to gani sa Tacloban, to estudyante man to.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Ay,
0: ang dako nga pala mang kota nun, kay dito no sa mga kapulisan, wala man idala sang sundang. Ining mga estudyante, kundi inhalin. Hala. Ining sundang. At kay Sir Jose, kita ka sa ginabaligya pala sa mga online shop na daw tawag sang una, sinado jungle knife, inang pisliton mo siya, ma-open lang siya, bala ka kay Sir Jose, doka mo na.
1: Kung pisliton mo, jackknife na actually. May spring na siya nga kung pisliton mo, magwa ang iya sining blade.
0: Yes.
1: Ang kutsilyo. Jackknife.
0: Ginbuno malapit diri sa may sa dughan.
1: Uy!
0: Sining biktima, which is the tambay. But luckily, kay Sir Jules, though, bagras lang or napaw lang bala, ang naangkon sining pilas. Nagpagindala man siya dayon sa ospital, but tigin outpatient lang siya, kasi napaw man lang kay Sir Jules. Isama na sa ginaklaro sa mga kapulisan, kasi may nagagawa ng mga istorya nga may malain nga natabo sining biktima, pero ti wala outpatient malanggani ko, no?
1: Kuna mo, ang iya pilas, the place lang.
0: The place lang, kagay sa gasigay, guro po kutay. That's why naglabot sa amuna. But,
1: pero practically, ginhandos gidsaya sang kutsilyo.
0: Yes, sir.
1: Uy. So practically, ginstab gidsaya, di mo do stabbing incident.
0: Yes, sir.
1: Diba? Hindi mo man pwede, Chel, nato nang balaman busy, sir, da, hindi mo man pwede ni Inon? Inon? Si Inon nispia ko, abi ko si Inon. Kay mangkuton ko sa tani. Remuel, kung gintulok ka, kung ginandos ka, kung di stab panawag na, di mo do stabbing incident. Hindi man pwede, Chel, ibutang tatuloking incident. Kay gintulok mo. Diba? Hindi man ibutang tanga item tulooking incident, stabbing gid guro.
0: Correct. Okay,
1: galing ang balis ang pulis, hindi stabbing.
0: Doka physical injury, doka mo na sa kay Sir Jules ang
1: okay, physical injuries, okay. Yes. Pero ang klaro ya nga ginhandos gid siya sang kutsilyo.
0: Correct, okay, Sir Jules.
1: Kag napilas ka kutsilyo.
0: Napilas gidala sa ospital, but ilang patient kay dito da please lang.
1: Wala so, man to bangkil man. ang nagbuno sa iya.
0: Ano to, sir?
1: Wala bangkil.
0: Nakagdun siya.
1: Oo, kay ti kun in wala ginbuno kag napila sa kutsilyo, hindi stabbing incident, biting incident ang guwaya. Oo, di ba? Ang aton diri as reporters, we look for clarity. Kaataga yes, ng atong ginapangita. Galing kay Tikisa, ang blatter lain man eh. Amo na ganing ginasining ko, ginaduso ko, dapat ilungguhon na lang ang blatter. Di ba? Oo, para klaro. Anyway, dason ko lang na i-discuss. Anyway, ang importante, wala sang may napatay, wala sang malubha nga napilasan.
0: Yes, wala kasi sa gusto. Kasi ang ining estudyante, ang ara karon sa paginakop sa mga kapulisan sa ilang center, deliver sa may bago, may ara sa ilang halfway home,
1: uh-huh,
0: shelter, para sa mga minors, ara to siya kaina, but wala na to interview given si minor, pamaninika kay Sir Jules. But ang biktima, ang sa karon nagapahuway-huway pa sa ilang balay, kag sunod sa amay, daw nagakuan pa nino, nagapaminsar pa kung magapasaka sang kaso, kasi hindi sila galik kilalahay kay Sir Jules. Hindi man sila lapitay balay, let's say, diba, may mga old sila nga mga ilinaway, grupo-grupo, di mo do, hindi sila yung aduha kilalahay. Nagugad lang gidya sa lain na tulok.
1: Kung amo na nga yaw lang gidyan, ang ining tambay, nakalabay lang gidya sa eskwilahan.
0: May ginahulat siya. Pwede may uli siya kuno or idulo ng motor.
1: Sa different
0: zones. Amo na sa investigation sa mga kapulisan. O galing kay Ti, amo ni, daw hindi man magpautang ang isa amo man. So amo ni ang resulta sa mga tamaan gid, no? Kabanga kuan ng mga kabataan ining tamagin pala kay Sir George sa mga isog. Sa karon ng panugyan sa mga kapulisan.
1: Do ang gwa ni do mga ido galing nga nagalagaw sa park, no?
0: Correct.
1: Inang pagtulukay black. Amo na dayon.
0: Kapin pala inay kamo breed hindi
1: na.
0: About niya gwa.
1: Ano ano nga breed ang palaaway gidya chalao?
0: Ang palaaway actually do tanan nga ido do hindi man but depende kung dalon sa park kay sabi siguro ang mga
1: ikaw ginapamangkot ko chel kay dog expert kay. 'Di ba?
0: Ang mga aggressive ining mga dalaguan nga ido kasi sa dog ang mga let's say mga bulldog mga dala mga aggressive territorial na buta, tawag Katie ang ido yabi hindi magid na iya mag kagat kung hindi ka magpakita sang ti nga do kwa noon mo sila do sa kiton mo sila or what ang territorial lang tawag sila let's say gina bit-bit sila sang amo nila tapos palapit kada sa amo nila kag hindi nila kilala
1: pero the knife at chel sa aton mga tagpamati ang inyo ginapamatian karon mga kasilingan hindi ini taga city vet office ha. Si Michelle Patinyo ini wala. Masi masalaan ka bla chelawa. Perte. So anyway, ang dog kill ma Michel kanan tagid na patsimpuhan tagid na. Ano ang imo panugyan as a pet owner na nung imoon subong ulan init eh. Di ba?
0: Well, yes kay Fred Jol sa balay or actually ang ginabuhat gid namon sa amon nga mga ido dito is wala gid namon gina empty ang ilang tubigan
1: kay
0: every now and then nagainom ni sila kay Fred Jones and ang ila i-make sure man no ang ila bala nga ginatiniran is comfortable sila hindi bala masyado kainit kag wala bala sang sagabal sa hangin kay Fred Jones is amon ginatuunan para gani electric fan
1: wow
0: ginahagal kon makaisa but tiya mo na dugay-dugay lang namon sila ginasibingan kay given
1: wow.
0: Yung coat sang amon ido do medyo damol so mainit din ay ka kay Fred Jones sa ilalawas kag puan nang paliguan amo lang man ka kay Fred Jones kag balang taon din check from time to time ang temperature nila. Well, actually, ang mga ido, bala mga kakaysag, kung nagabasa ang ilang nose, meaning to say okay na sila, but
1: okay.
0: Makulbaan ka kung mala ang ilang ilong, amon na kakaysag, meaning to say may ginabatsyag na sila nga do ka hindi nami sa ilang lawas.
1: So, bali, ang imo ginabasihan ang tip sang ilong. Basta yes, gabasa, yes. Okay na.
0: Normal.
1: Basta mga tip yung gabasa, okay dya siya, no?
0: Oo, mahalong ka lang kay
1: madanilog. Ay, kalahin. Ikaw mo lang ataho. Mamadaan kita lisensya nga duwade. Ay, si Berto din man. Si Berto Aradaway.
0: Ama si Sleeping Beauty.
1: Kay ang bangyo report siya, wala ko na nakwa eh. Ang buwas na lang tong banyo update ah. Oo. Aba si buwas bala inuduro now. Anyway, buwas na to ah. Anyway, buwas iran down ta chel kun ikapila na ning incident involving students, no? Kasi daw alarming since sa natabo to sa San Jose National High School damo kapikat incidents eh.
0: Yes sir. And mga threats ng pagpaniro
1: hindi
0: ginanagsugod sang matapos sa itong insidente sa Tacloban kay K5 Jules.
1: Kasubo, Chel, no?
0: Yes.
1: Wala ya may gusto nga singa mapariho man ko kay Mami Chel, ma-reporter ah. Diba? Sila nga may ara, yung ambisyon, sila nga mamatay man ko bala, classmate ko. Diba? Bunun ko man balang schoolmate ko. Grabe, no? Ayo.
0: Yes, correct.
1: Sang una nga chimpu ya chel gusto ko magpariho sa Star Rangers mo. Oo. Gusto ko mag-driver sa kay Balatak. Inablang robot.
0: Kuya,
1: ikaw ya.
0: Kuya, gusto ko lang niya magsuksok uniform sang police kamo ginangako.
1: Tuod.
0: Gusto okay.
1: I don't know kung ano ang natabo nga ang subong niya ginaidolo kriminal.
0: Correct.
1: Oo.
0: May bitbit ka bala nga mga armas do ka baskog
1: na
0: do ka do nagabus kang ilaya kay kabjot sa isog
1: tilan tawan na bala si Adrian Gantalaw kay wala siya ga idol criminal tigundi nagtarong siya
0: kundi.
1: Dinto siya man? Nadula siya o? Dula toto Adriana o?
0: Nanyapon.
1: Hindi, ari-ari, masin nanyapon o. Toto Rimuel na lang ha, Toto Rimuel. Wala ga-idol kriminal. Ayo. Anyway, sige Cher, kay mamultahan tadi karon.
0: Ayo. Anyway, KKFM Jules, sinang katon madulong na balita para sa programang Larga Vista. Balita gikan sa patrol, no? Nga ginadulong man sa aton sa Kalwan, sa DTX Coffee Mix, D3 Bio, ka DTX 500. Upot sa patrol, si KK5 Martin, di maisip. Ako naman si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News at that.
2: Larga Vista.
1: Ang good night, ang inyo good night capsule, antes mag-inom, don't forget, inom gid. Sang DTX 500 kargado sa antioxidants pangontra sa free radicals. Kargado sang antioxidants gikan dahon na margoso kag disugard sugarcane extract. Hindi pagkalimtan. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
2: Larga Vista.
1: Wain ako sang tiyempo. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matud nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista.
3: K5 News FM. K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso?
4: Hilana,
5: sipon, kagubo,
4: tugasong virus, kagmikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
5: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo
5: monolaurin sang atong lawas.
4: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na bala?
4: Kag medyo
5: lipato na.
4: Ibalik kag protektahan ang memorya.
5: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
5: Nga isa ka sahi ng brain food.
4: Kagantin luman sa aton uto,
5: rason
4: nga gandami ang memorya.
5: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
5: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag DTX 500 na.
5: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
4: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DTX 500 na.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
5: ng balatian.
4: Mag DTX 500,
5: ang pinakakampiyon
4: ng antioxidant.
5: DTX 500,
4: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C.
4: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C,
4: babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Muterna Max, Max, Max Epektibo.
14: Ang
13: ko gali si John Ray dasa sumili sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko tubong nga nakainom ko sang blocker na pla kung pamatyagan kamag-ana
14: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend
15: makakal sa malapit na butika
16: masakit ang dyan masaminabudlayan sa pag-ariya Mags 4 Biotics ka by Fortified Probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya
17: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang akong ulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sini ka na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
22: Basta.
18: Ano na yung engineer ba?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
23: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
19: Dakong incidence yan, no?
23: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot Sir GP kung paano malikawan ang stroke sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimo sulod sang pulo ka tuig sa
19: GP. Lawig magaling abusar ma'am. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500
23: laban eh mangkot tabla ng mga nastro kung kuan kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke amo pa pag-inom sang ano DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw dakong chance mo nga ano ma-stroke ka after 13 years, laka mo, no?
19: Kadadlaw,
23: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 13 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise na, pungko lang, laban niya pungko, kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaonda baboy.
19: Oy!
23: O karni kadadlaw. Sa sulod sang pulo katuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
19: Oh.
23: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka Ditex 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo. Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tumulik balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, da pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom Mighty C. Ihanda mo na daan ang imo sungkod kag wheelchair kay piho kandidato kana sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitwag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag Mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
0: Isa na lang kulang.
23: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
15: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalas ubong imo sugar.
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
19: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sa inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga nagacramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
23: Ang iba niya Sir GP padagaan ng lapin reliever.
19: Ay abaw delikado.
23: Ang prostaglandin Sir GP amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gito ang uterine contraction. Dako ang kantanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress. Likawan hambalan doktor ni magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis kag nagkaikinis la nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress meaning wala paghubag and of course wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon pala bisyo pala pulaw stress pala kaon tamis painful menstruation eh. Pero kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom Mighty C or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation. Sir Boy?
24: May na lang kay lalaki tiya si
19: Adok
24: GP.
19: Sam? lalaki tiya.
24: Oh, pero bilang tatay kag bana dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa no nagaantos no. Isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid no. Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imong mood no hindi sila buringot kag mainito ng ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gid kadadlaw.
19: Sir Boy,
25: importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. alerto sa mga babae once you see a larger blood clots in your sanitary pads,
24: mm-hmm.
25: and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na ka mo sa clinic. Kadto ka mo sa amon clinic.
23: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
25: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
23: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inom pin relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kaya hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 gag MyTC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, MyTC, kada adlaw. No? Sa DTX 500 gag MyTC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500!
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na!
2: Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna!
0: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
0: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
2: DTX 500!
0: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
3: Kailan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500, Mighty C,
2: alkaline, ga vitamin C.
7: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
29: Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
27: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
25: Kalanlan, maligo, adadlaw. Unang solusyon da.
24: Pero Sir Boy, tapos sa paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
25: protection. Aha, ang routine. No? Routine.
24: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
23: Para habot all the time.
25: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
24: Mm-hmm.
25: Kalanlan, nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
24: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataasang antay.
23: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
25: Amo ni kampyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
23: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa serboy, nakabulong, bulletproof mo.
4: Bulletproof coffee!
23: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun imo nga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
4: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, wa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
23: Amo gala na sikreto, sir boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
4: Puga. Namit pa akon ara
23: sa pamasahe sa ta, sir boy.
4: Ahoy!
23: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, sir boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw, highway lang ang gagi nga mga salakyan. Di syempre permi na mo ginagambal nga inom gidya Extend Food Supplement.
4: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer na gatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay sini, no, sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una COVID, gabi ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epik to sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Dr. Ramil.
23: Hindi mo't pahangop, sir boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
4: Sala ginaya.
23: Pwedeng ang partner mo bigao.
4: Man.
23: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, sir boy. Imagine ba, sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga gakatabo ini siya, sir boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
4: Nanya.
23: Kung kung suggest ya before mo mag-love making.
4: Habon ni anay sa ano? Santo Plaza ba so?
23: Maghabot. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, sir boy. Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka cervical cancer kay nga kay gali ang imo partner may multiple partners. Now, ang matabo ni sir boy kis kwan mo nang late na bala.
4: Late na.
23: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
4: Ditribayo.
23: Sang ditribayo. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang itong cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
4: Sige lang.
23: Inom lang ko.
4: Inom ka lang.
23: Ang nakanami lang, pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and stand mo no Laurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon,
25: gin-safe mo.
23: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di trabayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di trabayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
25: Correct. Kag inom ditribayo.
23: Kag inom ditribayo. Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo before double sexual activity.
25: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
24: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
25: Wow!
24: So, way ka balogali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
25: Mm-hmm. So, kung, ato white blood cells.
24: Yes, no, ang ato niya T-cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sa cancer cell. No? To, amun nga, hindi kita matubuan siya ng ginatawag klaseng virus o kung tapikan siya ng klaseng virus.
25: Cervical cancer, no?
24: Oo, oh, naka-ditribayo ikaw. Kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
25: No? Uy,
24: gamit ka sa ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sa ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
25: Uy!
23: Ang nakanamin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
25: Ang magiging kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
23: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
24: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells na, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
25: Gaanta ka mo proof, grabe ang ditribayo. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa ditribayo kung pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from ditribayo para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also
4: antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium. They're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang Balindok Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya, ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So, hindi lang sa tangkaso o busip on kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Malakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
29: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roja City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
6: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
23: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid. Specialized niya sa gitwag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid. Ang kaspa, sir boy, imula na hindi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio, patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo, kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal siya, sir boy, may anti-inflammatory man siya properties, especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gitawag imo nga eczema. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
4: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
23: A pharmacy in a capsule.
4: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayala sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxinitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, da sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kaglabos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyo relasyon sa Diyos. Kaya mo niya pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa ato, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman i-balik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa ato nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na lukoy gisaton. Muna nga dalayon siya sa sini nga diyon. So sa hindi bagid kita magpadayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay't gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kayaan din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan ng mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang ni siya nga paanggid, makita ta ni siya diri sa kapitulo 13 bersikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa totoong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sampog nagkadto sa pagsampog. Kag sang nagsampog siya sa ila sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan

kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ilasang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan diri nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon, nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit, kag sa nagatulok, wala sila makakita, kag sa nagapamati, wala sila makabagit, kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod, makabati kamo apang hindi gid makahangop. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang hindi gid makahangop. Kay ang tagipusoon, sining katawhan, ginkibulan. Kag ang ila mga igdulungog, halos makabati. Kag ginpiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata. Kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod nga ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao, nga naghandom sa pagtanaw sang inyo, ginatanaw, kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo, ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang butang balog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero perti ka swerte sa mga apostoles, sa ngod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, parte ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung suerte kita, bangun kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo na tani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman. Kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sang una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna, kag matarong nga mga tao, nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo, kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw niyo subong makatura. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo, hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magpaathag. So, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang

0: Kapyo
1: na radyo. Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 1.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin?
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin mga 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon. Kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat, i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong globe number 0927-448-940. July 14, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K5 Grilin.
0: Kumusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, very far. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanahan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan nga kinanglan tagid ang suplemento nga nagahatag bulig sa paglimpyo sa aton sistema. Gabulig sa pag-repair sa mga damage sa mga selula ka mga tissues. Suplemento nga nagahatag sa aton proteksyon nga hindi kita makangkon sa diabetes. Suplemento nga madasig magpanubo sa aton blood sugar. Suplemento nga gapanami sa aton dugo, galimpyo sa aton kidney, kag sa aton kaugatan. DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract, ha? Nga ginatol-tol gid ang tanan nga mga higko kag mga toxins nga nagahatag gid siyang problema. Kay ginaguba yung aton maayong sistema kag magaresulta ini sa masakit kag balatian. Antes pa man maguba ang aton sistema tugas sa mga toxins, kinanglan ta limpyuhan ang aton sistema, bulig gid sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline of vitamin C. Hindi madayon ang trangkasyo, hindi madayon ang hilanat, ang ubo, shipon, kaghapo, mga kakifab. Kung adlaw-adlaw, protektado kita, kag may mataas kita nga depensya, kag resistensya. Importante, nagainom kita siyang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagahatag man ang Mighty C sa dugang nga elasticity sa aton ugat. Importante na mga kakifab, no? Ang ugat naton, kung sugpon-sugpunon mong tanan nga ugat sa bilog nga lawas naton, lamot sa bulan mo. Sado kalaba sa ugat galit naton, Jirili. Siyempre, dala na lang mayor. Ang mayor nga ugat. Mga ka-K5, Mighty C naghatag man siyang dugang nga kaalam sa aton immune system. ang immune system mga soldado sang lawas nga naghatag proteksyon kag depensa batok sa mga kagaw, batok sa mga kunano nagausulod sa aton lawas nga tuyo gid maghatag sang kahalitan o kung paguba mga kakifive. Ang mighty siya dasig magsaka ang aton depensa kag resistensya. Sa sumong nga tiyempo nga pakambyo-kambyong klima, kinanglan naton may maabti kitang nga respondi sang aton lawas. Kadasing mag-adjust ka magdepensa para hindi kita mag-ubo, hindi kita mag-sipon ka maghilanat, kag dali na dali-dali malatnan sa nagatrangkasyo kag nagaulubo sa palibot. Sumong man mga kakifay, mga kabataan, tagaan taman sila sa proteksyon sang Mighty C-Syrup for Kids. Halin sa aga, pagkanto sa eskwilahan, mayo pa. Pero pagpapulik, di nga halakang mata mo nga paluya. Kagali sa eskwilahan, damo sa mga kaupod ng mga estudyante kang mga classmates ame. May aralanda nga nagalain pamatsyag kag mga tsigrile. O kung mag-ubo, o kung magtulukay lang ka magtuparay, tingala ka kung ubo ang resistensya sa mata mo pagpuli sa hapon. Daw ginahilanat na siya. Daw gapaluya na siya. Daw nagaluha ang mata. Tungod, nalatnan man siya, no? So kinaglan sa kabataan naton, padayon ang mabakon ng depensa kag resistensya. Sa liwat, painuma sila siyang Mighty C Syrup for Kids.

0: Natabo siya bagyo. Nahuya siya. Nga daw nagnubo ang iya ranggo. Instead nga tropical depression, naging low pressure area na lang siya. Yari na ang weather update with Jerry Lee. Yes, no. Mga gagay-five weather update kita, Anay, ha? Naging isa na lamang ka low pressure area ang Anay Bagyong Josie. Matapos ang makadali sining pagdiner sa sulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Ang LPA ang ulihing nakita sa 1,095 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Kag wala na ini subong sa posibilidad na mag-develop liwat sa isa ka bagyo. Naghinay naman ang southwest monsoon o kung habagat. Kag nag-aapekto na lamang inisubong sa norte nga bahin sa Luzon. Apisar sini ang nabili naman ng mga lugar sa pungsod Pilipinas. Ang maka-experience naman sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, bango naman sa localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, maka-experience kita sa partly cloudy to a time sa cloudy nga panahon. Nga may mga, o kung may mga, nga may posibilidad nga mga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat, bangod naman sa mga localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Joshie Prot. Si Joshie Tiwai na babae, Joshie. At sumulod na siya sa teritoryo, pero doon nahuya si Joshie. Base, mabisto naman ang flood control. Puti, white na kamalo, kahit si Joshie sumong nagakurba na siya ya. Noong ginasunod niya ang agi ni Inday, nagakurba siya pakanto sa bahin sa Luzon. Dugay-dugay mapagwa na siya. Ay, swerte, simong gabi, pagwa na siya gani. Sa aton Philippine Area of Responsibility. Pero padayon, ang habagat nga nagasulod sa aton, base arat ng surprise number sa habagat, base ang habagat naman among magabumba sa aton kang manghilamos naman tatubig ulan. So halong sa kitang Yapon magkaka-K5 ba? Halong kita ha? Ini nga portion ginadulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Sa may mga galuto na mga kaka-K5, especially sa nagkakarinderya. Nagapiparar lima ka klase siyang putahe. Iban na may ara pulo kabilog nga klase siyang putahe. Gagilanuto sa karinderya, iban sobra pa. Di grabe nang eskrimahay sa kusina, Jirile. Grabe na iya ang kumpas mo da kung mag-amuna ka na mo ang ginaluto mo sa matagadlaw kung nag-negosyo ka karinderya. Akon malang niya tani iya, Jirile, suggestion malang kag reminder sa aton nga mga nagaluto sa ilatag sa tagsa ka mga panimalay. Kag siya naganegosyo siya karinderya, kay man hindi natun malikawan ang mapaso, blaw. Base sa akong personal nga experience siya mga kaka-K5, wala gid ko maghuna-huna nga akon nga tani tuyo malangya kay December 31, manug New Year. Maluto malang kung tani siyang akong paborito nga lechon kawali mo. Na kundi siyempre pitsa 30 pa lang gintimpla na siya. Ang duha kapata siyang maboy, be. Karon, ginhuluman ko siya. Pagtapos ang hulom, siyempre, lagaon mo siya, Nay. Lagaon mo siya upod tong mga panakot, abi. Kagtapos mo siya malaga, pabugnawon mo siya. Banyusan mo siya siyang asin, kaglanggaw mga kakipay. Tapos, isulod mo sa refrigerator, kagpabayaan mo lang na siya. December 30. December 31, pagkabuhas, alas 6 ang hapon, mga kakifarm. Gin, pagwa ko na si refrigerator. Samtang nga nag-init ang kalaha nga may mga mantika nga kanamo. So, nga ako malang gina-expectar is masirit lang lang. Masirit lang siya kung ilunod ko itong patang nga hinulumal kito yuta. Litsyon kawali mo. Ang natabo, mga kakivibe, pagbutang ko siyang patas ang baboy, sa nagainakal nga kainit siyang mantika, no? Hindi sirit ang natabo, kundi lupok. Naglupok siya. Tungod siguro nga bugnaw ang baboy, kag tungod guro may asin siya kag may langgaw bla. Tungod nga kainit guro siya mantika kag bugnaw ang baboy, nagmixklada sila, daw sistema ya, daw kilat bla. Kamalukang kilat is kung magsugat anay ang init kag ang bugnaw ng hangin, mag-produce ang tawag naton nga lightning. O kung pagpangila, doon mo na guro bla. Ang humok o kunting outing ining init nga kala nga mantika nga sa kalaha kag ang bugnaw nga patang nga maboy naga sugat anay sila lumupok. Hindi iya basta-basta nag-alwa kay mantika jirili padulong ginakita ko giga padulong ang mantika sa guya ko mo. Mayo lang nakalisyo ko gamay. Kay konway ko kalisyo, guro matagid guro siya mo. Basi bulag na ko. So naigo is sa babaw siyang akon nga kilay, sa dalom sa kilid siyang akon mata, doon dira nga porsyon, gid. Doon ako nga bahid siyang akon nga guya. Guya ko nga, baby face. Karon nung matyagan ko matamad ko nung nagakutot, blanjirile, matyagan mo ginagakasunog, panit mo mo. Ang matamad nga nagahapdi, blanjirile, nga daw ginakumos. Sang amal siyang ako nupon siya malay, yalo hilang mo si tubig. Sini ko hindi. Kuha ato lihog ang ako nga di 3 Mayo, na di nabutang lo, siling ko ara sa kwarto, nasulod sa kahan ni Hero. Singalo hindi ma-break. Kung nga niya may password. Sinigual, ang password? Yan ang password lo? Kung password, 1, 2, 3, go. In other words, nagkwa sila sa D3 Bayo. Kaginhimo ko mga kakifay, may arak ko siyang algodon na limpyo. Kaginboksan ko ang duha kakapsula sa D3 Bayo. Ginbasa ko gin ang algodon. Kung dito matyagan ko nga daw nagamiti sa guya ko, matyagan ko may sunog, ginanuno ko ang algodon nga may D3 Mayo. Sige-sige lang, no? Sige-sige lang. Kung din pag ito sa may guya, sa may babaw sa kilay, sa may agtang ko ayon. Mga kakifive, halos na puno ang guya ko sa D3 Mayo. Pero after estimate ko mga 2 to 3 minutes, nadula, inablang burning sensation, bla. Inablang doga kasunog, bla. Nadula, ngot-ngot. Nagadula ang hapdi, mga kakifive. Ha? Amat-amat ko mabatsagan. Okay, tiyan mo na nag-resulta again. Pasalamat ko kay Dawain na nagsakit, wala na nag-hapdi. Ang ginapamin siya siling ko. Kay kumo sunog siya siling ko mahabok kining panit. Inablang may maghamok ang panit, bla, may unod nga daw tubig, bla. Ang problema kung mapusa, laki mapilas na siya mo. So, ginhimo ko mga kakifive, no? Ginpabayaan ko lang. Ginhuluman kong guya ko sa D3 Mayo. nagabot ang bulag tuig nga nilupok ang mga puwites, nagnilupok ang mga triangulo, kamara, kang iban pa, mga turutot nagahinuni na, dugay-dugay kinananay na, pero ang nitri bayog ya po naras guya ko. Pabayaan ko lang. Karon, manugtulog na, buhay ko yung nangilam mo siya. Pabayaan ko lang yung nitri bayog, kag ginakot ang concern ko, masimla mapalok ang guya ko. Kagkaroon, magkambang ang itsura ko kung magkalapilas na may kasakit kagamudlay. So, ginbutangan ko lang hapin ang ulunan ko sa pagtulog ko. Karoon, pagbugtaw ko na, January 1 na, no? After 1 year, abi. Kaya natamo, December 31 mo. Pagbugtaw ko, January 1, di mga isyagi ka to, eh. Magkaka-K5, ang una ko ginbatsagan pagbugtaw ko, kung nagangot-ngot, so why na mo? Tapos gikap kong guya ko, mga bahin sa agtang ko, ang maigo ng sa mantika, kung daw ay maghabok. Kung masimla wala na ko kita, gaitomlaw, amat-amat kong gintiin ang espiho ni Rili. Amat-amat ko tiid ang espiyo kag tanawon ang itsura ko. Ay, salamat sa Diyos. Daw, ay lang ginyan ni Rili na tabo mo. Daw, siya, ay lang ginyan na tabo nga sunog sa akon guya sa mantika. Dito ko magkaka-K5 nga na-witness gin mismo personal kung ano kagrabing nitri bayo. Nga kinanglan gali nga tagsa ka panimalay may ara gid nitri bayo kay ang aksidente pareha sinang sunog na sa guya sunog sa panit makatabang gid dili. That's why ginarimind ko man ang aton nga mga nagaluto nagakusina nagakarinderya nga adlaw-adlaw sako ang lutoay kung pasanay kag iskrimihay na sa kalaha na kang mga kaldiro sa kusina. Hindi gin may bitar masunog ang mga tudlo, mga palad mo na, mga butkon mo. Hindi pagugasi tubig. Butangi lang rikta di Trimayo. Butangi di Trimayo, mayo paginag ako na mas-on mong di Trimayo kag ibutangan mo siya sang tape blanjirile, ha? Nga para mahulom ang bahin kung dito na paso ayon ang nitrimayo nga ang algodon nga masasang nitrimayo ibutang mo to sa bahin sa kundi nasunog kag butangan mo sang tape lahaw para nga magunay siya para maghulom siya. So another pagin mga ka K5 amo ning latest, oh. Ang akon nga kilala may problema sa tiil. Ingrown niya nagpalukit. Mauway yung brahon, palukit, gin mo. Niya, sinko nga nagpalukit, yan niya kay kakatol. Sinko niya sa nasyon gani, magkatol gani, tawagun mo ko ha. Niya nga aluhaw, ako pa lukita. Nagpalukit siya siyang iya kamalagko nga sa tiil niya mga kaka-K5 tungod nga ingrown ko noon, no? Di guro ka dalom na guro siyang iya, guro nga ingrown guro. Do ara na guro sa Pacific Ocean. Nagkalapilas. Karon, hindi na siya kasapatos, kikupusina siya. Gatsinilas lang siya. Tapos do nagbanog siya, kano nagabasa, wala. Ginabutangan niya man siya kung nanong nga ointment na kagnanong nga bulong, budo ay gayom, wala. Panilag ko mga tatlo na kadlaw. Siling ko, abe, amunihin mo untahan. Kuwag ka siyang algodon, bas-on mo siyang nitrimayo, gamay lang algodon, nga butang mo lang sa kilid siyang kokomo mo lang, gamadasok mo siya. So, bilong kadlaw, hindi mo lang pakakson, may ilan na siya. Islan mo lang, especially kung magabi, magtulong ka na. Mga kaka-K5, after 2 days, kitanay kami, ay nakasapatos na siya. Siling nga siya ko, niya, low, ay na nagasakit, why na nagabasa. nga ba siyang ano? Nagakon mo lang yung groan mo lang. Ako, hawa. Nga matyagan ko, lundo may nagtubo nga unod. Sin ko ang una na. Ginatap na siyang ditribayo ang pilas. Ginaayoy ang pilas. Ginatubuan niya siyang unod nga mag-ayong pilas. So mo nang kalitis ko nga, no? Nga experience siya magkaka-K5 sa ditribayo. Grabe, no? So gani mga kakifa, kinaglantag siya ka panimalay may ditribayo, gid. Ang una ko man yung experience siya, hindi ko malipatan, kag ginashare ko ginipirmi about ditribayo. Inamalang siya kagabihon, especially siya kagahon, matulog ka na mo. Now, ako yung atawa, budlay ko matulogon, dirili mo. Di karoon kay chansa ko natulogan ko ame. Sus nakadamgo ko aramina bla. Nakadamgo ko aramina ga kuno abi ara kami skilid bye-bye. Tapos nakita ko sa malayo si Aramina nagadalagan sa slow motion pakanto sa kon. Ini siya damgo niya. Kita ko gid si Aramina ga siya nagadalagan sa skilid bye-bye nga nagamikini dirili. Do hindi ko ma-explicar ang kalipay ko nga gapadulong sa sakon mo nga nagabikini. Pula pa, be. Pula pa. Tapos ang buhok niya magdalagan. Siya nagahabyog pa wala kang patuo kag nagauyog diriling lawas siya. Sus, Mariusip ka namin namin nga damgo. Siyang ara na si Aramina siya kung tumangay, Jirili. Huwag siya maginhambal siya kung intulog niya ko siya mata. Eyes to eyes siya. Pag eyes to eyes, Jirili, ginpiyong yung mata niya kag ginlingi niya gamay liog niya kag siyang tagapalapit ang bibig niya sa bibig ko. Grabe nga damgo ka namin-nami, no?

Totón Blanco. Eso es King Pacola. Bisan sa damgulan tani ko matabo, bla? Huwag gina. Tungod siyang 14 tutunlan ko, nag-ubo ko, nautot ang amor nga eksena ni Aramina sa kilid. Bye-bye. Siguro na ginhimo ko, ginkap-kap ko naman ang kahadihiro ko. Ato to ang nasulot ang ditribayo mo. Kuha ko duwak milong ditribayo kang pang-iton ko. Kung ihumok pala na siya kay soft gel, mag-isik pala siya sa unto kong kanton. Dahil yun niya nakailig sa baba ko, kag natinir ko na sa baba ko, kaya kung masi may bakterya, kung may virus, tuga nga nag-ubo ko amin ng katol. Namatamad ko na yun tulon, kung dito nag-katol sa bahin sa tutunlan ko. Ah, huwag gani, 3 minuto, siya dula yung katol mo. Kung dula ng katol, siling ko, huwag na ko naubo. Kung matulog ko, ingagaw ko, damgo, masip lang may sugpon, blaw. Mga kakifive, ang natamo, natulugan ko, kag nagdamgo ko liwat. Pero hindi na nagsugpon to. Ang damgo ko, ginasukot na ko sa turkos ang utang ko, no? Mariusip, kanugo, no? Now, ang sumong ginahimo ko, antes ko magtulog, ha? Antes ko magtulog sa gamit, nagkakagat ako nga daan, isa kong dua kanitri bayo. Antes ko magtulog, ngaran ako mismo sa akong higdaan na bi sa katre. Layo ko nakakuha sa nitri bayo kang magpangit ko, anay. Kang ginahulom-hulom ko lang siya niya sa baba ko kang ginatulog na matamat. Hasta matulogan ko. Skotam sumong mga kakivive, huwag na ko nagkatol ang tutunlan ko, huwag na maguba ang akong tulog, huwag na ko gaubo. Mga kakivive, amo naghimuon ta, especially ko nagapanigarilyo ikaw, o kung may problema ka sa tutunlan, mayugin, nga makagat ka isa, dua, kanditri mayo, antes ka magtulog, para tuloy-tuloy humuok tulog mo, ha? Mga dugang pagid nga mga benepisyo ang aton may balaan sa pagsaysay ni Dr. Ramil Oy. Every day nagasulod si Dr. Ramil Oy sa mga programa kag nagahatag siya sa importante nga mga detalye kag anong nga mga benepisyo para sa kayong lawas upon ang D3 Bayo. Matian dagid si Dr. Ramil Oy, ha? Mga kakifay, mga punukto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, MyTC, and D3 Bio. Sarangin mo makal sa halos tanang yung mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanang yung Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man mamakal sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga, DTX 500, MyTC, D3 Bio, kung ibang paging ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa ton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayan. Diri siya makulod mga kakifay mag-aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara lang yun sa tubang siya nga Paglam Sports Complex Main Gate. Alas 9 siya nga aga, bukas na daas ta alas 5. Domingo, tubto, Biyernes, sang hapon, ha? Sabado, sarado. Okay. Wala ba yan, ha? Now, karon, hingalita na ito, eh, no? Kay because sa magpa-check up ka sa doktor, may bayan yan. Ligin medyo nako-nako. Yeah, everyday, may bayan mo. Dalana da ang inyo yung mga pariente, membro siyang panimalay ninyo. Nyati si wala man problema si lolo ko. Wala man siya gilanat, may man siya katrangkaso. Amo na ganin pa check up, tahulaton na siya mag-gilanat pa. Kabalo kang the best way magpa-check up ka kung may kayo na matyag, blak. Para tuloy-tuloy kang dipinsa nga magbakod ang imo.

resistensya kag mayong kondisyon mo. Naamo na tiyaktong pachikaw, kadok may makunabat tiyag, so ano pagit ang kinanglan ko nga magmakod ang ako ng resistensya man. Nga hindi ko abi ma... dali maghilanat, magsipon, malirji. Kasi, yang lolo ko ay man problema, galing ang may mula na kong kagahon la. Nga bago lang siya nakahigda, dugay-dugay mabangon naman siya kay mangihi. Way pagani, 10 minutos nga nakahigda siya balik, mabangon naman siya kay mangihi naman liwat. Di ang iya nga tulog, sumahon mo sa bilong agabi, daw mga pila lang kauras. Kay utod-utod, tungod nga dugay-dugay, ginagapangihi siya iya mo. Ya kung kisya gani, mga pila na lang katika kag banyo na mangihi siya, nga hindi na punggan, kasi gawak na lang, di yung kakabasa at madyama ya. Di ina siya mga kakay-five, no? Hindi na iya normal. Nasuhay nga kadoon yung ito si, ang clinic ni Dr. Ramil, kag ipakonsulta si Lulo mo, ibili lang pajama, ya. Prosok-sokan mo yung ginlargo, kay kung masimilin pajama, ito kang nag-tawil-tawil kadoos clinic. Hindi naman na butong, kay may edad na, nasi lahing na nagurong gagwala. Okay, mayong gabi na sa ato na amigo na sa Canada, ba Toto Harris de Sena. Oh. Ah, thank you kay Toto Harris de Sena sa pagpamati, ha? Kamusta lang da si mo, ha? Ah, kainday aman sa Intana sa Himamaylan, mayong gabi man. Ah, good evening, kamusta sa kay tatay? Oh, okay, paring Pipito Lim, oh. Paring Pipito Lim, no? Kapamati sa programa, no? Ah, mayong gabi na si mo, paring Pipito Lim, ha? Ah, mati ko nagwapo ka naging ko, no? Tinamo na tabla. sige. Mayong gabi na sinyo, ah. Alas 10:17 na. Tawag na kamo sa aton hotline, ah. 0928-611-2263. Mga problema nga nagahatag tublag si Moya pangunahuna. Nagapabugat si mo nga balatyagon. Nagapagumon sa inyo paminsaron, ah. Tawag ka mo kay istorya kita. O kung may ara ka na sa opinion o kung komentaryo, parte sa mga isyo kung malita man, o kung ang imo panilag sa palibot ni mo na, gano hindi kaya kumpurmi, may ara ka sa kagayunan nga magpabutsyag sa imo balatsyagon pilang pautwasa, ha? Tawag ka mo siya atun pagin isya ka telepono, 0927744-8940, ha?

0: labing baboy si Bong, no? Ang baboy si Bong dyan, nagdubong presyo. Pero ang tao, no, may ara man nga kakaon, pero no, gakimit-kimit pagkaon, bla? Tungod siyang mga balita, bla nga may mga problema si baboy. Ah, wala na siyang makita nga karne siyang baboy nga ginabaligya sa merkado sa Banwas San Enrique. Ah? Sa Banwas San Enrique, wala na kuno siyang ano ni karne siyang baboy ni nga ginabaligya sa merkado sa Banwas San Enrique. Sa karon mga karne siyang baka na lamang ang makita nga ginabaligya sa merkado bangod sa ginapatuman nga border control sa Banwa kag jutay nga supply bangod sa kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Posible man nga magsaka ang presyo sang baboy sa tingon nga magbalik na ang baligyaan ay sang pork meat sa lugar. Basi nadala ni siya Hormoz, hindi man. Nagkuha o kung nagkuha naman siyang sample sa mga buhi ng baboy ang local o kung local government unit sa San Enrique agad ipaidalom sa testing para mahibaluan kung apektado ang mga ini sa nasambit nga balatian sang sapat. Sang Domingo, sang Sabado. Sang Sabado, may nag-imbitar ako, nag-imbitar sa aton somewhere in Bago City. Medyo ara sa mga area sa Bago, sa Nabukit, ayun nga bahin. Mga ka-K5, no? Isa ka-birthday party, no? Ika's 58th birthday, blat. So, siyempre na mo siyang mga handa, dirili. Komo birthday ka 50 yang birthday sang aton na abyan abi palit chon sa baboy. So daw hindi ko magkaon baboy blackete daw. Lichon abi na bisan lichon pa. Kay tungod nga amo labing balita na may mga kolera kun may kunano na nga balatian sang baboy. Mga kakifive ining kilala ko. Nagasagod siya baboy. Kag nagadamo yung baboy ablaya. Despite sa mga balita nga mabatian sa iban nga mga lugar somewhere in South Abisaton probinsya, nga pila kagatos ka mga baboy nagkalamatay tugas ining mga ESF o kung kolera kung anong ning sakit nga bag-o sumong nga nag-atakis baboy do ratay kung sa manok bla. Ang iban ko ganing nga kilala, damo-damo siya baboy, do mga lapit gurusin ka baboy. Ginabaligyan niya lang siya marato, antes pa man magmalasakit mo. Kaya ang tupad niya nga farm, o kung pigiri, nagkalamatay ng baboy, sobrat pilakan ito kagatos. Tiining nga ako niya ngayong katuan, dirili, dumakyard lang niya bala. Nga may ara siya siyang anong kababoy nga nayo, ano ning do, ito, ano pa nawag siya na ganito? Daw lilitsunon, bla. Tapos, may ara siyang mag-umata nga na yun. Kanako-dako siyang na yun daw, bakam. May dusi kamilog bata, dirili. Karon, gipatanaw niya siya. Kung niya tanawa mo lalo, ang baboy ko magong bata, oh. Sinong amay? Nga baboy, eh. Ako ko gani. Kaya duda ka sa kondo ako. Hindi ko talawang tabi. Masip lang lunggan ni mo ako. Pag tanaw ko, lunggan siyang baboy. Kung titatagin baboy, hindi ikaw. Seriously speaking, mga kakipam, nakibot ko abe, no? Kaya healthy siya mga baboy nga nagatiti sa na yun nga iloy abe. Siling ko siya, siling ko nga ikaw yan, na why kaya nagkulbaan nga may mga problema. Sumong nagkalamatay mga baboy dito sa South abe. Ano ang imo yang mga preventive measure? Di may mga injection lang kuya nga ginaubraya sa akong baboy nga para magbakod ila resistensya. kag ang isa sa nag-atake sa baboy sa Monterey sa ibang mga lugar sa barangay, ining lamok. Ining lamok nga nagakutot sa baboy. Do amo ginagamon sa spitsyon is palibot nga amo nigahatag isang kolera o kung nagahatag sakit sa baboy, mga lamok. Nakita mo na lo, siko ano na, siya mga Indian Mingo ni siya nga tamaan kaluto, kaginabutang ko na iya sa mga baboy na o kaginaungan nila kaginakaon. Siyang dunot siya na yung nabilin sa ila yung aging kanaan ng Indian Mingo nga luto abit. Daw ginaatake, bila siyang nagagmay nga langaw, bila ni. Iningagmay kang mga Pino nga langaw, bila. Nga siya obserbara namon, no, nga kung may amo siya na, ang lamok, huwag ka palapit. Huwag ka palapit. So, inag-ilaya nga strategy. Inang mga mangga o kung mga paho nga tamaan na kaluto, ginapakaon lang sa baboy, tapos ang nabilin na iya nga sobrabi, kundi madunot mo lang na, inatake siyang mga daw gagmay, hindi nga mga, ano na tawag siya, sugar fly, ano na panawag siya, basta gagmay nga klase siyang langaw, blani. Gagmay-gamay, ginasaya. Di ko may amon ako, no, silang observasyon, ano, wala siya may nag-atake, alam mo. I don't know kung ano ina nga pagtuon nila na, but then guro sa ila personal nga eksperyensya lang. Kasi ang lamo ko no, amun nagadala siyang sakit sa maboy eh. Sa ila naman niya nga opinion, abe. Sikuti mayo, mayo. Okay, di sige. Di ari yung problema si Mus Enrique ho. Why na sila ko tilang maboy na o mayo ganiya? Para wala ay blood. Okay, tawag na ka mo sa ato na line. Ara na may color ta. Sige, tanawin na ito ng color ta be. Hello. Hello, mayong gabi.
1: Hello, hello.
0: Ah, mayong gabi. Sino ni?
1: Ah, si Lucy ni?
0: Lucifer.
1: Lucy Arnaiz, purong paglaom.
0: Lucy Arnaiz, oo. Los, mayong gabi na si mo, nainom mo na?
1: Oh, nainom ko na. Ikaw, nainom mo na?
0: Oo, oh, eh, nainom ko na. Ikaw yan, nainom mo na?
1: Oo, oh, nainom ko na. Gina pa.
0: Ako, gina pa man. Ano nainom mo?
1: GTX 590.
0: Ah, tigo na. Kamusta ang manicure mo sumungad na? Na mo, customer?
1: Oo, dira sa may lapit sa alihin.
0: Boses, agrabe, no? Pila na ganing edad mo nga sige kagyapon manicure man, no? Senior citizen ka na, di bla?
1: Oh, maski senior citizen ko, porte ko mo tulok sa mga engron, hindi ko magtulok sa mga panit para din pila.
0: Di ba si kong nagakurong-kurong ng imo yung pulso kay senior
1: citizen? Ay, pakukurong-kurong, basko, pako gusto mo katuon takasubo?
0: Nga, nganon mo ko, yung manicure... Nga anon mo ko yung manicure, pedicure sa buong gabi?
1: Hindi ah, mag-kiss na ko sa imo.
0: Ah, bawal kong gabi. Bawal kong gabi mag-kiss. Agala.
1: Hello, G. Manamya wala ko, G.
0: Okay, go ahead, Lucifer. Ah, Lucy.
1: Inatamya ko na si Dr. Mel Kaksito Toto Kinit. Kinit oy, kay permi kami kita na sa simbahan kong Sabado.
0: Oo.
1: Patukla si Jen Villalobos, Noliana Villalobos, kag si

0: La panel kalendarya.
1: Customer mo na siya manicure?
0: Oo, sa Mandalagan. Permito ka ni si Robert Picardo.
1: Ah, gali ka? Ano ang ginamanicuran mo?
0: Oo, sa iya produkto.
1: Ano gina manicuran mo? Dang kukos ang baka?
0: Kukos ang iasawa eh.
1: Oo, ah. Kukos ang iasawa.
0: Nakanyang nagwapo ng yabana.
1: Di ko kung magagwapo, masibos, magkanto ka ito, libre ho niya ka panyaga.
0: O, pero di ko niya ginalibre panyaga, kaya gata ko ito.
1: Ate, okay.
0: Babay na lang, Jay.
1: Ha?
0: Babay na lang, Jay.
1: Babay, sige. Thank you, Jay. Lucy, thank you. Ah, grabe si Lucy, no? Hinta mo, no? Magtulog na siya kung gabi, Jelia. Ganaitis, gina siya. Senior citizen, ah. Prodo ang mga kategorya, Blanjirili, ng mga mistisya mo. Ang iya nga itsura daw si Pilita Corrales, bla. Nga wala kang him. Wala, bla, ka M. Daw si Pilita Corrales ang buhok ya, ang mataya, ang kortis, ang guyaya. Kat sila o ni si Lucifer mo. Ah, si Lucifer nice mo. Sige, thank you again, Lucy. Salamat kayo sa pagtawag, ah. Ah, dali lang. May ginag-hagrong sa piyag at lipunota. Abe, tanawon ta. Hello, good evening.
2: Ang gabi, si Lolo. Si Di Personelo.
1: Ha? Sino ni?
2: Di Person.
1: Ari na siya, Jirili. Okay, mga kaki-five, ano lang ha, ng paalaala, no? Kung anugin man mabatian nyo, kung anugin man ang inyo subong mabaluan, palihog lang, pangapyot lang kamo, kag ihigot lang ang inyo lawas sa haligi sa inyo balay. Jefferson, ano na ino mo na to?
2: Hello.
1: Ha? Ano na ino mo?
2: Mighty C.
1: Mighty C. Okay. Diyan mo lang na.
2: Nang may istorya ko tanilo.
1: Kayo ha, bla, ang istorya mo, bla, hindi bla pag patam-i, bla?
2: Hindi kay nagdamgo ko gabi, lo. Ano?
1: Pagdamgo mo, no? Gabugtaw ka?
2: Hindi, yeah, nang...
1: Tulog?
2: Nang... Doka, sa mga damgo ko nga doon, hindi ko mapate.
1: Nga, hindi ka magpati, ano damgo mo? Basta hindi mag na magpati, ikaw ganun, hindi magpati ako pa.
2: Hindi mo taran ko, tanan ng mga general lang nakita o sa akong damgo. Tigulang na.
1: General, ano na siya? Anesthesia?
2: Nang mga general lang nga sa Amerika.
1: Oo.
2: Ang ambal sa United States, sa Amerika, nga ambal nila, di, so na, God, ka, ganun mo lang na, Lord, isuli, ang last nga gimit lang nga, kings to kings, kumbaga sa, ano, hari to hari.
1: Hari na, sadya na ni.
2: Sa akong damgo, na nagambal ang China, nagambal niya, taga-antara mo sa Talana, na sa 2030. Nang ang isa ka general sa Amerika, sa akong damgo lang nila, nang gastorya na isla, na kasi mayo pa man yung plano sa China, di yakag ka na, may bisiga, di ang inabi ng mga ano. Kaya karoon, sa lima sa ilang general, ang isa hindi nagpasugot. Niya, hindi nagpasugot sa himo, yung mga liya, tanugon sa ang atong kinabudlayan nga pila ka digada ng atong nga paghawak sa mga mga soldado. Pero ipasurinder lang aton. Kung namuto sa general nga grabe gid. Nga di kami magsurinder. Nga kung matira matibay, magiti matira matibay na. sabihin mo na pag na nila muna mga kalamidad, pagkagiyo, kung ano lang mga nobla. Sa ako lang nilang gulo, ha?
1: Ah.
2: So, sa ako,
1: ah.
2: Yung grabe ng mga tao nga, yung sa ila, yung kabuhay sa tao, do, wala na.
1: Mm.
2: Wala na sila lalag ang paminsar, lang isang mayo nga paminsaron.
1: Grabe, grabe nam ko mo totoo, no?
2: Grabe,
1: gindi ang tutuwa giya, loya, Grabe ni mga prediction ni persona. Doon na nga to, lawas ko ah.

Sige, sige, sige. Okay. Ay, balik ko naging siya nga palayo siya sa parador. Saging isa tupad sa parador, natumbahan naman. Okay, sige. Alas 10:35 na mga kakipaybo. Grabe si Mong ang impeachment, mga kakipaybo, suso. Samtang nagadlawig, nalawig pa ni Dirili. Pero diri ang impeachment is all about ebidensya, nay mo. Ang plastaran ay siyang ebidensya. Kung paano mo ma-prove ang ebidensya nga maging isa ka pamaaging ma-connect mo siya ginaaligar mo nga akusasyon sa ka Vice President Duterte. Amo nang problema da. Amo na ginalalisa nila da ang presentasyon sang ebidensya. Ang proseso sang ebidensya ra palanta dira. Gina usisa gid ang mga terminolohiya, ang tagsa-tagsa ka mga dokumento. Di medyo lain ang interpretasyon sang tagsa-tagsa. Pero ang kalabanan gin, ang mga ining mga ebidensya dapat ya husisaon mo kung ano ka matuod ang ebidensya mo di karon kay maidid ining dipensable ang mga abogado ni Duterte ginaisa-isa gid kada papilis dirili. Di ang mga tao do naburingan bla kuno. Nga kinaglan pa pong kuona na si Sara Duterte kagi o si Sao na siya sang iya nga mga akusasyon siya. Dino ka mo na taning matabukon sa pelikula pero sa matuntuon, hindi. May mga legal rules kag opsyon sa laye. Kag may mga proseso yung dapat mo gamiton sa pagdepensa. Kay man ang gumon mo da ang tawo mo. Gumon mo yung kabuhi yung mo. Gumon mo ang future yung mo. So normally, manipinsya gina siya yan. Kagkon available mo lang ang ilang mga options nga para nipinsahan niya kung galingon niya, gamiton niya gina. Di ang isang allowed generally is mag-usisa ka sa mga sources, sa origin sa mga papilis. Di ni naghalin, sino ni naghimo. Kaga, paano nyo ni ginhimo, abi? Ano ni magiging sulat ninyo? Nagawala ba ni ginangot? Di, abi, explicar ninyo. So, ang kredibilidad sa tagsa ka mga presentasyon sa mga dokumento na nag-representar sa ebidensya, amo ang ginausisa sa depensa nga sa bahin sa mga Duterte. Di, hindi ka, hindi masyado ma-explicar sa mga prosecution assign abi ang ilang mga ginapang file ng mga papeles kung may ara man sila witness abi isa duha tatlo dirili ka mga pamangko do naga blanco da yun. So karon do ang kalabanan, ang prediksyon, abe, even though malayo pa ini kang malawig pa ini nga proseso ini impeachment process, may ara na naghambal nga though hindi gin madayon ang pag-convict kay Vice President Sara Duterte, bisan may ano pa, bisan pa may mga witnesses nga nagatudlo siya. Kaysa punta sina ang mabutuhay Japon para ma-convict siyang mga senator judges Japon mo. Base sa mga witnesses kag ebidensya nga igapresentar sa duha ka bahin. Depensa kag prosecution. Sa katapusan sina iyang mabutuhay Japon ya ang mga senate judges. Sila ni Lito Lapid.
sila ni Tito Soto. Ha? Matanan nga mga senador ame. No karon kulang ng senador kay T24 sila. Wines Jinggoy at si Persuan, si Marcoleta, naglain pa matyag kang gina, nindala sa ospital. Si Bato de la Rosa, Senator Bato, do nag-impun sana siya balas para niya siya makita. So kulang-kulang na gid kung isipon mo, kinanglan sa 16 ka boto para i-convict si Sara. 16 ka mga boto sa major o kon senator judges nga para ma-convict si Sara Duterte. Sino karon do hindi makalamot ang majority side sa nga senador. Ngayon kan mag-combinar pa sila, kulang-kulang nga po, hindi kalamot 16. Karon ang magwa sini mga gakifer, doon muna hindi ma-convict kasi pagasundon ang layi mo. Nga para ma-convict ang isa ka-impeachable officer, dapat may 16 kamuto sa Senado. Senator Judges, hindi kalabot. Kaya karon ang nagalagaw sa mga kapihan ni Rile, niya iniyahan naman ni siyang administrasyon. Nga palutsonik ang matunon, ini ang 3C, abe, kung pilanda, numo sa 16 ng numero, nga mag-convict kay Sara. Nga din ni pagkakamiton ang Bendalo. Patikoon na nilang layi. Hindi na nila pagsundon ang konstitusyon. Hindi na nila pagsundon ang kung ano nasulat sa aton nga layi. Kundi i-bendalo na nila. Paano nila i-bendalo ni? Ang istorya sa kapihan, kag ining nagagawa sa mga social media, nga si Buying Rimbolya, nga ra siya ombudsman, may huring-huring mga kakifive, nga siya ang magakapot sa rinda sang Supreme Court bilang Chief Justice. Sadyan eh. Di malanda naman si Buying Rimbolya nga may mga konsinotong nag-investigar sa para sa gobyerno sa korupsyon. Siya ba itong nagkakapriso, di ba? Si Marcolita gaw si siya about sa mga flood control skandal. Mga milyon, trilyon nga mga kwartas nga minalita gina-investigar ya. Siya pa subong na priso? Siya nagpresentar sa mga 18 ka Marines nga nag-escort sa pag-deliver sa kwarta nga ginapatihan kang ginaaligar nga amuna siyang kwarta sa flood control nga ginadistribute sa mga opisyalis. Ang mga nagtestimonya kang nag-witness nga 18 ka Marines nga mo ining nag-escort sa pag-deliver sa kwarta nga nagtindog sa bilang mga witness. Kag si Marcolita ang nagpasilidar para mabatian, si Marcolita pa si Bong ang napriso. Nagkaroon, una pang kaso, ganito yan ni Chis Escudero sa kay Marcolita. Ang kaso ni Escudero, nga I think the plunder man to, kag ni Joel Villanueva, di mula, mas una na yan mo. Sangsa o kaso ni Marcolita, pero sang palapit na ang pizza sang adlaw sang impeachment, ginuna nila priso si Marcolita. Si Joel Villanueva kag si Chis Escudero ay mapriso kay nagsaylo sila mo. Ay, grabe na. Gaginingagaw nila si Marcolita priso. Tungo si Marcolita niya Marcolita. Makulit si Marcolita mo. Hindi niya kaya pag-tantanan o pag-buyan kung hindi kang pusa laya sa pamangkot niya hasta nga kung nagabinuti kaya magwa ganyang imo pagkabutigon. That's why nga ganyan na hingagaw ganila ko no si Marcolita nga mapriso. Karon
Mga kaka-K5, di mo nang balita sa mga batian to sa mga kapihan o mga istorya, be. Nga tungod siyang power ni Boying Remulla, natamo na nga si Marcolita na priso. Si Jinggoy na priso. Kagang iban pa nga daw hindi magsalaylo, si Boying Remulla ang nagamanihar. According sa mga istorya sa kapihan, nga kung hindi ka mo magsalaylo abing mga senador sa amon di sa majority, pangkasyohan na ka mo. Nadala sa pahog si Sino, si Joel Villanueva, at si Chesis Codiro, nasasaylo sila. Si Jinggo yan din lang pahog, yung priso kuya kong priso ah. Si Marcolita di man lang pahog, yung swagin priso man lang si Marcolita. Te karondo ka boss ng numero gani mga kakipay nga para ma-impeach si Sara Kinalan 16 ka mga senator judges nga magabutar para ma-convict si Sara sa impeachment. Karon naging moon ko no, nabatyan nato si kapihan mga kakipay nga magasyaka si Boying Remulla naman sa Supreme Court bilang Chief Justice. Nga ako no, kay tungod i-argumento ni nila nga pwede na ni bisan nubo sa 16 ang nagbutar nga i-convict si Sara, pwede na ni nga ma-convict siya. Ha? Pero ang nasaad sa lay, 16, karon kung 10-13 lang sila nagbutar. Wala malabot ang gina-require siyang lay nga 16. Ila ini i-petitionan sa Supreme Court nga para i-interpret sa Supreme Court. Di karon ko nagapungko na to si Boying Remulla as Chief Justice sa Supreme Court, bindalo na ni Jirili. According sa nagapangape, nga doon tayo lang manunlanaw. Nga muna ni, mabindalo na ni. Nga gumo na ni nila, kang hindi na nila pagrespetuhon ang konstitusyon aton. Como balaan aton si Boying Remulla, pwede niya i-manipular ang layi. Nga kompormihan niya ang petisyon sa administrasyon nga bisan ni kalabot sa 16 nga required sa aton nga konstitusyon. Sigihon lang kag matunon. In other words, ma-convict si Sara bisan 13 pa in kaso ko na mo ining direksyon panaglitan matabo mga kakay-5 kung madayon nga magapungko si Boying Remulla bilang Chief Justice sa Supreme Court. Di ang istorya na sa kape, sa kapihan mga kakay-5, ano ay han ang matabo kung mag-amo sini? Do ginadabukan na nila ang balatyagon sang tao? Kay ti i-convict ni si Sara, ti ang 32 milyon na nagbutar kay Sara, do amo na ang ilay ang agina, ha? Amo na ang ilay ang agina, ang ginpinahan mo, ang gina, di ba lang? Ang nagboto nga 32 million nga Pilipino plus. 32 million plus ka mga Pilipino nagbutar kay Sara bilang Vice President. Amo gina ang ginaigo nila indirectly. Ang kay namatarong sa tagsa ka Pilipino nga nagbutar kay Sara. Di karon, ining 32 million, ano ay hanang reaksyon sini? Amo ina ang balantayan mga kakipay. So, praying nga tani, masulbar ining problema naton. Di plus pagit sa buong mga kakipay mo, I don't know kung nabatian ninyo. Si President Donald Trump last America, do nagakampanya gid siya nga gumon niyang ICC mo. Gumon niyang ICC? The United States of America versus International Criminal Court. Do mo na si mong Amerika, ti siyempre powerful nation. No? Ha? Sila yung most powerful nation so far si mong sa aton. Ti si mong nag-order ka nagpayag si Trump, gando buwagon niya ang ICC. Kitungo do hindi kuno pabor si Trump sa mga rasones nga ginpayag yabe. Ti ang problema dira no, ti anong matabo sini kay atoto na prisyo si Duterte ano mano ni siya. Ibuy ani siya na no. Amo na si mong nagadalagan ang mga pinsa sa mga tagsa-tagsabi. Kay si Duterte
kinsampol sa bilong nga kalibutan mo. Kasi Duterte, during siyang tiyempo ya, si President Digong, nakilala ang Pilipinas sa tiyempo ya tungkol sa iyang war on drug. Nga napasurinder yung pilagagatos kalibo ka mga tao nga nagagamit sa druga. Napauntat siya kadali ang mga ining mga nagaguba sa gobyerno ng mga rebelde. Doon nakilala sabi, no? Sa bilog kalibutan, ito panugani yung ilang nasyon na mo mandruga. Hula mo namin na mo Pilipinas ang inyong presidente na kay mata, para mabunigan makamili sa problema na mo sa druga ni sa mo nasyon. Pagtapos na feature sa isa sa mga strongman leaders sa kalibutan, upod si Putin, upod si Donald Trump, kay iban paging mga strongman, Xi Jinping, na nabutang sa Time Magazine. Ginkilala sa sanga halos tanan nga mga leader sa bilog kalibutan nga maayog ginubraya sa nasyon, no? Karon presyo sa ICC. Di miserable. Hindi komporme si Trump sa pamaagi sa ICC sa kung ano man nga mga rason kag mga hindi naluyagan ni Trump. Ang gusto niya ganyan, nga gumon ang ICC, buwagon ka unta to na. Te, siya nandira is si former President Duterte, kung namugin man na magumba ang ICC, ano matabo siya? Di siya makanto. Ano bala, buyan siya sa ICC? Padayon sa mga prisohon? Sinong priso siya? Kung namun ang plano ni Trump nga gumon ang ICC, kang ginakampanyahan niya man. So, muna bulumantayan natin mga kakipay mo. Doon nag-plus pagin may mga linog. Plus pagin may mga lupok sa vulkan. Plus pagin may mga bagyo, may mga gira. Mga moyo, kita, tanan. Mga kakipay, ma-break tanay kadali ha. Ini nga bahin na dulong na saton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa.

0: lagi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas For Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 9 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini ka bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sa pagkanaming habon, siya wala ba nakagamit sang DTX Beauty Soap testing inyo para mapabatunan nyo kung ano ka-epektibo sang DTX Beauty Soap? Mabukal siyang habon, kagkapos bunlawan, kay man may ara habon, katapos ka na paligo do, matyagan mo do, galaputyak yapon ang lawas mo siyang habon. Labudlay bunlawan. Ang DTX Beauty Shop siya doon siya kabukal, pero hapos bunlawan. Ang kanami, ginakakasya tanang akagaw nga nagatinder sa panit naton, ang mga yamok, ang mga oil, nga nagagwa sa panit nato, ginalimpyuhan niya gid.

0: busong o kon mga stretch marks sa mga babae nga kagi busong? Saktyan, hindi nahil mo noon mga kagi five? Ang mga tuhod, mga ilog ito magpulute na. So ano pa ginahulat nyo? Testingan, ha? Testingan, para git sa bilog nga pamilya? DTX Beauty Show. Okay, hindi ka bahin man lundo laman sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalina Capsule. Dr. Pinoy Squalina Capsule, mga ka-K5. Isa man ka-importante nga suplemento sa aton panahon. Makabulig gay sa mga babae nga may mga dysmenorrhea. Nagakopos ang mga banog sa sulod sa lawas nato. Ginapakopos ang mga banog. Sumbong man, ginalimpyohan niya ang aton dugo. Ginasuplayan niya oksigen ang aton ugat at aton utak. Nga para hindi kita magkaangkon sa Alzheimer's disease. Ining mga dementia, ha? Sumbong man, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatunaw niya ang mga bara sa ugat naton. Kabangdanan sa aton high blood pressure, stroke, kang ining tawag naton nga heart attack. Maayo siya sa may mga heart ailments. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nag-aaway man sa mga early stage sa mga cancer. Mga mayuma, ginakwakupos yan. Ginakorek yung hormonal imbalance. Sa may mga problema kang ginaminopos na kamo, o kung may mga prostate problem, try nyo gin sa pag-inom adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ining nagakiang-kiang, tugas ang gout arthritis, mga ka-K5. Dr. Pinoy, pag-inom mo doon ang kapsula sa Dr. Pinoy, mamatsyagan nyo dahil ng epekto. Madulat na yun ang ngot-ngot sa inyong mga ginamatsyang gout arthritis. Amat-amat niya kupuson ang banog. Kag tunawon niya ang mga uric acid sa adlaw-adlaw niyong pag-inom sa Dr. Pinoy, tunawon niya ang uric acid kag iriperya ang mga tais nga tulaan nga rasa taton joints. So Dr. Pinoy nagabato man sa diabetes, ginapanubo yaman man ang blood sugar. Kadamo sa binipisyo ta. So kinanglan ta ini adlaw-adlaw inumon para maproteksyonan ang aton ni kayong lawas kag mapalayo kita sa kunano mga sakit o kon malatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule is all natural. Himo ini sa shark liver oil. Aprobado siyang MIFAD, no side effects, wala siyang overdose. Dr. Pinoy Squalene Capsule available sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar sa Kabankalan, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Sumungman sa La Carlota City, Morsia, Talisay, Ibi Magalona. Sa halos tanan nga mga syudad ka mga kabanuhanan diri sa Negros Island Region, kang bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay. Kung saliwat naman sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay J. Lolo. Tawag na kamo sa ating hotline, 0928-611-2263. Kung sa gusto gid maghatag man sa ilang opinion o kung komentaryo, i-text o kung itawag man sa ating numero sa ating Globe number 0927-448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Pasalamat kita nga wala gid na nagsulod ang bagyo sa aton lugar. Pero ang bagyo sa Senator Judges sa impeachment kontra ni Inday Sara, gaugtas na kami. Especially ni Ontiveros, waito pa iya istorya, J. Lolo. We start to plan alsama sa people power na kita. How's that, J. Lolo? Sunny boy ni sang mabinay, more power to your program.
1: Sunny boy, easy boy, relax na boy. Relax lang, kalma lang. Ang imo-imo, Jenny Moy, hindi lang na inaw ni Tex Revanded by TCD Tribayo. Kalma lang mula.
0: Okay, good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor na kami din na inom ko na lo ang Power Trio. Tamiya ko.

0: lang si Jerry Castro sa may Agisan kag kay gaming diratban gihapon sa Agisan kag sa kay Doc Ramil Uy kag kay Nikki Salvador sang phase 1 sa tanan nga mga KSS sang Himamaylan ay nagapanamyaw si Amansa Intana sang wayang phase 2 barangay 3 Himamaylan City. Sino ni? Wow World, ano ni? World of Fantasy si J. Lolo kay Aramina. Si Sel ni Galis ng Kabangkalan. Lo?
1: Si Aramina, sa damgo lang to yaw. Doon di ko magtagusto. Puta doon mo kinaglusot. Sige na lang.
0: Okay. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Ano ni? Habalon mo ang ang nagadamgo nga inom na ditripayo kay ginagutom lang ang ginagutom lang liya utok niya.
1: Si Jefferson na namiya. Ginili si Jefferson.
0: Yes, no, si Jefferson. Kay inom na sa lua.
1: Oh, kaya ang problema kay kapalapit siya sa parador eh.
0: Okay, good evening, Jerry Lee, J. Lolo, shout out lang taga Zone 14 nga mga tanod sa kay J.J. kagay Janjan. Itlog ni J. Lolo ah.
1: Hingalan niya si itlog?
0: Okay, good evening, Jerry Lee, J. Lolo. Kamusta na kamulo? Nainom ko na lo ang Super Trio? Kagaya, nainom mo na lo?
1: Nainom ko na.
0: Okay. Amunito lang kami din sa Sipalay, Subong Luat. Si Tata Mina Senigalilo sa nga Sipalay, J. Lolo. Kaupod ang mga Tunog Boys. Manamog gin nga salamat.
1: Tata Mina... Ano ito, Misane?
0: Minase.
1: Tata Minase. Kalongi, Kapte, Masimawase.
0: Okay, good evening, Jerry Lee, J. Lolo, monitor lang kami din sa may Purog 10, Barangay Agisan, Himamaylan. Gaya lang ko tani tips or advice about sa girl, ganaluyagan ko lo, sa Save More, Kabangkalan. Inabalalo, gusto mo siya istoryahon, pero daw nahuya ka, o kung nahuya ko, kag daw gapaminsar ko sang negative, basi-basti doon. Ako, ano ni, co-worker ko na siya, J. Lolo, cashier na muna. Ako lo, merchandiser from Jerry Castro. Lo?
1: Jer, mayo kayo ka pamati ka, Jer, no? Okay, why na problema siya imo nga na matyagana, no? Okay na, normal na. Kay te kita tanan na ang ginapaminsan na ito, ang resulta mo. So, anong proseso nga duwag resulta ba yung kang di mayo mo? So, nasuway nga hindi mayo, di medyo masakitan kita, mahuyan kita, ma-frustrate kita. Nasuway, no? May isa man ka-resulta nga mayo kang mag-succeed ka mula sa imong gusto matamo. So, karon siya mo, nahuya ka, kaga nung ginakulbaan ka, sang imo yang paghimuon abing pangulagan ning babayi kay tungod sa totoo lang Jer, ang pinakauna maging nga tao nga konbensihon hindi ang babayi na luyagan mo. Ang una maging nga konbensihon kung galingon mo. Paano mo konbensihon ang kung galingon mo? Tungod sa mga pamangkot kagrason. Mga rasyon, kid. Example sa mga rasyon. Kung nobyohon niya ikaw, anong may ara si imo nga dapat niya kabinobyohon? Si? Natikin mo, nami kuya magpalangga. Di mo man nagtada, nami man magpalangga. Anong ara si imo nga dapat niya isalig yung future niya si imo? Ano gid ang rason nga tagaan na kachimpo, abe? See? So, ina yung mga question nga iban pa, dapat sabton mo na yasimo ko gilingon? Kag, amo na ganing hambalta nga first person. Nga, dapat mo kombinsihon ang kagalingon mo? Kay kung may mataas ka nga pagpati, belief, abe, manubo ang pagduda mo. Nagaduda ka tungod nubo ang imo nga belief. Tungod nubo ang imo pagpati, taas ang imo duda. Karon, kung taas ang imo naman pagpati, ganubo ko nagasiro ang imo doubts. Kay ang doubts, mga kakipag ang fear of the night na sila. Doubts kag ang fear, ang pagduha-duha, kag ang kahadlok sa posible maging resulta, amo inay nagakombinar permisa o takta. Nga base mapaslawan ka, base mafailure ka. So, kontra mong utok mo. Karon, ang himuon naton, mataso naton galing belief ta. Kay kung taas ang belief ta, naganubo ang duda ta, nagadula ang aton nga kadlok. So, maplastar ang aton nga purpose, ang aton intensyon kung may taas ta nga belief. The question now, Jerry, paano tapatason ang aton nga belief? Mataas lang belief mo kung makuminsi mo ng kagalingon mo. Sa mga rason, anong rason nga dapat na kanubyo nami? Nan, kagina siya ang makasabat siya na ikaw man lang. Kung kumataas ang belief mo, pagi sa imo nga paghatag sa rason, sa imo na matyagan, sa imo nga gusto matabo, nga gusto mo siya maging kabahin sa kabuhi mo bilang nubya, mag-asaka ng imo yung belief. Mag-anubo ng duda mo. Mag-anubo yung imo yung kahadlok nga mapaslawan ka. See? Nya dapat na ko nabiyohon lo, kaya nami ko yung magromansa mo. Tingin na mo man ka malo, sina? Na mo man, ako lang giguro hindi ka malo. So, para magtaas ang imo nga kumpiyansa pagit sa imo ko galingon, ang imo himo onda is para madula ang fear kag doubts mo, no? Bisan sa anong bagay, no? Amalon ka before the first time, diri niya luto ka spaghetti, ha? Eh kung hindi ka maluto, ka magluto spaghetti, palayason na ka din. Grabe nga kondisyon, no? Hindi ka, ang problema, kaya hindi ka magluto spaghetti, what will you do? Anong bagay mo-on mo? Maka ka spaghetti, tapos lutoon mo, butangan mo tangla, na tangla, hindi man pwede. So makuha ka siyang knowledge, how to process, paano lutoon ang spaghetti? See? Knowledge. Nga anong knowledge? Anong procedure? Anong panakot? Anong sistema? Those are knowledge. Karon, anong imuon mo para ma-acquire mo ng knowledge? Mamangkot ka sa nakabalo? Patudlo ka sa nakabalo? O kung ang available sa mong pinakadasin, kanto ka sa internet, oh, may YouTube, may Google, sundon mo lang na, see, knowledge eh. So kung ikaw, kay kumong adlo ka palayason, kay hindi ka kabalo, di manukuman, maratol ka, no, stop! Relax, paminsar ka. Mamangkot ka sa nakabalo. Kaya ang kulang si imo is knowledge. Karon mamintal black ka karon, masala-sala ka karon, ni siyempre palayaso nga, hindi ka luto spaghetti mo. Di karon anong himoon mo, abe, kay palayason ka. Di mamangkot ka nga, tawagan mo, tay. Ano ka ni magluto spaghetti mo? Kay gusto ko magluto spaghetti, kay hindi ka luto, di palayason ko. See? Mamangkot ka. Because ang knowledge, nagahatag sa aton sang kasanag. Kay kung wala kami na balaan sa mga bagay, do ka dulom la. Do pareha sina yang nga sulod kasi siya ka kwarto, nga may piring ang mata mo, may tambot ang mata mo. Pasundlon ka sa kwarto. O ko siya tawag natin nga classroom, di ba? Classroom, abi ko ni may mga bangko. Butangan niya tambot ang mata mo, tapos, nyo, ari ha? Ari nagpertahan, ang imuon mo dalagan. Anong imo nga tendency? Hindi ka magdalagan because nga masi makadusmo ka, mabungguan mo mga bangko kag mga lamisa na madisgrasya ka, kati dulom ni kita mo. Pero kung wala tabo ng mata mo, niya sige dalagan, kung nikita mo kung nung mga bungguan mo, likawan mo. Amo man na kung malutuon ka siyang spaghetti, nga huwag ka kabalodo ka dulom lang. Huwag ka kay chindi mo. Di ang resulta sina, no hindi ko spaghetti. Kung himugin nga piliton, nga wala ka kabalos ang prosedyor, ang pasunod, kung paano himuon ang spaghetti, masigwa sina guro, masikon, ha? Balinsyana, guwag guro. Pero kung kabalo ka, ah, gali, amun ni gali, oh, ang ganudos, lagaon, may asin, may jutay nga mantika. No, mga amun, habla. Tapos mag-isa, kung li, amun ni mo to, may mga pasunod mo. So, kabalo ka sa mga magiging outcome, nga spaghetti, ginsya. So, amun na mga ka-K5, no? Sa aton nga little sender, himaloon mo, gin, ang mga likes and dislikes sa ining babae. Wala ka na nag-effort, no? Mga likes and dislikes. Example, may miga siya, no? Mga best friend niya bin daw, kung close friend niya bin. Wala ka sugod pangusi siya. Day, miga mo na, ano ang, anong iyan na nga favorite color man? Sampula nga, niyang favorite color, yan na pula. Ah, pula? Ano ka pula? Ya, pula-pula. Di karoon na balaan mo ng favorite color, ya pula. Anong imuon mo? During siyang chimpo, yung no pwede ka mo kasibilyan, no? You wear something red. Bakal ka t-shirt nga pula eh. Kalo nga pula na. Panyo nga pula. Lain na dak, patsip mang pati mata mo, magpula, bla. Nga aman kinaglam na to catch her attention. Nga aman. Paborito yan, nakita mo, ginasok-sok yan mo. Ang paborito yan, nga kulo, ginasok-sok mo, bla. Ngati, magkutun mo pagin, an additional information. Anong paborito yan, nga mga cartoon karakter niya, gusto yan na mga Winnie the Pooh, bla, kung Mickey Mouse. Basi si imo pangusi siya kabalo ka. Bakal ka siya nga bayo nga pula nga may drawing na nga Mickey Mouse, may printa nga Mickey Mouse, oh. Kundi magsugat anay ka mo, nakapula ka, Mickey Mouse, paborito yung tanan. Uy, nasuk-suk yung favorite color ko nga pula. May Mickey Mouse pa. Sino na siya man? Makuryos si imo somehow. Ang tuyo na di connection mo. Makakonek ka siya indirectly. Misan wala ka naghambal. Through sa action mo, kay nakita yung favorite color mo nga ginasok-sok mo yung ang pula nga bayo, na favorite color niya gali, kag nakita yung may Mickey Mouse na yung printa, somehow nakakonek ka siya. Diba? Mag-code ka pagin. Yan nun ang favorite yung mga perfume o kon-cologne for men, man. Sinabat ka siyang iya kilala niya, Albatros. Albatros for men. Ang Albatros na sa banyo, manapahamot banyo. Alang-alang kulintason mong Albatros, ha? Sugat anay ka muna na yung daw banyong baho. Nyay-nyay namlang perfume nga UD Utility, namla. Nang Dakar, namla, nang Axe for Men, namla na. Kung ano namin nga brand namin siyang perfume. Ganun na mi-anya mo lang ismet sa lalaki. Basi na sa imo yung effort sa pagpamangkot, abe. Kasi, wala, pagluto mo sa pag-iti, huwag kakabalo mo. Namangkot ka para magkabalo ka. Di mo managpon mula. Huwag kakabalo sa gusto ya. Kaya hindi ang gusto, di mangkot ka. Di karon, nag-spray ka, no? Sampol, abe. Cold water, yabi. Cold water nga perfume. O body spray. Pagsugot anay nyo nga nakapula kabayo nga may printa nga Mickey Mouse plus pagtapikay ninyo kung pagsugot anay nyo lapitay ninyo na panimauan yung favorite yung smell nga cold water abi nga perfume. Maintereso si mo hindi? Di ba? Sa maintereso, ano ginimo mo? Namangkot ka? Nag-take effort ka? You acquiring knowledge about her? Ano mga likes siya? Siyempre, kung nagpangaluyag ka, pa yun, kagit. Alam, pa siya bala maligya siyang mangga, mladi. Ya, mangga tamis. Tini bala. Alang-alang masinggit, siya mangga upload. Uy, bakal siya na. No, ikaw ko nagpangaluyag ka, you are just like a shilling yourself. Ginaw ginabaligya mo kong galingon mo ba? Ang imo nga mga kagalingon, nga mga abilidad, nga mga features ni mo, anong mga special about you? Daw mo nabla? Karon, ibaloon mo man siya kung anong favorite food niya, may sa snacks, matanda may bihon, may kalokalo bihon. Punta na lang ito spaghetti, ah. Niya dahil, ano nang paborito niya? Spaghetti nga may, ano bla? Butter toast? Baka namin. Amo na paborito niya? Oo, paborito niya. Kundi, may idea ka na, in kaso mag-date ka mo. Dalawin mo siya sa restaurant nga kundi itong namin nga spaghetti nga may butter toast eh, di ba? Nyati, ano pag inyong mga gusto yan nga mga pelikula man? Ano na ginatanaw yung man? Nya, mga ano, Coco Martin, tanaw na siya? Ano yung hindi inalamiya niya? Mga horror, hindi siya gusto, mga pelikula nga mga inaswang, nga adlock na siya. So nabalaan mo nang hindi kali pwede nga istorya mo siya ang mga horror o kung mga inaswang pelikula. Ang istorya mo, Coco Martin, eh. Tingaroon kayo mga niya, Coco Martin. Tanaw kayo, Coco Martin, eh. Eh, para chance ako mag-istorya, nai ka mo, no? Grabe si Coco Martin, o mga tambling niya, dalatiro, igo kontra. Nyaho, o katanaw, magundo ka gabi, kundi makakonek siya. Makasugpon siya. Pero kung ang istorya mo siya karon, kung may chance nga mag-istorya, nai ka mo, dito mula siya mo, lugar mula, damo, ito mula kikik. Kag tapos si kong gabi, damo mula tik-tik. Pero sa una, istorya siya lula ko, sa lugar na mo, damo swang. Di mamati pa siya si mo. Ano siya mapalapit siya mong palayo? Mapalayo siya, may kusin din ang gusto ng mga sugilanon. Ang mga gusto ng sugilan, Coco Martin ah. Karoon konti, simpi si ginastoryanay ninyo nung nag-connect ka na siya. No? Unconsciously, na-connect mo na siya, kag amat-amat na siya, nag-kumpiyansa si mo. Nag-hatag na siya sa nga, tawag naton nga, pagsalig. Until later on, nga getting to know each other na kamo, kag siyempre as a gentleman, kag nag-sales talk ka sa kuglingon, mabing nga madiparahan yung nabatsagan mo, you invite her for snacks o pamahaw, be. You know what? Gusto na kita ni-invite sa ano? Sa snacks, kamalo ka paborito ko, spaghetti, gila. Kung sa kamalugalinan, mangkot ka na sa kilala yung spaghetti, paborito, ya? Ngayon ako mala, parihas ta. Ala, ba siguro kung kita gine? Nga ako na nung gusto mo, muna gusto ko Coco Martin. Gusto mo man spaghetti, Basik bla soulmate kita nga dua. You see? Now, karon, di dalon mo to spaghetti. Dito ay librihon mo siya, ni bla. May butter toast pa nga, ha? Nga upot ang spaghetti. Sunda ka na, sugod. Siyempre, kung makuha mo ng iyang kumpiyansa, hindi mo pag-abusaran. Ano ka ng plano mas kabuhi iya? Ingkaso ginman karon, padayon ang iya pagsalig, kag ang iya pagsalig, maging kampante na siya imo, kag wala na siya galing kabalo, amat-amat na siya galing kaka-fall sa imo. Because ang mga likes siya, nakita iya, nga likes mo man, kung magapa may ara ka mo siyang compatibility, compatible ka mo, nagauyon ka mo sa mga luyag kang hindi niyo luyag sa kabuhi. Kung magapakuluyag ninyo ang mga bagay-bagay, parihas ka mo, may marak ka mo siyang common. Layo ang away, layo ang diskusyonay, layo ang lalisay. Kahit parihas ka mo, may similarity ang inyong hilig mo. Kati siyempre tuyo sa isa katao nga para magsulod sa relasyon, ano, para mag-ngita gamuhaw. Siyempre para malipay, para magtubo sila as a person mentally, emotionally, inconstructive nga pamaagi, nga maging malipay yun. Siyempre mo ginayang gugma para malipay ka, hindi iya sining malipay ka tungod lang sa sex, no. Tungod nga, nakitaan mo ang peace of mind, nakita mo ang happiness with that person. Nakita mo na batyagan mo ang security sa imo balatyagon. Nakitaan mo nga may direksyon ang iya nga kabuhi sa palamuton. Amo na iyang mga rason. Karon, anong direksyon sa kabuhi mo sa palamuton? Diya mo nang gusto ko nga direksyon, no? Nagkabalukang may chance mas eskwila, ka-support ko siya mo, mas eskwila ka-polis. Kamalo ka naman siyang polis, mas kan ma-night school ko, matapos ko ang criminology. Wala ka mula nag-stop dreaming, bla. Handom sa kabuhi, para sa future. Kiti ang tuig, nagalakad mo, kitatanan, may star sa future. Di karon ko makita yan do sanag ni future yaman. Kundi ma-establish sa siya paminsaron niya nga may rason kung ano biyohon ko ni kinumayo ng iya direksyon. Ginabaligya mong future mo. Pero may ara man niya sincero kag may ara man niya ginainto mo lang siya. See? Ting mga babae, kapanilag man na siya. Kapanilag man ang mga babae. Ang iba na iya, kasi siyempre nagkakahubog niya sa bulatik. Ang iba nga hindi man tuod niya. Amo nagkakaintuan. Dapat sincero ka. Nangandun ko kaya din, miskin kasyan at merchandiser na ko subong, ga-support ko subong. Kay plano ko o tiyo ko, ga-sagod baboy. Maupod ko siya, mabakal ko baboy, manwak milog, kapitalan ko, himon ko na yun. Kay nag-istoryanay na kami ko, nung amon niyang prestada, kaya mo na ginasuptan ko subong. Ting na yon subong, makabata, butandami, average pulo lang kami. Sumasumaho, manin niya, ting may ara na ko kapital. Mabakal naman ko na yun, hasta magdamo. Mambalang mabayad naman, big time ni siya. Kaya ko, mani pa manahon ko. Hindi na kayo mapublima sa gatas ang bata na mo kag dayapir. Kati may negosyo sa galing ang mga direksyon na kuhaan sa sources ang income. Kaya hindi ka man mabuhi alone niya sa gugma lang. Kundi importante, may unod ang imo kaldiro. May bugas na kagsundan. Emotional, psychological, spiritual, physical, kag pinansyal ang importante da. Amo na sila da. Physical, mental, emotional, financial, kag spiritual. Lima kaspeto nga dapat mo establish, anay. Para mahambal mo nga makitaan mo masana nga future. See? Ang imo mentalidad, kondisyon, preparado, kakabalo ka mag-adjust sa mga sitwasyon along the way nga nagatabo o kung nag-encounter ni mo, kabalo ka magbahig. emotional, kontrolado mong emosyon mo. Kaya hindi ka mag-burst out, kaga mag-ma-uy bla. Hindi ka childish, hindi ka mata-mata. Tapos, ang imo naman physical, nag-jogging ka, nag-workout ka, nag-pabalhas ka. Kaya man pila ka dilaw kung ikaw masakiton ka, kaga dugay-dugay kaga balatian, problema man na mo. Diba? So, kailan physically fit ka man. Tapos, no, may ara ka ganyan siyempre siyang pagpati sa Diyos. Because ang ginoon naton, siyang tag-iya sang gugma mo. So, babaeng nagapati ka, nga gift ina sang gugma si mo. So, drama na siya mabilib si mo because kung ikaw may God-fearing ang klase sang tao, nga hindi ni siya manunto kay hadlock siya sa Diyos mo. Kahit hindi siya sa mga layis ang ginoo, hindi inakon pagtuntuhon. So, magsalig bang siya si mo, kang stable ang imo yung pangunahuna kung may spiritual foundation ikaw sa imo yung kagalingon. And lastly, ning tawag nato nga financial. Hindi man pwede yung sige na kamuda kung musaya yung doa. Nga daw sa mga damang kamuda nga nagapinot sanay. Tapos siya mamuluti, matanyo kay tungkol gutong kamo. Tapos may gusto ng imo nga uyab na gusto ko na blatanin. Ah, ano lang eh, picture lang ang daan ah. Kung may kwarta kaya, gusto ko na lang muna oh. Day, pila na day oh. Ay na siya, 3,000 sir. Ah, day, ano na gusto mo? Oo, gusto ko na. Ah, day, po siya kanina liyong day. Gusto siya nga akong girlfriend ah. Tungod may ara ka bro, di ba? May sustainer ka mo. May gihuhon ka mo. Mambala mo ba amuna ni? Amuna ni? Sik? Tiyan mo malahan na jerk kinanlan, ha? Kamay pang, somehow may nakapudyot ka nga tips. Kung wala ka siyang ideya, pamangkot ka. Research ka sa internet ang mga pamangkot mo because ang kaalam o kung ang dugang nga kaalaman nagahatag sa aton sang dugang nga self-confidence. Kakinanglanon ina nga para magpadayon ang aton nga tawag nga burning desire. Ang aton nga naglalagablab na pagnanasa sa mga bagay-bagay. Sa aton nga mga handong kinanglan may ara kita sang desire to achieve sa sinag nga mga bagay-bagay. See? Hando mo siya nga numyahon because ikaw nagapati siya mga malipayon kaya matagaan mo direksyon kag meaning ang iya kabuhi. Good luck, dear, ha? If symptoms persist, text me. Mga kakifem, alas 11:45 na. We're going to take another break, huh? Don't go away. We'll be right back. K5 News
2: FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D- DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh, available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Balaan na nanamol. Mga sultiro ko nun. Hoy, masyawa kaya? Mga kakayfam, hindi magkalipat ang aton paborito nga kantoan, ha? Gina Seafood Restaurant. Subong ang muni oras, mga kakayfam, ho? Manog alas 12 na. Si Ma'am Gina, tag-iyagin mismo sa Gina Seafood Restaurant. Ara na si Liberta sa may bagsakan. Nagapangumpra siya sa mga bagong abot ng mga priska ng mga panakot. Mga kamatis ng bagong po-po dirili. Mga kamatis ng luto ng pula, kag ang green blang kamatis. Ginabutang niya na siya sinigang niya mo kag tinula. Mga repolyo, ha? Mga ining tawag naton mga lagba nga pa ano ni paitan katumbal lagba bla basta mga priska ng makalitanan mga bagong ani nga mga sibuyas daon mga bumbay kag ahos da kunanod ang mga panakod da para sa mga luto yan kay para buwas na naman ina nga ibutang sa mga priska yang man nga mga isda da kag mga seafoods ya. Tiyan mo ng style na mo. Priska nga mga panakot kay ara na mga sustansya mo. Kung malipasan na, mainita na kag madugayan ang mga panakot, nagagwa ang nagadula ang mga sustansya. Bla? Nasiwang ang sustansya ara sa sabaw, sa luto, sa gina, sa sinigang kontinula man. Plus pagid ang sustansya sang isda mga kakayfam kag plus ang panakot ng mga priska nga ginakumpra subong ni Ma'am Gina buwas lutuo niya na di ang sustansya makanto sa lawas sa mga customer so muna siya mag take care generally ginatagaan niya siyang importansya ang igayong lawas man sang iya customer hindi lang puro ginansya hindi lang puro negosyo kundi ginapili again nga kung anong maayos sa health sang tao, mga priska gini, no? So, na kita makanto, mga kakifay, basta seafoods gani, direksyon naton isa lang. Gina Seafood Restaurant. Buka sila everyday, Monday to Sunday, sugod alas 10 ang aga, tumtum na alas 10 ang gabi. Way problema, parkingan kay perti kalapad-lapad. Kag may gabantay, gidirili. So kada mo siya mga waiter ya, bisan sino lang pwede mo tawgon, bla, kag very, very polite, kag very respectful ang mga waiter na ka mga staff ya da. Kagda mo siya kusiniro eh. So that's why rason nga dasig ang luto ay kay may mga kusiniro na assigned para sa mga sisling, sa sugba, may araman, sa may nagakilaw mga kusiniro. May araman para sa mga sabaw kang mga prito na kang iban pa nga mga order ninyo. So, kung damo ka sari-sari nga mga mino, luto o na dungan, dungan man luto, tapos maabot sa lamisa mo, waswase na yun. Gina Seafood Restaurant, mga kakayfam, may function room sila, kang may aircon sila nga kwarto o kung nga dining area, kag may non-aircon man, kag plastado bla, sistemado dili. So barato kag welcome gid ang tanan. Ano man nga okasyon o selebrasyon, basta seafoods ang pangamalan, isa lang kantuan nato na Gina Seafood Restaurant. Kag sa dugang impormasyon kag mga detalye, kantuin ilang ang Facebook page. I-type lang sa mga Facebook ninyo, Gina Seafoods Restaurant.
4: Salamat kin mga kakayfam sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi.
3: Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee, good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J Lolo, don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye.

Live Streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio Com.
1: Kampyon Radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano kayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kaginiya mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
8: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
4: Dakong incidence yan, no?
8: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman, ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500, may TC or Pure-C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir
4: GP. Lawig magaling abusar, ma'am. Number 1 guro sa listahan sa Dr. Ramil. Nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500.
8: Laban eh. Mangkotab lang ang mga na-stroke kung kuhan. Kung nagka-inom ba na sila DTX 500. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure-C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
4: Kada adlaw.
8: Okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure-C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon na baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya. No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or Pure-C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na tong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or Pure-C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag vitis or pure siya ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
4: Isa na lang ko lang.
8: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na.

0: Text 500.
1: Ilay Ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka? DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo?
2: Sugar.
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief. Mm-hmm. Nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dalang palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation.
2: Mm-hmm.
4: Mag-DTX 500 kag Mighty C ka na.
5: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
4: Ayo bao,
5: delikado. Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kantanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, ang balang doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis, kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
6: Mm-hmm. May nalang kay lalaki tiya si
4: Adok GP. Sam? Oo. May nalang kay lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay, kag ba na dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C gigad adlaw.
4: Sir Boy,
7: importante gid Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakun sultan na kamo sa klinik. Kanto kamo sa amon klinik.
5: Kaya ba sin secondary, dysmenorrhea?
7: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation. Painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
5: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga, mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500!
8: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
8: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
0: Mag-DTX 500!
8: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
0: DTX 500!
9: DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
10: Kailan itong
2: score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: ilan na lang imong blood sugar?
10: 100. 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500 90C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C. Pamalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
4: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson purong pagsakit sang ilong bangod sang baho sa ilok sa tupad mo. Kag anghit kay Wainaligo.

0: ang source sa kapabaw si Mudlock. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang inyong ilok sa Klinika DioFresh.
1: Pangapi,
2: no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy. Ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antayo.
3: Ginadepensahan ang imong mga selula.
2: Correct.
3: Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
0: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kaya natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
3: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
0: Bulletproof coffee!
3: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells, sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
0: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, buwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
3: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
0: Puga. Namit pa akon ara
3: sa pamasahe sa ta, Sir Boy.
0: Ay!
3: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula, gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya after sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw, highway lang ang gagi nga mga salakyan. Siyempre pirmi na mo ginagbal nga inom gid ya extend food supplement.
0: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sa ang ditribayo kung adlaw-adlaw kagi inom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 na makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses. Kid, no? Kisang una, COVID, gabi ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epik to sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat natag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
3: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
0: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo bigao.
0: Man.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
6: Nah,
3: yeah. Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
6: Santo Plaza ba so?
3: Mga habot. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy. Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
6: Correct.
3: Now, ang

0: nakatabo ni Sir Boy, kis, kuha na mo, nang late na bala.
1: Late na.
0: Nga mabalaan. Amo ning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
1: Ditribayo.
0: Sa ditribayo. Mm. Ang ditribayo, ga-atake sa HPV virus, nga among kosang itwag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun, ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
1: Sige lang.
0: Inom lang ko, inom lang ko.
1: Inom ka lang.
0: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo, adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
1: Mm-hmm.
0: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
1: Gin-safe mo.
0: Gin-safe
1: mo.
0: Mo. Gin-safe mo. So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
1: Correct. Kag inom ditribayo.
0: Kag inom ditribayo. Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo.
1: Mm-hmm.
0: Before double sexual activity.
1: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo.
0: Mm-hmm.
1: It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha.
0: Oh.
1: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskantiin ang ditribayo. Pwede mo mapahid.
0: Mm.
1: Pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
2: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no?
1: Mm.
2: 15 years ang iyang incubation siya na. No?
1: Wow!
2: So, why ka balogali nga may ara ka na sina no? Labi nang gid kun may ara ka sang ginatawag multiple partner, ikaw abi ko nang partner mo, pero kung naka ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo hindi lang sarang nga patyon ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan sina nga tawag it's HPV Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
1: Mm-hmm. No?
2: So kung
1: na white blood cells.
2: Yes, no? Ang ato niya T cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa ng klaseng virus.
1: Cervical so, cancer, no?
2: Oo, mm-hmm. Naka-ditribayo ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
1: Mm-hmm.
2: Ang isa ka epektibo sina magfasting ka.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Uy, saktog.
2: Gamit ka sang ditribayo, kay kung naka ditribayo ka kag naka fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga selula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
1: Uy,
0: ang nakanami na sina Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina.
1: Mm.
0: Kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
1: Correct. Ang kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
0: Regardless, ha?
1: Mm.
0: Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
2: Yes, so kag ang keton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells na Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no?
1: Mm-hmm.
2: Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Gaanta ka mo proof, gabi, ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Mm-hmm. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitume chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system.
0: Mm.
1: Makita mo na tanan sa ditribayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sa ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagit salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagit? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, the double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubosip on kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mapalik sa mga buti ka.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
0: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
8: Uy, ka mga katol.
0: Ang kaspa, sir, boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal siya, sir, boy. May anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, ala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
1: Kadamo gyud sa benepisyo sang D3 Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
1: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: akong tutunan,
8: salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Number 1 Hit Music Station 101.5
12: K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:42.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Oraw sa Pilipinas, sa ito niya pagpangalagad, Las 4:43. Kumusta, kumusta ang ato niya mga kauturan sa subong adlaw sang Miyerkules. Mga kakipay, bit sa 15 sa bulan sang Hulyo sa tuig 2026. Wala sang gutom sa mga diswildo sa subong adlaw. Pero buwas, pamigado naman mga kakipay. And of course, sa aton yung mga kauturan, nga wala naman yung isang trabaho. Ati, sige, kayod lang kita nga kayod. Ang importante, hindi lang kita yung mga wat. Oh. Dumduman ko ni sang una kakipay bitan basta gani bulan sang tagkiliwi kakipay bitan ang nagakatabo ang mga manok sa uma sang mga kauturan ta sang mga kauturan ta sa uma ginakawat bisan pagani ang saging nga sab-a nga hilaw-hilaw pa ginatuba na sang iban. Di pagbalik sang tag-iya, wala na tuya mga kakipaib sang, ano ni, sang bunga. Abi mo kung ano pagid, pati ang mais kakipaibitan, nga dauling hod pa, alang-alang pa, nga guros pa lang, nga inog lakot pa lang sa tambo, ginatapas na ya sang iban sa sobra nga kapiot sang pagpangabuhi. Piot gid man sa pagpangabuhi o kung sa katamad sang iban. Welcome sa ato niya pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga sa karoon nga edisyon sa ato presentation, Miyerkules, mga ka-K5. Kumusta ang adlaw niyo da? Kumusta ang aga niyo? Nakapangapinabala ka mo sa DTX Coffee Mix, ang kape nga healthy DTX Coffee Mix. Adlaw subong sang mga pula, ha? Kapulahan subong taga Balitang K5 sa umaga. Kay Gera na ni Subong Gera. By the way, sa aton yung mga kauturan, kumusta ang aton yung mga kauturan dira sa mga merkado publiko dire sa syudad sa Bacolod, sa Burgos Central Market, kag sa Libertad Public Market. Aga pa nagabugtaw, amuning pinakabisi. Kung ang iban niya nagahuragok pa, kung ang iban mga kakipay, nagakapikapi lang, pero ang mga vendors naton, mga fish vendors, vegetable vendor, mga kakipaib kag sa mga karnihanda, busy sila yung subong adlaw. Pangapina ka muna sa DTX Coffee Mix. Upod naton sa patrol, kakipaib Vincent Dominic Coralde, kag si kakipaib Berto Gaket, sa pagdulong man sa mga balita. I-check naton partner sa aton nga kilid, kakipaib Babes Gatlaw. Morning.
3: Morning ah.
2: Oh. Morning. Morning, morning.
3: Sige ah.
2: Sige.
3: Rayon eh.
2: Rayon lang ta.
3: Check-check ka pa. Why na? Check-check ka.
2: Check ah. Why na?
3: Wrong lang per me.
2: May bus pa.
3: May bus pa? Plastar to do.
2: Plastar kid. Ano na yung damyo? Plastar na. Ano ka na? Area.
3: Ariang damyo. Ariang damyo. Sige. Ariglado mga kaki vibes sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati. Pero pasensya lang gawa kay mga kabaloka kung gising di atong pagtan panahon.
2: Oh.
3: Ang panahon
2: hindi aton. Aton
3: mapaktan kay hindi aton. Ang panahon hindi aton. Ariglado, sige. Padayon kita. Arama na. Arama, hindi ka mo magkangawa kay every time nga why ang iban. May ma-replace na.
2: Husto!
3: Muna yung ginatawag nga tandem.
2: Riding in tandem!
3: Riding in tandem.
2: Partner in crime!
3: Muna da. Sige, nakainom na ka mo kape? Hindi ka dyan pwede, hindi ka mo kainom kape ha? Inom ka mo anay kape. Pareho sa iban nga mga aga pa. Nagakutoy na ang tiyan. Pero sa Gyapon, imnan kape, madula lang na mga kaki-five, magana-gana na para makaraos naman, makaraos! Grabe. Sige, nanong mga dalag ko na ito nga mga balita karon nga aga, dili sa ito nga pagpangalagad mga kaki-five, dili kita sa ito sindi nga mga balita lokal, sa ito sindi nga mga balita lokal sa mga... dito nga kon nga kwan man ari daw na dula saw sige grabe maning natabo di sa isa ka apo ho kini moslan sang iya sini nga lulo grabe na subong nga nagakalanabo nga mga kaki five no di nagidya mentsindihan subong kasakit kag kaaki gini ang nabatsagan mga kakibang sa isa ka mga sautod sang lolo nga naghimulo sa yasing apo natabo ini mga kakibang sa banwasang hinubaan
2: subo no pagkatapos nga ginpatay ginpatay sang ugangan ang iyang umagad kay naginaway sa ining umagad nag-away sa iyang bana doon nag-api na lang ning ugangan. Dua ang patay. Kasubo man to, makon mo mag-asawa, maestra kag Philippine Army. Sus, samtang ang ginbilin nga bata kaki Pai Babes, bugtong, si anyos ang edad. Subong naman niya, ini sa bakulod ha, subong naman niya sa rini, sa hinubaan naman.
3: Hinubaan naman.
2: Oh, abi, abi, sugidi sila.
3: Grabe.
2: Sugidi sila.
3: Ining natabo mga kaki Pai, dira sa maya banwasang hinubaan, sa pagpangusisa sa K5 News FM, naibaluan nga ang lulo, amo ang amay sang Iloy, sang biktima, kaga siya ang nagatimbang perme sa balay, sang iya sini nga mga apo kung wala pa nagaabot ang bata. Sinihalin sa Olobrahan, ang bata ang ginatumo, yung iabra nga bata nga Iloy, sang biktima bla. Sa interview sa K5 News FM, sa mga utob mga ka-K5, sa nga suspect, nagahilibion kagtuman nga kaakig kagkasakit.
2: Ang masakit pa sini.
3: Ang nabatsyagan bangod nga hindi nila mabaton nga ginhimo sa nga ila sining utob sa ila sining apo.
2: Ang masakit pa sini ka-K5 babes kay hibi lang nga hibi, bisan ginapamangkot, ginaistorya, hindi makasabat ining biktima. Hibi lang nga, hibi ka kipe, babe.
3: Grabe.
2: Grabe nga yung nagiyan, kining
3: so,
2: biktima.
3: So, tiki-traumatize ang bata eh. Na-trauma gandiyang bata. Kaysa pati basikon may penetration gandiyan. Tida sa nobla nga sa ka-minor di edad mo. Mga kakifay, may mo silang ka sa nga lulo mo nung mahimo siniman. Basikon may mga pamahog patuyag at may
2: Bilulo bala?
3: Pilit.
2: Lulo?
3: Grabe naman.
2: Gamita na lang ang lima mo katudlo. Lulo? Kag mag... Aba, lulo? Di ba? Pwede man na. para mampawan ka.
3: Oo.
2: Gamitang utok mo kaga kung sa kinaraya, pang lima mo. Di ba?
3: Lolo.
2: Lulo.
3: Lolo nga lulo.
2: Lulo ka lang nga lulo.
3: Sabi naman na yan. Sige ah.
2: Oh.
3: Tida piyo-piyo naman to nga. Tonto to nga mga kwento.
2: Piyo ah.
3: Piyo na to?
2: Piyo na to.
3: Ah, sige. Nakaraos na naging man.
2: Nakaraos na.
3: Tidire kita sa nasyonal ah.
2: Okay, okay.
3: Kay man mga kaki five. Ta balo ka mo nga ining may nga nagalapta nga mga sugilanon sa international news niya ah. Ining siling nila nagadeklara na si Donald Trump ang US nga gira sang batok sa kwan batok sa ICC. Klaro hon tani mga kakibab kung bala gira, gid bala nga literal nga gira. O kung may iban pa nga terminoluya nga gingamit mga kakifay sa sining pagdeklara nga gira. Sang pizza Julio, sang pizza 14, kapon actually ni. Mga kakifay, nag... anunsyo ang Amerika sa idalom ni President Donald Trump. Nanong niya sininga ginpahayag? Anong ginanunsyo niya? Siling ni Donald Trump, niya kamo, niya ako madeklara ko, hindi gira kundi diplomatiko kag ekonomiko. Ekonomiya.
2: Buwagon,
3: hindi militar. Hindi militar.
2: Oh.
3: Mga anong mga ginapang himo yan eh. Ang pagdumili mga kaki five sang biyahe kag pag-revoke sang visa sa mga official sang ICC.
2: Travel ban kag ang mga visa cancellation kaki five.
3: Kansilado.
2: Oh. Ang mga access nila sa financial online nga may access sa US sa Kakipe Babe.
3: Kag magapahamtang sang dugang nga sanction batok sa ICC mga Kakipay. Kag mga kaalyado sini.
2: Ang International Criminal Court na nga dito ginapriso si President Rodrigo Roa Duterte Kakipe Babe. Amuning buwagon para lisahon kakipay babes.
3: Presyuron.
2: Oo.
3: Presyuron ang mga kaalyado sini na mag-withdraw sa Rome Statute.
2: Botilingon ang mga aliado sang US, ipresyuron na sumong sang US ang mga allied countries.
3: Ang mga kaalyado sang US, hailuhon kag presyuron na magbulag na sang... Pag
2: hindi na magpaidalom?
3: Hindi na magpaidalom sang ICC.
2: Oo.
3: Hindi na kasakop sa ICC. Naano di ang ginatumod mga kakifag? Ang kadadalman din eh. Ang ICC gintukod sang 2002 para mag-usisa sang mga ginatawag na genocide. War crimes. Crimes against humanity. Kag aggression. Gintukod ang ICC, agod nga sila ang mag-imbestiga. Kag magabantay sini mga kakifag. Maga paidalom kag amo ang magadala sang mga investigasyon. Kag magapaidalom sila, sila yung mag-husga. Nanong posisyon sang US dire? Ang posisyon sang US mga kakifag, wala nagpirma. Sa Rome Statute, kaangay sang China, Russia, kag India. Ang democracy, ang pagpressure mga kakifive sang diplomatiko nga ginatawag, ginahingyo sang US Crown, ang mga aliado, mga kaliado sini, ilabi na sa Europa, nga maguntat na magbulag na sang suporta sa ICC?
2: Kabalo ka, Kakipay Babes, ang paano maka-operate ang International Criminal Court? Paano sila makasustain? Kay may mga donation, halin sa mga pungsod nga ila na sakupan. Ang Pilipinas, may mga bati-bati nga milyon ang gindonar.
3: Ina milyon
2: dito.
3: Lang?
2: Dito.
3: Milyon lang nabalan mo?
2: Yes, amo na, Kakipay Babes. Ang isa pa din sa aton sa Pilipinas, kay hindi kita miyembro sa ICC, pero pilit kita yung magpasakop sa ila, kag pilit na ito nga gindala dito si President Duterte para presuhon. Well, ang pamangkot subong, allied country kita sa US balao kung hindi, kung allied kita, diin mapanig ang gobyerno ta kay President Bongbong Marcos. Love-love ya bala si President Donald Trump? As alay niya or ang ICC ang pabura niya?
3: Eh siguro sa siningaw ka hugada ni
2: hugada.
3: Makita naton mga kakifab nga ang leaning niya sa ICC.
2: Di ang pamangkot karon kay may pressure niya si President Donald Trump. Nakakita na si Bongbong Marcos si Donald Trump daw wala gid no?
3: Why guro?
2: Why gid mayo pa si Duterte?
3: Ay why sa ka text kachachakon?
2: Why sa
3: kachachakon eh?
2: Okay. So wala sa mag-arrange. Snub. Snub.
3: Snub.
2: Okay.
3: Lanong mga clarification.
2: At pila na katurusin na ka-country ang nalagawa ni
3: Bongbong?
2: Bongbong kung 40 na. 40 na ka-trip. Do 40 na ka-trip? Around the world.
3: 40
2: pero do ay gid sila kamit ni Kwan, ni President Donald Trump.
3: Sino yun? Daro sa Thailand siya.
2: Oo, Singapore. Singapore.
3: Singapore.
2: Singapore naman siya.
3: Singapore siya.
2: Oo, nagligad sa Canada siya. Amo ni karon ang isa ka pamangkot. Bantayan ta ni Kakipay Babes ng mga balita. Kada aga, monitor ka mo di. Kada ka pangapin nyo kay DTX Coffee Mix, amo ng update na ton.
3: May mga klarifikasyon diri ang Amerika. Sa sining pagdeklara niya nga kausiling nila nga ining gira ni batok sa ICC. Ging klaro ni Donald Trump, sila niya hindi ang militar ang ginatawag nga gira ni Trump batok sa ICC, mga kaki-five, isa ka metapora lamang. Isa ka diplomatiko nga gira. Hindi armado. Nanong epekto diri mga kakifay? Posible nga magdala ini sang tensyon sa relasyon sang US kag mga pungsod nga nagasuporta sang international nga hustisya mga kakifay. Masiling ka hustisya, ati mo ng ICC. Sa kabugusan mga kakifay, ang deklarasyon ni Trump, isa lamang ka diplomatiko nga gira batok sa ICC, hindi literal nga gira.
2: Okay. So, amo na, no?
3: Klaro, klaro.
2: Mga kakipayb, sa balita sa panahon ta?
3: Sa balita sang panahon,
2: nga wala ginuna-huna.
3: Nga wala ginuna-huna, mga kakipayb.
2: Palangga ko, nagbago ka.
3: Dire kita kay para at least mamonitor na ton, mga kakifive, ang lakat sang panahon, weather ta. Weather lang.
2: Unahon ta siguro ang earthquake, kakipay babes.
3: Earthquake, unaha.
2: Grabe, no? Haling kahapon kuni may hilinog 4.0 sa Sarangani, sa Balot Island. Sa Sarangani, Davao Occidental. Ginsundan ini, kakipay babes, kahapon, alas 11.49. Bulubas kong niya, kakipay babes. 6.3 sa gihapon sa Balot Island, sa Sarangani. Kag sininga kagahon, kakipay babes, alas 3.47, 4.2 naman sa Sarangani Island sa gihapon, kakipay babes. Gangurob gihapon to yan sa kwan? Ang linog dito gihapon sa Sarangani, kakipay babes.
3: Grabe ba? Sige. Aryo ang lakad sang panahon subong mga kakifay, ang pinakabago kag pinaka latest mga kakifay, para at least maibaluan nyo kag makabalo kamo mga kakifay, kung diin kamo makadto karon, at least preparado na kamo ya, mga kakifay. Ang lagay ng panahon, alamin natin ang lagay ng panahon. Siling sang asawa niya, may pa nga ang lagay, may panahon pa. Mm. Pero ang panahon, daw wa igid lagay. Oh.
2: ang panahon, may lagay pa. Aha. Oo. Oh. Pero ikaw ya, wala ka sang panahon. Sakon. Oo. Oh. Tiyano na lang na.
3: Ang lagay ng panahon.
2: Ang lagay nga liyat yat.
3: Nalamin natin ang lagay ng panahon. Oh. Siling sang asawa, niya may pang panahon, kaya may lagay. Oh. Ti, pero ang lagay daw ay gid panahon.
2: ang iba niya, siling nga, may tiil ang panahon. Ay, siling nga, ayari ang lakat ng panahon.
3: Diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakibab, ang temperatura nag-arrange sa 25 degrees Celsius, top of 31 degrees Celsius. Kag may chance sang ulan nga magatupa, mga kakibab, yara sa 40% na magtupa ang ulan, mga kakibab. Panahon masami nga medyo maliwana sa panahon na. Medyo wala sang may mga weather.
2: Basta ko magsilak adlaw subong perti Japon ka init bisan ting wala na.
3: Subong sinin, grabe ka gahapon perti kinit init.
2: Oo. Ano? Gayumyuhom kuya ka init kahapon?
3: Ha?
2: Gayumyuhom.
3: Grabe.
2: Kay ang charging sang solar ko to. Do kampyon gid ya.
3: Mo na eh, gayumyuhom kaya. pero kami nga pugait ba?
2: Sige, basta gani nga ano, magbalakal na kamo sang solar panel. Kaya ang solar panel 2007 na makabulig na sa inyo, battery nyo abi nga 8,000 or sa na 7,000.
3: Aha.
2: 'Di ba? Malibre na ang kuryo, ang suga nyo.
3: Grabe no. Sige. Di way manta sang bagyo gida.
2: Wala man.
3: Way manta pala buton ng bagyo pero may manugsulod nga kwan. May manugsulod mga kakivibe nga low pressure area. Ang pagtaas liwat sa presyo sang petrolyo amo ning problema karon. Naginabugay nagabugayit naman ang aton sininga mga dipasahi ang aton nga mga tricycle drivers, ang aton sininga mga traditional ako traditional drivers, jeepney drivers, mga kakipayat. Ang diesel kag kerosene nagdugang sang 2.62 centimos, 2 pesos ang 62 centimos kada litro, mga kakipayat. Tub-tub 4 pesos ay kada litro, ha, samtang ang gasolina nag dugang man. Depende sa klase, isa ka piso, mga kakivibe, kada kilo, kada litro. Ang diesel, presyo sang as of 13 ligad, yara pa sa 72 per litro kada kung bakal ka sa tagsa ka mga gasoline station, makita mo na yung mga presyo niyo. 72, ang iba na aragani 79 pa eh. Kay nagdugang ini isang 2 pesos ang 62 centimos, tub-tub 4 pesos, tub-tub 62 centimos.
2: Presyo ng gasol, 1,222 ang 11 kilogram, mga kakipibe. Amo man na ang sa Sulane, kakipibibes, ang 11 kilogram nga ginabakal nato. 900 to 1,100, mga kakipibe.
3: Initanan, epekto, kay manti magsiling ka LPG, part na gyapon sa Department of Energy, mga kakifive. Ang rason sang pagtaas kung nga nagtaas, managtaas man sa global markets, ang pagtaas na naghalin sa pag-silo sang presyo sang international crude oil. Sa Middle East tension, mga kakibay, muning rason, may epekto ang geopolitical issues sa supply kag presyo sang langis, mga kakifay. Ay, nanong mga indication dres publiko, transport fares, pamasahe, kag delivery charges, posible magtaas man. Di ko mag-deliver ka sang imo sining DTX Coffee Mix, tungod nga mayara ka sang imong nga kinaiya nga hindi kaya magpasaka, deliver ka lang, wala sang charges, mga kakifive. Di pero ang iba nag-charge nila sa delivery, man kamahal sang krudo subong, mga kakifive. Di lang sa aton, why kita nag-charge, nag-patong, mga kakifive, sa aton sininga delivery.
2: Okay. Yes. Ingat bayan ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio with virgin coconut oil. Aha. Nga mo ning nagaparami sang inyo tulog, nagapakondisyon sang lawas, aha, nagapatay sang bakterya sa sulod sang inyong lawas.
3: Aha.
2: Kay pag-usap mo pa lang sang isa ka soft gel, ang tanan niya bakterya nga yara sa imo baba, mapatay ka kipe babes, kag malayo ka sa bad breath, at the same time nagapapag-on sang ipon tul-an naton kag nagaprotect sa aton heart kag ulo. Aton utok, no? Gani mga kakipaib, hindi nyo gid pagkalipatan nga imintinar ang aton brain, ang aton nga heart, kay nagaservisyo ina sa aton adlaw kagabi nga amo nang naga-function bisan kita nagakatulog. Mag-Clinica D3 Bio.
3: Correct na. Clinica D3 Bio mga kakipaib. Kay ang pagtaas ang aton BP mga kakipaib, pagtaas ang aton BP, amo nang balantayan gid kasi ko maglala mga kakifive, kinang lano naton nga i-monitor gid ang aton sini nga BP mga kakifive para nga likaw kita sa mga balatian katulad sini.
2: DTX 500 number 1 nga testimonya sa mga kauturan ta, na grabe magprotect sa aton nga kidney, at the same time magprotect man sa aton sa pagtaas ang aton sugar, bangod man nga ini sangkap sang amargoso. Mga kakipay, may vitamin A nga sa diin makaprotect man sa aton pananawan, ang aton mata hindi magburon kundi mathag ang aton nga panulukan mga kakipay, hindi pagkalipatan adlaw-adlaw nga imintinar ang aton lawas. Kung ang inyong mga makina sang salakyan, motorsiklo nyo na gina-change oil nyo,
3: na
2: proteksyonan taman nga ma-maintain man para nami ang gana sang aton lawas nga malayo kita sa balatian, pinaagi sa DTX 500.
3: Oh. Ang health ang Department of Health naga promote gid, naga recommend gid mga kakifab, kinanglan gid ato magkaon sa mga prutas o tanon, mga glow foods bala. Kanon, roast crops, pasta, tinapay, amo nang ginakuan sa aton tay makaon kaya bisol, kamuti, bala kamuti kahoy. Nami ni para sa aton sini nga lawas mga kakifab.
2: Utan gid adlaw-adlaw kay kabarato sang utan subong tingulan. Barato kag ang balunggay, kadamo bisan diin lang nga kanami gali sang dulot sa aton ikaayong lawas. Back upan sang Power Trio Mighty C Alkaline Vitamin C Lawas Abtik Permi.
3: Amo na mga kakipaib, ikinang lanon ginaton Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga kakipaib.
2: Yari kita sa aton good vibes. Ubos na to commercial ni Itan. Ari ang aton niya good vibes kakipaib babes.
3: Ubos na commercial.
2: Ubos na.
3: Naka-commercial na siya.
2: Naka-commercial na before pa.
3: Ha?
2: Naka-commercial na siya. Mabalik lang ta karon. Ay pasudlon ta na ini.
3: Oh sige.
2: Ang aton good vibes, ang guardia nga pigado, kipaibitan, ang guardia bisan pigado ang panimalay, pero ka kipaibibs di guardia. Pero ang problema, anong relasyon sang guardia kag sang iyang ama? Nga daw may misinterpretation si guard. Guard, bantayan mong balay, be?
3: Abe.
4: Guard?
5: Ma'am, good morning.
6: Ano, ma'am?
5: Ano, ma'am?
4: Ano ka, ma'am?
5: Ano ka rin, ma'am?
4: Oras ba, oras?
5: Ay, sorry, ma'am. 9:40 na, ma'am.
4: Tana! Ugaw kay kaguna-huna.
2: Ugaw kaguna-huna,
5: Anak-anak, ma'am, good.
2: Lain ang interpretation ni guard. Yari naman, naghilapit na ang eleksyon kay Pabitan. Si Kapitan, ginalibak na sang tao subong. Oo. Kung di maayong himuhinimuan. Yari ang paglibak kay Kapitan.
4: Nag-agi naman ang Kapitan niya.
7: Baka nyo ito pa maawa. Agang-agang kinutan niya. Kung nagsismis ko. Basta mag-agi, ganit ko hindi sa balayo. Ginasismis ako. Mawike boots.
4: Salamat. Ay, wow, kamayagi kay ka.
2: Pero, mga kapitan, agyan nyo na eh. Kamu lang ginalibak sang tao sumong. Puro tanda si Kapitan. Naga pa nagupnop na si Kapitan. Ginalibak ko noon. Lumibot sa piyak. Pagana nga malibak. Tapalan sang kwarta dayo na. Kundi dayaw-dayaw.
3: Siyempre. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: Ay, na pamaaw, ginalibak niyo ko. Kada lakat ni Kap, ginagapan na gupnop ko siya eh. Tato niya pagbalik, Kipe Babe, Philippine Geography, pagkakantahon ni Kipe Vincent Dominic Oralde.
3: Philippine Geography.
2: Oo, grabe ni Yoy Bilyami. Sadyahong tang merkado sa Libertad.
3: Sige, standby, standby.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa atun uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.

0: Asang mikrobyo.
1: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayo niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
0: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatihan.
2: Muter na Max! Ako si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Butenamax capsule, nag-nubo ang akong dugo at ang akong sugar.
3: Butenamax capsule and Butenamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa Umaga Balitang sa Umaga.
8: Balik na kita mga ka-K5 sa atong sining pagpangalaga. Dini nga bahin dolo sa kalwan sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, mga ka-K5, nagabuli gini sa pagpabakod sa atong resistensya. Batok sa infeksyon, kagsakit sa tiyan o sa lawas, mga ka-K5. Naga-neutralize man sa mga free radicals, nag-resulta sa premature aging, kag cell damage. Nag-promote sa moisturize, kag radiant sa nga panit. Nagabulig man sa wound healing, mga kakibay, mga pilas-pilas, ang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Nag-support sa oxygen supply sa lawas, nag-resulta sa mas maayong stamina, mga kakibay. Kampiyon sa cardiovascular health, mga kakibay. Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Ang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy. Sa Silay kag Talisay nga mga butika, available ang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, mga kakifa. Ang mga produkto sang Mace Wellness Product Center sa Clinica de Alternativo Medicina ara sa ground floor sa Plaza Mart Building. Makita mo na da ang Mace Wellness Product Center, mga kakifa. So kinanglan nyo na ba, bisitahan nyo gid. Dira kamo ya bakal. Dira sa downtown area. Kung nari ka din sa may panukoy,

0: Florenceville. Ara dira mga kaki-five sa may Rogers. Ara man dira sa kay Nino Store. Sa kay na Mama Minda Noble. Kagay toto ninyo bonito Noble. Ayos, ayos!
1: Oh, sa Maninihon, pahanukoy. Ara man da sa Mikmik Store, sa Proper, sa Starlight Store. Kagay Lot-Lot Store, mga kaki-five. Dira sa pahanukoy. Sa Busay Kabog, kay Ma'am Inday Belyesa. Samtang dira sa Kipot Filisa, si John Ros Lorejo sa City Village. Aramada si Ma'am Nanet Leong Costiga sa Proper, kay Virginia Gomez. And of course, Tutong Tres kay Rani Pahi, mga kakipap. Kapihan man ni Ma'am Carmencita Olvido sa Bangga Tutong Aga Panagapangapi ang mga drivers.
0: Areglado, sige!
1: Mugno tayo, mugno!
0: Oh, mambugno ta.
1: Yari naman kita sa City Village sa mga piso ko, bulig ko. Ng mga miyembro sa K5 Solid Supporters sa Rayo Foundation. Available na nga itong grocery sa Rayo Foundation. Pwede ka mo ka credit. Kung daw maalang-alang, gid, pwede ka mo ka cash. Barato na ang ginansya magabalik pa sa inyo.
0: Ay, porte.
1: Nanit Corsiga, mayong aga. Cordovilla Nida, Hasmin Reales. And of course, Emilita Lubiano, Arcolin Tau, Buka Family, Cordero, Leones, Geraldes, Celeste, Dilatore,
0: Ana?
1: Sa Abedra, mga kakipay, family Makilan, kagsubuman Gregorio family, Sabunay family, Gaton family, Kango, Kanyete, Eden, Lumugdang, Yuson, Bacuño, Aryo, Cordero, Bayaya family, kag Postrano, Ombero, Nunong, Isomilia, Arco, Belyesa, Kakipe Babes, kagsubungman Beltran family.
0: May dagay! Sila yung may dagay niya. Good morning, Sir Robert Pacardo.
1: Good morning man da sa taga dinan sila gani. Gunsaga, si May Dagay sa Dagay Family, Relos Family, Rimpos, Ramos, Salandron, Sayon, Abad, si Bag Lumawag, Uyko, Altares, Bicayo Family, Elian, Mumandre, Kag Clarito, Caceres, Casiano Family, Kakipay Babes.
0: Alam
1: mo
0: na
1: ka listener mo?
0: Grabe, sino?
1: Kita mo ng listener mo kadaga?
0: Grabe.
1: Why na sila cellphone, why na sila ga-live, pero ga-monitor sa transistor radio.
0: Sige, anong...
1: Pornada.
0: Pornada ang presyo. Sa kay Norma Store dira sa Talok Bago City. Kay Phoebe Store dira sa may Salong. Sa may Dulao Bago City. Kay Rico Baranal maying aga. Kay Marian Store dira sa may Paglaong Village. Kag Sunny Store sa Paglaong Village. Available lang atong sininga mga produkto, premium coffee, available na mga kakipad, draman sa kay Gingging Store sa Gonzaga. May morning lang na kay Ma'am Gingging Gonzaga, mga kakipad.
1: Sa Pib Store sa Villamonte, maayong aga.
0: I-check na mga kakipad, mga itong sining patrol, kakipad Vincent Tabarek Medina Coralde.
2: K5 Balantay Mercado.
0: Alhamdulillah mga kakipad, papang.
3: Babes, kakipad babes. Sa ligad ng mga sinima na makita mo, 240 ang baboy sa mga guwa lang sa Libertad Public Market. Dari subong kakipay babe sa Libertad Public Market, mabakal mo ng baboy, valor 240 ang kilo, kag 260. Sa lingon, naglubo, nagigya kakipay babe.
1: Galalain subong ang mga livestock, ang mga manugbaboy, kay ginawa pang dispose ng ila baboy, tama ka barato ang bakal. Pero ang pagnubo kuno sa presyo sa merkado, tama lang ka minimal. Ang masunod sini, magamahal pagid kung wala na sang supply.
3: So po makita mo kikipay Robert, dos sa sisinta, po yung mayari ba nga tapang po, dos 40, dos kay Remy Pango, kakipay babes, dos sisinta ang kiliway sang baboy, dos subong. Ang aton nga baka, 380 gyapon, kag, manibi, ang iba nga tapang po, gahatag sa ilang mga suki, kakipay babes, mapakal mo, ang baboy, subong 240 ang kilo, dari sa may Libertad Public Market ha. Masami makita naton dira sa Panukoy, Barangay Panukoy, Barangay Sumag, 240, 250 ang kiloay sa baboy. Karon nagpatas na, o kung balansi, o kung rin nagatupong na sa may Libertad Public Market, ang presyo subong sa baboy, kakipay babes, kakipay Robert, ang aton nga mga buyon, retake, masami, ang mamagyapon, kakipay babes, sa tag 260, 240, kagang mamanato nga baka, 380 kay K5 Babes, K5 Robert. May lang ang balita. Kaya ti, three press ka, makita mo, halin sa slaughter, no? Halin sa slaughter. Ining atong mga baboy, kay K5 Babes, karnis ang baboy, kag mabakal mo na sa 240, tub-tub, 260 ka K5 Babes, K5 Robert. Ati, labas, say mo, mga... aton na lang ang managbakal labas nga ba parni sa baboy kag baka diri sa May Libertad Public Market ining balita presyo na ginadulong sa inyo sa May TC dial kanay base vitamin C mga kabataan aton dira kag mami kag daddy pwede kit matumar ining ginambal ni kaki pay babies to pay Robert kaon ti permis ang utan na doad na kung wala na kamo tiempo bakal ka mo dira kung may mga karinderiya bakal last word dira mga utan nun kag hindi magkalipat kag mag-inom sining vitamin C di alkaline based vitamin C kati so kompleto atoning supplement ang vitamin C mga kaki fiber sa vitamin C ang mga fiber na tundra kag mga utanon kag mga prutas hindi naton nga ma kaon kaysa kasakuuna ton mga kaki 5 ara sa mighty C mga kaki 5 kung mga bulong sa stress naman niya hindi ka mo makating stress kaki 5 babes ang padalman mo na maging kaling na kaki 5 babes mahulog sa mga kisama depression kadra kag magtaas ang dugo mo kaki 5 babes sa balda na ma-stroke kadra mga kaki 5 inom sa klinika
1: simptoma pa lang sang stress na dapat kabalo ka na mag adjust amo nang hambalin lang you have to know how to change your mood. Kung taman ka stress, taman ka kaakig, parumdumon mo permi nga ang tawo may lain-lain nga balatyagon. So kung correct. Akig ka, isa ka dako nga bulig ang pag-inom sang tubig. No? Kung stress ka, inom ka sang tubig. Ang pag-inhale kag pag-exhale, isa man ka dako nga bulig sa stress kakipay ba Vincent? Ang pag-inhale, exhale, ang pag-smile, ang pagpanumdom sang mga nagligad, kung stress ka, panumdomon mo ang nagliligad, ilabi na gid ang mga happiness mo, nga nagahaligid, alimbawa, naglagaw ka mo sa igad sang bye-bye, nag-holding hand sa imong girlfriend, nga ex mo, so madumduman mo ina ang mga kakipaib.
3: Correct.
1: Madugang lang galing stress mo, kung madumduman mo naman, ang heartbreaking mo maging brikan niya ka, no?
3: Kag mga dugang sinat madumduman, kautangan ka kay Private.
1: Ang isa pagida para malipatan mo, ang isa ka dako nga bulig, ang perfume. Ang paborito mo, bla. Kung stress ka, kuha ka sang perfume, kag magpa-merfume. Kay kung makapanimaho ka sang perfume nga paborito mo, naga-relax ka.
0: Ako yung madumduman kong mga moment ko pa, mga masina.
1: One moment in time.
0: Ma-perfume ang toon, pero laing perfume.
3: Ano yan?
0: Ha?
3: Ano yan kasi kay babes?
0: Victoria's Secret.
1: Dumduman ko.
3: Chips ko lang yun.
0: Chikay, why na mo? Lain ang nabutangan daw. Dito nabutang. Iyaw mo pang itara. Kala pakita mo.
1: Sao mo na? No?
3: Bobo lang.
0: Bobo ang tali.
1: Ang iban galit, saludan ka alcohol. Perfume galit.
3: Ako galit.
1: Kilalak. May kilala kong Blacky Pe Vincent. Kilinga, nami perfume mo. Na ngayon ko alcohol biglang biglang ka alcohol sige
3: kilala ko lang kilala mo
1: Philippine Geography Philippine Geography Mayuyoy Bilyami
3: kasi ka monitor dabo ka mo nag monitor sa inyo binabugno nyo bugnoon tama na yung mga kilala
0: sige
3: Giovanni Cordero sila ni Efren nila ni Geraldine sila ni Evelyn si Ellen Bertosio sa barangay Balintawa kakipay babes kakipay Roberts kalante City, mga kaki 5 Manuel Ramos, Jumel Ramos, Jimber Marketing, kaki 5 babes, kaki 5
0: mga Rivers of Babylon.
3: Naan, Gaspar Coronel, mga kaki 5 naton ra, Joel, sila ni Tagi.
0: Erwin Kapada.
3: Erwin Kapada. Dira sa may Jimber Marketing, mga kaki 5, mabakal lang atong mga produkto, dira. Ang Power Trio, ano naman kamusta na? Sa mga wala pa naka-try, itry nyo ng Klinika Detex 500, Klinika Detri Bio, Mighty Say, kung magpangapi naman naging kamo, pangapis ang GTX Coffee Mix namon ining sikat o kung nga viral ining amon nga naga-trending subong nga kape diri sa May Libertad Public
1: GTX
3: Market,
1: Coffee Mix ang ginakonsumo sa mga taga-Libertad sugpon ko lang sugpon ko lang may lipatan ko sa mga miyembro ni Mami Dagay nagabulig sa mga pigado bisan pigado man sila pamilya Rimpos Matinong Oiko Binyas Alminchon Amelicado Bianton Apel Apeliedo Dominon Despo Pues, Gauson, Perolino, Diamante, kag Blansa family. Mayong si aga sa taga Gunsaga, Mantilingan.
3: Kay nuna to dra kay sa tatay kay John Cooking Store nagamonitor kay sila ni Rolling Boy kag sila ni Boss George kay Kipay Bay.
0: Si George, si George.
3: Oh, Boss George din si sila ni
0: Boss George.
3: Roland, sila ni Ligaya, Boss George, Kaki 5 Babes, Tatay Gideon, Cooking Store, ara nag-monitor sa ato na mga Kaki 5. At siyempre, sila ni Adel Pabons, Kusendere, mga Kaki 5, si Melvin Guapo, Rondron, ara naman nag-monitor sa ato. Sir Ed, din, nag-monitor mga Kaki 5 Babes, sa ato na sa Red Ganson, mga Kaki 5, nag-araga ang Lechon Baboy, iniya, tag-isa kalibog yapon, ang Lechon Baboy na tondra sa may barangay 36 mga Kaki 5 proklisyonan dira sa may mga Kaki 5 Araneta Street mga Kaki 5 ba nagaragum mo nagaragaak ng lechon ba boy base lechon mga Kaki 5 base lechon mga Kaki 5 bakal na manamit na masarap sa buruso kag mapwede pa kamo kapangayo diskwento dira kay Ma'am Rose Gomez mga Kaki 5 Mr. Bros at Tubang Babsi kag sa Bago City mga Kaki 5 i-bros nyo ang sarap, sarap mga Kaki 5 mga Kaki 5 babes
0: are are geography.

0: 아,
1: 이빨 벤쌤 쑥본.
2: 아,
1: 어,
2: 어, 너왜 까까봐? 알아,
1: 솔직히.
2: 아, 세영, 알아나.
3: From the north, but that is a party. Ilocos or Ilocos Norte. Isabela, Cagayan Valley. Mountain Province, La Union, Baguio City. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Bala, Pangasinan, Pampanga. Zambales, Bataan, Abra, Bola, Cavite. Batangas, Laguna.
1: Ano
2: Philippines has a great history. According to our geography, Manila is the capital city. Docking point from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Paranaque.
1: Now, let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbati, Sur, Sugon. Oh, ikaw naman, and we add the island more.
2: We are the island more. Mindoro, Marindo, Romblon, then down to Bisayan Shore, famous of its sugar, coconut, and corn.
1: Ay, yeah. Ipay Vincent, daw nakuha mo subong ang ato niya kanta. Kuhita lang nang nagabaid sang flamingo nga lihapan niya
2: abe
1: ikaw sang.
2: Abe mo anong pinsarya? Anong pinsar nga baid sang ano na ko sirio? Anong aras pinsarya?
1: Ano?
2: Nya mahiya naman kayo.
3: Mahiya na. Mahiya kayo mag-pinsa.
1: Request kasi mga pangalang. Nato nang angkwan lang ha. Liyog lang ko ang pork chop lang. Ang pochak lang ako na.
3: Kalokan namin talaga kay Pagames ko na, no? Kasi kay Robert. Lagnovo, ang presyo sa mga awit. Let's go rin talaga sa Libertad
1: Public. Sige. Ay, ay, ay, ay.
3: Oo, po sa patrol, kaki 5 Wilson Villena. Ini naman si kaki 5 Vincent Colado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balita Elementado sa umaga.
2: Mga good vibes, mga Kaki 5 sa Libertad Public Market. Upod kay Kaki 5, Vincent Obedic, Bidina, Coralde. Katuan na ton, mga Kaki 5, si Kaki 5, Wilson Villena. Kaya sining nga mga natipon nga mga balita karon nga aga. Ine may angot, mga Kaki 5, sang natipon nga mga balita, si Kaki 5, si Kaki 5, Red Salgado. Why, ara si Wilson? O, oh, sige. I-check na ito, mga Kaki 5. Si Kaki 5, Wilson Villena, Mary Jean sayo. May dagay. I'll mention my aga.
1: Ma'am Esperanza Hensole, Banks Delpin, Ma'am Nanette Leong Corsiga, sa Kabug, kag Cecilia Banson sa Mandalagan.
2: Kaki 5, Wilson Villena, sa Patrol.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
2: Son?
5: Kipay Babes, Kipay Robert, maayong aga.
2: Kampiyon, kampiyon.
1: Ay, ay, ay, ay.
5: Hindi ka pagtabas ka, ano, alas ka, mga abuli nga lang kayo ng flow.
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: may balayan utang, ay, ay, ay, ay, adlaw kita sang pizza kinse. Ay, ay, ay, ay, ay, malipay si Lia Subirano, sini.
2: Dekatan.
5: Oh. Kita National Highway, arap na yung video, kita dramatic po, hindi natin mapa-play.
2: Mm-hmm.
5: May arap sa National Highway.
1: Sige, Becky, pabitan.
5: I'm translating kay Pepe Robert. So may mga audience pa nga nagatanaw no, sa ining aktibidad. So delikado na sa the same time kasi ang dalagal sa motor na dasik na at the same time may naglalabay pa nga mga private na sa
1: lakas.
5: May mga tracking na nagkakarga sa tubo dira sa dalan. Kaya kahit ang mga rider wala ang suksok na helmet. So karong yung patulungan ako ang opisina no, sa Regional Highway Patrol Unit sa Anagos Island Region. Kaya si Agon Makalapot, ini sa ila, Italopangod na lang amo sa incidente, kasi ang Manila, hindi lang kamo magpadakot. May pati kayo noon, operation, no? Ang HTJ, hindi lang mahibaluan, no? Surprise na ini, ito, good luck, whether sa panuha sa kawayan, ito, pinuit na ini, kaysa Rizan, kaysa Robert, na problema sa lugar, so pinapagmulbulan lang sa pila ka mga impulbato, dira, kaya na drag racing. Ang LGU, na po siya yung kapulisan, may ginaobraman ng mga pikang, no? Para matapain o galing lang kasi, ang ambal pala, when the cat is away, the mouse will play. So, pag araang kapulisan, no, ay, nung dinalaga, pinalumba sila, may araman kasi ang araang kapulisan, na mumahal pagpagyabang sisigyan, magkapinalaga, no, sa atong sila ng mga kapulisan, dira sa may manwa sa kawayan. Karon, may araasan nga, ano ganito, action na paghimuon ang HTG sa bulig, sa Southern Negros, man yung HTG, no, ako na matapla na ini kasi kadelikado gitna yo kit sa kit Robert na makita niya magdira ang sitwasyon sa video kung ano kadelikado sa mga audience man na ara dira sa si kung magkaratumpan ako rin pa may masalatay ng mga tao da. So,
1: pawala na niya ang mga rider ya, pawala niya patay buhi ni Ilaya disable man o kung hospital man o kung punerarya ni Ilaya. Pero ang delikado ang pamilya nila at the same time ang mga madalasa nila. O kasalala sila o?
5: In kaso por kaso, kaya pwede sa kaya Robert, kabalo ka mo ano matabo, sina? Maano naman na malayo sa nga tigas na makapunta, kaya hindi ganyan, kapipang kapikap.
2: Laban eh.
5: Laban-laban na mungkin ang matabo. So sige lang, ano sa lang, ano, follow up na lang ina sa HTG kung kapusta na ang ilan sa mga pagkabuhato ng mga operations sa Banwa sa Kawayan. Ang bagay sa pila ka mga resident, kaya man sa Kawayan, kaya rin si Robert, kaya pasalamat lang sa 35 mo, kaya please keep palapot. Sa ano nagkakaigo ng mga ahensya bala ang mga problema nila lawit ng sinila nga problema eh. Kasi ara man nga nakaambal na in naman kay Indes nga yung white din na tultulan sa HPJ at law at law may HPJ na natin sa Kawayan tumutubra ninyo ang okay na matabo sila dito sa ila. So dapat tayo makita nga nagka-coordinate dito sa LGO ganun may baluan kung may ara mas laduga na tika na pagkaipuot para sa ina ang isyo no sa ila sininga banwa kay Pevesing kay Grobe. So amo na siguro na no amo tulong naton nga update kan din sa patrol kasi nakabalita sa tulong sa inyo sa kalwan sa MTC dito ba ako DPX 500 po nato sa patrol si Kevin Vincent Coralde hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa disyo publiko kay Kalingawa sa Negros K5 View 7 K5 Balita.
2: Maraming salamat ka K5 Wilson Villana kato naton mga K5 si K5 Red Salgado. Saya sini nga mga balita, mga kakivibe kay may drivers ang motorsiklo sa barangay Mansilingan, patay kayo matapos gumuot sa ginasuksok nga jacket. Naguot siya sa kadina, mga kakivibe, na anong iya sini nga jacket eh. Ginkaon sang kadina sang motor.
1: Ay
2: gumuot siya sa iya jacket, mga kakivibe. Kakivibe Red Salgado.
4: FM. Kampyon Report.
0: Good morning, K5 babes, kag K5 Robert, kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Patay ang driver sa motorsiklo nga gikilala nga si Leo Hinteloso, legal ang pag-idaron matapos gumuot ang ginasuksok sini nga jacket sa kadena sa motor samtang nagapadalagan sa Murcia Road parte sa Purokatilingban sa barangay Mansilingan pasado 5 sang aga kagapon nga adlaw. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit nga gikan si Leo sa ilang apuloyan sa Purok Buanson sa nasambit nga barangay tagpadulong sa barangay Sikang Airport para magtrabaho sa nagluntad ang aksidente. Sinupa sa kay Bonilla nga sandig sa initial informasyon nga ilan nakuha sa rescue team sa barangay Mansilingan ini ang nakaangkon sang pila sa ulo kag iban pa nga parte sang lawas nga ginatan-aw naging kabangdanan sang iya kamatayon. Sa pagresponder sa rescue team dugoon ang biktima kagini agideklara nga wala na sang pulso kag wala naman nagaginhawa. So gani panugyan sa aton sini nga traffic enforcement unit kay dapat maghalong gid sa pagmaneho sa motorsiklo labi na nga nagaulan-ulan kun aga. Aton sini balita dulong sa aton sa Power Trio nga aton sini nga DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio. Kaupon si Patron kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon. Salamat kay K5 Red Salgado sa imong report pang K5. Kundi na kita sa atong sining K5 kamustahan sa sining mga tinion mga K5 matabi na kita sa Capiz.
6: Giselle Marco dira sa inyong panimalay, good morning lang. Share sang live na to na mga ka K5 diri sa aton sa ring pag pangalaga diyan da nga kaagahon kay Marilyn Arbuli sa Kalye 5. Good morning, madam. Mga taga Kalye 5 dra, good morning. Regards sa iyo tanan-tanan sa Del Moro family kay Leo. Thank you so much. Ara na sila. I-check na to mga sister station sa sining mga tinion mga ka K5 kay diri ang Hampang Subo. Sa aton sa banwa sa ang pilar kita ang magadala kag magatimon sa aton programa. Check nato na mga signal sa aton mga sister station. Unang una ton magungan nga ang kurman, kamusta na aton sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, good morning.
2: Mayong aga Sir Jobert, lago mga kakifadris amo sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kampiyon na signal mo na, way problema, wala sang weather disturbances.
1: Mayong aga sa taga Capiz, happy birthday kay Ma'am Ami Birondo.
2: Aha, Ma'am Ami Birondo Rondo kag of course ah, kampiyon ng signal mo na. Back to you, Sir Jobert.
6: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes. Halin sa Bacolod. Chikira na ng signal na ton sa pinakahalang doon na tao sa K5 News FM. Amon EBP, Sir Ray. Good morning, Iloilo.
7: Mayong aga ka K5 Jobert Lago, bilog nga Western Visayas, K5 stations and Negros Island region. Okay gid nga aton sini nga signal diri. Okay gid. Samtang nagahigop sa Klinika DTX Coffee Mix, happy birthday kay station manager Ami Orleans Berondo kag
1: kay Sir Raimundo.
7: Uy. Mm. Nga celebrate sa birthday.
2: Happy birthday man kay Ivy Cordoba.
6: Thank you so much, ABP Ray. Kanamis ang signal sa Iloilo. From Iloilo, check na ito na itong nagkaupdanan. Ito si Sustation sa may probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning. Welcome, please.
8: Happy birthday to you.
6: Happy birthday.
9: Kampiyon ng signal, K5 Western Visayas, Sir Jobert, Negros Island Region and Panay Island. Good morning. Kaninyo nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka rin mo, SM Jobert.
6: Thank you so much, Antique. Guwapong signal. Basong signal sa aton mga kautoran sa Antique. From Antique, diritsuantang masako subong nga mga pumulyo sa probinsya kang Aklan. Kalibo, Sir Michael Goy, please.
10: Good morning, Sir Jobert. K5 Mr. Visayas, Sir Ray, Bacolod, kag Antique. Good morning, kampiyon ng signal, Sir Jobert. Naka-DTX Coffee Mix na kita, kag naka-D3Bio. Manaya-naya ang tiyempo ni Samo sa Banuwa sang Kalibo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
6: Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo. Sa silima tinuon, mga K5, umpisa na ito ng pagbaton sa mga balita kag impormasyon. Unahon na ito ang syudad sang Iloilo. ABP Ray, Sir, go ahead, please.
7: Mayong aga sa liwat, nagapanguna nga mga balita, update kita sa atong naglumpat nga lalaki sa gintaliktan nga adlaw. Kahapon ang balta, wala pa makitaan, pero kahapon sa balitang K5, wala pa makitaan ang update. Pero pagkahapon-hapon, kahapon man nga adlaw, na sapuan na ining bangkay ni Jomel Diladia, 39 anyos nga residente sa barangay Hibawan, Santa Barbara, sa bahin sang Haro, diri sa syudad sang Iloilo. From Santa Barbara, ginano ni Alawas, pagkanto diri sa floodway sa may Haro mga kakipaib. Nakita nini sa isa ka tawo nga nagalakat-lakat lamang sa ibabaw sang tulay. Kag sa iya sininga pagtamwa sa idalom, nakita iya nga may nagautaw-utaw nga lawas sang tawo. Gilayo nini nga nagtawag sang responder kag pagkakuha sang lawas sang biktima. Ginkantuan nini sang pamilya ni Jomel Diladia. Hindi na nila makilala ng itsura tungod nga bloated na ang lawas kag itsura sini apang nakilala nila pinagi sa short nga ginasuksok sang biktima. Si Jomel Diladia, 39 anyos, ang naglumpat sa tulay mga ka-K5 sa Santa Barbara sa kasagsagan sang mamunog nga uran sangging talikdan nga inadlaw. Samtang padayon man sa gihapon nga ginapangita ang PWD nga nahulog mga ka-K5. Karuhon naton una nga reporter na time nakalabot mas babaw sang tulay. Hindi, kaya ang balaya gralapit sa dalom sang tulay tapos ang tubig nagsaka. Ang balay nila is made of light materials, mga ka-K5, no? Nahulog ang ining PWD nga 11 anyos. Nga mo itong ginatudlo sa niya utod nga lima katuig nga si Inday nahulog, mga ka-K5. Hasta subong, wala pa makitaan. Amo na mga balita namon diri sa may syudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira, K5 Kapisa.
11: Thank you so much, Sir Ray. Kasubo sa sitwasyon sa isa ka utod na itong PWD, mga ka-K5. From Iloilo, check na ito ng sitwasyon. Balita kagkumplitong detalye sa mga balita sa probinsya kang Negros Occidental, kag Bacolod. Sir Babes, Sir Robert Kerr, please.
2: Nga ah, nahimo mo ini sa imo apo. Amo ni ang talangison nga pag nga palamang kutanon man sang Iloy, sang iyasing amay, nga naghimulo sa yasin nga apo mga kakivibe. Kasakit kagkaakig ang nabatsyagan sang pamilya mismo nga sininda isa sa mga utod sang lulo nga naghimulo sa yasin nga apo sa banwa sang hinubaan. Sa pagpangusisa mga kakivibe sang K5 News FM na ibaluan nga ang lulo amo ang amay sang Iloy sang biktima kag isya ang naga timbang perme sa balay sang iya sininga mga apo kun wala pa nag-abot ang iya sininga bata sinihalin sa olobrahan kamati ang bata nag-obra mo mga kakibabtis ano yung serving amay eh ang lulo mismo galing kay ginakutiba o yung apo niya nga babae mga kakibabtis yara sa idalom mga kakibabsang traumatized aning bata karon sa ila sininga panay malay mga kakibabtis.
1: Sa iban pa itya balita, K5 Western Visayas, grabe din balita tamon, may army nga nag-suicide kaya nagbae sa iya asawa nga maestra, nagbilin sa 11 anyos nila nga bata, may apo nga gin-rape sang iya lulo. Sa Negros Oriental, mga ka-K5, isa ka-American citizen ang ginsulod sa ila puluyan kagin patay samtang nagalantaw inisang TV. Ining biktima, mga ka-K5, nagapuyo sa barangay ukon sa barangay dinis sa isa ka banwa sa Sibulan, Negros Oriental, Domingo sang gabi, Hulyo 12. Ginkilala kay Dr. Kent Carpenter, 73 years old. Kag dako siri ang nabulig niya sa Philippine Marine Science Community, kag isaman ini siya ka professor kag associate researcher sa Silliman University sa Negros Oriental. Ginapadalman pa sang pulis ang motibo sang nasambit niya krimen kag ginausisa pa kung bala ginlugos ining kaupod niya nga 34 anyos nga Pilipina.
2: Amo ning mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
11: Thank you so much, Bacolo. Dalhin sa Bacolo, mga K5. Kompleto ang mga report. Check nato natin sa station sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mirmar, go ahead, please.
9: Mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique. Aprobado rin sa sangguniang panalawigan K5 Western Visayas ang dyan resolusyon nga i-check karon ang kada mga resort sa probinsya kung bala may nagakaigo nga mga permit. Ya matapos ang nabalahuba itong isyo sa Kulasi kay may lima galito ka mga resort nga nag-ooperate piraring katuig nga white permit, why bayad-bayad tax pero mahal ang the entrance. Nabalahuba lang dyan matapos nga makuryente patay ang vlogger nga si Istong rito sa Sangka Resort sa may Kulasi. Di ka dyan, murang effort kagatan nga gobyerno nga check karon ang tanan nga mga resort nga safe para sa mga bisita.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, may saraka manugbaboy nga taga probinsya kang Aklan nga tuyo magpagawa kang karne halin regya sa Antique baw nadakpan sa may boundary kang Pandan kag Aklan K5 Western Visayas samtang nagakaon-kaon kang quick-quick
9: kang nagligad nga Domingo sa Binit kang Highway ang taga Provet bao na mutika na nga may nagabiyahe kang Ginsitana imaw ang pira ka mga katapo kang Provet sa border ay natukiban nga may karga nga 25 ka kilo nga karni kang baboy. So ginsunog K5SM Visayas kay ti bawal nga i-transport and gin paidalam sa isara ka laboratory test agad mamanan kun bala infected kang sakit o kun hindi kaysa kadya ang antike na kaisaranan nga probinsya sa bilog nga Panay Island nga ASF free.
10: Wala so far mga balita just probinsya balikan nimo SM Jubert.
11: Thank you so much, Sir Milmar. Kagsiling ang matinion, mga ka-K5 from Antique. Diretso na to na mga balita sa probinsya ng Aklan. Sir Michael Kalibuhay, please.
10: Sa mga balita sa Aklan, Banuwasan Kalibo para pabasugon subong ang kampanya sa Aklan Provincial Government kontra sa ESF. Sa ginpitigayon niya meeting, nagbandot subong si Governor Jose Enrique Miraflores sa tanan niya mga kabanuhanan niya magpatindog sa animal quarantine checkpoint para magbantay mga ka-K5 kag para malikawan ang pagsulod sa ASF diri sa probinsya sang Aklan kag ginadvisean man sini ang mga hog raisers nga dapat gid magpatigayon sang biosecurity no kag i-report nga daan kung may mga insidente sang pagkalamatay sang alaga nga mga baboy. Dugan nato yung mga balita, wala na makita subong ang boyfriend sang 19 anyos nga babae nga napatay no ining si Jessa. Matapos nga sa una nato niya report na muning ginasugin niya ginabangan ni sila kagin kumpronta kag dito nagbinaisay ang boyfriend sini kag nag-awat ang babae ang biktima kag naiguan ini sang paglaslas sa iya liog patay ang babae pero ang boyfriend niya after nga makahatag sang statement sa Libakaw PNP wala na makita no musubong ang ginapamangkot yun nga wala na siya makita mga ka-K5 ongoing subong ang investigation kag wala gid ma-recover ang kutsilyo gingamit sa nasambitan niya krimen kag ginapadayon pang pangita subong ang suspect o kung mga suspitsado sa nasambitan nga insidente. Muna mga balita din sa amin, Sir Jubert. Balik sa imo.
11: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, mga ka-K5, mga nagapangunang mga balita din sa probinsya sang Capiz, sa Sudan sang Rojas. Kahapon nga daw, may nadakpan na aton sa mga tapos ng kapulisan pinagi sa ginpagwa nga Warang Tobares sa isa ka-construction worker nga nagpangawat diri sa amon sining lugar. Ining suspitsado mga ka-K5, taga-barangay sa Lukon, Panit and Capiz nga isa ka-construction worker kag nagaidad sang 28 anyo si alias GD. So no, sa report mga ka-K5, pinapanawagan siya sang Warang Tobares matapos kaya ini siya ang nadakpan kahapon nga adlaw nagkwansa, nag-ako, man sa gitna, tuod ko no. Ugali nagpulupanago sa sampila kabulan mga ka-K5. Samtang, dugan pa mga balita, ay, nagulag na gid man ang President Ruas PNP. Kahapon, nagpatigayon sang bypass operation ang President Ruas PNP pinaagi sa bago nila nga hepe sa karon. Mga ka-K5, dugay na ninyo pangayo sa ato mga pumuluyo ang pulo-operation sa illegal drugs sa nasambit nga Banwa. At imiara sila nga accomplishment, kidman, no? Si alias Impoy na dakpan kahapon sa bahin sang poblasyon sa Banwa sang President Rojas pinagi sa ginimo nga tikang sa ato mga tapos ng kapulisan sa ila subong nga bago nga hiping nagapungko sa President Rojas mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz, Matani galing ti. Way na ta oras, salamat gid mga ka-K5.
2: Way na ta oras mga ka-K5, salamat gid sa inyo dahil sa Iloilor, wasang tiki kag Kalibo.
12: Balita.
2: Areglado sige, ang ginakolabos man kita sa oras mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad, may oras pa pero hindi naton. Salamat gid Mama Mary Rose Lingaya dira sa Totong Store. Dira sa atong sininya sa kay George Lauzo, mga kakibayad sa mga tricycle drivers niya. Areglado, ang mga masunod. Amo ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with kaki 5 calling ko via in Servan Albain. Sa ngalan sa aming CEO, Dr. Meloy, ako sa kaki 5 Babes Gataraw.
13: Ako naman sa kaki 5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon ng mga balita,
13: serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. More happiness. follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Charmy.

0: Balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subukado sa Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Makita kang babatiin man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito yung mga pangulong, dinalan!
0: Balitang Regional!
1: PWD nga minor de edad nga nahulog sa buo sang ilang balay kag nagtupa sa suba sa Leganes, Iloilo, wala pa gihapon nakita.
0: Balita National.
1: 49 ka mga estudyante gindala sa ospital matapos nga nagluntaw kon matapos ang nagluntad nga linog sa Masbate.
0: Balita International.
1: Dugang ang mga probinsya sa China ginbaha bangod sa bagyo Inday.
0: Balita Sports.
1: Spain ginluto sang France sa FIFA World Cup 2026 semifinals.
0: Balita Entertainment.
1: Himolina naging emosyonal sa resulta sang iya nga pelikula.
0: Balitang Negosyo.
1: Kag sa ato nga balitang negosyo, pal nag-order sang 15 ka Boeing 787-10 kag siyam kag Airbus A350-1000. Sa detalye sang mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Sa pilason sa pagtapungulay sang duha ka mga menor de edad sa Bago City. Pilason ang isa ka menor de edad matapos nga ginbunos ang isa ka grade 9 student malapit sa isa ka bulutuan sa barangay Maao, syudad sang Bago, Negros Occidental, Lunes nga adlaw, Hulyo 13. Sunod sa investigasyon sang kapulisan, nagahulat na sang tricycle ang respondent nga si alias Noy, agud magpauli isang nakita niya ang 16 anyos nga biktima nga nagahulat sa dalan agud magdulong sang motorsiklo sa iyang himata. Nakatulukay ang duha sa mata kag ginsita sang biktima si Noy kun sa diin o kun nga nagatulok ini sa iya. Nagpamalibad naman si Noy tubtob nga nagresulta ini sa kinagamo kun sa diin nakibiyasan sang kutsilyo sa dughan ang biktima. Wala man ay baluan kun sa diin halina kutsilyo nga gingamit sang respondent bangod suno kay Noy nakita lamang niya ini. Dugang pa sa impormasyon nga nakuha sang kapulisan, hindi man kilala sang biktima si Noy. Yara naman karon sa luwas nga kondisyon ng biktima matapos matagan sa nagakaigo nga pagbulong samta nagapabili naman sa kustodiya sang DSWD o kung Department of Social Welfare and Development ang respondent.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang PWD nga minor de edad nga nahulog sa buo sang ilang balay kag nagtupa sa suba sa Leganes, Iloilo, wala pa gihapon nakita. May balita si K5 Karen Badilla.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Mga K5, wala sa gihapon makita ang lawas sa PWD nga bata nga babayi matapos ini siya nga nahulog sa buo sang ilang balay diri sa may sityo Kaingin, Barangay Nabitasan sa Banwa sang Leganes, Hulyo 13 sang gabi.
3: Ang Iloilo kay Dolor Animas, Iloy sang biktima, ginpayag sini nga may buho sa kilid sang ilabalay kay posible dira nahulog ang iya anak ag nagtupa sa suba. Suno pa sa iya nagwa sila sang iya bana agud mangita kun tani sang hulaman sang kwarta nga pambakal sang bugas kag sang nakabalik na sila sa ilabalay, wala na ang biktima sa sulod sang ila puloy-a. Nahibaluan nga ang biktima ang isa ka lupog kag indi makahambal. Dugang pa ni Dolor nga ang nakakita nga nahulog ang biktima amo ang iya manggod nga babayi nga 5 ka tuig. Samtang ang biktima ang ika-apat sa 5 kamag-utod apang ang iya magulang kag ang nagasunod ang lunsay man nga nagtaliwa na.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Duha ka mga lalaki sa antik-antike naglab-anay bangod sa away sa dalan. May balita si K5 Bailin Magbanwa.
0: DTX 500 Morning
4: Newscast. Minor na pila sa lawas ang naangkan kang darwa ka lalaki matapos nga naglabuanay sa barangay Buhang Hamtik, las 8:42 sa aga Hulyo 14. Ginkilala ang sospek kay alias Ninyo, 47 anyos, kagang biktima amo si alias Rolly, 39 anyos, residente kang nasambitan nga

0: Barangay. Suno kay Police Major Ryan Valenzuela ang OIC kang Hamtik MPS nga matapos naginitay ang darwa bangad sa away sa right of way. Nagpauli ang sospek sa andang balay kag nagbaal kang binangon. Ginsurong kadya ang biktima sa anaman balay kag rugtuliwan may komosyon nga natabo. Tab-tab nga ginlabo kang sospek ang biktima nga naigo sa nawala nga middle finger. Nagbalis man labo ang biktima kag naigo ang sospek sa anang daghan. Kagrugtura nagpatinga ang iban nga miyembro kang andang pamilya. Bangad naman an nga ang asawa kang biktima amo ang mismo pakaisaman kang sospek. Sa tulada, nag-istoryahanay rin ang darwa ka grupo kag nagdesisyon nga mag-areglo.
1: Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Pro-NAR nagtukod sa Special Investigation Task Group angot sa kamatayon sing isa ka marine biologist sa Cibula Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: Bumuuna ang Police Regional Office Negros Island Region o Pro-NAR ng isang Special Investigation Task Group upang mabilis na malutas ang kaso ng pamamaril at pagkamatay ng isang American national sa Sitio Purok 3, Barangay Ahong, Cibula Negros Oriental noong Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kenda Carpenter, 73 taong gulang, isang biologist at adjunct professor sa Institute of Environmental and Marine Sciences ng Salamanca University. Binaril siya ng tatlong hindi pa nakilalang mga lalaki na biglang pumasok sa kanyang bahay kung saan sinabing ginahasarin ang kanyang 34-anyos na live-in partner saka umano nagnakaw ang mga suspect. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon at forensic examination ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga suspect. Tiniyak din ng Pro-NAR sa publiko na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mamigyan ng hustisya ang nasabing krimen.
4: Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: Bantog nga kawatan na aktuhan nga nagapangawat sa isa ka tiyangge sa Malaybalay, Bukidnon. May balita si K5 Nonet Pasayon.
5: DTX 500 Morning Newscast.
6: Spider-Man na na siya.
7: Nag-alas tatwa ang isang lalaki matapos nahuli sa akto nga pagnanakaw sa loob mismo ng isang tindahan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa ulat, kilala na umano ang naturang lalaki sa lugar dahil sa madalas itong pagpasok at umano'y pagnanakaw sa mga establishmento sa komunidad. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspek at nakatakdang sapahan ng kakulang kaso. Samantala, nagpalala ang mga otoridad lalo na sa mga may-ari ng mga bahay at establishmento na tiyaking maayos na nakasara at nakakandado ang kanilang mga alarian upang maiwasan ang pagpasok ng mga masasamang loob.
8: Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan na sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang klase sa San Jose Neg o kon San Jose National High School sa Tacloban, ginsuspende bangod sa pagpamahog sa social media. May balita si K5 Roger Tilano.
5: DTX 500 Morning Newscast.
9: Sinuspindi kahapon, Hulyo 14, ang mga klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos kumalat ang isang banta sa social media na nagdulot ng pangamba sa mga estudyante at mga magulang. Batay sa inilabas na abiso ng paaralan, ipinatupad ang suspension ng klase bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa kumalat na post sa Facebook, nagbanta ang isang hindi pa nakikilalang individual na magsasagawa umano ng pamamaril sa loob ng paaralan at nagbanggit pa ng mga estudyanteng umano'y target nito. Inangkin din ng nagbanta na kaibigan siya ng isa sa mga suspek sa insidente ng pamamaril na naganap sa San Jose National High School noong nakaraang Hunyo 22. Iginit pa nito na 10 katao ang umaroy kanyang tatargetin. Dahil dito, agad na nagsagawa ng kaukulang hakbang ang mga otoridad, muli nilang binigyang diin na lahat ng uri ng banta, kabilang ang mga ipinapakalat sa social media, ay kanilang itinuturing na seryoso at agad na iimbestigahan upang matiyak ang seguridad ng mga paaralan at ng publiko. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang kaso batok sa volunteer night watch personnel sang NBI, ginpasaka na. May balita si K5 Myla Fuentes.
5: DTX 500 Morning Newscast.
10: Napasaka na ang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa volunteer night watch personnel sang National Bureau of Investigation. Ini ang ginkompirmar ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sang Rojas City PNP sang mapakigangutan sang K5 News FM Rojas. Matandaan niya ginapahayag na dakpan si alias Jabar nga residente sang Banwa sang Tapas sang katapo sang Traffic Management Unit Rojas City nga nagapamasahero apisar nga hindi rehistrado ang iyang tricycle. Sa paraisayon sa katapo sang TMU, ginapahayag nga sang ginhimyo diri ang driver's license kag rehistro sang tricycle. Wala ini sang may mapakita kung sa din diri na nagluntad ang mainit nga komosyon. Nagresulta ini sa pag-agaway sang yabi sang tricycle apang natalupang dan sa mga enforcer nga nagahana ang driver nga maghunos sang isa ka butang halin sa bag nga nakasukbit sa iyang hawak. Diri nakit-an ang isa ka caliber nga 45 nga armas lutang na ibaluan nga base man sa pagpangusisa sang kapulisan. Nahibaluan nga indi lisensyado ang nasambit nga pusil. Sa pihak kabahin, wala pa

0: padumdumsang offbeat at lunch sa mga hog racers nga sundon ang pagapatuman sa biosecurity measures para nga malikuan ang paglaptas ang ASF ilabi na sa mga lugar nga yara sa yellow zone. Sa karon nagalatag na sa nga checkpoint ang kada LGU upod ang PNP para nga mas matutukan ang palag nga dala sang ASF sa probinsya. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang Kaligawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: DGX 500 Morning Newscast.
2: Samtang fish kill sa river system sang Angat Dam nakaapekto sa supply sang pagkaon sa mga dumagat. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DGX 500 Morning
3: Newscast. Nakapagdala ng fish kill sa mga sanga ng ilog sa loob ng Angat Watershed. Kasunod ng mga pagulan nitong mga nakaraang araw ayon sa Saguib Sierra Madre Ecclesial Community Association Incorporated. Sinabi ni Brother Martin Francisco, Chairperson ng grupo na malaking epekto nito sa supply ng pagkain at kabuhayan ng mga katutubong dumagat na naninirahan sa loob ng watershed. Ayon naman kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon Director Wilfredo Cruz, posibleng dulot ng bigla ang pagbabago ng temperatura at siltation o pagdami ng putik sa ilog ang fish kill na nakahadlang sa paghinga ng mga isda. Samantala, patuloy ding bumababa ang antas ng tubig sa Angat Dam. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na lamang ito sa 155.87 meter nitong Hulyo 12. Mas mababa sa dating pinakamababang critical na antas na naitala noong 2010. Ang Angat Dam ang pinagmumula ng mahigit 90% ng raw water na ginagamit sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Nakikipag-ugnayan na rin ang National Water Resources Board sa pag-asa hinggil sa posibilidad ng cloud seeding kung kinakailangan. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DGX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: 49 ka mga estudyante gindala sa ospital matapos nga naglutad ang linog sa Masbate. Naglingin ang ulo kag naglain ang pamatyag sang 49 tanan ka mga estudyante gikan sa duha ka mga eskwelahan matapos nga naglutad ang 5.4 magnitude nga linog kahapon nga adlaw o kon Lunes nga adlaw Hulyo 13 sa probinsya sang Masbate. Gindala sa ospital o kon gindala sa ospital ang mga high school student nga kalabanan mga babayi matapos nga nagpanic kag mabategan ang mabaskog nga pagtayo. Basa sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX, yara sa kalayoan ng 40 kilometros gikan sa southwest sang Claveria, Masbate, ang sentro sang linog. Naglutan ang mabaskog ng pagtayo ng 18 o kon las 8.53 sang aga. Magkadalumon lamang nga 7 ka kilometro ang magnitude 5.4 quake kag ginakabig bilang tectonic in origin. Nabatigan naman ang intensity 1 nga pagtayog sa Malinao, Aklan. Samtang 23 na ang napatay, bangod kay Bagyo Inday. Nagsaka na sa 23 ang kanamoon sa mga nagkalamatay bangod sa paglaslas sang bagyo nga si Inday sa Pilipinas. Magluwas sa mga nagkalamatay, nagapadayon pa ang pagpangita sa 18 ka mga persona nga gindeklarar missing kasunod sang paglaslas sang bagyo. Sang tinalikdan nga semana, nagluntad man ang pagbaha kag landslide sa nagkalain-lain nga bahin sang nasyon bangod kay Inday. Wala sang direktang epekto ang nasabit nga bagyo sa mga lugar sa Pilipinas. Basa sa report sang NDRRMC, may 8 man ka mga persona nga samaran sa nagapanghaokon sa pagpanghalit ni Inday sa pungsod.
1: Balita International.
2: Sa balitang international, dugang mga probinsya sa China ginbaha bangod sa bagyo Inday. Pila ka mga dugang nga probinsya sa China ang ginreport nga ginbaha kasunod sang paglaslas ang anay bagyo Inday o kon Bavi Lunes nga adlaw Hulyo 13. Sunod sa report sa pila ka mga Chinese news sites, ila ginreport nga ginbaha ang kon ginbaha ang Liaoning province kun sa diin pila ka mga salakyan na nagkala-stranded sa dalan. Ila man nga ginreport nga madamo sa mga residente ang nagkala-trap bangod sa baha, kasunod sa wala untat nga mga pag-inulan. Madumduman nga ginbaaman na madamong ang mga lugar sa kaingod nga Okonhebe ka Jilin sa northeast China bangod sa bagyo. Matapos maglasa sa China ang bagyo, matapos nga maglasa sa China ang bagyo ang nagahulag naman sa Yellow Sea kag nagapadulong sa North Korea kun sanin ginakahadlokan subong ang posible magtuga ini sang lapnagon nga mga pagbaha sa pungsod. Sino sa North Korean State

0: Ron nga pahayagan nga rodong Sinmun o Konsinmun, ginmandoan na ni North Korean leader Kim Jong-un ang mga opisyal sa North Korea o Northern kag Central Region sa Pungsod nga maghimo sa mga tikang agud malikawan ang lapnagon nga halit. Ginpaidalom naman ni Kim ang mga kaugalingon nga emergency services sa heightened alert status. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 Viante sa Ngaga.
1: Balitang Sports.
0: Para naman sa atong balitang sports, Spain ginluto sang France sa FIFA World Cup 2026 semi-finals. Nakasunod na sa FIFA World Cup 2026 finals ang Spain matapos nga ginluto sang France sa semi-finals subong nga okon kaina sang kaagahon Miyerkules Hulyo 15. Naka-goal sa Spain ang masaday Mikel Oyarzabal kag Pedro Porro samtang wala naman naka-goal ang France. Ginlutos lang naman sang Spain ang reigning FIFA World Cup runner-up. Uli nga nakuha sang Spain ang kampiyonato sa dung 2010 nga edisyon sang FIFA.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Para naman sa atin nga balitang entertainment, Kim Molina nangin emosyonal sa resulta sang iya nga pelikula. May balita si K5 Ivy Cordova.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Pahal nag-order sang 15 ka Boeing 787-10 kag siyam kay Airbus A350-1000. Ginpayag sang pila ka mga industry sources sang nagligad nga Biyernes nga nag-order ang flag carrier sang Pungsod nga Philippine Airlines sa Konpal sang 15 ka mga Boeing 787-10 Dreamliners kag siyam ka dugang mga Airbus A350-1000. Amo ini ang labing una nga nabakal sang eroplano nga PAL sa buokon ang PAL sa Boeing matapos ang Viante katuig. Ang mga nasambit ng orders ang natala na nga iga-anunsyo sang PAL sa patigayunan nga Farnborough Air Show sa United Kingdom o kon UK sa madason nga semana. Nagpabalibad naman ang Airbus kag Boeing nga maghatag sang komento. May angot sa report samtang nagpahayag naman ang PAL nga hindi sila makahatag sang impormasyon may angot sa potential nga fleet acquisitions. Dugang naman sa mga industry sources ang desisyon sang PAL ang magbakal sang Boeing 787 ang posible makatuga naman sang separado nga contest sa tunga sang UK-based Rolls-Royce kag US engine manufacturer GE Aerospace GE.N para sa makina nga usaron sang eroplano. Madumduman nga una nga ginpayag nga tuyo sang PAL nga maisla ng ilang mga daan nga eroplano kaangay sang ilang Airbus A330-300s kag Boeing 777-300ER. Ginanunsyo naman sang PAL nga magasulod sila sa One World Alliance.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Magabalik kita sa aton nga balitang entertainment. Kim Molina nangin emotional sa resulta sang iya nga pelikula. May balita si K5 Ivy Cordova.
3: Nangin emosyonal ang aktres na si Kim Molina matapos nga maging top 1 sa Netflix Philippines ang iya pelikula nga Wonderful Nightmare. Sa social media posts ang iyang bana nga si Gerald Napoles, ginpahayag sini nga nangin emosyonal si Kim bangod sa pag-apresyar sang publiko sa iya pelikula. Sa video nga ginpakigbahin ni Gerald, ginako ni Kim nga nangin mabudlay sa iya ang pag-film sang pelikula bangod nagtaliwan ang iya lolo kaginuptan nga ido samtang ginaubra ang proyekto. Apang dako ang pagpasa salamat sang mag-asawa sa padayon nga pagsuporta sang mga fans sa ilang nga mga pelikula. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Mga ka-K5, bamuyado ang dalagong ang mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zero Van Albay, para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Cheers!

0: start off mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:32.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
7: Kaghimay-himayon! Standby!
4: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
7: Sobra!
4: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
6: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
4: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano nang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
4: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos! Well, sa ato naman ng mga kauturan, ganagupod ka nung adlaw, isa ka, my name, good morning, kamusta kamutanan, and welcome sa inyo naman nga palatuntun. Kamusta ang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa tunga sa baybayon tunga sa kaumahang, iba mo sa kabukiran. Da sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kanakbanwa, sang Bacolod. Sa liwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
9: Good morning, Foro de los Pueblos.
6: Kaming gihapon ang inyong power do every morning. Ako si K5 L. John Castanio.
7: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
6: Well, kaming inyong riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
9: Foro de los Pueblos.
6: Ari kita sa ato naman niya pagparangin sa Petsa 15 sa bulan naman sang
7: Julio,
6: tuwing 2026. Ano naman daw nag-lagging kita? Lagaw? Daw loading.
7: Galagan ni signal sa internet.
6: No loading, ito sumungag.
7: Mag-detribayo ka.
6: Oh, okay na. Nakapatulong na kita sa katas, sa detribayo. By the way, sa ato ka mga kauturan, di ba ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga hitabo, kakipabiyarik din sa Bacolod, sa Negros Occidental, and Negros Island Region. Pagi sa ito official Facebook pages, ang K5 News FM 101.5. And of course, may harap kita nga K5 Negros Island Region. Negros Island. And sa YouTube channel, makita nyo man ang amon si Jamox ni K5 Eric. Ay, dutok ang kauyon, makamon si Jamox naman. Importante nga kauyon, kamus balita naman ang loadlaw. And sa ito ka mga kauturan, ano man ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, yaga pa namin yawagin sa inyo sang more night. Good morning.
9: Baka mainit lang issue at usapin ang bayan.
6: Kung sa radyo naman, sa Southern Negros, kasagadang signal tada sa area sang station manager ta nga si Jean Chatita sa 102.9. Dari sa Northern Negros, nagkasagadang signal kay Pisan ta ka manager no Colin Manzanares Cubia.
7: Yes.
6: And of course, dari sa Bacolod, sa kay KSM Rods Palma sa 101.5 FM. Doon mayo lang si Rods Palma. Kaya may migo siya nga Eric Tenerife. Imagine mo, mga team building. Dali na lang team building ito, no?
7: Rapid lang. Ha? 24, 25, ay, galing 26.
6: Ka. Ready mo karoon na nga mo. Ano yung paborito nga concert ni K5 Eric, ha? No? May concert kami ni K5 Eric mo. By the way, sa ato ka mga utod, may klase sa bong. Na yung opisina. Di ba si Iban, si Ilablak, K5 Eric, kamarikutot? Nami pa yung turog dal. Yung ibang karinyo ka nagamarikutot, para tanan dyan, may mga opisina kang trabaho, may klase. Mamukaw kami ni K5 Eric. Yaman nga katurog patana dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Diyos, doon ka mo kag magpararigo! Adlaw undo jo. Kami gapon ninyo power do every morning K5 Eric and K5 Elgin. Kining adlaw isa ka matawag ng adlaw in a wonderful blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for a gift of another beautiful and sunny Wednesday. Salamat gid Lord sa imong gugma kag pag-atipan sa amon adlaw-adlaw nga tanan. Ginoo, we pray for peace in the Middle East. Nagsugod naman ang inaway sa Middle East, Lord. Please, ibalik ang kalinong kag katawhay. Touch the hearts of the leaders and all the people nga maghari ang kalinong paghangop kag paglaom sa kada isa. Lord, protect all the OFWs, especially ang ara sa Middle East. We also ask for good weather, Lord. Bless our farmers, our workers, students, travelers, and everyone starting their day. Ipalayo kami sa dako nga halit sang RSSI, Ginoo. Grabe ang halit sa kahalitan sa mga kauman. Guide us all in all that we do. Fill our hearts with kindness, patience, and faith. And may we become instruments of your love and peace wherever we go. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

0: have won.
1: The live-in partner is the shooting incident that happened first, and then the rape, and then the robbery.
2: Maokini ang have won.
0: Ginsulod. Gintiro. Ginrape. Amo ning natabo. Ginsulod ang ilabalay. Gintiro ang marine biologist. Nga ba strong Amerikano?
3: Ah, okay. Ginrape ang?
0: Ginrape pa ang yalibin partner.
3: STR ba?
0: STR.
3: Sulod?
0: Sulod. Tiro.
3: Rape.
0: Rape.
3: Kumplito.
0: Amo ini ang natabo mga ka-K5. Kag isa ini kadako nga pagpanghangkat karon sa liderato sang PNP diri sa aton sa Negros Island region because we are now in the radar of the international community labi na sa mga American citizen.
3: Correct.
0: Tisa ini kadako nga angkat sa aton kay imagine mo mga ka-K5. Ginsulod sila gapakalinong nga nami-nami turutan out TV. Tiniro ining American national ginlugos pa ang iya 34 anyos nga live-in partner.
3: Pila siya.
0: Amo ni Captain Ibaloon karon. Kay ang babayara sa kustodyo sa pulis, guro ginakulbaan bla.
3: Kulbaan.
0: And ang bangkay sang Amerikano, ara naman sa punerarya, and ongoing investigation, kumo gali ka kay Pam Eric nga isa ka high value or diplo, ano pa na wag ta si Diman? Mga foreign national?
3: More or less.
0: Mga high value, ano na sila? Mga high profile cases.
3: High profile ini nga kaso.
0: Yes. Kung mo high profile, automatic makreate kagin special investigation task group.
3: Di may SITG, kuhan kita subong nga grupo.
0: Gintukod na.
3: Gintukod na.
0: Para mag-investigar. Himaloon ta na karoon na ng composition. Kagtingwaan ta karoon mag-check anong development ng punaban ng atong connection sa K5 News FM Dumaguete with K5 James Bandukillo.
3: No? Grabe no? Marine biologist.
0: I-check ta na karoon kayo nga, konsultant siya sa Siliman.
3: Konsultant kayo siya nag-tuon sang movement sang pila ka mga flora and fauna sa baybayon sa Pilipinas.
0: Okay.
3: May mga important siya nga mga findings nga nakita nga relative sa pag-sulod ba sang climate change nato ni.
0: Okay.
3: Damo siya nakita.
0: Sobo na pila ka mga bagay nga baloon ta di. And si K5 Carla, karoon di baloon ta kag ma-check ta man basi malabot ta si Police Lieutenant Colonel Joey Malong kagabi. Interview siya sa programa Larga Vista. And why pa ganito confirm to nga na-rape? No? Pero gintinuntuhan. Pero sa report natin sa Dumaguete, it was already confirmed by the investigator, kag-spokesperson sang PNP dra sa Negros Oriental na nahilabtanggid ining 34 anyos.
3: Ang alam sa lalaki, si Professor Kenneth Carpenter.
0: Yeah. Professor Kenneth Carpenter. Kaluluoy man kay Pabirik. Do ka bakod pag sa Yalawas, no?
3: Kabakod ti ga-dive ni. Diver ni mo, iti marine biologist. Ga-dive ni sila, ya.
0: So ang resistance nila ni, hindi ibang klase, ano?
3: Ang gina-istoryahan lang subong dito sa Dumaguete is, ara siya sa ibabaw sang bukid, nga ga-star, in a place nga wala sang mga gwardya.
0: Oh, correct.
3: Nga dapat ining mga foreigner nga amune, kag sa Dumaguete, there's damo ito yung mga foreigner, mga Afam.
0: Correct. Kay nanamian sila sa Dumaguete, kay nanotice mong lugar ara sa along the shoreline, no?
3: Tahom. Dapat tani may mga tanod na nagagalagaw.
0: Dapat tani may ara gida ng mga backup station. Abutan tila bisang, ano pa naman ganin nato na suna?
3: May mga, di ba muna?
0: Kumpak.
3: May mga kumpak na or nanod ang mga ara daw.
0: Considering ng mga high profile ang gilistar da, no?
3: Yes.
0: So maybe isa yung nakabagay nga pamangkuton ta, kagibaroon. Sa ato naman yung pagparagad sa karong adlaw. Sino ayan ining tatlo? Ha? Grabe ha. Ang ako pa hindi kilala guro nila ni Kagipabirik.
3: Kilala nila guro.
0: Kagi ni guro sulod na sa lugar.
3: Oo.
0: Either magin paobra sila, magin ayo, ginlihog. Kaya nakasulod sila da. Abo na nga ton nga tutukan. Actually, kung pamangkuton tang pamilya, buot kuno klase bata ni mo. Mabuot, no? Ining nasambit iyang Amerikano. Kag mabinuligon sa ila sila nga pamilya eh. Sulo iya sa ginikanan sang babae, no?
3: Ang babae hindi pa asawa, no, live-in partner.
0: Hindi kay may live-in niya na, no? Live-in niya for 8 years na kakipamirik. Walo na sila katuig na nag-updanay. Walo katuig na sila nga nagapalanggaanay. Kag siya guro ang nag-atipan sa Amerikano kay RDA. Huwag mo siya pamilya ba? Tuto sa Amerika. So, minano man yung level sa ilang relasyon, malinong ni kagtawa ila yung pag-updanay. Ang dako talaga pabangkot, paano nabalaan sa mga tao. Kaya kumuha kabalo sa Amerikano, may kwarta, guro kag ipaberik, and that's why nga ginsulod gin nila. Ibaloon tali karon development ha, sa ato nga pagparagad karong adlaw. Sa piyak kabahin mga ka-K5, may development man kita. Ang report ka nabato naton, pasakaan gin kaso sa pamilya. Ang lolo nga nag-aligar, gamit na taguro kaya punti nag-aligar. Ang lolo nga gin-aligar, naghimulo sa ikogadingon nga po. Kahapon, kagipabirik, ang tinagas ka, tapungulod ko na sa kong mangkita na ikan.
3: Hamba sa mga utod na?
0: Hamba sa isa kautod. Ay isa kautod, siyang katulo, luha ko. Nga palang gaon mo yan dapat, tapong mo kayo kung magtigulang ka sila niya, matipansay mo mo.
3: Mo gina dapat, kid. Mo gina dapat.
0: Hindi sila kakila, hindi sila kailog sa kilala kung set ano, kamahal ka bula, baklon niya ni Luloy. Ah, bala na kung ano, kamahal na yung bulay, ay baklon niya ni Luloy. Pagsilin si Apo, alo, isla ko ni bula. Ano, pigaw niya. Oh, champion mo na. Baklo niya sa lulo. Wala na ako na nukamali. Sige, baklo mo ito ha. Larga. Tiyan mo na, nga dapat. Kung may apokap lang gaon mo ganyan.
3: Gaon mo ganyan.
0: Eh, kung nagtinigulang ka na, hindi ka na yung magbinastyan. Ang legacy nga ibilin mo sa pamilya mo. Oh. Nga tumtum sa doon, balon kag dumdumon. Nga tis lulo, tumang pinalang gaon. Tiyan.
3: Correct.
0: Tiklaw ay niya karoon nga na patay ka na. Balon ka pa sa mga apo mong lulo. Tumastos to.
3: Oh, yun, repeat mo nga mong amon.
0: Tiklaw ay mo na ginatamay ka na. Patay ka na. Parang ginatamay ka pa. Ito hindi man namin. So ang muling development, bantayan nila, may dako ka development.
3: May dako ka development.
0: Natutukan sa ato naman ng pagpangalagad. And sa ato nga makautunan, may ara kita nga tutukan man, may update kay Red Salgado.
3: Okay.
0: Nanungod sa shooting incident, grabing wawaw to kakipay Merik. Si i-recap to karoon ni kakipay Merto.
3: Uh-huh.
0: Ang wawaw bala mga kakipay, isang asawa ni Solinap, Jerry Solinap.
3: Oh.
0: Ang hindi lang maintindihan kay Pebery Kamuni.
3: Atong sa Victoria, Sigawahon.
0: Hindi sa, no? Sa may Ibi Magalona.
3: Ibi Magalona, Sigawahon.
0: Pero lapit lang kuno itong lugar, gitiruhan siya sa Gawahon. Dira lang sa tabok. Kay ng Ibi Magalona, kag Victoria, lapitanayim lang.
3: Isam lang dangaw ni Prince.
0: Tinatabuan sa piyak ni galing aside siya. Sa unahan niya lang kuno, Gawahon ha. Tiginatanaw, kag na-determine pa nila kung may labot ang pagpatay kay Jerry sa pagpatay sa duwato kunanan kag kay Sibalyos.
3: Ah, isa lang katabok eh.
0: Isa lang katabok.
3: Oo, oh, correct na.
0: Oh, pero ang hibi isang nanay mo ni, isang asawa.
3: Asawa, oo. Oh.
0: Kabalo kag kay Pabirik, ang aton lang sa mga utod tas bukid, respetar gi kami sa inyo, no?
3: Mm-hmm.
0: Pero you know, there are things that we need to ask. Mm-hmm. Kung may mag-report abi sa inyo, gareklamo. Mm-hmm. For example, akong baka, abi, nakagwa lang sa balay, hindi ko man hungod black kag kay Pabirik.
3: Mm-hmm.
0: Na utod abi ang iyang bangot ulo higot kay abi
3: higot yo
0: hinarabi ang mais abi sang tupad balay ko sa bukid kami ga star isugid ka sang isugid ako sang tupad balay ko nga abusador ako kay akon baka ginharab ang ilang mga pananom mapati lang kamo dayon without conducting proper investigation tani bisan kang garo court kamo nanong nga court kamo pulo pang usisa man kamo nga mabalansi ang tanan
3: tapos ang no? Balon mo nga kung kisa man ang balon ka sa bukid kasuplado na siya
0: ako suplado na siya
3: wala lang iya nagpahulam sang duha ka litsi nga bugas iya mo lang bugas mo
0: for example nagulam na sa kwarta sa imo wala ka mang kwarta balon sing duha ka tikalon siya to
3: kagapor kagigal sa kabula nagbligya baboy
0: pro correct that's the point dra kita garay sa sila nga punto logical man ba lang paminsaro na ton sa kabukiran?
3: Mm-hmm.
0: If we are using the Baroque kind of government, kalawin ng Baroque, sa panahon niya ni Baroque ya, kung sinong presado siya, daog mo.
3: Si Baroque, ang akun ka, may arang matutay.
0: Si Baroque? Kundi, may tarasan sila ya. Ang aton, si Rose Baroque ato
3: si niya. Si Baroque yung aton.
0: Nga, tuntungin yung mga Pilipino,
3: no? Kwintro na yan.
0: Kundi may aras liya Superman.
3: Oo.
0: May Captain Marvel mo tayo nga.
3: Aram, Captain Marvel.
0: Ah, Marvel? Oh, susa. Captain Marvel.
3: Ay! Ay,
0: kasi mga Pinoy nga. No, no offense sa mga utod na ito sa bukid. We're trying to be logical. Tani minchin diyan yung miway, mga kamiyaga pa kamalaot to whatever.
3: Siguro, kay Pabil, dyan ang isa dire. Just like the...
0: Pangusisa sila na yung mayo?
3: The Jose Pelye command, ginaghatag sila sa statement.
0: Pero nag-ako sila, kanag-imo?
3: Nila. I think this is now a challenge. Sa mga NPA, kaya pamati sa aton, padala ka mo sa messenger, anong statement nyo? Give us your statement. Kung kamugin man.
0: Kung kamugin.
3: Kay Waygin mo, ay pamanima ako mo ang NPA. So if
0: kung
3: ever...
0: may kimuan siya na.
3: Mga amigo da, nga kamu ang nag-ego dito, sa kay
0: ang ginako ko lang si Sibalyos kay si Kunanan.
3: Padala ka mo, Presidente. Kaya kay Sibalyos, kay Kunanan, okay na to. Ginako nyo na, ginkang garo court nyo sila. Kahit nag-
0: Kuti under the law ya, ti lagson ka muna sa Kasuan.
3: Lagson ka mo. Oh. At least ginako nila, nag, more or less kabalong tao. Mm-hmm. Now, diri naman sa gawaho, sa Ibi Magaluna, kamu bala ang nagpatay o kung hindi? Kaya basi, kambal lang ulit.
0: Hindi kay basi, malaging gamit. Duamo ng manami, kabagay. You need to confirm ining incidente. Kay basi, sakya naman sa iban.
3: Ngayon, P.
0: Kagkamu naman ang pasibangdan. Do nga ti why man tega sila kung kamo ang naghimo sa nga krimen why nakamo slabton no titi under the Philippine law of course nobody is above the law maring haton niya pagpati but ang aton lang nga ang masigurado nga why ginagamit sa mga samong inyong alan
3: na so padala kamo statement if it was yours or not kag subong nagamat-amat klaro nga ang Jose Pelikaman ang Northern Negros nagabaskog kag inactivate lang ila Sparo unit. Mm-hmm. So, pabalo ka mo kung inyo to. Kay kung hindi, hindi ko niya malunta tao nga, hindi ni iya sang NPA. Kung correct. Inyo, amuni ang rason nga aging patay sila sang NPA. Then, depende ni Espubliko kung anong
0: pagkakot. Kaya mo na nga ito nga tutukan. Sa piyat kabahin sa mata sang K5, mm-hmm. Grabe.
3: Ito may mata naman, ha?
0: Dumduman nyo ni sa may SSS.
3: Okay.
0: Is it GSIS? Ito kong SSS.
3: SSS, kilid. First
0: kilid sang SSS. Gariklamo, ito nagatubo ng tubig.
3: Okay.
0: Finally, bangod nga nadala naman sa kahanginan, kag salamat eh. Mm-hmm. Bisan pa paano natutukan. Mm-hmm. Amo niya dapat, yak may problema, solusyon ang pangitaon naton. Kami ni Kipay Merik, we have nothing mm-hmm. against ganyan sa Basiwa Prime Water. Ang ato lang is the system's loss. The no revenue water, ano ganyan pa doon na? Mm-hmm. No revenue water.
3: No revenue water.
0: NRW. Ngayon lang, whether you like it or not, kami managyapunta na niya mabalayan while others are suffering sa maninit ka supply sa tubig. Ang karsada, yaga enjoy lumot. Kaya may patay tubod tubig to 24/7 pa. It's very unfair.
3: Ang nami man kaya kayo ah.
0: Kaya mula na ganyan ginapasalamatan. Takay, wala tayo sa iban.
3: Mapalakpak naman ko.
0: Ha?
3: Gakin kayo, mapalakpak ko.
0: Plakpak naman ta.
3: Mapalakpak.
0: Actually,
3: okay. Good.
0: Part inis ang servisyong K5, ang mata sa K5.
3: Dira kita na.
0: Kita nyo parts ang servisyong K5, may mga lawyers pang kita dari nga nagahatag sa libre ng mga legal advice, no? Dari sa K5 every Friday. Sa piyak, kabahin mga ka-K5, tutukan tamam ang update. May bata ang ginpurga sa Cavite, ka-K5 Eric, patay gid. Poko delikado man. Man may basi may tiyempo masugilanon ta si Doktor Itikitoriaga pa explicar tabi nga ang bata normal man siya kayo. After ka ginpainom sa ginpurga, paano abi mapatay ang bata kung painom sa gin ano pa nga inugpurga abi nga bulong?
3: Ang guwaya nga ginpurga supposed to be for good health.
0: Kay pagbaon ta ang mga lugay, parasites para wag sabi.
3: Sa lalawas niya.
0: Oh.
3: So instead of good health, why na siya yakbuhin, patay siya.
0: Amo nang hibaloon ta sa ano ka program
3: kay
0: na patay diri. Amo nang
3: guaya purgatorio guaya.
0: Oh. Aha.
3: Purgatorio. Amo
0: gusto. Amo nang bagay nga hibaloon. Pa-post the commercial break when we come back mga ka-K5. Ato naman nga hibaloon ang pinaka-latest karon. Na basi ko ming agaw ta. Kag ma-check kay by filing of cases. Nga imoon against sa suspect nga lolo. Kag inaligar na gimulo siya sa Singapore. Kag update sa ning pagpatay si isa ka Amerikano. Kag update man sa mata ng K5. And may syukos order gi pagwa si Mayor Greg, empleyado gi gali sa syudad.
3: A confirm?
0: May syukos order gi pagwa ang mayor.
3: Ala, nag-drink ka kung gabi, tapos i-charge mo sa syudad, ha?
0: Hindi kami ito, may ngalan ka syudad.
3: Hindi ka mabayad, empleyado ko, mukortondo.
0: Ano doklo, no?
3: Pangilalahon, sabi niya, dumitalent.
0: Ang oras sa K5 News FM Philippines. Alasay 54, yung oras na nasang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
5: Paano mabuligan ang sobra nga sakit sang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with Sir Boy Sulweta.
6: Damo ka makita sa ospital ng gagalinya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, biska no kata kanong kamuskulado. Basta appendicitis gani, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramir?
7: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kagsigisigi na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuan mo. Malupkan ka akuan.
0: Appendix. Duwa ay patobi D3 Bio sang una. No?
7: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
0: Purti ka dyan.
7: Ang paglumpok sang appendix.
0: Ano laman ang untog, Rodok Man?
7: Oh, layo lang. No? Times 10 sa kasakit mo.
0: Oh, grabe,
7: tapos pag-abot mo sa ospital,
0: wala mo lang may imo
7: pa
0: imo?
7: Pa ang imong tiyan.
0: Yan din sakit, oh. Yan din
7: ang sakit, oh. Purti.
2: D3 Bio.
7: Inisiyag ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa imong appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para ngano, nami ang imong popo.
6: Nami ang popo.
7: So, wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios, hindi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
0: Mga ascaris na,
7: no? Nga gakos ang itoag appendicitis.
2: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika!
7: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gikainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kun maghubagid man. So pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy, kaya man sa monolaurin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw, gin pa normal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Amak mo no, kung normal yang mga synthetic nga bulong, may ara si mo anti atag si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti-inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara sa nang sa D3 Bio sa
7: apat na. Pihatag si mo.
6: Atag si mo.
2: D3 Bio.
6: So anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio abi mo ginaprotektahan mo lang ang lawas mo sa trangkaso, sipon o bo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton. Layo ka sa Alzheimer's. Layo ka sa dementia. Layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon. Lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working. Because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapang sayo sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
2: D3 Bio!
6: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
7: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, tasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: Let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang kita.

0: kitang kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
7: Para sa Dasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5 K5 News FM. Oros sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas 7:11 naman sa aga. Ito mga ka-K5 sa inyo naman nga panitunturan. Now, standby naman kay Red Salgado. Ibalunta kung ano ang investigasyon sa mga polis. K5, may rikinig ang bahay sa program. Dala na sa kalwa naman sa D3 Bio. Ilan at sipon kang trangkaso, i-D3 Bio mo. K5, itan makonsert ko nung kami, anay, hindi K5, may rikay, no? May gapamangkot, kwanta na yun na yan. Ah, tawagan si Red, then i-play yan eh, aton nga. Nung mga gda kami yan, ayaw kayo paborito na mo ni K5, Eric, daan ng multo. Ha? Amulan ano niya multo, nga ba yun mo na kulbaan nga doon mo? No?
6: Multo ha ko
5: to.
6: Sino kayo ngalan niya sa itong banda ta?
5: Cup of Joe.
6: Multo ha ko, Cup of Joe. Joe! Multo ha ko, Joe!
5: Oh. Amulan nga, aton nga balo, no? This coming July 18, mga ka-K5, may concert ka pagkaiwa to ng Cup of Joe, yes, dari sa Sky Hall sa SM3. Mm. Invitado ang tanan, basta may ticket lang. Imoon nyo na, kayo man katawag sa mga kanta sa Cup of Joe. Upod yung Vision.
6: No? Okay.
5: Ang Vision, isa ni Kapinoy pop group man, da sila sa Sky Hall, July 18, 6 p.m. So ang ticket available man dira sa SM City, ngagaw na kamo, bakal na, kilapit na lang, tatlo na lang kadlaw kay Pabirik.
6: Wala lang eh.
5: Si Tita Gina, ganito ga, relapse, makabati mo na yung kanta.
6: Sige nga, mga Cup of Jota, siling ko, Cup of Kuala lang guro nila nga, doon naman dagkas
5: eh. Tita ho, aray naman sa tiyo.
6: Lower Jota lang nga doon siling.
5: Hey, good morning kay Sir Cano Tanglia. Good morning. Salamat kay Kapo na. Officially, nagpasalamat kay ng K5 sa kay Sir Cano Tan sa Campus Tuhan Island Resort.
6: Nahiwiling ka na lang yung hara ka, no?
5: Tanan tayo eh. Raoy, lipay na rin si Bronx. Ginpasalamatan siya sa K5 through a plaque of appreciation.
6: Happy ko
5: sa. Di, actually, naipahin mo na pakita picture na munda ni Sir Cano to. Ito ka tindog na kami ni upon si Rerek, blakang si SM Rods. Ang aton actually, ginobra na mo ni sa K5 bilang appreciation. Pagpasalamat sa bulig sa kampistuhan during the 9th anniversary celebration. Nga ang employees night dito ginhiwat sa kampistuhan, official partner siya sa K5 News FM. In behalf ni Doc Ramil Uy, gapasalamat kita sa kay Sir Ricardo Canutan. Oh, ara. Daka namin sa ngayon to si, napasunod mo ni nga ton man.
6: Ano ni man? Tantani, thank you pa po ni Zlatan, wala niya siya patindog. Ipatindog
5: na magitan naman. Magitan nyo na sa picture si Sir Eric Tenderepe, si Manager Rons Palma, Sir Canutan, and of course, Arindia Skilid, ang migo ni Sir Tatalo. Miss Pinky. Gapamati.
6: Gapamati siya. Hindi ka na magtugda.
5: Sige, Tana. Okay, Tana. Okay na, Tana. Good sa Tatan. Birthday song, Tana. Ibisubong.
6: Tatlo at yung birthday.
5: Una, iyan ang papa.
6: Ni papa ni Doc Rameloy, si Sir Ray. Number 2, station manager Tessa Rojas.
5: Si Ami.
6: Si Mamami.
5: Tapos.
6: Number 3, si Ivy Cordoba sa social media na ito.
5: Oy, Miss Ivy Cordoba.
6: Tatlo birthday, ta.
5: Buko tatlo birthday, di ba? Happy birthday kay Kuya Ray Ray. Atos na subog sa Japan.
6: Atos Japan.
5: You know, amo gining admiration ko, no, to be honest. Na-admire ko ni sa mga Oy Brothers, no. Tita naman bala sila. While the ang upod sa mong Sir Tata, kag si Doc Ramil Oy. Doc Ramil Oy is the Chief Executive Officer and President of Clinical Alternative Medicine and Wellness Center at K5 News FM.
6: Yes.
5: Si Sir Remilito Oy, CEO.

0: Gusto niya ginaya permi upod ang bilong ng pamilya. So, ato tong mga agot niya.
1: Kumplito.
0: Oh, si Mami Luna, bla, agot na nila mo.
1: Ato itong si Milakis na nautod niya isa.
0: Happy birthday kaya Riri. So, sa tanang ka-celebrate is M-Ami. Ka-celebrate sa birthday niya. And of course,
1: si
0: Ivy Cordova. Happy birthday. Aring nga mong pasirit ni Kipa Berik para
1: sa inyo. Pasirit is natang tatlutan.
0: Stand by, Chief. Miss Ivy Cordova, ba nung hindi amo, do artista ba?
1: Siya pa na?
0: Oh, isa pa na. Si Adrian Cantalao ini. Ariano superstar pa gino. Aria, sunod. Kuya Ray, happy birthday.

0: Cuangco, Sir Danding Cuangco. Emeritus, panawag na sila, President Emeritus siya sa mga company. Amo niya si Kuya Riri. So, sa tanang nga celebrate sa ilang kadlawan karong adlaw, happy, happy birthday, halindri sa iya, K5 News FM family.
1: Ding ka kagapon ng kanto.
2: Puro de los Pueblos.
0: Anong oras na?
1: Kahapon.
0: Sang hapon, nagpuli tayo. Kaya nagbakalbugas na sa may libertad.
1: Ipangita, takakagapon, kalingkutan ay mamunsyon ng luwa.
0: Te?
1: Tiway ka.
0: Away mo naman ko gindala.
1: Kaya may punsyon, tataning nga kantuan, kinkasal na si Bea, kag si Kwan.
0: Pero simple lang na kasal nila.
1: Sa judge, as a papa mayor, sila nagpakasal.
0: Civil lang.
1: Civil wedding.
0: At the end of the day, importante yan, nagpakasal sila nga doon.
1: Nagpakasal, ay ipangita, taka.
0: Alam mo ko ito, Tani?
1: Oo, kasi ng bata sa tigas ng Pure Gold.
0: Oo, gani.
1: Nagpakasal sila sa Makati kay Binay, Mayor Binay. Sin kumalakad kami, Tani, kay Pavel Jan. Kaya ang kasal nila, sa Mayor, ang kayo ni kay Pavel Jan, grabe niya kasal to.
0: Nga man.
1: Mga kay makutsukutso, Tani, may bonita artista, Tani.
0: Eh, siya rin naka-standby mo. Sige, lamla, ano to?
1: Anti sila magpirma na yung amoning marriage contract.
0: Nga nga may ara sila kuan kay Paberic. May prenuptial agreement.
1: Amo itong ginpirmahan kahapon. Anti yung marriage contract, nga wala anay sa yes ay do nga matabo kung ninyo pagnoonoan ang inyong prenuptial agreement.
0: So ang prenuptial nila, kung anong kwarta, iya ni Bia, iya lang ni Bia.
1: Ang kay Bia, iya. Ang iya ni Banaya, iya man.
0: No.
1: Kung pag-asawahay nila kang magsugot sila nga ang bunga sa ila paghigugmaan na ikang kwarta, subong nga nakasal na sila, tinghubon nila, pwede man.
0: Okay.
1: Kung gusto na nga si Parahon, pwede man.
0: Okay.
1: Di pwede man na nga ang babae, mo si Bia, mamabayad sa bill sa kurinti, subong nga bulan. Mm-hmm. Kasi nga bulan, bana niya, pwede man.
0: Amo na. Kaya ang sa Chinese sabi, ang babae, dapat, waigid sila mo.
1: Tis Bia, so, di ko
0: tis Bia, makapasarang man mo, no? So, modern times sabi.
1: So, duwa ka agreement, antes mag-yes ay do.
0: Kagpag-yes ay do.
1: Oo. May abogado, katanaw niya din ng prenuptial na unique ni kasal. Pagpirma niya, okay, mayor, kasalana, pwede na.
0: Tidiin tayo ng ilang reception niya?
1: Why is it kanina nugget? Kini ko yung pangita, taka kay pamatay.
0: Mamunsyon to, Tani.
1: Mamunsyon.
0: Pero actually, this is just, imagine mo, isa ka billionaire, puro millionaire, kag billionaire din. And yet, they decided to have a simple wedding. Wedding. Namin kakipay, Berik ka.
1: Do
0: model sila guro sa mga pamatanon subong.
1: Gagutok opsina ni Mayor Abi Binay, gapon mo.
0: Guwapa si Bia kapon.
1: Di ang attire na ni Bia Alonso, plunging neckline mo.
0: Grabe, guwapa. Tapos si, kwan na ti Soy man, ang tagiya, bata ka kwan.
1: Ta, hindi ka lang ito mag-intrata.
0: Basta nga ako lang yan, wala na sa ibang nga ti Soy, luwas ka rin Salgado. No? Mga ka-K5, nano ang investigasyon. Dumduman niyo pa kahapon, nagpadulong kita sa siyudad sa Victorias. O no, in EB Magalona, para magkandak sang investigasyon kaangot sa ginaligar pagpatay kay Jerry Solinap ng isa kamanguma. Gahilibion ka talang iso ng nanay, ginapa-activate na si Berto Gakit. No, okay na si Berto Gakit, naka-time in na siya. No?
1: Nag-invitar si Pulis Kasalo.
0: Si?
1: Yan sa akon ka lang kasal kanto.
0: Sino na?
1: Boom Granada.
0: Okay lang, Boom. Pwede, Boom, hindi lang ko sa kasal. Boom sa bunyag lang, Kuya Bibong. No? Boom sa bunyag lang, Kuya Bibong. No? Ako na lang imama ni Inoy.
1: Gabang imbitar siya.
0: Boom, okay, gin mo, ma.
1: Okay.
0: Padali lang kami ni Sir Eric. Kaya nga, kung ikaw na magpakasal, ang pledge ko si Boom, isa ka litsyon.
1: Nga.
0: Baboy
1: Ay, siya pa na.
0: Dako, ganyan nga, baboy nga, lechon. No? Hindi lang yaman ulit. Ya, ba, lechon, ganyan. Nagpakasal si Bom.
1: Si Itan nga, siya pa
0: na. Ikaw yan, kakipay, Berik, anong imo, ya? Kung mapakasal si Bom, abi.
1: Ang ako, ya, yata kay Bom, may isa ka-karton nga, kuha na extend.
0: Nano na yan.
1: Kaya para nga, tipo ano yun.
0: Galing eh, abi mo anong iya nga muto si Bom? Nga, cheater is happy.

0: Sige, i-check na ni Steve Aranda at pagpangalagan. Uy, hindi tayo magkadlo kasi seryoso balita.
1: To. Okay na niya. Larga mo na.
0: Mga ka-K5, sa ato naman nga pagpalagad sa karong adlaw, tutukanta ining development yung natabo dito sa siyudad sang Victorias no. O Ibi Magalona. Natabo ini sa diin na 9 o'clock in the morning, ang asawa gindala sa likod kay ginigot. While ang bana dito sa tubangan, ginpaburuan niya kay Iberic, patay gid. Gatia, bao grabing ibi sa asawa, nga gipatay gid ang bana niya. Imaginon mo, ahaw, mais lang gito kuno, daw abunan nga tanaw, sapat lang ginalinan to, pagkudal sa ila property, whatever. Anong investigasyon sa kapulisan? Anong ginatanaw nila, Drake? Ibasi ibang ang ibang takamautod ng mga samong, gamito naman nilang alan ka mga NPS bukid. Dipa naman gamito nila, bla.
1: Correct.
0: So, i-check namin anong investigasyon sa mga pulis sa line number one, naka-standby na. At ang chief of reporter, K5, Red Salgado, na may duwa ka-ticket sa Cup of Joe. No?
1: Okay.
0: Red, good morning!
2: Good morning, K5.
0: Kung grabing yung mga.
1: Picture pa lang na. Picture pa lang na.
0: Ah, sure na na. Sure na na. Now, ano-anong natabo ka kipaiba red na nung investigasyon sa police?
2: Well, actually, kikaisay niya lang dyan na kapag ginabot natin si police captain Junius Catalogo at si Negus Person sa Negus Occidental Police Provincial Office sa Kutok po. Sunong sa iya, manabaw na rason para patso ng isa katawo bangun lamang at inapabayaan inig niya kasapatan kung nagkaon sa pila ka mga pananong kakay na lamang dira sa bais sa kitang Eljan ni Kitang Eric. That is why, sunod sa kay Police Captain na katalogo, sila ang mga painalong o mga panalong sa sinikinistigasyon ang may maluan kung ano mga rin kapagtanan sinig kagabi ni Panginamatubon kung ayhan, NPA o kung may alapangin sa mga armado ng mga persona gati nag-target sini sa kay Jerry Solinap iligya sinigay dati sa 34 anyos gasinong pagani isa kay Sir Catalogo tinabatian niya maring statement iya sa sini sa mga himata sini sa biktima kag sunod na ikikita ML dyan ordinaryo kamagunguma nakaupod ang iya sining asawa. Di iniman lang ang palakabuyan sini other than that, hindi wala pa man kay Kitang Eljan na kay Merrick. Kagsang pinamangkot, inikon si Jerry Solinap, inibala siya niya katapo sa New People's Army. Ini ang game panginwala man sa iya sining pamilya, kasi wala man nga kay Kitang Eljan na kay Kitang Merrick. Well, kung tarawin natin sa lugar, hindi man maglayo ang barangay San Isidro. Tingina sila ra sa may sitio maabo. Kagkuntara mo natin dirang mapa, kagipadala natin, malapit ini sa Gawahon Resort, KFML dyan, na KFMRIC. Guru, estimated natin, mas mataas patungani ang sitio Gawahon, barangay 11 sa Victoria City, itong lugar kung sinigip patay, ining duwa ka mga lalaki, niya Sanday Jerome Sibalios, kag Alex Cunanan. Estimated, Guru, KFML dyan, na KFMRIC, kung magtas straight lang hindi nga lang yan, yara naman siguro sa mga 20 o mga 15 kilometros. Guro mo na ang estimated na tundra nga malampot ining Asyanda San Isidro. So pinamakot natin Sir Catalogo, may ara malasang similarities ining mga suspetsado dito sa dua ka lalaki yung gitpatay.
0: Ginatanaw mo na namon, do medyo intriga ko rin, kaya ang location, based iya sa time mark, kundi may time mark na, ano pa nawag na, time stamp?
2: Yes, sir.
0: Ang location sa balay ni Jerry Solidap, do lapit sa Victorias ang iyang location now?
2: Lapit, gid. Lapit lang.
0: Tapos ginatanaw, kundi sa mapa, San Isidro, piyakya Gawahon.
2: Gawahon. Lapit-lapit lang yun yan. Kagati ko tarawin natin, dira, medyo may kabudlayan, di ba nakalagyan, di ba di pangalisit, kita ng Aljan, magliko-liko, kagataas na tayo, dira, nga dumping area, pero kung mag-straight lang yun yan, ang alagyan, lapit-lapit, tingka ayaw, kita ng Aljan, kita ng Eric. Pero galing ka man sa pagtanaw dito, hambal gani ni Sir Catalogo, nakabutas ang mga suspitsado, parehas man dito sa Victorias. Ang ginagamit sa pagpatay, long firearm man, nakamati, may nakita man dito nga M16 nga basiyo dira kay Jerry Solinap. Apang dito naman niya sa Victoria sa M14 eh. Pero galing ka ba ni long firearm, hindi man maglayo. Kag ang kinalain lang sinasundering sa may banwas ng hindi Magalona, KML, Johnny Kinderick, wala nagasuksok sang bonnet. Amo na ang ikumpirma sa atin. Even actually, sa kay Police Captain Kyle pabulo man niya. Ining pabulo, iya siya nga ibibagalo na PNP. So, dili ka, kaya kami may aljani kayo, pero kung pa tayo, pag ilan siya nag-investigasyon, dira, pag-indi, siguro mga tao, dira, kaya may arak karon sa joint investigation, ang Victoria's PNP, kag ibibagalo na PNP, agad makakuha, makumpara rin na informasyon nga nag-gather nila, sila sa mga suspeksado na ti nagpatay.
1: Kay K5 Eric. K5 Red? Alin pa kay na mo ning istoryahan na mo ni K5 Eljan? First, ang location. Victorias or IB Magalona. Although nga ini siya ara sa IB Magalona, right? Ini lugar, no? Pero ang pamangkot, ari naman sa imo report subong nagwa naman ang Victorias kag IB Magalona. Nga ang may joint investigation sila. Nga
2: Actually, ang purpose nito sunod sa kay Sir Catalogo, agud sa sharing sa information kag para sa identification sa mga suspeksado kay KFM Eljan, kay KFM Eric.
1: Okay.
2: Including kati ang ma-recover dito ng mga empty shells at mga basiyo sa mga bala, ang ining fired cartridge dira sa M16 rifle na kumparar man nila kay KFM Eljan, kay KFM Eric. Ang siguro ti antes ini mapatay ining biktima, posibleng ati nauyatan kay KFM Eljan eh. So, mga fingerprints
0: dira. Tugin check nila kung base the same lang ang mga armas kaging gamit sa pagpatay do mo amo ni.
1: Kag kun
0: bala isa lang ka grupo responsable ang ginagimo sini.
1: Anong pusel red nga ginagamit?
2: Well, actually, sa initial informasyon nga nakuha naton, isa palagid lamang na anatumod dire kay mati ang soko, wala pa nakagwa pagin sa final report nira. Empty shell pa lang siyang M16 dira sa may
1: Barcelona.
2: Eh. Pero dito sa may Victorias, kalibre 45, gito kag nakita man nga mga M14 dito, lagba, nga to gito kay Alex Kunanan, nga to ginhimo, to siya nga do pato nga nagpalagyo kag intiro.
1: Ngao?
0: Do, kinagan pa si Alex Kunanan mo?
2: Nagpalagyo si Alex Kunanan.
0: Ginratrat sa samtang dalagan siya mo?
2: So dito gido, nagpalagyo nga pato, kagin paburuan, palupok mo na. Hindi magdubo sa 30, kalupok mo ito kay Alex Kunanan.
1: Ha? Dyan, eh. Ang tumupa sa likod niya?
2: Hindi magdubo sa 30.
1: Kung amo, ang kay Sibalyo siya, pang, amo na to.
0: Ulo to yan sa kamda yun.
1: Ang kay Kunanan niya kinaglagan sa iya, papap, birada kay gali iya.
0: Papap, ginigo niya.
1: Grabe, no? 30.
0: Kay Kunanan, amo manito nga kay Sibalyo, kay Sulina, plapit mo lang iparakan ginila, kaya ang balka asawa, parak mo.
1: Grabe, no?
2: So actually yung pilas ni Jerry Solinap kikifem Eljan may igo ni si Tangkugo dira sa dughan kag sa iya sini nga batiis
1: Tangkugo dughan
2: sa manapwa natin sa kapulisan pero galing ko Tangkugo pala kikifem Eljan sigurado gidi agati
1: patay na
2: kay ti M16 ang maigo sira sa imo pag mapugo na
0: sulat
2: buka ginaya
1: ina ko nang una gintiro ang Tangkugo probasi ang paang ginuna
2: batiis siguro nagpalagyo pa ini pero galing din pa ni mapupot pa kay mating asawa dara to gidahin sa likod eh matapos ini nga nagayo kag ti dito pa na pulbaan na din asawa kikinuli aljan eh. So dito na bati ano lamang sinisa
0: sa kang suko sa bukid galong arms gina.
2: So ari ang bait sa pahayaga ni Police Captain Judicius Catalogo at from sitting his spokesperson sa Nokpo. Yari.
3: Ang suspechado is that may hampered kuno ang mga ginahuptan niyang mga baka sa palibot. But it is a very minimal paglantaw naton haram man na niya kating material manakagtapos ng establishment itong biktima naton sa mga kural sa palibot para at least masecure man ang mga gamit o mga tanom ng mais at this time hindi mga mais ang mga valuable crops dito nga na nabutang dito sa may bukid and we understand that also the effort and value of this particular crops sa mga tao dito but kung nataon nimo ang fact ang kantanan kag ang value do kalayo ikayo sa compare mo sa mais kundas kabuhi sa tao kaya mo nang allegation nila nga mayara nga complain about sa pagdamage sa mga crops dito but it's very hindi ka kaangay kag i-value mo sa kabuhi sa tao di mo also looking for firearms iwala man ihatag ano kay wala man armas ang pagbaan ng medyo disadvantage lang because the areas laton mo pa may hatuon ka pa nga i-just ito somewhere sa gawa ang 2 km. After which, pag labot ito sa may areas dito, may lakton kapag yung 5 km na upside down, pasaka, padulhog. That also for us na coordinate kita sa mga allied friendly forces naton. Kaya ang area dito, wala magid sa ibang tawa na kato, kundi pag-abot mismo sa sofa mo pag-travel sa crime scene. There are pieces of evidence na kuha and that will be subject also for our forensic examination.
1: Okay.
0: Okay.
2: So, siya doon tinuyaljan nga mati isa doon kay Sir Katalagong Manap. Mawagin niya nga rason kung mais lagi niya kanya mo nagikaon sinisa kasapatan masing ng ara pagin sa madalog ng mga rason itsak man dali ang aduta tag ining mga nakaaway. Pero kagapon, tinagapanawagan itong pamilya nga nagapangayo sa bulig, nagpalambot sa bulig si Mayor, Vice Mayor Marvin Walacon sa pamilya na tipagasabton ining iya sining lubong, including ang mga balayran sa punerarya agod kuti magmawagana ining problema sa pamilya Kevin L. Johnny, Kevin Eric.
1: Okay.
0: I see.
1: Kung
0: sige.
1: Ang ginhalinan, ginahambal nga ang baka lang, hindi magpating pulis. Yung amog
0: na nabaw? Eh, no? Doon ka nabaw?
1: Okay.
0: Yung okay. Punto mo lang kay 5 red, nga daw ay giblas ang namu-namu ko namu lang na.
1: Now, if that is now the one of the angles nga ginahambal sa pulis nga ginaimbestigar nila, one final question kay 5 red is,
2: yes, sir.
1: Sino ang suspect?
2: Well, wala pa sila actually. Isang person of interest, okay. Kevin L. Johnny, Kevin Eric.
1: That's good.
2: Biskan pag-aniling asawa, wala na actually siyang ginatawag natin, gadotabon. Pero tino, almost similar man, nga doon minabatian dito, nga daw si Buano, wala daw, Bisaya, nga to, no? Which is also the same, familiar man eh. Ang isa dito sa mga orduwagan ni Guro dito sa pito nga nagpatay dito sa kay si Malyos, kay Kunanan, amuman nga dialect kano kami saya ang tono kay Kevin L. John at Kevin Eric. Pero galing ka din pagkatutukan pa ni kung ini sila kaman hindi man maglayo dira Kevin L. John at Kevin Eric kung babaw eh. Pila lang dira ang guro tilabot na ni guro dira ang bahay.
0: Stand by Berto.
2: Victorious. So muna, ang atong sinigabalita na budulong sa programa ng Frontless Pueblos, ginadulog sa ato sa Power Trio, ang atong siniga DTX 500 Mighty Seek at Clinica D3 by UNBCO, sa atong man siniga DTX Beauty Soap. Sa may ko, pinakapanit may aras at alapap, muli po kagak, may magamit lang DTX Beauty Soap, dating ng resulta, maging putis artista ka pa. Kapon sa patron, K5 Vincent Curalde, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, ang serbisyo publiko, kagalingaman sa Negros, K5
0: Thank you so much sa batiyan ng report. Kika naman kay K5 Red Salgado. May joint investigation niya ginobrang Victorias kag Ibi Magalona.
1: Oh,
0: ang purpose is to determine kung the same group ang may kaymoan sa ni K5 Rico.
1: Amo lang tahom. Kahit duwa, kahit kung may natabo sa piyak sa Victoria side, ginatanaw nila kung may similaridad. No? May similarity. And second, unami ginaman na yan nga may ara sharing of evidences in our PNP to fast track sang dalagan sang investigasyon kag ang pinaka highlight sa gina-report ni K5 Red is number one, so far wala sang person of interest, wala sang suspect. Number two, ang bala na identify nga halin sa M14 laba no M16 laba nga pusel kag number three, tatlo ang pilas, paa, dughan, kag tangkugo. Kag siya ginpatay sa sagwa sang ilanga balay. Right now, ang bangkay, ara subong sa isa kapunerarya sa IB Magalona kay Pabeljan. Amon, alam mo ng
0: okay. So, tinguan ta tani ma-check, no? Kung ano ang natabo kahapon, especially sitwasyon dito sa punerarya. Para ma-insidihan tagikon ano ginang natabo bla no ginatiwanta makakonek kay Kipay Berto practice bagaan ta sang nagakigong igtarpangon no gapanawag kasiyatan
1: why kasi bat
0: kay ginataw ganta sa subong para at least ma-plastar ta para mabalaam ta to ang basic company yung video karon ma-play ta grabing ilibion sang nanay to eh nagasinggi asang asawa no nga ang hambal niya nga ang ginpatay gid nila ang akon sining bana no. You know, medyo masubo-subo. But, you know, sometimes, hindi tamin sindihan kung ano kadalom ang kausa ng aras sa likod na kinanglan patyo ng isa katao. para sa ato, hindi guro sapat niya. Ginimo na lang niya guro ang alibay, pero basi may dalom.
1: Correct, basi may dalom.
0: And, kumong until now, why official statement ng NPA, ganduda ko ba si Lucky Five Eric, sakya naman yung sa mga samong. Basi bangda naman nila yung mga utod sa bukid. Why nagtakbalo, no? Pero sa investigasyon, magwagin eh. And, basi bla amo na ginapa check natun tong nga basi nag antes sa tabo ng insidente may mga sumun-sumun sa barangay may pinatawag na ni kaya gina-verify kapag ipabangkot mo na ni Kay Berto Gaket but so far dola pa sa nag-confirm nga may ara kuno ambal sa bata ika babayi pero do nakapan-kapan man to kuno kag nasugilanon
1: kay ginatan-aw ta kay inang balay bla si Reljan no sa bukid mag-amo nang itsura sang balay mga tapi.
0: Mayo-ayo
1: ang pangabuhin.
0: Oh, basta, ang amo to kasi, balay gito yung amo.
1: Balay gito yung formal.
0: Kay ang kalabanan, hayob-hayob na.
1: Oo. Oh. Kag basta kahoy, dasun babaw dalom, ang suspicyo ko gani, ang daloms to, do budiga, bla, do ba ka marin. Aradang imong abuno, aradang imong humay, aradang mais mo. Mag-amo nang style sa bukid, ha?
0: So, but siguro madawa-dawa ang
1: pangabuhin. Madawa-dawa ang pangabuhin ito sa bukid. Kag kung magbukid nga maghambal ka dawa-dawa, matik na naya may sapat na may kanding, may baboy, may baka, and above all, may karabaw. Kaya ang karabaw, yan muna importante sa bukid.
0: Partner niya sa pangumamo.
1: Partner niya sa pangumamo.
0: Gamit pangarado.
1: So mag-amo na nga pangabuhin, madawa-dawa, may sapat na.
0: Now, side one ta si K5 Wilson Villena. Sa ato naman yung paparagad sa karong adlaw.
1: Yes.
0: Mata sa K5, no? Hindi na mo
1: Kaya tapos na
0: ito bilang nanay bilang nagahibi bilang no? Si B. Wilson ay check ta kay paratis maplastar na ton mayadayad
1: ay damo nagpamangkot tas na kung ano to kuno sa First Street
0: o sa Iluhan tabi tanawag tabi kay dumduman nyo pa may nanay to nagligag kay nakadanlog to sila mo hindi nakadanlog to nga senior citizen mo dumduman mo na ining sa SSS.
1: SSS.
0: Sa dito First Street.
1: First Street na First Road.
0: First Road.
1: No? Kilid yun, barangay 17.
0: Tikaroon, gibisita din isang K5, gindala ta sa ito nga pagpakalagad. And i-check na ito. Guru, last week pa ni, na, si Ma'am Juji, pataday, kapamatis program to. Si Gloria Magbanwa, siguro si, o si saan yung mayo, ang iya sekreto, alin sang una, hindi nyo lang i-mention na, man, pero Ma'am, kasun gani, hindi ka na mag, no, messenger ka lang, ha?
1: Kita, kinya po, ngalan mo na.
0: Insakto man sir, no? Sino ni siya sang una?
1: Yes.
0: Nami nga punto.
1: Amon makita, talagang kung sa investigasyon sa pulis, ha?
0: Ano ang background niya
1: sa niya?
0: Sino ni siya, no? Tara na busing, mga pinata, mahon na tayo. Si Ma'am Gina Blabor, ha? Ma'am Gina, mayong agal ang dasin mo.
1: Masumba na siya.
0: I-check ko this time. Magpunta pa sige, Tita Gina.
1: Ay, isa pa na.
0: Tita Gina, kapagtao ko na ako ng balasin direct ako. Masumba ko na ako. Mag-gym naman lang kami karon. I-check ko this time si K5 Wilson Villena. Dari kita sa matas ang K5 update. Ay, K5 Wilson, good morning.
1: Morning.
4: Good morning, Kesef Aljan and Kesef Eric, no? So, naresolba na after 1 week ang hinyo sa mga residente, no? Sa First Street Lakson sa bahay naman niya sa Benfiderisyon na sa Bacolod.
1: Okay.
4: Ang mabibigyan sa Aljan and Kesef Eric sa reklamo nila sa pala before sa ato sa matas ang K5. Nga, ang tunga sandala nila may ara siyang lipstick sa Aljan and Kesef Eric. Ina na lipstick, kabakot din kahalin ang ginagawaan sa tubig dito sa litik. Inisip ko, may kimse kabilog na mga magagmay na buho pa dito sa Aljan and Kesef Eric.
1: Pila kabilog, Noy?
4: Kinse.
1: Grabe.
0: Amo ni Kaki-Five
1: Wilson.
0: Wilson, ang sitwasyon sa wala pa ba kayo?
4: Yes.
0: Paglabay na mga tao doon nagatintintintin, duga pikos, lagi pa meron, kaya tubig mo.
1: Oo.
0: Tisubong, sang sanula ni siya ginbalikan, kaging kayo?
1: Sa sanula ni?
4: Kung matandaan ko kita na saan eh. Eric, actually, kita likan na natin so before isang kwan eh. Dahil lang i-check ko lang ang date. Pero ang sinina ni Kasima, last week lang ni Kasima, dyan ni Kasima Eric, natin din kantuan. Kasi ito nag-swing malangani natin pala. Nakibot na lang kita nga na kayo.
0: Si very good ah.
1: Tingin kayo, nasa screen ta subong. Sa itong tagpalamati, eyes to the board kita.
0: Eyes to the board? Abo din pa kayo nila pag-repair. Di pasalamatan na sila eh.
1: Pwede man lang.
0: Mga kontraktor guro ni Kasima Eric.
1: Kontraktor ni sila.
0: So, ginasihan nilang karsada. So, ging kayo, ging nila, Kipa Wilson.
4: Yes, din kay. O, get yung imbisya yan na silingan kipukaan sa tunga ng alinya. Laki ko sa dyan. Kaya sa very, palikin na ginutot na lang ginina ng alinya. Kasi nag-ubra sa bago. Kaya di alang alang.
0: Very good. Kidaan na gulitong linya, kay February.
4: Sa tunga ko. Aragi sa tunga sa dala niya na ati.
0: Tipo, ito malang galida. Yun, matigayon kay maktuhan, no? Para mga hindi naman magugtas ang tao. Kaya nadumduman ko nagligan, son. Ato may patrol pa ta sa tubangan samtang ginubra ni dumduman
1: ta sa una. Ay may galabayo
0: may nakadanlog pa na daki pa Wilson nga tigulang mo
1: bawa kita mo
4: kita dyan kasi hindi lang danlog hindi lang danlog
1: ano pa
4: may na-interview man kita to sa pagkato na to sa gikay o nga ina nga nakabot kili sa punto nga tungod sa tubig ang buho na puno sa tubig kasi dyan kasi natapakan sa senior citizen na bulaog.
0: Ay, galing ka.
1: May danlog na may bulaog pa.
0: Kumplito ba?
1: Why the hagmak, Wilson? May hagmak na, why?
4: May hagmak man, promotor.
1: Ah, kita, kumplito, ganyan, Wilson, no?
4: Hagmak, danlog, bulaog.
0: Ay, man, kwanada, no? May lumot na, be, no? So, after kay ginubra nila, anong itsura si nasubongson kay ginubra na nila?
1: Kay naubra na, mga ka-K5, tungod sa matasang K5, ari ang it, ang itsura. Itan, ipakita ang after the show.
0: After the show.
1: Tingin ang show, of course.
0: Master show, money.
4: Ya, gina-slice pa na nila ang kwan, ang portion. Pero ang ipahigad na nila, ang linya sa tubig sa may kilit na kita yun. So, doon lang yan sa taho pala. Ipahigad na nila, nagumbrat.
0: So, may ara na ta after the repair? Anong itsura sa dada na da?
1: After, na unta.
4: Why pa kita sa after the repair? Pero pwede natin maano karoon na katuhan natin ng after repair kita na
0: dyan. Sige, pero amo ni siya during that time pagbisita, gina kayo, no?
4: Oo. Pagka doon natin di ka kayo, panasa mo, pumamatian ka pala ang mapamis, no, na pahayag sa
0: sige.
4: Ka residente at kita na dyan, kita na dyan, after na makayo na ang ila sa mga problema sa ilang lugar, kita na dyan, kita na dyan.
1: Okay. Sige, ti very good ah.
0: At least, ari na si nanay yung nagreklamo, nagliga daw.
5: Ay, kipisipri, malipay mo kami kay Paraway na magbasa na ka ng log na daan.
1: Naiyang
5: hirit. Sa malipay mo mga pumuluyo, sir, eh, nga makayo na sa wakas, makayo na manggit. Salamat sa K5 News FM.
1: Oh, hey, liwat-liwat na bitan, dumayo. liwat na bitan.
5: Kasi importante, kung wala katubi, maraming mabaho na tao, wala katubi.
1: Liwat na bitan, magpasalamat. Mga noong,
4: kamusta, subukan na kayo.
5: Ay, kipisipri, malipay mo kami kay Paraway na magbasa na ka ng log na daan.
1: Listen.
5: Malipay mo mga pumuluyo, sir, eh, nga makayo na sa wakas, makayo na manggit. Salamat kay sa K5 News FM.
1: Wow!
5: Kante, wala katubi, maraming mabaho na tao, wala katubi.
1: Grabe.
0: Oh.
1: Very good.
0: Grabe kalipay. Abi mo nung gigamit yung term sa wakas.
5: Oo, kahine,
0: out of desperation na kayo, gidman.
1: Daw, no? Voy lang.
5: Di ba mga pala na tubig, kay kisa pulaman, di ba?
0: Kas na kayo, gidman. No?
5: Mahawo na lang sa namun. Nakayo na. Salamat, gid sir. Nag-chat ko kay Bong.
1: Bong, may baman pa?
0: Ano ko, no?
1: Niya, nag-chat ko to kay Bong.
0: Amo gid na mga type ni Bob Lachay. Muna, lipay gina si Bob, lipay gisa nga ra kag chat siya. Okay. Make pa.
1: May chat gani ka muna ha.
0: Daw hindi ko makaya ang nagakalanabo sa buong adlaw.
1: May mga chat gani ka muna ha.
0: Ayo. Sige.
1: Hindi ko alam yan ha.
0: Mahal ka di kay YC yan naging English para mangayo pamahaw. Gugta si Bomo. Pamangayo ka pamahaw kay Bom gani Wilson. Hindi ka na maging English prangkahan na lang. Magutom ko kakaon ko ha.
1: Tapos balikan niya kay President Cheaters.
0: Buwan.
1: Good. Very good. Sa wakas.
0: Pero basta nung galing ang bali ako, no, mamaninoy ko kaki Pabirek.
1: Oo, oh, mamaninoy.
0: Ara na yun. Sige. Lipay-lipay. Hindi ko na si nanay kaki Pabirek Wilson. O, bakod nga na kayo. O, nang guba nga. Karsada, da?
1: Oo. Ang
0: gubagaling-galing niya ka, promoter.
1: Iya, isang K5, yakwa na ning aton. Isa lang pala ka, servisyo publiko lang ah.
0: Wala na yung lamod ko na, no?
1: May lang duro gamo. Para
0: ang aton na bi, kumo nga ginasaligan nyo, kag tapos ang tuyo ta magbulig, servisyo ang K5 ning aton, K5. Oo,
1: oo,
0: doka damo na sang nabuligan sang mataas ang K5 so far. Pasalamat kita sa Basiwa Prime Motor, please, no. Siguro gi muna ton Basiwa Prime Motors amon ni kay K5 Eric nga suggestion. Total mi nagagwa man kamo ka nagapang basa metro dobla, meter reader gyud dobla, nagapang hatag bill. Pagkita nila may diferensya picturean tani nila, kag report dayon sa maintenance department. Parang balon niya, sir, dito sa nagkuhan ko, galik tong tubig. Ang isa kabulan, dako niyang dula sa aton, kipabirik mo?
1: Kung i-report nila na sa meter reader sa maintenance department.
0: Meter reader, okay.
1: Sa meter reader, sa maintenance department. Guru mga anom na kabulan. Pero kung i-report sa pumuluyo sa K5, tag 1 week lang niya, ginasian ang dalan.
0: Ang sa ato.
1: Ginasian ang
0: dalan. Ano, kipabilson?
6: Meron ganyan 1 day lang pagkada kayo ah.
1: Mayara kung kilala dira sa promoter nga sila niya maagwanta namon ang birada sa K5. Ang hindi namon maagwanta kung yauyauhon kami ni K5 Biljan, kami ni K5 Birek, kagsugpunan man ni Wilson Bilina, nga hindi kin maagwanta, kaya ginagutaw-kutaw kami nila ya.
0: Ang aton niya, ang aton niya pa mo, ang amon itik lang niya. Pasalamat, gini ka mo kay itik lang, pero kunan, hanpos nili, balanog lawan. Wow, siling ni Jessica Lindis Matugado Gutang. Singa, wow, kampiyon na.
1: Tagakabangkalan, tagaurong na.
0: Singa, shout out na kami na, sir. Monitor gi kami ni upon sa inyo, Kadlao, si Ma'am Chuli Nunez Culado. Ang sunod na galing nga pa project, ha? Ma-project na din sa may, kuano, ha? Ang Foronians na to. Good morning. Lipay-lipay, gin si nanay ba? Si Bings Delphine. Gusto may yari, di ginambal, gino. Singa, wow, may boom siya. Siling ni Ed Brizuela, boom o.
1: Nga secret ka mo ni sa istasyon.
0: Kaya rotot yung at loki ka na mo gising ano. Tapos, kamo nito lang sumag si Kipay Boom o si Nga Maninoy. Nga Maninoy, kamo nito lang. Isa kalupok mo si Ma'am Chuli ko lang intra mo, no? Ma'am Chuli, ba si Malokpan ka gid? Si Simon ga pamati sa Ninet Marquez, Barangay Mandalaga lang daso na. No?
1: Sige, larga bula.
0: Larga bula. Sako aton nga timo. Now, this time around sa aton sila nga pagpahalagan, sa Mandalaga naman na daso ko nung apiding tang Puro de los Pueblos.
1: Kapag hanggang sila ganyan nga ma-meeting, so nga, Laos, siling ko, pasinsay ni Ismana, loaded. K-5 Biljan, ko tanaman lang ni schedule niya kung makalusot pa niya sa schedule niya.
0: Uy, dali na lang, no? Sa pizza 18, white naman tali ha. Kami punta naman gato, ano?
1: Hindi ko sila gani. Likod na naman yung schedule niya kay loaded yung kami sumung.
0: Wilson, thank you so much, Gidson. Wala pa na, why mo pa makita ang balaan nga ginabantayan mo, Son?
1: Ang banawan, ito na? Ato, Bla?
6: Wala pa rin kami din libot-libot.
1: Hindi.
0: Hindi, steady ka mo doon. Hindi ka maglibot.
1: Dito ka na sulod kay Basi.
0: Tambay ka lang kay Basi ba hindi matalupang dati.
1: Ang marker ta, Basi kinbilin sa layo ang marker.
0: Ay, hindi ka na daw maglabay na. Basi maglakat sila kay may parking daan na lugar.
1: Ang
0: tawo. So, dito ka saka sa...
1: Babaw.
0: Babaw, Bla. Sa... Balaw mo na. I-text na mong karoon.
1: Lagaw-lagaw to.
0: So, thank you, Ged.
6: So, malaga na kinsa na dyan na nga ito, sabi nga, ano, manta sa K-5, ito, o, sa inyo sa Carwa, sa my DC, D3 by FNTX500, ito po natin sa patrol si K-5 Vincent Coralde, yun naman si K-5 Wilson Villana para sa kampiyon sa balita, sa official publiko, kakalingawan sa Necros, K-5 News, at
0: good morning, no? By the way, mayong aga kay Tita Rodora, no? Gapamatig na sa aton, dra sa area sang, Porok Pine Tree sa araw, no? Rodora, Tita Rods, sa mayong aga lang sa imuda, no?
1: Subong ka pamati man sa
0: ito. Ipari Joel Flores, Bla. Pangagad na permi mainom tas ang DTX Coffee Mix. Tapos dalaan niya pa na ibos. Kulas, bo. Ang Bisaya nga manok. Ingaan ko ni Kulas Bisaya nga manok.
1: Isa pa na.
0: Ginihaw ya. Tapos, wala iya lang ginluto. Hindi pa dalaya di. Sige, padalaan niya ko kapayas pagid. Ang problema ko kay nalipatan ko kapayas di sa studio, luto.
1: Kuro. Si Wikasyon, kaingod mo ito.
0: Hindi pa lang ko nalang gani si Commander. Nalipatan ko, may sala ko kay Kulas, kay Daya Mar. Salamat, gika balo ka kisa, Kipay Berik. Ang pag-amiguhay kong kisa, hindi man na kinanglan, adlaw-adlaw, gika mo kakitanay mo. No?
1: Hindi lang kinang landlord law magkumumagitan dahil pero kung landlord law padala manok, okay lang na iya.
0: Ha? Budlay eh.
1: Mayo nga,
0: hindi kaya mo sa kikwan. Upod na ito sa maray, kisa si Manino, itabuyat lang yung hand black. Tingaling sako, lagi ng tanahan subong eh.
1: Gamonitor man sa aton, si amigo naton, si Sir Russell Gaudiel, nagamonitor, kag si Mr. Vanny Kilayko. May, sir,
0: si
1: may
0: Mr. Ronald Sanchez ah, sa accounting department mayong aga.
1: Wow ah.
0: Kaya pamati mo na sa aton.
1: Kag ang bilog nga staff, pati manager sa Sterling Bank. Thank you. Okay, thank you. Salamat.
0: Sige. Mapost lang ito commercial break.
1: Isa pa na.
0: Ah, mapost. Pagbalik na rin ito, ganda si James Manduquillo. Development, nanungod sa kamatayon sa Amerikano. Kag i-check taman, kay doon lang si Berto man. Basi live si Berto sa Bungadlaw. No? On live siguro. Oras sa K5 News FM Philippines, magka K5 7.50 sa aga.
1: San ba?
7: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magpag Pabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
7: gito. TTX 500.
10: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub. 72 oras bawa. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
11: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangingatong sang imo utok kun wala sang available nga glucose. Ang glucose siyempre amo nang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini naga-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So kung makita mo ang mapala inom da sang ano DTX 500, dako ni mabulig ang mapala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
10: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
11: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapati nga nag-improve sang long-term memory, coordination, kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
7: TTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan itong score ganit?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
7: TTX 500!
10: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
11: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadla nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Tiwala na glucose or GP.
10: Oo.
11: Ang metabolis gamito na niya ang imong stored fats.
10: Mm.
11: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kay syempre wala na kakaon.
10: Mm.
11: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
10: Mm-hmm.
11: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
10: Oo, ganagan, matamat.
11: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
14: DTX 500.
15: Gina Cano, ang ginabasa ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kadlaw ka mag-inom
17: sa DTX 500.
15: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
16: Subong kamusta?
15: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500 ay nigo ginabasa.
14: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskang bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: DTX. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
25: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop,
2: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
17: OT!
24: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin? Suave!